0: pagtangpat kon karang barangay council, especially bisa ting karang kapitan.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung paano na naging ugra ro proseso sarunday karang pagpili, sarunday karang mga estudyante.
1: Mm-hmm.
0: Aga really kay pagnad akong gid pangutana nat una kon naman kapmakon hayro mga itsura ba makot mga tawo nga rahay mga estudyante hay gibutangan ba it high school dagang itsura si pagnad.
1: Mm-hmm.
0: Ay bukod mitatid ta kay pagnad press kon gihapon natabugan nato sa Bayones nga pero dari klamot at agbutan ito tabon sa itsura.
1: Mm.
0: Pero the council at kung tipad na dahil lindit ang nakita karoon nyo, transparent ang itsura sa mga tigante.
1: Mm.
0: Kung sino sa dahil nakaabil karoon dahil karoon niya, president sa resistance, kuatan karoon niya, presidente kay Pagnad. Hindi ako magbuhay kay Pagnad, ipasa ako kay Kapitan Rodin Perlas is the barangay Albasan.
1: Mm.
0: Karoon dahil karoon niya, sabat. Kapagdahil niya gahon, si Kasita Vila Diray, live sa Kapitan News at Pangkalibo.
2: Yes, hello, good morning. May ayad gid ka K5 Leonard, no? Aga pasayamat man kita kay ka K5 Romy, ag sana nga team nga nag-agtugid iya.
1: Mm-hmm.
2: No, agud nga ni sa pagtao itkaklaruhan. Aga siyempre, no? So, ginapangayo gid niya transparency.
1: Yes.
2: Kay aton man yung mapaathag itmayag.
1: Mm-hmm. Tap, bisto kay na kay... balik hapon actually na-interview namon ni Ma'am okay na namon gin pabati no sa kangina nag ator hamba ni Ma'am Dison nga gusto na is transparency gusto na na i-question nga man it nakasuod out of 5 sa Milog ang ginog gina-question ako no nga allegedly may pariente or igmanghod magugang nasa abroad ag unga ta kuno it contractor pakiklaro biraya kap.
2: Well, unang-una, nag-agigid kita it proseso, no? Last year pa, bigin balita na yung nga possible assistance para Malacanang.
1: Mm.
2: So, July ramunod na baton sa Liga. At sa aton niya pagkasayod, kayigin pa ton, ayagin aton karundo community.
1: Mm.
2: Paagi ron sa aton matana ng mga effort niya paglibot ko aton niya mga BHWs, aga BNS. Hasta nga nag-abot it sa bulan ni Disyembre last year, medyo may naaw.
1: Mm.
2: Medyo may naaw ron. So, amat-amat yun kami nga nag-anunsyo nga tahaom ka mo ay, sa mga estudyante. Actually, una namon karon yung mga aplikante ay na-disqualify pa. Dahil nga ni nga nag-graduate asanda, syempre habang nag-abinuhay ro binugan, nag-indo requirements.
1: Mm-hmm.
2: Nga ni may mga nag-DQ tayo lagi kami karon kasi nag-graduate sa sanda kung nagtaliwan niya May or June.
1: Mm-hmm.
2: Yumuro yun doon lang karon. Nga ni, nga pagtapak it, bulan ni Junyo, nag-anunsyo man kami for those nga na-DQ nga slot. Kasi initially, yung pangayuan tayo lagi kami karon it listing.
1: Mm-hmm. So mga what month ka mo kapgin pangayuan ka last year patagali?
2: Last year nagpasaw ta kami sa amon nga group
1: chat. Mga bare months.
2: Oo.
1: Mga mauron.
2: Dahil nga ni nga anticipated namon nga may possible. Possible pa yang. So wa pa gid dabaga kami nag inform agi sa estudyante nga ginpasigurado namon kasi sa idman niya ton from national government abira nga ni pupunta na it mabudlay man kon hindi ta magtupa ag kami taro mabunar. So by month of June dayang dagon nag patuon kami gihapon sa community actually ro amon nya page ay nangayo pangani kanda for those college students studying in university or colleges in the province of Baclan ay mag-agto sa barangay para magpalista for data banking. Di niya tara amon. Kasi, ano din gihapon kami nga mabudlay kon uapatakaton i-aeropondo at i-anunsyo natin niya mauro yun. So, nag-data banking anay kami buwan it June. And, una-un ka mo do data banking, tanan nga tong possible nga pwede nga mag- qualify third year and fourth year, gininforma namon.
1: Mm.
2: Apply yun ka mo. Kapta June 23, nag-conduct its screening. Aton niya Committee on Education sa aton niya Barangay Council, agro aton niya gin-crear nga committee, screening committee base sa executive order nga aton niya gin-pag-uwa.

0: No, ang executive committee sa executive order ngayon ay may mga CSO, POs kita nga representative. Who happens to be the senior citizen, ng presidente, nagtaliwan yung tanga ni Isululalita, no? Aga sa bilog karon ay rong presidente man itamon iya nga arka or ginatawag naton niya Albasan Rice Retailers and Consumers Association. Now, to make it short, doon na nga lang aligasyon ba karon ni Miss Diana Dizon kay aton nga ning unang pangutanay agi ka na pag-post na sa Facebook, mapon ma'am nag-apply ka or nagtaukat intensyon nga willing ka nga magpartisipar sa dayang ara nga pagpilian about sa lima nga mga magiging benepisyaryo. Now, rugin tayana nga guidelines it national government, rugin tayana nga guidelines it liga ng mga barangay, at nagtayana man it guidelines no aton nga konseho di barangay pagiron sa aton nga screening committee. Atat din bayular noong aton ron niya screening committee at rung barangay council sa pagpili. Ago nang sumay, may igmanghod ni engineer, may igmanghod ni accountant. Sa bilog sa amon yung nagyabasihan, pero ginikanan ta mismo. May sarili mong mga pamilya. Rung yun niya rung yung ginaambay
1: na nga mga magugang kuno nga rung may mga magugang. May kanya-kanya ng family. Nga siyempre, dandang income at akaroon na ito't aron intended sa nga sariling pamilya.
0: Yes. Doon yung mataramon karon ng ating nga punto. At sa bilog pa, sa ako na yung pagkatanda, parang 24 applicant na naog sa 15, naging pungo, naging pito pa ron eh. Hasta nga naging lima gid. No? Tanan niya considerations, ano ba namon, ginbagay-bagay, baga nga, kung pwede gid na maitao sa deserving na pumuguyo. No, ang din taramon niya ginapanindugan. Lauro ginikanan, kurana nga ranga gina-question niya, igmanghod ay engineer ko no, ag, sa abroad pa, aghambaw na nga contractor, kibukon taro na rin. Pero engineer siguro, contractor. Pero rotatay, kay...
1: Ano ro business nanda karon ka pa yamat na ginahambal nga contractor? Pag inamba tabi contractor, sari-sari man doon, contractor ka ita... Abimana kon gapangontrata kon katon sa klanon kon baga word ay gapangontrata eh depende man noon eh kaso abi makaray sa gaman ko isyo sa DPWH contractor eh daw do nag-inject sa mind naton is kwartahan di ba
0: correct ag ato na bi nga naging basihan karon bukita ta na ibinikanan
1: so ano ro trabaho ka nga manamba ng contractor ano ro business
0: dahil siguro may unga imo nga engineer kaya gintawag lang ng contractor.
1: Oo.
0: O pangod, da, ano nga karon? Di atawag ka na, gatrabaho ka sa construction, di na rin akong pagkahituon. Based matana sa ginpresentar nga dokumento sa screening committee. Pero ano karon niya, ina, kay uamat obra ron si senior citizen yun. Actually, na yung tatay man ko unga nga rahay, senior citizen man yun.
1: Eh, ba't trabahante ko norot? Do complainan ka na ng tatay, trabahante man ko rin family?
0: Ko ala siguro mo nga. Engineer.
1: Ko engineer ta?
0: Oo, ko engineer ta.
1: Okay. Ring engineer, may sarili naman niya pamilya?
0: May sarili mong pamilya rin engineer.
1: Okay. So, anong ginapangutana? Kung nga man, imawagid doon na kabel, ay total, madya may mga family businessman, wong ikuno, it may mga makita. O na, dahil according ka na may... May mga mas deserving pagid ako no kap? Pakiklaro biro yon?
0: Well again oman ko, nag-agi kita i-proseso, nagpanawagan kita. Ag ginta ngayo namon do intent. No? Syempre hindi man pwede abing patugmahanon yang kami.
1: Oo.
0: Di ba ya? Rita mo din kaya nga ni ra confirming na principle, ambay ko nga ni karon even sa screening committee, dayaw tanan nag-apply. Nagkaroon ni intention nga maka-avail. It na yan nga ng BBM scholars. Ginusisa ko man yan yas. Pag-post na nga ra, kung inayo sa listahan, eh, basi makon ko na overlook na ba yan? Ay, wagid. No, wagid. Wagid mo sa mga aplikante. Doon yun kung...
1: Madya, according ka na, Kap, nag-apply man ko na imaw, Hey, kaso nga ni Madjas daw something, nag-adto ko ni mo sa barangay, nga daw, para daw something medyo kwanta baga, may una tabaga na nagaman dabatian imaw nga mga info nga, ayon man na magmakara dahil nakapili o taani ko no, tapos, in short, daw, kompleto ng tanando sa, nasa slot. That's why you want ako na mag-proceed man imaw. Then, nagintawaan mo't info nga mauron.
0: Kundoan na nga ginahambar nga nag-apply imo, unang-una wag ni mo kamot documents. So, imo kamot documents. Pangaywa, may ana nga din buhian sa post. Kasi gininbita namon imo sa ana nga tong post nga sa barangay.
1: Yes.
0: Nakahambar pa nga ni imo sa sambilog na tong nga nag-commentar nga. At ito nakabimana ni sa barangay. Think amon mga citizen iya. Anong sabat? Kay... Kasi ratong pangutahan na kana ko ratong residente at Albasan. Tagasin siya man... Tagasin siya man manani. Kaya nang sabat ay taga-Albasan man na ako. Hey, nakabuo pa nga ni man ako it indigency. Kurong daya lang. So, ginisip ko man, sino ba akong ungara? Kasi sa mga to, sa K-Pavioner, duwag nilang kana ka kilala.
1: O, tagalin ni may mo makilala ka. Although nga nakita mo rin ang post, kay Mogidro nag-post, kuroy nga rin nga pag-question.
0: Wagid. Wagid.
1: Okay.
0: Kasi yung indaan ng profile pic, no? At kapag-inofisa ko sa akon niya, record iya, dahil ang buhay na nga nagbuo imaw in indigency, gin-refresh ko man sa akon niya po iniino, tandaan ko hindi man imaw.
1: Okay.
0: Kaag to imaw it, adlaw nga Merkoles, nagbuo imaw in indigency. Wa, ako mong na politikan niya isang isip, saan ba makotuwa na imo nag-approach ka ako niya? Kung Merkoles pa nga to, kasi, pag-release na mo, cheque sa mga beneficiaryo, kahit kurundaya lang nagtaliwan niya sa Badu. So, kung nag-agti mo sa barangay it Merkoles, at nabuo imo in indigency, at kung laan ang intention kunta, ang awit kap, nangutan na gitunta imo ka. Wabi kami, wabi imo ka ako naghambay abiron personal. Nga awit kap, willing man ako kung ka nga mag-apply
1: apply.
0: It. Oo, sa 20 mil nga na ni BBM, may paalin baga. O, at least kung tanaatagan ko baga lagi imo, wakot akong ta kami nag-abot sa daya nga rang sitwasyon. Even siguro nga may pre-qualification and validation yun yung natabo ko June 23. Kaya bisan paalin, hapaatag ko man kung takana, at kung nag-claim imaw, nga imaw ay mas deserving. Daya tala ako niya requirement, ay basi pwede pa tang nag-apila, di ba nga? Kabalik ko pakunta sa screening committee nga, abi ay sambilog ni Karay, may aton patang bagong aplikante nga Ray, ano atong bayad obrahon? Ay wagid mo at maruyon na ginahambar. Ag nakibot yung dayon ako na nag-post yung adayon imaw after nga nakapost do barangay. Ag anapagin pang tabunan, do mga itsura kung aton yung mga beneficiaryo.
1: Okay. So, ranang point pa siguro pagtabon ko beneficiaryo ka, paywa mo nila nga ma-expose rin yung mga beneficiary. Siguro, basi ka panimbang may mga basi mabalikan ay in-expose. No? That's why gimutan at mga tabon. Rana, nga pagkuan pagid, pagklaro pagid kapon is ikaw sa iba nato na friend kita sa Facebook aguna ro mga unano nga mga announcement etc. Ano para ka na wat ako na mabasahan sa bisan sa barangay Facebook page ninyo ro mga announcement patukoy sa mga nagausoy kamo ita qualified beneficiaries kap.
0: Taulang kung follower imaw sa aton niya Akwan Albasan.
1: Oo.
0: Nga page.
1: Then doon legit ninyong Akwan Kap ginagamit nga account.
0: Yes, oo. Tapos akon man niya page.
1: Yes, yes.
0: Sa akon mismo nga Facebook account.
1: Oo.
0: Kung follower man doon imaw.
1: Okay.
0: Ay sa akon niya pagkahituon, even sa mga KK Assembly, gina-inibitar ko nung sandaron. Andang kapwa SK.
1: Oo.
0: Ay huwagin na rin ga-attend. Nahuwagin na sa attendance. Yani, nga, bukong tayo mag-active nga ga-participar sa mga helikoton iya it barangay. Tapos, may mga instances, sabi ka ron, na part matadang pamilya, nagka-problema baga sa mga institusyon man nga ginapatawag. At one time, pagpungko ka ron, ay nakabaton ako i-complain. Tapos, nagpadaya ako at subpoena, kung magtumata ka kondos, miyembro ba ng pamilya, ang kaibahan ng ginikanan, nagambay nga ni mo katoy, kap man na hindi man naka agturiyar ang unga, kasi unang-una, hay bukong taban na itag Albasan, Sandaun doon, sa ibawat ang lugar. No? So nagbalibad datong time nga to, nagbalibad, agin deklarat, ananda nga, what ay agatiner doon mga unga nga ron. From time to time, kasi nagkanda ko na ako investigation man, no, sa aton nga BHWs, nga under sa catchment nanda nga ron. Ang makot gina aligar nanda nga uwagit as nanda nakasayo, di ba? Nagpalibot pa makon ako karon kinyo. So at according sa BHW under sa catchment nga ron, sa iwat ko no, gauli iri karon di yung pamilya, no, ay gapangamuhan man nga nila ginikanan. At pinimiman nga uwa iri karon itawugid sa anda nga ron nga panimagay. So maybe din siguro makundo mga rason nga kung gina-claim nanda nga uwa sanda naka ituon sa pagpanawagan it barangay sa paglibot it BHWs kay ginobra man mo namong effort.
1: So, para kay mo is wata ka mo ita may pagkurang sa rinyo-rin nga pag-abot pag sa information dissemination cap.
0: Yes of course. Imagine alin para last year. No, suno man yan ni kanahay nakapanumbati o ni Mao. At sa bilog pagid na kon kanang nga gina anuhan man baga hamak nag-agto ni Mao iya ko Miyerkules. Punta di ka tong time mo nilikita kami kasi personal ako nagpirma in the agency nanay.
1: Okay.
0: Nagpatag kon ta imaw. No. Ku Sabado lang gid kami nag release. Sa atin na mga
1: Sunday imaw nag-post eh.
0: Sunday imaw nag-post.
1: Oo. Okay.
0: Ay, din ba ako nangawakan?
1: Ano, rasa pagtanaw mo, Kap? Ayan ba na nakakong gapon? Kung klaro ka na before na ako mo interview, isyo politika makong kung naman tabiro gina haboy itaton nga makapitan nga amon man naunang ang interview yun. Na naman kung may personal ikaw kay Kap, sa pamilya na, sa datong beneficiary yung ginareklamo mo. Kamata ko no eh, rana tayo tindugan ako nun daro, ring reklamo dahil nakita na nagkilaga na rin nga rin naka-avail nga para ka na hindi ko nung karapat dapat. So, waman ko na issue pamulitika na, Kap?
0: Kung doon daan ang assessment, no, ay saan ang kaugalingon, ay ana matang diritso ron. Well, kung pamulitika ra ito niya yung nga pangutanon, wako na ilaga pinuril kinyo eh. Sa minatood, anak ka ng pamilya, hay bukon yun yun man kami at magkapartido sa lokal.
1: Yes, yes.
0: No? Agod klaro kita.
1: Yes, yes, yes.
0: No? Pero nakibot nga niya ako, hamat mariklamo ka sa sang kabagay nga wamanimugin, apyayan. No, ano rin mo nga, umutambawon sa doyon niya ron niya post. Aligasyon tabi imaw, naging medyo ginhokus-pokus.
1: Doon eh. Oo.
0: So yun, taraamon niya.
1: Dahil kilaga mo kunuro, datong family nga nakapag-avail nga questionable eh.
0: Tangkon sa mitood, no, ka K5 Leonard, sambilog man sa bilaging binipisaryo, itaya nga rin sa lima.
1: Oo.
0: Ay, mortal enemy ko gidaro pamilya. No, may personal man kaming away, kaanang tatay.
1: Oo.
0: No, araamong pinamilya, ang pamilya ko, tatay ko sa bilog na unga, na binipisaryo di kara.
1: Nakabil?
0: Nakabil.
1: Okay. Nga
0: doon ay may bagina, kita lamang pamilya.
1: Ag doon nagpatunay nga, what I call, may ginapili, kaaway sa politika, tapos yung matabilisyon eh.
0: Ang kaaway sa personal.
1: Away sa personal?
0: Oo,
1: di ba? Okay.
0: Dahil nag-agit proseso ro nga.
1: Oo.
0: Kumbaga,
1: nag-invalidate, pasok tayo mawe.
0: Nag-validate, pasok tayo mawe. Okay. Ang kami na to, dahil, first, ano yung mawe, solo parent na nang ginpanindugan dahil iyot ay mo kay nanay na gatiner. Anong biological nga father, dato ta kami may inkwentro eh, sa pagpinamilya. Pero, iba ngayon na itong butangan sa requirements doon niya, may pag-contrast kapitan o kontra personal ay hindi mo ibutang.
1: Ay, ginabasa ko ro, kanya na eh, Memorandum Circular 2026.
0: Huwag hindi ka rin sa requirements doon.
1: Oh, that's 038 nga rin. What abili ka nakabutang rokuan eh? Kung may away partido ag pamilya eh.
0: Huwag takit at mauro yun niya gin tanaw, no? Simple and basic yung gido mga requirements yung atong ginsunod sa sandig, sa regulasyon it nasyonal, liga ng mga barangay. Agintawan manabi kami it prerogatibo sa barangay under the memorandum circular, nga barangay ay pwede man niya mag-set it andamat anang requirements basta hindi yang gid pagpabudlayan no rong aton niya mga benepisyaryo.
1: So klaro ka pa nga wa ta ikaw it may kun ano nga mga hukos-pukos nang inubra. So ano ro plan imo karay according ka na sa last interview ko nga to ka naga plans imaw nga basi mag-adto sa DLG province maglatag ko ng reklamo. Kimo kap ano yung final touch karabi sa reklamo ra?
0: Well, gina-welcome naton do mga mauruyon niya mga tikang, no? Agmayod man yan, eh. No? But basi masaira namon, basi may amon na matuod niya kakulangan, no? Nag-invite man kami kana sa adlaw nga Sabado dahil nag-ambay mo.
1: Dahil ang pagabuto niya Sabado?
0: Dahil ang pagabuto niya Sabado sa September 19.
1: Alright.
0: Kasi according kana sa anang post nga to, ay masako pag-ibigaw ni Imao.
1: Oh, third year college mo, maestra.
0: Oo. So, ginpadayahan namo ni Mao, invitation of conference siya tahabo kong sa Bina.
1: Oo.
0: ginaimbitahan namo ni Mao for a conference.
1: Okay.
0: Agod niya ni, mapaatag ka na kung naanang rong gina-question. No? At mapangutan naman namo ni Mao, basi may anak sa sabon niya mga dokumento, mga witnesses, niya magapamatuod sa anang aligasyon, niya ginhokus-pokus anamon, or sa bilog sa screening committee ay naghokus-pokus. Agod, klaro. No, hindi man nato nabiron ma until kumbaga ginatambay na doon do allegation ay pamatudan man doon.
1: Oo. Pero may mga bakante pa aside sabi sa BBMP nga, 'di ba? May sarili man ta nga scholarship program do Barangay Cap.
0: Correct po, Sir Kalia Kakipad Leonard.
1: Oo.
0: Nag-initiate ayagi kita before pa man do BBM nga ra kasi last year nagprepara ro ta kami.
1: Yes.
0: Budget.
1: Uh-oh.
0: So, nagpa-approve kita paagi ron sa Ordinance Number 004-2026.
1: Mm-hmm.
0: Nag-review, gin-approve it aton ni Sanggunyang Bayan it Manuang Duman siya.
1: Mm-hmm.
0: Nga grant kita it scholarship program no for those qualified students.
1: Mm-hmm.
0: At kaibahan dun sa aton nga gin-post, no, nga, kung uwa ka muna kapasakop, sa ano pa man nga mga scholarship program it anumang ahensya it gobyerno, ay pagapit siyang kamot sa barangay. Agud nga ni nga mapatigayon naton kaw bisan kumpirme sa makaron. Ag ako abiga kay Leonard, bisan pali nagusay man ako pamaagi. No may tingintinguhaan kita nga makabuo it exam sa PGCSP anat provincial government. Nakapaninguha man kita nga makapangayo man it scholarship program sa CHED sa tulong dunong program. May mga ibanghod man kitang ipatigayon naton nga ginsuod sa matawat assistance sa linsa tagatapan ni Congressman Joven Miraflores. Ngani sa datong listahan niya to nga mga nagpalista sa barangay, siguro mga limaan o mun lang gid kararo habilen. No, nga mga pwede pa natong matawaan sa aton nga ranga barangay educational program for the students.
1: Eh kung may mga pwede pa ka, ay istoryahan lang ninyong daywa kung basi makon, rana malang man karay, gusto man makon na makasugod, eh, although nga dato, 20 mil, dahil ang inyong ara sa barangay, ay kahit papaano, ay tigpilang libo, yakman man nga makabakay it, kung ano nga mga bagakon sa eskwelahan na, o bagayran. Pero siyempre, maagi man gapon sa kinatawag validation. Istoryahan lang ninyo sa Sabado Cup kung ano rin na. Kung need na nga magpangayat pasaylo through Facebook man, ay depende yun ng kinyo man sa council siguro kaps yung istoryahan sa Sabado no?
0: Uwa matakamon yung problema agambar ko nga ni sa akon ka ng mga comments sigto ni adto sa barangay kung masayran ko paaling ka mabuligan agkon next year I believe padayon talaton yan ang programa ni BBM sa bawat barangay makikinabang
1: eh total graduating na tong nakapag-abel imo third year makara tikon in coming fourth year man imo basi makasugod man mao.
0: Ay, tinuhaan kita natin doon.
1: Yes.
0: Diba ya?
1: Oh.
0: Dahil nga ni nga, kung may establish at anana, nga imaw ay may kalipikado, ay usuyan. Ako, waman ako ga tagaoy, tinusoy nga ni kung ano lang ibulig ya sa pumuruyo. Ideahan kita natin doon.
1: Sige. Sige, kapag ibalita na kami sa next, base by Monday, ay Sabado inyong kita, makibalita kami kimo sa Monday kung ano inyong daywang inisuryan. Okay, Kap?
0: Okay, Kakipad Leonard. Thank you, Gid.
1: Minsahe kap sa mga pumoy sa taga-Albasan lang. Isay natin kung ano man ikaw una si mong barangay.
0: Sa atin yung mga igmangod iya sa barangay Albasan, no? Padayon niya manggid kita maghugod, mag-usoy it, mga pwede naton nga maitao sa pamuguyo, no? Kung daya nga rang medyo mapagkaintindihan in between the process sa aton nga mga beneficiaryo ita BBM scholarship at sa aton nga lang ibang hood niya si Diana Dizon, I hope, no, magkaroon gid itya klaruhan sana mataanang pagatubang namon agud nga ni mapaatag ka na itbayad. Isolated case malang manda. No, aga sa mga kapwa ko man kapitan nila gaagi itaya nga rang mga issues paghid, no, ay buko niyang manita sa Albasanda, eh. Kanan man halos ka kapitan nagpalitik it ulo, no,
1: dahil by the way, reaction ka na ay man siya daw ribabi gambat ang mga kapitan ay nagtao lang ani manat kahuyaanan ka monrag kasamaran ay limitado ro slots ay kung pumili ka man ay alinon mga ni lima man lang majapugo taro deserving ay galitik tama to yung ugo kara.
0: Iya, sa minuto o doon, no? Pero mabudlay man nga buwan ang natot kredito to karon national government. Oh. No? Sa minuto o, they appreciated kita punta it mga kabaranggayan, dahil na lang effort it national government dahil direkta nga nakatao it pondo, no? Kung ato niya national government, even sabihin niya maintok nga haiga kung ato niya ginano, pero gapasayamat gid kami karon. O galing yang hay siguro may mga pumuyo lang man abi kita nga ranga hindi na to gambay kung ano gidaranda nga kabubuton. No, hey, that's part of the game as always. No, that's part of the game as always. Pero hindi kita mag-demoralize ng mga punong barangay. As long as ginaubrat na naton do tama.
1: Correct.
0: Sa aton anang pagkaituon kay naghimo kita it mga butang agtikang para implementar it hayag agtama rung tanan yung mga aktibidades sa programa nato, no, man dapat kita't kahadlukan. No, sa ano man katon niya iyapog, no, na hindi kita madismaya ang mga muyog gihapon kita nga next year ay kabay pagid nga magpanauguman dong pondo it nasyonal para makaimplementar kita it mga programa sa aton niya mga kabaranggayan.
1: Sige. Kap, Royden Pelasca, thank you, Kikap, sa always sa pagtat oras sa K5 News FM Kalibo. Kap, God bless, Kimo. Thank you, Kikap.
0: God bless po, thank you.
1: Mm-hmm. K5, Rom?
2: So, there you are, K5 Nerd.
1: Kanamiton niya explanation?
2: Oo.
1: Karoon mo lang gusto ta sa kapitat muging ato. Bati may kapambay. Kung wakat kinatago, kaya mong explicar, tama re-implementation, matmahadlok ka, bimatood.
2: May batangan niya sa Albasan, may ginatawag ng screening committee nga niya, safe pero ako niya.
1: Una sa guidelines ng K5 Rom, sa memo circular 2026-038, may screening committee gimat ang dapat kinapatukod sanda.
2: O, doon nga na dapat.
1: Para ma-maintain ng fairness na ginatawag.
2: Mo, kapitan, nung nag-usoy nga anang kagustuhan, kundi ro screening committee ang body, ro nag-decide ang harunta.
1: Correct,
2: may consultation bang na nagkatabok kay Pagnard?
1: Sige.
2: Ay, doon dapat i-explicate ibang mga kapitanes kaya doon ang posisyong ginograp kung nakubra sa posisyong makaroon.
1: Ay, paano mo ma-explain, Abi? Pasabi, mano, kung isa'y unga mo na kapag Abi, ay malisod, explain ron.
2: Oo, tama rin kay Pagnard. May mga elders, ilimatood niya, una sa milog sa mga member screening committee niya, hindi mo ginakaside kung sino gidro, doon yung mga tao na nag-istara sa ng banwa, ng barangay. Nga ni kinagit ang darong kay Pernard kung sino rin ang mga ginikanan. So at least na sabat kay Pernard.
1: Inyo sa Liso, madyawa at ano, sa madyas ang bilog ng barangay na akong nababatian? Sa Liso,
2: ay,
1: inyo?
2: Medyo kwaman siguro ay mataway-taway na bito. Medyo okay man ay. O, sabi nga, problema kay Pernard. Ang atong nga po siya sa barangay kay Pernard, pangutanan sa direkta ito, agod nga niya masabat mismo, bukon ito sa mag-una na sa Facebook, ag magreklamo ay kung pwede mo lang may istoryahan sa barangay personal si kapitan kung sino mang kapitan ay much better kay Pernard bago kang
1: magpahagyan sa
2: Facebook o kung diwin makayagin as long as kung unaging solusyon ay atunoy personal agad maaktagan agad maklaruhan kung ano problema regarding ni karon ay atong barangay ha may scholarship kung di ka makaabil kara awan kaniha po nito official na tunit barangay nga makaabil ka scholarship o financially kung kinangan din mo rin simpo nga nagkakinangan katwarta kay Pernard.
1: Sige.
2: Direkta mito nag-report iya sa Barangay Albasan with K5 Resident Tornino, K5 Jim Lidorot, ako si K5 Romy Cahilig. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
3: K5 News FM, Kampiyon Report.
1: Thank you so much sa Kampiyon Report ni K5 Romy sa pagbalik-tabalikan taro mga dugang impormasyon balita. Matapos siya may importante nga pahanomdom, standby!
3: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
4: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong palulukan kung wala kwanti para. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako na nalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong palulukan. Ako na mismo nagahambal, epektibo gidya.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
1: D3 Bayo, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Para sa matilo nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidants.
4: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
4: Mas tagtilo ang atay.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masalikan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
6: Madalas na pag-ihi.
7: Paglabo ng mga mata.
6: At mamamanhid ng mga paa.
7: Baka
6: may diabetes ka na.
7: DTX 500.
6: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar cane extra.
7: Na may pinakamataas ng

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag manginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang. Dula na dayo ng akon nga allergy.
0: Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh kada tapos ligo. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
6: Kapoy.
7: Rana! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend Food Supplement for Men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
10: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
11: Ni si Alana Pacardon Marapa.
12: Ko si Joshua Darin Villavior.
13: Ni si Kirby

0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, puro de los pueblos.
1: Alas 8:37 on daton nga oras, agbalik kita sa aton karang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo karang anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton nga pagpadayon ng oras balita tod katon, itay karang power dobo combination the DTX 500 ug Mighty Zero Alkaline Vitamin C. Papasugon aton nga immune system, di kita magpabaya-baya, dapat baskog agud iwas kita sa bagatian. O mga kaka-K5, do DTX 500, inyo rin na nga liver, mangin healthy, inyo karang siyempre aton nga quality of sleep mas mapagid nga mapa-improve kapin sa mga kwan aton din na, may edad-edad nga hindi nahawis katugan. Ag numero uno nga pang tabang kung kamoy may mga bagatian diabetes ba? DTX 500 the best kasi ginakabig nga the superior antioxidant nga nagasukoy sa bagatian nga diabetes. Ginabuligan pa ma-regulator nga blood sugar level sa ton kaya ngawas. Gina-prevent ro mga oxidative stress ag anti-cancer pa mga kaka-K5. Plus may mighty C pa nga kung may bastante kang vitamina sa gawas at siyempre gayo ka sa mga masakit ron. No, kung may bastante kang vitamina, simpleng agnat ubo trangkaso, ikis ka kay mighty C. No? Ag kung nagainom ka at mighty C, take note, hindi ang rindo immune system mo matabangan na likaw ka pa sa imong mga allergies. No? Ngayon kung ano mga pagkaon nga bawal, kung ano pa nga mga allergy ni mo, mabuligan ka. Eat Mighty Zero Alkaline Vitamin C mga K5.
0: Yonar Viray, puro de los pueblos.
1: Sa ito niya pagpadayon, 8:40 yun na ito niya oras, ay madyagang agang tarulinyada ni Konsihal Kitsi Luces. No? Ay nag-chat ako kana. Kaso masako pag hindi mao so far makaroon no ilas utso tabi kun tara mo nga linya kina pero ginuna kita naton do barangay council it Albasan importante kita nga mabatian matud sapat ya gini kapitan don ay sa ibang kita kay kapitan Ruiden nga kung ano nga mga issues concern na ginisabat ang ginana sa barangay nagkababot ang mga concern na kung namatay party sa mga kung ano pa ay ginisabat manana ginaklaro pero nailaan tagang no pero may mga times wang kita nga ranga kung may mga nagareklamo na kung man doon, doon nga sabton yang iplastar, need man doon nanda nga mabatian, doon yung nga sabat. Pero pag-abot sa nga nga programa nga ram, doon matun masangag. But kung sundo natun do, ginapa-implement katon, it DILG, pagi sa andang ginatawag Memorandum Circular 2026-036. Kadali-dali ilang man kunta, agwat gatuhaw nga mga problema sa barangay. Pag-abot abi sa rin nga mga concern, nga halimbawa, pamangkot it iba. No? Ro mga binipisyaryo man, nga nasa fourth year, pagiging fourth year nanda, nga estudyante or graduating sa rin nga school year 2026-2027, hey, sandagid man managang, or basic, iba man na may mga third year, harap pamati ka mo. Sanda rin mas gina-prioritize? No, mas ginapili usto kwaton nga barangay officials dahil sa naging do target nga dapat mabuligan karon do mga nasa fourth year. Now, kung may una nga mga scenario no nga uwa it may mga fourth year college sa inyong nga barangay karon masugod ro nasa third year pwede sanda ka avail no. Kung may una nga hambay ko taga DILG, if a barangay has only 3 incoming fourth year students, kung yung barangay bimane, tatlo at aro incoming fourth year, may the remaining slots be filled with the incoming third year students or test the scholar, doon na pangunta natin iba. Eh, palay man naman, tama siya at tatlo at amana or apat siya tamana, ramon nga nga incoming fourth year. So, palay nabiling nga daywa ka slot nga na, sino ibutang tag na? Oh, si kapitan sa kagawad. Ay, wala mong iskwila ron. Tapos yun. Sino man butang ka na. Pero sabat to DILG, pwede ninyong ibutang rung mga nasa third year college or pwede man kat mga test da scholar ta. Okay, pareho man lang man doon ng mga estudyante nga nagkakinangan itbulig pinansyal sa andang pag-iskwila. Diba? Haron doon, basta provided na magko-test, magko-DILG, nga makomply nanda, agpasok sanda, sa rin yaron nga kriteriya. No? Agon ano pa nga mga eligibility kriteriya. Haron mo lang kasimple ron. Ag dapat, hay subject sanda, sa kung ano pa, hindi ang sa kriteriya, kung pasok sanda, kung i-validate kito sto. No? Mga K-5 kung kadapat-dapat man sanda. Ay mabo man siguro ng mga third year pa una nga mas pobre pagigkanda, so magi mat validation. Alright? Sa bilog pagid sa mga pamangkot, palin manak at mga estudyante sa nga nag-eskwela at ana sa mga SUCs or sa mga public university, ay qualified man sanday mat sa mga public kita. Batian ko nda pilang beses yon nga gina-question do kon mga nasa public university man nag-qualify o hindi. No? Hay sabat it DILG karon. Sa nang guidelines base, students man ang enroll sa SUCs or public universities at private universities ay makonsiderad nga okay tana if masatisfy ng daro criteria. No? Kung pasok man sanda sa ginatawag pobre, no? Nga pumuyo itanda ka nga barangay mga K-5. Naharapagid ka pangutan na, paalin man na kung may mga kanira may mga ginabaton at anang purpose. Ay may purpose yung sandaman na ron. Di ba? Ay tapos maka-avail pagid man at doing scholar. Wamat may problema, hambal ko taga DILG. Pwede ka-avail ro may purpose. Are purpose beneficiaries qualified? Yes, hambal ko taga DILG. If eligibility criteria are, kwan man doon, nasatisfy man ang danga, naabot ang daro yung tanan na ginapausi sa it. Sa sanding sa guidelines. Ag dapat i-assess man doon, tanan-tanan nanda nga ipasa nga document. Ag kung halimbawa, una gini mo sa situation nga ginalatag i DLG nga daw-daw risk of dropping out yun imo sa school nga what gid kwarta, what ikabayad. Tanan-tanan, problema yun doon. Ang parte sa kwarta nga, doon ka pa dahil sa fourth year, sa ringan nga school year ay what kwarta? So pwede imaw apisar purpose beneficiary rang family. Imaw mismo or family na. Oh. Gina-check man karon do educational background. Oh, family educational background. So kon purpose member matuod agro tatay na nanay na hay wa matrabaho, tatay na malang ay simpleng manginginom tapos na nanay ay simpleng chismos at barangay or I mean, in short wa trabaho, ay makasod yung latagid imaw ron. Di ba? Oh, ay gina-check man do family background, educational background, waman it daw elementary ngid si nanay man at si tatay ay nakapagtapos man it high school, ay waan man it nabuo nga trabaho. Maon abi tanan do. Kung sino may manubo gid nga educational background karon? As in nga wa trabaho man. Residency nanda ginausisa man doon. Apisar purpose beneficiary ka. Tanan do ginausisa ko barangay. All right? Then doon. Isang purpose makabil basta sa tama gang nga proseso nga sandahay makonsidera nato nga kadapat dapat man. Oh. Hay paalin man na K-5 na sa bilog pagid sa ginakwestiyon, paalin man na romang estudyante nga may una gon nga na receive nga butang ta mga kun anong mga other scholarship kunabi program it mga opisina kun ano-nanot gobyerno. Di ba may una kabaabong nag-offer scholarship program? Oh. Eh paano manaroy nga ron nga may mga scholar ta? Hay depende ron ma consider sanda ron kon won gid it mga eligible beneficiary sa nang barangay. No? Oh. Ako na halimbawa ay tatlo ta gid napilian ay dili man lang manor pwede, agwa-uwa ta gid mapilian, hay basi pwede sanda. No? Pero kon may una pagit ang karapat dapat ta, tito ta inyong i-prefer don, ang lista. Di ba? Now pangutana. Pag-init po muguyo, who selects, no? Ag nag-validate it lima ka mga scholar. Sandig sa Memorandum Circular Number 2026-38 na ginatawag, barangays identify, select, no? Sandag identify or nag-select it five scholars applying the prescribed criteria to avoid bias. Baba, pamati mga kapitan ha. Sa mga naglista ko andang mga unga, ka pamati ka. To avoid bias, barangay should document the selection process and may use the transparent evaluation mechanism or panel, TWG na natawagon, kung locally appropriate. So, tanan doon, sandigman sa guidelines, nga una, dapat ay hindi ang si Kapitan doon nagapili, kundi kaibahan na karon doon committee sa education sa barangay. Dahil sa napatro sa bilog pagid nga, hindi man mas nakakaalam, kundi but, siyempre, may dugang ang mga pagisayod ay ikaw ro committee karon nga nagabuyot sa education. Sayod ka kung ano ro problema pag-abot sa edukasyon una sa inyong barangay. Di ba? So, dapat doon yan ron. Hindi po yung hambangon yung kapitan kay sino kagid. No? Daw mataas kagid nga tao rin na sa iyong barangay nga hindi ka hanggit ni makristyon kay mo nga mga barangay kagawad. Nga kapay, oh, base sa memorandum with DLG ay kaibahan mo kami sa pag-select karon. Hay mo masakit mo kunya sa aklan, pamati sa taga DLG province, no? Ag sa inyo rin na nga mga MLGOO, lumasakit niya sa aklan sa katon, may mga barangay kagawad, may mga barangay officials, nga wata na kasayod, nga nakatipon niya tagali si Kapitan, ay si Kapitan, si Kapitan, no? Nakatipon niya tagali si Kapitan at mga beneficiaryo na. Kompleto na ro lima. Ay tama ba ro yun? No? Hindi ta pwede. Diba? Mabasog mo baro pumoy nga wasa nakasayod yung mismong barangay officials na ngani pilang bilog na ng kagawad wakasayod kapin kontrapartido. O. Oh. Kapin do council wakani kasayod ayan paro pumuguyo. Diba? So pwede ba nga ma-revive makuan kay Five Nard ma-divide naton sa masobra lima kasudyante ro 100,000 nga ra? Agod tugugupod lang mana. Hando suggestions it iba. Sa agreement, it mga ibang barangay nga dapat bawal kontaron sandig sa memorandum, pero may mga agreement asanda nga sige lang, kusal at ang halin sa tagipusoon nga nagataos ang dait pilang libo sa kapwa na estudyante bilang bulig. Depende at abi man doon sa tao. No? Pero kung basiyan taro memorandum circular, hindi pwede itunga-tunga. No, gidambal ko DILG. The approved program design provides 100,000 pesos for 5 scholars at 20,000 pesos each. Hindi ta pwede. No? Hindi ta pwede. Anda tabing punto ko na finisher funds tabi matodron para mabuligan kita man ng mga graduate nga ng mga estudyante para sa nang pagtuon nga makatapos kita tusto. Hindi pa tayo pwede nung i-divide sa napugo nga mga tig-jismil lang. Hey, di tama nun. Kung ano nung guidance sundon, lima na tagi dapat. So, hindi pwede nung tunga-tungaon, ha? Hambal ko taga DILG. Hey, pwede ba nga ma-revise it barangay o ma-replace or mabailuhan ng mga kanyara, mga na-identify yun? Ay, may andang ginapasulog. Ana? Hindi pwede. Strongly discourage itaton nga DILG ron. May una nga case gate nga kung pwede mabailuhan pero dapat hay ma-state ko barangay ron nga main reason no ag dapat hay may una ron nga naka-attach nga mga document nga hara ay ginkakaslulat anamon ay halipat kami nga unga tagali manarat principal ay halipat tagali unga ko tagali manara bilang barangay chairman ay kakason ko lang anay mana kamayad man mato no. Ay bayluhan talang it mas pobre ay basic kun kasuhan nyo ko aga hasta pa sa 2028 lang term ag basic kun masimanan ko makakas naman ang kita nga mamaron baga sa bilog sa pinakaimportante nga ginlatag nga guidelines sa DILG abo ka pangutan na ay man ay basic kun pangayuan taman na kami kay 5 na i-post agali mana ramang itsura sa Facebook manano ron ay gindagan nyo sa loto malmakot pangayuan ka mo. Hay dapat mana i-post okay man ang i-post lamong ngagan sa social media or sa barangay hall ipaskil una. Hay ho taro na ba ko DLG? Yes mana. Transparency shall be ensured in the program implementation. Posting names of scholars may involve personal data and should be handled with caution, proper legal basis and or consent, siyempre, sa mga nagbaton in accordance with the data privacy principles. Una, ginabutang, no? Agkaroon nagsilinangag, actually. Agkaroon natin na-identify madasig yung mga nag-abusar ng iba nga mga barangay officials. Nga hindi pa ta until now kaya nga mag-explain. So na lang sa nagkakita sa DILG. Peso kamaligan, eron ginpost na ko sa adlaw pack inugat batikos. Di ba? Ay del questionable ko no ay kapitan allegedly nga mga benepisyaryo. Oh, again pa post para kon matud sa transparency. Sadya ta makonda mag K5 bay. Aron sa mga sinungundan it aton nga taga DILG. Now, may kanya-kanya nga mga papel. May kanya-kanya nga mga papel roraya kara nga mismo naton nga opisina ita gobyerno, no? Ro barangay sandaro ga identify it 5 scholars pagi sa education committee nga magokay na select the priority development project parte sa tong another 100,000 pesos tanda. Submit a letter of request addressed to the office of the president. Submit list of scholars, priority development project, and copy of the request letter to the city or municipality. Implement the identified priority project. Tanan-tanan, randa nga kuwana. Post official or unauthorized photo documentation, including tanan ng resibo, pag-record mga items tanan-tanan, testimonial from the scholars. O naroon, that's why ginapapost na sa Facebook. Yan. Ano man daw papel it aton karanga province ang nag-compile it mga information and other documentary requirements. May papel man nuliga ng barangay. Imaw na nga sir, bibilang implementing partner it aton nga executive secretary. Office of the Executive Secretary. Yan. Do DILG hararo papel nanda. Issue implementing guidelines, sarondo guidelines yung pagwa matananda with the Office of the Executive Secretary and Liga ng mga Barangay sa Pilipinas in the implementation of the program. Arondon, may kanya-kanya sa nang papel. Ino na mabalik kita sa taga-DLG, ino na alas 9, angan-angan yon. Ako ng kot oras ay mangusisa sa taga-DLG. Ano na ng plano nga ra sa mga nag-abusong kapitan parte sa BBMP mga K5?
2: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas.
1: Bisita lang mo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa mga gusto mag-avail. It libre nga ra nga check-up. No, avail ninyo rin na ag mga barato nga produkto ay bakuno na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka-K5.
3: Foro de los Pueblos.
1: Dapat at oras, makarangadlaw ita Martes ag hinuna sa 11 Mbps mabatian uwa na tumabot matalakay maging pang headlines sa mga balita. Inyong anchorman, K5 Bernard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, galingawan sa kalibo. K5 News FM.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: massage ko pa.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Mga buti ka.
3: Ma-checklist na ta?
4: Ma-checklist na ta, no? Mm.
5: Ang D3 Bio na hindi mahimo sang vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may ara kamo daga bulutoy, punggod gadagko kayo, nami siya pus-on kag ibutang. May studies og nalantaw ko, it will help treat acne, no? Bangod sa iya sininga, antibacterial effect.
3: Antifungal,
5: antifungal, antibacterial, antiviral. So nami siya sa mga acne.
3: Pangkuan lang overnight.
5: Oh, buhuan mo lang gamay kag ikwan iduot mo lang sa sino sininga acne, kampiyon.
3: Okay, una bis,
5: syempre.
3: Natural pa.
5: Oh, natural pa. So, ay ka problema, hindi
3: aside,
5: ka
3: mad. Aside siya nang ibutan niya, inom gid siya.
5: Inom pagit. So, doay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne. No? Araya, pwede igit ang D3 Bio. That's why ma-D3 Bio na kuya, Sir Boy.
3: Siling ni Sir Kevin naman ni, ang extra virgin coconut oil para sa D3 Bio, importante gid sa mga immunocompromised individuals.
5: Correct.
3: Nga, Sir Boy, number one, ang mga immunocompromised individuals, niblang hina ng ilang immune system or mango ng ilang immune system. Di siyempre, mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa, ang BCO, amuna na itong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Kaya ang immune D3 may BCO mo. Number 2 nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 Bio, siyempre may MCT, ma-reduce ang stress sang imo nga immune system. Kaya that MCT, special the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na itong adaan, Sir Boy.
5: Correct.
3: May forces na nga gauna before ang immune system matake. So, nakasiling ko nga, mas kung kinanglanon sa bata, may edad, mas kinanglanon pas mga tigulang ang D3 Bio.
5: Correct.
3: Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may nag-una na sa ila. Kagsiling pagin niya, ang extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio, ga-serve siya as immediate response sa infection. Masiling ang BCO, ay kulabot sa imo da immune system, mauna na ko diya.
5: Una na
3: especially
5: kuya.
3: The monolaurin. Kamo na lang manghimos.
5: Himos na lang.
3: Himos na lang. At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
5: purpose.
3: Like white blood cells. Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. No. They have also a group
5: engineering
3: nga
5: battalion.
3: Engineering battalion. Ang ilaobra yan, hindi pang tiro. Gasiminto sila ya.
5: Same
3: sa atong lawas. Tungod kay ang imo nga D3 by BCO, may extra virgin coconut oil, sila na tumauna.
1: D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako, Sir Boy, namian ko sa D3 Bio. Compare mo sa ordinaryo lang D3. Siyempre, number one, may D3 Bio. May BCO ang D3 Bio. Ang namian ko is, ginapromote niya ang production sa imong mucus lining. Meaning pa, halin sa ba mo pagadto sa tinai, ang lamig-lamig, Sir Boy, mga mucus, ara, matkaya niya itrap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaubo ka, may ikuan?
7: May plima.
5: Naputos na tong bakterya to.
3: Ginputos na to. Pagwana.
7: Ginapagwana niya.
3: Natural nga paagi. No? Amo na nga, mas gusto ko nga mag-D3 Bio ka kayo man. Ginakuan niya ang production sa imong mucus to trap sa tanan ng mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary canal.
5: Sa baba pa lang. Ha?
3: Sa baba pa lang. Hmm. Wala na sa D3. Ara lang gina sa D3 Bio.
5: Correct.
3: Para mag-produce ang mucus sa imong mucus lining. Din ka, ma-D3 ka nga plain or D3 Bio ka. Kag, ang hindi gin matawaran nga nami gin sa D3 Bio, Sir Boy. The lauric acid of D3 Bio nga kaya niya simintohon ang cancer cells.
5: Correct.
3: Kung may cancer cells sa imulawas nga wala pa magdamo, matamaton niya siminto, Sir Boy. Sa dara nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imong lawas kung masiminto na siya?
5: Man-sya.
3: So once nga good man-sya, patay
5: siya.
3: So it will promote apoptosis. Amang namian ko sa D3 Bio. Kaya kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero kung D3 Bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, madirect makanto sa imong cancer cells, simintohon niya, ano pang awayon sa imong kwan? Wala stress ang
7: hindi na sa mga active kung ng cancer cell.
3: D3 Bio ka, Sir Boy.
1: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
9: This is K5. News FM. Your official news and music station.
0: Painom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiya, tibugit katama.
1: May tisis! Mabaka mga butika. Ako si Barangay Kagawag, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao.

0: 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini-carots.
4: Hindi lang karo sa mga kulturan.

0: ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Sa tanan natin mga suki ng tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paborito ng suplemento, DTX 500, D3 Bio, Kag Mighty C. Kag, syempre, inyo na nainom ang inyong mga paborito ng kape. Syempre, Sir Boy, ang ilang paborito ng kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium, Kag Pre-Bio.
4: Pre-Bio.
5: Pre-Bio.
4: Kampiyon.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
6: Isa sa pinakadelikado kag traidor nga balatian sa tao amo ang stroke kag heart attack. Apang kabalo bala kamo nga ini ang nagkasugod sa mga kaugatan. Ano bala ang ginatawag nga atherosclerosis? Paano ini nagasugod kag paano ini matapna? What is atherosclerosis, Dr. Ramil?
3: Ang atherosclerosis, Sir GP, amo ning aton madangtan ta kun palakaon ta sa ano, sang tambok, panit sang manok, bakag baboy, tinapay, mga tamis, kag mga kanon nga puti. Kag wala gainom DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy. Ang atherosclerosis ang isa ka chronic progressive disease. But silingon, padayon nga nagalala samtang nagalakat ang panahon. Amat-amat man nga nagadamo kag nadako ang build up sang plaque sa imong arteries. Tubtob nga mabudlay na para sa heart ang pagpus sang dugo nga maglabay sa magamay nga alagyan sa sulod sang arteries. Ang goal diri amo nga kun paano punggan ang padayon nga pagamay sang buho sang ugat bangod sa padayon man nga build up sang plaque or ining gitawag fatty deposits. Ginarekomendar ko gid Sir GP ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para ma-address ining padayon nga progression sining atherosclerosis. Dako nga bagay ang DTX 500 kag Mighty C tungod sa bastante sining antioxidants nga amo ang nagapugong sa pag-build up sang gitawag plaque.
6: Paano, Dok, nagasugod ining build-up sang fatty deposit sa wall sang arteries?
3: Una gid sa listahan ang cholesterol kag iban pa nga mga fats or lipids like triglycerides. Kung damo nga bad cholesterol, nga ginatawag man ni LDL or ginatawag lang nga bad cholesterol, ang nagacirculate sang aton dugo, kag mayara sang kondisyon nga dysfunctional endothelium, makasulod ang LDL sa tunica intima, halin sa lumen. Bangod may dysfunction sa endothelium, maga-release karon sang gitawag free radicals ang imo nga endothelial cells pakadto sa LDL. Kung bastante ka atandi sang antioxidants, bangod siyempre adlaw-adlaw kagainom DTX 500, adlaw-adlaw kagainom Mighty C, kaya lang tani himuson sang antioxidants ang mga free radicals. Apang kung kulang ka sa antioxidants, bangod wala kaya gainom DTX 500, way kagainom Mighty C, magadamo ang free radicals nga ginarelease sang endothelial cells. Kag ini ang mag-oxidize sang imo nga LDL molecules. Ang oxidize nga LDL ang hindi na makagawa sa gitawag tunica intima. Ang himuon karon sang endothelial cells, magapangayo bulig sa imo nga immune system. Tawgo niya sa GP. No? Mag-initiate siya sang mga expression nga gitawag adhesion molecules nga nag-attract sa mga white blood

0: Council sa palibot. Pag-abot sa monocyte, sila ang magasulod pa kadto sa tunica intima kag mangin macrophages.
1: Hmm.
0: Ang nag-transform nga monocytes into macrophages ang mag-atake sa gitwag oxidized LDL. Agod ini ang ila kaunon kag iga-ingest or iga-ingest. Later on, ang macrophages ang mangin foam cells.
1: Ano na, Dok, kung mag-foam cells na?
0: Ang foam cells, Sir GP, amo ang macrophages nga nagkaon sang imo nga oxidized LDL. Kagbangod sang sagay nila kaon, sining LDL, nag-foam yung ilatsura kung lantawon sa powerful microscope. Now, ang foam cells ang nag-promote sang pagdamo sang smooth muscle cells. Kag ini ang nagabulto na sa sulod sang imo nga arterial walls. Ang pagdamo sang smooth muscle cells ang nag-stimulate sang gitawag nila collagen synthesis. Bangod damo na collagen, nagatig-a na ang gitawag atherosclerotic plaque.
1: So, anong matabo, Dok, sa foam cells?
0: Bangod sang sagay kaon ni sang macrophage ang oxidized LDL, inisoliha ang mapatay. Kag magalapta ang iya ginpang-usap ng mga lipids or fats or GP. Bangod sini, mas nagadamo ang unod sang mga bukol o plaque kag saulihi, ini ang mga rupture bangod man sang gitawag internal pressure. Bangod nga naglupok, magguwa na ang contents sini apang may solusyon ang aton lawas. Gilayon nga mga porma sang blood coagulation or maga kinapot ang dugo, agon punggan ang magguwa nga mga lapta and contents sang rupture plaque kag magaporma ang blood clot nga mas magapagamay pagid sang alagyan sa imo nga dugo.
1: Mugali na gapormang blood clots.
0: Ini ang mangin sa bangdanan sa gitawag stroke.
1: Abaw.
0: Te, kaon pa kamuda. Subong man nga naglupok nga content ang mangin thrombus kag may potential nga magbaraman magag sa mga magagmay nga ugat. Kag mangin sa bangdanan sa gitawag thrombosis. Ini tanan posible malikawan kun adlaw-adlaw katani gainom sang suplemento nga pinakataas ang gituwag antioxidant. The super duo, ang kombinasyon nga pinakataas ang gituwag antioxidant, wala sang iban, DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? DTX 500

0: La Crosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
1: Saan nag-inom ka?
2: DTX 500.
1: Dinadala subong imo
2: sugar.
0: Tigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
3: DTX 500.
1: Pagadugang pagit nga health benefits sa adlaw-adlaw ninyo nga pag-inom sa aton Super Duo or Power Duo. Ang kombinasyon sang Mighty C kag DTX 500. Ang colon and intestine inflammation nagahubag imo ata imo nga tinai. Ang isa ini ka chronic nga balatian nga nagapasakit sa aton tiyan, nagabutod, puno sang hangin kag nagakutoy ang tiyan. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud matapna ang episode sang colon kag intestine inflammations.
4: Maghambal ka Sir JP nga intestinal and colon inflammation duha ang causative factors. It could be nga Crohn's disease or gitawag nila nga ulcerative colitis. Ini nga duha ka mga disease condition nga nagaresulta sa inflammation, makabuligid ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod may ara siya anti-inflammatory properties sini. Labi na sa pasiguro nga hindi ka mag colon cancer. Sa nahibaluan nga ang sige nga inflammation ang makatugas ang ito ag damage sang imo nga DNA kag posible nga mahulog sa cancer. Hindi pagulata nga magka-colon cancer ka. Inom ka gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw agud maluwas ka sa ito ag peligro.
5: How does free radicals causes osteoarthritis, no? Sa sunod sa lawas,
4: ang ubuson niya, kwan? Ubuson niya yung cartilage?
5: Ibuson niya ang cartilage. Number one, ginapunggan sa free radicals ang paghimo sa cartilage kag collagen. Number one, collagen kid. Kay kung wala collagen, hindi ka himo sa imo cartilage, no? So, ang paghimo sa collagen, ginaapektuhan ni sa ginatawag ng free radicals that causes oxidative stress. Kung wala kaga DTX 500, kung wala kaga Mighty C, no? So, kung hindi ni may himo ni ang mga raw materials for good bones, no? And for good cartilages, amunin ka sugod ang imo mga sakit-sakit sa mga tuhod, sang imo mga kamot or mga osteoarthritis symptoms, no? So kailangan mag DTX 500 kag mag Mighty C para bakod ang tulan kag kaglayo ka sa ginatawag nga arthritis.
4: Dantawa ba ang first generation sang Bible from Adam to Noah, no? Wala to ya mga arthritis. Yes. Bastante to ya antioxidant kay ang pagkaon prutas kag gulay lang.
6: Correct.
4: Di subong ya damo na free radical sa palibot. Sa mga ginakaon, importante nga mag-inom gid mga suplemento nga taas ang antioxidant. Diin ka pa bi makakita sa food supplement nga kaangay isang DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy, na Sir JP. Sa pagkadamo nga health benefits ang ma-offer sa aton nga gamay nga kantidad. Dula ang ang panakit kag ang butod sang tiyan mo. Likawan ang pagsinakit sa mga joints mo. Nagahubin ang selula mo. Way kaga tigulang. Gani dugay ka magtigulang git. Ti permi na mo balik-balik ini. DTX 500 kag Mighty C nga combination adlaw-adlaw. Kung layo ka, kung gusto ka malayo sa epekto sa mga free radicals nga ga-atake sa imo nga lawas.
3: DTX 500!
7: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imo nga itsura?
3: Mag-DTX 500 na!
7: Masaminig ka palatian?
3: I-DTX 500 muna!
7: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
3: Mag-DTX 500!
7: Agod maging mas hubid sa edad ang itsura!
3: DTX 500!
7: DTX 500!
8: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
10: Kina tong score gani?
8: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
9: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six akong madulaan gana magtuon. Sakit pa na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsaro.
3: Mighty C, mapalit sa mga
12: para sa libre nga check-up, bisita halan
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
13: Iloilo City.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Roa City,
12: atubang sa PLD McKinley Street,
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Calibo,
13: Reventor Building,
12: Osmeña Avenue,
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: San Jose Antique,
13: Juan Kyong Building,
12: Barangay 8 Bagumbayan,
13: fronting kay Sano Mall,
12: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
13: Kulasi,
12: National Highway,
13: kilid sang LBC,
12: Clinica de Alternativo Medicina,
13: Kabangkalan Branch,
12: located at ACM Building,
13: Texas Street,
12: Corner Bread Box,
13: Kabangkalan Public Market,
12: Clinica de Alternativo Medicina,
13: Medicina and Wellness Center.
2: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
13: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: Informasyon sa ikaayong gawas.
1: Kanami isang puntri, Dok, no? Kung gusto ka malayo sa free radicals nga ga-atake sa imulawas. Ariyaw? Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, mm-hmm. Anong imuon niya, Sir Boy?
5: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
1: Basic.
5: Oh, maligo. Basic.
4: Ang pagligo is not enough.
5: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor.
10: Para maghamot pagit ka, Sir Boy, parisan mo sa nga klinika Dio Fresh.
5: Uy, swipe, no? Swipe.
10: Pahamot kag nakapuputi sa aton nga kilik-kilik.
5: Po kung aga na, may pa nga pidok sa mga.
10: Yes.
5: Do, hindi ko ginmapunggan.
4: Pwede ka makapili sa tatlo namon ka kape.
10: Mm.
4: Pwede ka nga mag-inom DTX
10: Coffee Mix. Pwede.
4: Pwede ka man makainom sa amon nga DTX Premium. Pwede man ka kainom sa amon nga pre-bio coffee. Pili ka lang. Ano ang mga benepisyo sini? Kung mag pre-bio coffee ka, amon yung kape nga may prebiotics kag probiotics, Sir Paul. Mangkot mo, di ba, Dok? Mapatay man ang kuhan, ang good bacteria sa init.
5: Oo, patay.
4: Baskog niya amon nga, baskog niya ang good bacteria nga ara sa pre-bio coffee. Di na yan patay sa init.
5: Naka-armor niya.
4: Because ang klase nga probiotics nga ara sa aton nga pre-bio coffee is spore for base.
5: Hindi
4: pa. Base ka na no kainit.
5: Puslan gyapon sang lawas.
4: Puslan gyapon. Musulod siya. Hindi siya mag-activate not until sang nagakaigo nga desired environment kag desired temperature.
5: Grabe nga technology, no?
4: Kung may cancer ka, degenerative stage diabetes, I suggest nga gamit ka sa aton nga DTX Premium Coffee nga. Ang iya sugar is stevia. May ara pa siya Ganoderma mushroom sa boy.
5: May Ganoderma nga may ergotionine, the herb of immortality.
4: Wow.
5: Amo na kunang pinaka-campion nga antioxidant.
4: The herb of immortality. Namigali ang kuan ni DTX premium. Dugangan pag indi mo kuan.
5: DTX
4: DTX 500 herbal capsule. Pero ang namian gid lang kape is DTX coffee mix.
5: Ah,
4: ang kape ni Sir Iljan. So, pwede na sila kapili. DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio Coffee. Pili lang kamo. Hindi nang namian nyo. Puro healthy coffee na siya. Kanto ta sa discussan na to ang sikrito ni Engineer Albao. Si Engineer Albao, panago-nago lang na siya. Once na panago si Engineer Albao, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamassage ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nawa mo na nga si Valentin, kakanto, ginadi kada Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahe. Gamit ang DTX Herbal Oil. Tapos pamasahe ni Engineer Albao, gainom gina siya sang
5: Extend.
4: Extend. Extend.
2: Sige. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: So, let's talk now about D3 Bio. At paano ini makabulit ulit sa inyong health sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
6: Talk ni Doc!
5: Thank you, Sir JP. Subong adlaw ton anta, paano bala si Klinika D3 Bio? With, of course, with the help of the next superstar, no? With Klinika Spore Biotics, makabulig sa inyo absorption of minerals and vitamins. Ano bala ang benepisyo nga makuha sang aton lawas kung nami ang aton absorption sa aton gut? Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga probiotics from Spore Biotics Clinica sa ginatawag nga Klinika D3 Bio, Doc Ramil?
4: Tinabala na to, Sir Boy, nga ang Klinika D3 Bio may medium chain triglycerides. Especially ang iyang lauric acid, no? Ga-protect kag enhance sa more than 100 to 300 trillion nga probiotics. Bacteria
5: wow.
4: Na kinahanglan nun gin sa imo nga lawas. Tingin nga mga probiotics, mga good bacteria, Sir Boy, ginaprotektahan kag ginapromote niya nga mas maayo ang imo nga ikaing lawas. Kaya nga man, mas nami ang absorption sa mga sustansya, mga nutrients na kinahanglan sa imo lawas. Ang nakanami pagid ini nga mga probiotics, sila ang ga-create sa gituag hormones and vitamins nga kinahanglan sa imo nga 10 trillion cells.
5: Wow.
4: Sa aton lawas. Di ining medium chain triglycerides nga ara sa gitawag D3 Bio, ginaprotektahan niya ang more than 400 kinds ang gitawag probiotic strains nga nagapuyo biskan diin sa imulawa. Sa dina, may iba nara sa baba, ang iba nara sa lunggan, ang iban sa imong ilong. Tanan nga buho sa kuana, sa lawas. Ang pinaka the best din sa mga kababayenan nga dapat damo good bacteria ang inyong nga mga flower.
10: Flowers.
4: Now, sa ato na balaan nga hindi man coincidence, sir boy, nga majority sa gitawag good bacteria para sa imo tinai, no?
5: Ara gid kay tanan-tanan doc, ara da tanan-tanan nga mga bacteria gatinya, no, sa anin sa mga pagkaunta,
4: ang absorption ra.
5: Da absorption
4: dira kay ginahimo ang mga hormones.
5: Da man tanan-tanan ginahimo,
4: no? Mga B vitamins, kag other vitamins dira ginahimo. Amo nang ara sala daga tiner. Amo na gani nga nagabot sa punto nga may upod na, no, may Batman and Robin na, may upod na si Ditribayo, sir boy. So ini nga point is, once nga i-combine mo na si Ditribayo kag si Clinicas Probiotics, dako ang iya mabulig para maghimo sang gitawag gut derived vitamin B's like biotin, cobalamin, folate, niacin, tanan nga B vitamin, sa kaya niya i-manufacture dira sa aton tinai, sir boy.
5: Wow,
4: kung kainom ka Ditribayo kag Probiotics nga suplemento, no need ka na nga mag-inom pa B vitamins. Kaya niya himuon ang mga pila ka mga happy hormones. Eh, din kasi na. So ang research kag study nagpakita nga ining mga B vitamins isa sa pinakapaborito nga vitamin sa imo nga brain.
5: Uy,
4: nga malayo ka sa Alzheimer's, dementia and any mental disorder nga problema, sir boy. Kung kumpleto ka sa Ditribayo kag Clinicas Probiotics, including na da ang energy production, synthesis kag repair sang DNA and RNA, genomic and non-genomic methylation, kag synthesis sa gitwag neurochemicals and signaling molecules. Maedad ka na lang 90 sa gatos, hindi ka mag-ulibata, hindi ka mag-ulianon nga man, palainom ka Ditribayo kag Clinicas Probiotics.
5: Kung may tandem for life, amunin nga tawag na amunin nga Probio Tandem, no? Clinica Ditribayo with Clinica Probiotics. Mayo si imo brain, mayo si mayo sa absorption sa mga pag, mga minerals and vitamins from the food you eat, which maximizes your performance, no, sang imo health, no. That's why it's really important na ano pag iduksam ang mabulig sang kombinasyon sang Clinica Ditribayo with Clinica Probiotics.
10: Nagud sir boy nga ipares ang Clinica Probiotics kag Clinica Ditribayo, kasi syempre ginanourish ang MCT, no, ngara sa Clinica Ditribayo ang aton nga good bacteria. Balok kayo ang mga good bacteria nga aras aton nga tinae, sir boy. Ginaprotektahan niya ang aton nga gastrointestinal mucosa, no? Ang aton nga mucous lining, blood, sir boy. Nga sa diin, ginapadamo niya, no? Muna nag-trap sa mga kagaw, eh, no?
5: Correct.
10: So, ang Clinica Ditribayo nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin, ginapalayas niya man, sir boy, ang mga bad bacteria, no? Ginapalayas niya kag siyempre ang Clinica Ditribayo ang ubra sa nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin, gina-prevent sang good bacteria nga maglapta ang kagaw sa aton nga lawas. But silang ginabutangan niya sang kudal, sir boy, para hindi magkadto ang kagaw halin sa tinain naton, pagkadto sa aton atay, pagkadto sa aton nga kidney, no,
4: ginaprevent organ
10: o para mag-insulin
5: to sa aton.
10: So ang Clinica Ditribayo o kon Probiotics, no, nga ara sa aton nga tiyan nga ginapadamo sa Clinica Ditribayo, no, ginapanami niya man ang aton nga serotonin.
5: Wow.
10: No? So 50% sir boy sang serotonin, sir boy.
4: So kung i-combine mo ang Ditribayo kag ining gitawag Clinica Probiotics, ang synthesis kag metabolism gapurma, sir boy, ang mga neurotransmitters.
5: Correct.
4: Kag neurohormone.
5: Correct. Ang unang kampiyon sa tanan.
4: Kung pala inom ka sila, sir boy, layo ka sa anxiety disorders, layo ka sa mga ining problema sa
10: hindi ka tulog,
4: sa depression,
5: sa emotion.
4: Nami tulog.
5: Nami tulog. Ano pag mabulig sa ginatawag sa Clinica Ditribayo sa aton mga probiotics? ang klinika dito iba, yung may specific medium chain triglycerides called lauric acid.
4: Mm.
5: This lauric acid, no? Amuni ang yayo, amuni ang bodyguard sa ginatawag ng mga probiotics nga arat na daan sa aton lawas, no?
4: The resident bacteria.
5: May mga resident bacteria ka na.
4: Mm.
5: Pero, kung kulang ka sa ginatawag ng resident bacteria na probiotics, that's why you need to take Clinica's probiotics. So, ang therapy di amuni, inom ka anay sang imos probiotics. Tapos mainom sang probiotics mo, imnan mo sang Clinica D3Bio.
4: Mm.
5: Kaya ini-initanan gapanami sang absorption sang imo mga minerales. That is really good for your brain and your gut. Remember, your gut is your second brain. It, sa science, it is called the enteric brain. Nga agad tawag nila nga second brain ang imo gut. Kay ang imo ang brain cells or neurons nga makita mo sa imo brain, ala man na sa imo gut, no?
4: Mm.
5: In fact, second to the brain, ang gut ang pinakadamo sa ginatawag nga neurons, which amunin ginausa sa constant communication between the two organs. That's why kung healthy imo gut, most likely healthy man ang imo brain.
4: Tama.
5: That's why kung ikaw ga Clinica D3Bio, healthy ang imo probiotics. Kung ikaw may probiotics, sigurado nga ang imo ang probiotics magtiner sa imo lawas, no? Kumbaga, hindi maka-epekto si imo brain abilities, cognitive man, emotionally, tanan-tanan ni apektuhan sa ginatawag nga
4: kumbilasyon. Pati utang mo, madumduman mo.
5: Mm-hmm. Mga utang.
4: Ang mga kontra mo sa una, madumduman mo.
5: Aha.
4: Ang mga ex mo sa una, madumduman
5: aha.
4: Mo.
5: Mm-hmm.
1: Nami, Glisser Boy, sa mga estudyante, ga-review, no?
5: Nami, good, ga-review. Kombinasyon. Layo ka na sa masakit, pretty pa ang imo cognitive function. That's why it's really essential nga mag-probio tandem na kamo. Clinica D3Bio plus Clinica Sporebiotics.
1: Kung si DTX 500 may TC, D3Bio plus kwanya, plus
5: Sporebiotics.
4: Ang pinaka the best, wala na sang iban nga future antibiotics nga gamiton mo.
5: None.
4: The combination of D3Bio and Clinica's probiotics. These probiotics are future antibiotics, especially kung may mga resistant bacteria na ang mga lawas.
5: Ah, kayang-kaya.
4: Kaya, wala sa ibang makapatay.
5: Mm-hmm.
4: It's your gut bacteria.
5: That's why mga researcher, ka mga doctor sa Amerika, they are promoting that probiotics will be the future. No, the future antibiotic nga because it is a natural enemy of bad bacteria. That's why it's really important nga magtumal kamo sang Clinica Sporebiotics together with Clinica D3Bio.
4: Sa mga Dominicana nami ni siya, no, ang combination sa Clinica D3Bio kag Clinica Sporebiotics, especially kung may amoy ba naga LBM ang kabataan sa boy.
5: Mm-hmm.
4: Dako gid
1: may outbreak lately sang cholera bla do. Mm-hmm. Tamo na nagkalamatay bla.
4: Mm-hmm.
1: Kita mo iban ang water source, sila lang mag-inom, pero iban niya gakaigo cholera, iban niya wala. Bakod ila nga
4: nga mga gut bacteria.
14: D3Bio problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus kag mikrobyo. Ang D3Bio kana, ang D3Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay isang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio adlaw-adlaw. D3Bio with Vizio.
15: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
14: D3Bio. Ang D3Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3.
16: Magabot sa mga butga.
14: May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Anika.

0: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Alright, para sa tukang pang ang mga health benefits sa aton nga power tandem.
2: Kanto ta sa mga dugang pang health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom D3Bio, adlaw-adlaw gainom ka sang Clinica Spore Biotics, ini nga mga combination, may ara siya anti-asthmatic properties nga makabenepisyo kun may ara ka asthma. Ti nabaluan na to nga ang lauric acid jag capric acid nga damo sa Clinica D3Bio, sa D3Bio, they are known nga may ara sa anti-inflammatory properties. Si kung i-combine mo ang combination sini nga fatty acid sa Clinica D3Bio, gina-explain ang effectiveness nga ma-reduce ang itawag asthma-related symptoms. So, in short, nami i-combine si Clinica D3Bio kag Clinica Spore Biotics, no? Kay may mga certain nga mga antioxidants nga isadra ang imo nga gallic acid nga gina reduce niya ang pro-inflammatory cell infiltration kag ma-improve niya ang alagyan sa ang imo nga hangin. So in short, kung may asthma problem ka, inom ka Clinica D3Bio plus Clinica Spore Biotics.
3: Kagapon, no, I read about a feedback kung ano ang bulig sang Clinica D3Bio kag DTX 500 sa isa ka tawo sa nakalota, no, nga nagbukol ang likod, nagna-na and everything, namati siya sa isil. Gintry niya, na convince siya nga i-try niya ang DTX 500.
2: Siya nag-combine DTX 500 with D3Bio. Clinica D3Bio.
3: Oy, ang amat.
2: Gininom niya kag ginpahid sa iya bukol sa likod na daw mao ko ano?
4: Mabuswang na.
3: Kadako-dako sa bukol. Bilog niya likod, bukol na, tapos may mata. Maging amat-amat niya, amat-amat siya inom sa DTX 500, kag Clinica D3Bio, adlaw-adlaw kita yung improvement. Ay, sa kaluoy, sa Diyos, subok ang likod ka, okay na. No? So that is the power of medium chain triglycerides coupled with a super antioxidant. It will help your body heal itself. You know? It will facilitate the healing process by supporting, no? Para kontra infection, may D3Bio ka. Kontra free radicals caused by inflammation, may DTX 500 ka. That's why ang ini nga produkto sa Clinica D Alternativo makabulig gid sa inyo, no? Makabulig siya para layo sa gastos ang masakit, para layo sa ginatawag nga damages sa pagmasakit. So kung ako sa inyo, adlaw-adlaw mag Clinica D3Bio na kamo, mag DTX 500 kag, of course, to improve overall and brain health, mag Clinica Spore Biotics.
2: Ang ibang sir boy nag ano, trangkaso na, ako daw matrangkaso na. Galing ay damo ko D3Bio mo. Damo ko Spore Biotics.
4: Uy, nakadayon ang kaso.
2: Isa ka box inom sa kadlaw, ah. Uy, kadayon ang hilanat ko. Thank you sa Clinica Probiotics, Spore Biotics, kag Clinica D3Bio.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.
6: Istorya nga kaladlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
7: Wow!
6: Problema mo nagdululungan, nagtabak na ang tanan. Karina ka magpamati sa rumbuhan sa kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa kalising ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa kalising ko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang

0: perspektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Matatas, mangabuti ka. Mataas pa lang ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikas. Epektibo. DTX 500.
1: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
1: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
2: Istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka, apang may pagtulunan. Rumbuhan! Sa kalingawan!

0: Tanawa bla karon Meg. Kay kita ni man may pinakabaskog nga presentation.
1: Magud Meg eh. Basta ikaw ya dahil manom do Meg, baskog ka gud ya.
0: Oy. Ako pa yo. Genius ko yung adaan ka bay.
1: Oh man Meg, believe na ko ya si Ma Meg.
0: Nga bago ko rin nag-believe sa akon, Migaw.
1: Hindi ado kay naman Meg. Ginsulit ko lang liwat sa bong.
0: Inaya Meg. Amo ginayang nanamihan ko sa imo bala Meg.
1: Oh Meg ah. Kung sa din ka dito mako Meg ah.
0: Inaya Meg. Sige ah. Wala kang nalang magbalik si Ma'am kagkay si Ma'am Burakday kasi tabon ta sila tayo ni Meg ah.
1: Oo. Oh, para sa dyan no.

0: Pwerte mga istorya dala sa prasa, no? Prasa, dokray ako ba? Yabaw! Buot ko si Lingon Plaza. Daw mga grabe ding mga istorya, daw kun sa puso, ipa daw pamatay 5 first. Yabaw! Kung kaisa matingala ka man, kung kaisa daw makakadlaw ka man, kung kaisa daw maugot ka. Ay, daw tiliserye ang kabuhi di sa plaza. Yabaw! Dari lang ko, anay, mapulupong ko, ah. Mayo to kay nasulbar ni pastor ang problema ni Maria Mercedes. Ambot subong ano naman niya nga istorya, yaman. Abe.
1: Hello, pastor!
2: Uy! Bungkulong! Ikaw!
0: Bo, ahari naman, no? Sadya ni kay ahari si Bungkulong. So, tabon niya naman ni si pastor mong. Wah, yaman.
2: Adong maalagad ta sa imo, anak?
1: Matay lang ko ito si Muni, si Imo Pastora!
0: Ayun ba? Bukong may testimony pa siya nga nabalaan ba?
1: Kanamin siya nga ko ito si Muni, sugod sa mong pastor! Kaya rin ko ito sa simbahan mo!
0: Ba? Duga pa sip-sip siya kay pastor?
2: Nga! Ano man inang imo testimony, Bungkulong?
1: Sugod sa gagantun ako sa imo simbahan, pastor! Nagmaayon ako!
0: Kaya ba? Abaw, pasipsip ang lakat, yaba?
2: Kag nga man, Bungkulong!
1: Sugod sa pagkanto ko din sa imo simbahan, pastor! Nagnamin ang pamatsyag ko!
0: Kaya ba? Hala, grabe ba?
2: Salamat, Gid Bungkulong! Nga nagnamin ang pamatsyag mo, wow. Ha?
1: Kaya nanambo ko, pastor! Kaya kanami, sang tulog ko!
0: Kaya ba? Panimal, anok, no?
1: Kaname, kisang tulog ko per mi pastor. Pastari ko sa simbahan niya, pastor ya.
0: Yapa!
2: Ano? Wala kagali na gapamati sa nga kurwali?
1: Gapamati man ko sa una, pastor! Pero pagkatapos 5 minutos, name, nandiyo natulog ko!
0: Animal, ginatulogan niya gali si pastor samtang gawali?
1: Kaname, kini pastor itulog! Pastara ka sa simbahan! Kapit magawali ka na! Bukmo, aw! Kinyatulog kayo, pastor!
0: Hala! Sadya-sadya, ino? Ah!

0: Na-charge ko na ang akong radyo nga di battery nga may solar. May Bluetooth kag Wi-Fi. Mamati na ko sa isa lang ka istasyon nga makuha sa nga akong radio. Kay nalansang lang ni. Abibi, i-turn on ko na ang akong radio. Ah, ba? Oh, basta paigong-igong ganing tukar. For sure, yan ni DJ Sotab.
1: Hello, it's me, your DJ Sotab.
0: Wah! Di daw siyagin, siyagin eh.
1: Hino naman mga pinalangga ko nga mga tagpalamati, especially sa mga Sotab na. Kumusta ka muna?
0: Ako, okay lang kuya. Ikaw yaw.
1: Mayo kay okay gid ka mo. Ako naman niya, okay okay gid.
0: Hala, nabat yan yung nambal ko?
1: Sumunga adlaw, bago kita magsugod sa aton nga programa, abang pagbasa sa aton sulat, may ara kita ginduga nga slat o kon porsyon.
0: Taba, may bago siya.
1: Ang masunod nga 5 segundos nga programa, amo ang ginatawag Buboy Panawagan! Panawagan! Panawagan!
0: Wow! Ano nga Buboy Panawagan man?
1: Bago kita magbasa sang sulat, hatagan ta na isang 5 segundos ang aton tagpalamati agod nga manawagan diri sa aton nga istasyon.
0: Wow! 5 segundos lang?
1: Ari sa studio, mapanawagan sa aton Buboy Panawagan. Sir, go ahead.
2: Sir, mayong adlaw?
1: Okay na, sir. Naubos ng 5 mo ka segundos.
0: Wow! Ewan lang, tawa, ipagani ka panawagan. Tapos na?
1: Amoy ito ang aton Buboy Panawagan. Panawagan, panawagan, panawagan.
0: Boy, set nga porosyo na. Pagsotab, wala to pa. Sadya-sadya, no? Wow!

0: Jupiter, may mission ka.
1: Kagano bala inadan? Parte na sa uyab? Pusa, gijila sa ako ni.
0: Ay, hindi.
1: Ano mang gali, dad?
0: Panilagi lang maayo, Jupiter. Ano ang mga posibleng alakat kag plano sang pihak nga partido?
2: Ariglado, daddy.
0: Kagkabalugi ko nga hindi ka magiho kung wala talent fee. Amugani nga hindi ka magkabalaka kay may ara kagida.
1: Ati kumagamunang istorya, dad. Dasig na dayon matuman. Matuman, kamahalan.
0: Aya ba?
1: Ako ya, daddy. Basta if the price is right, wala ginaya sa problema sa akon.
0: Ati, sige. Lakat na to kag manilag-tilag.
1: Daddy?
0: Yes, Jupiter.
1: Ang lagay eh. Hatagi ko anay pasanag, dad. Para dasig balang lakat, tablao.
0: Ati, ayos.
1: Man, amo niyang nami, dad. Para sadya-sadya, tabla na yun?
0: Sadya-sadya, gini, no?

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyong GTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
2: Mabaka butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako gali sa bigay loser, sa estudyante. Ga problema gid ko, kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
0: Mabaka sa mga butika.
5: Extend food supplement for men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men. DDX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep.
8: So na,
7: problema gid ako sa akong body odor.
8: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budik sa DDX Beauty Soap.
7: Kag, naghamis ka nagpot gid akong nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
0: K5 News FM.
9: Shopping the lives of the Filipino.

0: yung sino ulita, bugo?
1: Ay, wala. Gano'n naman siya.
0: Ato naman to siya, kauntala ba?
1: Ati, basi nagutom lang siya, eh.
0: Ang lain lang, kaya ngunod, kaya ginaboy, ang aluka ba mong iya ginakaon?
1: Ano?
0: Oo, ang siya lang iya ginakaon, samtang ang ngunod sang talabagin Pilokyo.
1: Ayan! Tadalong hindi niya kanyuli, ano?
0: Oo, gani. Gun padalman, ta sinuli daw madalman, mantang aduwagid ni mang.
1: Ayan! Ay! Ano, ako gani nga mas mayo pa magpauli na lang kita sa kalisingko mong.
0: Siguro doon talaga, anay, kung madayo ng eleksyon sa barangay,
1: ah. Ah, bahala na da madayo, no, kung hindi, ah. Basta mapuli lang tato, kay kung magdugay patadere, eh. Basi kung manatna na ta sa kabuang inuli. Kay hindi, nagigoy kagwanta. Kay isa pa, wala man tadi buhay-buhay. Diri, ah. Pika tugit!
0: Sadya-sadya, ino! You know?

0: Mr. President?
1: Stop. Basi bala mambal ka naman ng mga fresh kunta.
0: Yes, Mr. President.
1: No! No way! Oo, mahipos kita na sa media, hindi ta magpakita.
0: Ay, nga aman, Mr. President?
1: Agod Yusuf Castre, nga daw sa wala lang abi, kuno abi may nagkakatabo.
0: Gakatabo sa ano?
1: Sa pagpangipit na kay Inday Lustay.
0: Ay, wala pa siya nag-surrender, ha?
1: Ay, wala pa man.
0: Ay, basi kabalan lang siya. Tugaisog pa man siya gani, bis nga ginamat-amat na siya sa tiwasan.
1: Ah, may adlaw gina siya sa aton nga masubahar siya sa aton.
0: Ay, saan upayhan maabot ang adlaw nga naman?
1: Ah, basi kung magabi, ah. Among pag-abot sina.
0: O, si Mr. President, malamong.
1: Ay, oo, gali. Ginatagan ko to isa kamalita si Busman Rebulta. Dibla?
0: Ikaw naghatag? Do, ako man to naghatag, kaya ako mangisog ko, Mr. President.
1: Oo, ayaw mo na. Bahay nalipat ko, basta mo na. Mayon iyang accomplishment eh.
0: Ate, ako Mr. President, damo man ko accomplishment. Iyawan na ko yung gani pangaway kay ti. Wala kita da.
1: Ate, mag-abo na. Sadya-sadya gini, no?

0: Maayo na sa ilang aduwa mag-upod.
1: Bahutod ka, mami?
0: Oo, ah. Wala ko labot kung mag-ano to sila, ah. Bahala to sila yakay kabuhi na nila.
1: Bawo si mami, bala ka pakipot-kipot. Ged na wasak naman.
0: Ay, tuod man na iya Venus nga hindi ko ya affected. Lain na iya sang una.
1: Ngaman, mami, hao?
0: Nadula na ang gana ko kay daw wala man klaro ang birtud sang iya bulitas.
1: Ano, mami?
0: Nag-expired na guro ang gahom-gahom.
1: Tala si mami, bala ka bad. Anay kay wala nagali isang mapuslan sa tawo. Wala naman siya dayon gana.
0: Ay nga ah, kung sa imo sitwasyon, maganahan ka ayhan.
1: Ambot lang gid mami ah, wala ko kabalo. Kay wala man ko sa mga sitwasyon nga amo sinai.
0: Te, amo na nga hindi ko niya pagpilita. Kay wala kakabalo sang sitwasyon ko. Bahala sila da kung mag-inano sila nga duha. Bisan magdumugay pa da sila, wala ko yung labot sa ila. Ha? Sila lang sa pakun ko? No way.
1: Ay, sadya-sadya, ino?

0: para sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. 4Biotic, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum.

0: Sobrang ganda ng memorya.
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: 100.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani?
2: 470.
1: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
1: Bila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
2: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500.
1: Ako si Jean Paul Generoso. Istoryahan ta karon. Ano bala ang aton nga stool o ang pupo? How does it correlate sa aton ginabatsyag? Istoryahan ta ni karon kag-upod naton ang aton CEO si Dr. Ramil Oy. Dr. Ramil.
3: Importante ni nga may balaan la Sir JB kung anong sinyalis nga makita nila sa pupo. Dira mabalaan mo kung may problema ka ba sa colon or digestive tract. Kag siyempre sa time mo or after mo, manifest ang color sa imo pupo mo. Ang pagkaon sang madamo nga fibers, no? Pag inom sang husto nga kadamuon sa tubig. Ini makabulig sa kuko.
1: Normal nga passing sang stool.
3: Labi na kon adlaw-adlaw kag inom DTX 500, ga normal ang pupo, ginaatipan niya ang imo nga large intestine. Nga at least biskan paano magnami ang imo nga pupo kung nakainom ka DTX 500.
1: Oho. Correct. Agree ko na doc. Well, ano bala ang normal nga pagpupo? Ang color doc should be dark brown or medium brown. Amo na siyang normal nga color sa aton pupo. Ini bangod sa pigment nga bilirubin, di ba? Naintindihan naton Sir Kevin ano?
4: Basically, Sir JP, ang color nila is a lin from bilirubin.
1: Oho.
4: Pag sa ihi, nagahimo siya urobilinogen. Pag sa pupo, stercobilin.
1: Ay, katanda sa ngamon nga. Medtech. License medtech.
3: No? Ang baho sa pupo, Sir JP, actually, halin man sa kuan mo mga bakterya. Na, siyempre, damo kagaw da. Ang nga nag-produce ang mga gases.
1: So, wala nga medyo
3: baho. Oh. Meaning pa, di damo bakterya eh. Damo gas nga gina-produce. Kag dapat, hindi sa sakit magpupo kag hindi budlay magbuna. Try nyo bala no mag-shake mo kada gabi isang kapayas lang tao na to kung hindi ano.
0: DTX 500
3: shake kami kapayas imnon mo isang kabaso tapusan parisan mo DTX kag MITC
1: pagkaga
3: wapak amo na nga dapat gidya makainom giga DTX 500 para hindi ka mag-almoranas once nga constipated ka kagana kanami pag ganami ang imo nga sphincter sa imo nga
0: DTX 500
3: bakod pud ang mga veins mo sa imo latrasan. Once ka bakod ang veins layo ang constipation. Kung naka DTX 500
5: Catalina Habagat sang puro kantabo barangay kami ngawan Kaban Kalansit.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
5: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX inang pulo ka bilog isa ka stab dason sa isa ka adlaw. Two times ko tagdo duwa ka capsule morning. Duwa-duwa ko. So, inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate. So, buong gimintinans ko, nag-it, sir, kanami-nami, nag-it sa akong nga mata.
0: DTX 500!
3: Ang healthy nga bawel, para sa pupo sa karabaw. Ang sinyalis naman sa hindi namin nga bawel pareho sa pupo sa kanding. So kinanglan ang pag-i-charge niya at least yung pinaka the best niya once twice a day ang pinaka the best nga toilet practice. Hindi man namin Sir JP nga once a week ang iban gani once in 2 weeks di may mga problema na ng kulon da no. So dapat kinahanglan nga ano ang frequency sa pagpupo man normal mo. So muna permi na mo balik-balik ano ka importante nga gainom ka DTX 500 kag MITC para magnormal imo pupo kag maamligan ang imo nga large intestine.
1: Husto.
3: Kay once nga may bukol da hindi na normal ang healthy sa imo nga tinai dira naga problema ang frequency sa imo pupo. Tinga ka kung kaisa lang ko magpupo man.
1: Husto.
3: Kay wala ka kan DTX 500. Wala nimo atipana ang health sa imo nga tinai.
1: Husto. May ginatawag kita doc nga Bristol stool chart, no? Ini ang device sa mga doktor sa Bristol Royal Infirmary sa England. Pagi sa pagbasi sang history sang pagpupo sang 2000 ka mga tao Sir Kevin, ginastudyahan nila kag nakahimo sila sang Bristol stool charts, no? Amo ni ang ginagamit karon bilang basihan sa mga different types ng pupo.
3: Pito na ka type Sir JP. Ang 1 kag 2 ga indicate na sa constipation. Ang 3 kag 4 ti kulang fibers.
1: Kulang fibers.
3: Ti dapat ya kaon gigaya gulay kada daw. Kaon kaya prutas kada daw.
1: Gayum yum si boy.
3: Inom ka DTX 500. Ang type 6 and 7 nag-indicate na siya sang inflammation. So ang importante dre Sir JP amo ni. Gavari lang ini nga mga type tungod sa either gahubag imo tinae.
1: Oho.
3: Kung gahubag imo tinae IT expert da ang DTX 500 makabulig sa health sa imo nga tinae para magnami ang imo nga kulon, imo nga tinae.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kahit saan.

0: ay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Maon sa pagbasura at motion, inagauman nga magapadayon sa susunod, sa masunod nga mga legal nga tikang rong korte kontra sa Vice Presidente nga presenteng nakalaya matapos karang magpiyansa at kabilugan nga 360,000 pesos kung nagtaliwan nga Domingo. Ang inyo nabatihan ng K5 Top of the Hour News. Ginahatod kato ni TTX 500 the Superior Antioxidant para makalikaw sa nagkasari-sari ng masakit kapare type na diabetes. Maginom ni TTX 500. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kanjami mo sa musikahan, sa balita, maaasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Sakal Libu Aklan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3 Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. With Vizio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Kaladjuster Nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3 Bio.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Dahil ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo?
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaydai nga allergy?
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina, firme lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.

0: VitaC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa VitaC, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako niya allergy.
0: VitaC, mababakal sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatapta sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
6: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuwaska. Gara ka pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madukay nga performance.
5: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
7: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ila panghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: Kapoy.
10: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
11: You're listening to 94.5.
12: 94.5
11: K5 News FM.
12: K5 News FM.
13: K5 Galingawan Time!
14: Mabakal!
15: Ano to?
14: Bakal ko dulce.
15: Pila ka bilog?
14: Pila pa na datanan ka bilog, how?
15: Dali lang, isipon ko. Isa, duwa, tatlo, apat, lima, ano, pita, sinkwinta pa na di ka bilog.
14: Ah.
15: Te, pinain mo?
14: Isa lang, ah.
13: Hey, hi, Galingawan Time.
16: Kaaga pa mati ka sa K5 News FM.
17: Noon ako gali si Aital Dioso. Umpisa nga nag ano ro K5 na pinamati ako sa andang mga balita ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan ag premis sa launa sa balita.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon K5 News FM.
18: Wow, my puso.
19: Ang kampyon nga istasyon
20: K5 News FM.

0: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
2: Mabuti ka. Nga ang D3 Bio gigo engineer. Aha. Over Blaine D3. This is my practice. Every after Lancer Boy, nahimo ko ni mga a week ago. Isa na kasimana. Mm-hmm. Tapos mo kaon, terpanyaga, matutbrush. Mm-hmm. After ko tutbrush, dahin ko kakas kuha D3 Bio. Mm-hmm. Gag akon i-oil pulling.
3: Mm-hmm. Uh-huh.
2: Before gali ko mag-oil pulling, gano'n ko, flossing ko. After flossing, butangan ko sang D3 Bio, duha ka soft gel ako.
3: Oh, hindi mo na may mga sa D3 yang plane?
2: Hindi na pwede sa D3, ya.
3: Mga pila
2: ka minuto, no? Nga a D3 Bio, because of the BCO nga ara sa D3 Bio, 5 minutes to 3 minutes, nga ihulom-hulom mo sa baba, ang D3 Bio. At least once a day, imuon mo na, right after sa imo nga pag-toothbrush, pag-flossing, mas makumplito, hindi mo nga, no, patay ang kagaw sa imo baba. That is for your oral health, kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, hindi na ni mama mo na. Because ang purpose sa oil pulling is the BCO nga ara sa D3 Bio.
1: Correct. D3 Bio.
3: May ara, makubladok, diskubrihan.
2: Ah.
3: Kundi kung hapon, engineer, kapag nga pigi ko yung DTX coffee mix sa akong nga programa, tinistingan ko pusa D3 Bio.
4: Sa kape.
3: Sa kape. Pusa ko, patulok ko sa kape. Duwagid. Ang sabor niya doon dulce. Kanami. Ara, gyapon mapreserbar ang kape nga sabor. Pero ang gindugang niya, though macarons, blah, damo nang yung sabor, saka namin tistingin nyo. Meaning to say,
2: we are talking about the experience, all about the D3 Bio. Paano na to gina-apply sa aton nga, no?
3: Gusto.
5: Daily life.
2: Daily life. Si Sir Boy, nakagi mo na, every 4 hours na iyaya.
3: Ano yung iyaya da, boy?
2: Ano yung experience, Sir Boy?
3: Ako niya, every hour, nagkatuksi sa kalugar.
2: Oo.
3: Gulpi lang ko gin chills, no? Gulpi ng taas, sinanap ko, kurbaan ko, no? Simple, natural na. Pero, as time goes by, ang balko i-D3 Bio ko ni. Nag-D3 Bio ko, duwa ka capsule, duwa ka soft gel, pahuay, tulog, no? Take advantage of it para para mausal autophagy, no? After 4 hours, di ba, tumaro naman duwa. And after 4 hours, tumaro naman duwa. Ang chills, kag fever, and everything should be around 3 to 4 days, not to 5 days, biskan bakod pa immune system mo. It only took me around 12 hours to recover from a fever that is around 40.
5: Kami engineer, maka-witness na, kaya aragi gusto pa niya room. 40 ilanat ni Boy.
3: That
5: mga
3: is D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galing Lolo ko na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pahin ang paninisis ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabuti ka!
2: According sa research study sa Fabian Dairit of Ateneo and Mary T. Newport of Spring Hill Neonatal Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, kagang iyang derivative ng monolaurin, may kuhanin siya, action against viruses. Number one, gina-disintegrates niya ang virus envelope directly without the aid of your immune cells. Pagtupa sa virus,
1: D3 Bio.
2: Number two, gina-inhibit niya ang maturation of virus. Meaning pa, hindi maka-replicate. Patay na, Meaning pa, hindi ma-mature ang virus kung naka-D3 Bio ka.
4: Correct.
2: Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang immune system, patay na ang virus. Then, it coats our cells inhibiting viral attachment of viral proteins to cell. The reason why it's the monolaurin of BCO nga ara sa D3 Bio nga wala na sa
4: plain D3.
2: Now, ano naman ang work ni D3 nga ara sa D3 Bio? Amo nang rason nga agi combine ang D3
4: kag
2: ang BCO. Gina-stimulate niya ang production sa aton immune system cells kag antibodies para kaya niya patyon ang mga remnants sa virus particles.
4: Mga nabilin.
2: Integration.
3: Grabe, no?
2: Kag this vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gina-signal niya ang imo nga memory T cell. Anong purpose sa memory T cell? Mag-produce ang antibodies para kung next magbalik around, liwat si na coronavirus or any virus, kilala niya.
3: Kilala.
2: So, klaro katama kung anong benepisyo. Kahapon gin-discuss ko, kung naka-D3 Bio ka, pareho lang nga may bodyguard ka sa imo balay or may security guard ka sa imo balay kag may police station ka.
1: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 7 minutos yon doon nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed na mga balita at public service. Mag-aatid ng napapanahong kaganapan. Mag-aalok ng pananaw. Natanggap ng karamihan. Tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan. Optic fiber sa komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5 Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. Ka-T5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan. Mag-aalok ng pananaw. Natanggap ng karamihan. Tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan. 11 Mbps. Dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

Mbps 11 Mbps 11 Mbps 11 누나 강 유망두동란 AM

0: Manaming balita para sa aton karang mga konsumidor at kuryente. Aga palakpakan tanay. Wow! Raton nga taga Kwan, Bureau of Internal and Bureau of Internal Revenue. Aton karang BIR. Bago gani umpisa kara kahapon gin pagusyon. Runday karang value added tax. Sa runday karang allowable system loss charge nga ra. Nga gin dukot it aton karang ERC or Energy Regulatory Commission sa aton nga mga binayaran kara sa kuryente. Ba maswerte kung manabaring bayaran, manaba pagid, wow! Kayrong nangin problema it aton karang nga mga konsumidor nga nagataot burden sa part ko aton karang nga magmanghod. Ay siyempre, kung imot ang sumahon do system loss nga rahay mabahog-bahog ta. Makatipon-tipon katikit mga ginatos linibo kon mabaw-baw tara imong konsumo sa imo karang panimaga events sa imo karang commercial establishment. Sano sa BIR gin-issue ron dahil karang pamatin ninyo ha kung may una pa nga naka-attach nga bat sa inyo nga ron bill at kuryente ay ireklamo ninyo sa BIR dahil rong BIR nagpapagawaon it BIR Memorandum Circular number 97-2026 nga formaligid nga ginarecognize runday karang system loss charge it government nga konsesyeng ginamandate nga i-exclude yung tanda sa gross sale of generation it mga companies o runday karang mga kooperatiba nga ra aton nga mga electric cooperative iya sa Pilipinas. Kama naman do National Grid Corporation of the Philippines ag distribution utilities in accordance sa runday karang resolution man number 26 series of 2026 it aton karang nga ERC or Energy Regulatory Commission mga kipay. Gusto nga bayon wagon it bat nga makita pa nga nangin taxable aga bukot aga excluded yon in short sa runday karang mga income tax at corresponding credible withholding tax sa aton mismo karon nga bill mga kakipay. So na kay Commissioner Charlito Martin Mendoza so, aton karon nga BIR Commissioner nga ni manahay magabaylogon magasinggit yung ta anong singgit? Wow! So, aton karang nga mga konsumidor bangod manabagon dong electric bills sa aton karang nga mga nagagamit ita kuryente. Aga sempre of course para sa mga consumer nga practical matang nagagamit kid no. Once nga rayang rules nga rahay mangin nangin epektibo ay sempre of course wawat makita nga allowable system loss portion sa aton nga mga electricity bill mga kakipay. Ag kun in kaso man ha, suno sa BIR nga may una nga ibutang ito man abi for instance ang abi nga may una nga allowable system loss charge abi ha, nga ibutang ro aton abi nga kooperatiba or aton mismo nga ERC ay suno sa BIR dapat ay separado imo sa statement of billing mga key 5 agwa di imo ma-include kato sa ginatawag karon nga BAT kon ibutang una dapat ay bukon imo included sa runday karang nga BAT kung may una gid man. Ang mabaho ra nga bulig dahil nga nga rayro sa milog sa mga ginaursa. Actually nakaabot yung ngani sa kongreso ra nga reklamo nga ra. Gabang gid ra nagaursa mga magko nga mga negosyante sempre hay linibot ang ginabayaran kung tipunon. Ang bago nga ni last time nga kon halimbawa imong ginakonsumo abi hay 1,000 man ro 1,000 kilowatts ra imong ginakonsumo tapos ro umabot akay mo hay 800 kilowatts meaning to say ikaw pa mismo mabayad ikaw pa mismo mabayad sa Akilco o sa kooperatiba ay kaparehas man gihapon kung pilang megawatts ro mabuo naton sa grid pakabot sa aton nga electric cooperative nagbawas at pilang libo to o ipasa rin sa mga konsumidor ani nagareflect rin to sa andang kontador nga maito nga system loss parang automatico tabuya nga nag-generate or imo man ang 100 kilowatts ro remote ang ha abot sa imo unang kilowatts sa mga 90 ta Ani ikot mismo ro pagbayad ko kakugangan ngaron. Wow. Kumbaga kung sa tubig man ang istorya man, ha? Ayro nag-abot nga tubig kimo hay bisang ka drum at tunga sa drum nga tubig, ikaw pa nagbayad tunga. Ay medyo mahamba na tong pagpanglukot ako nimo nga ning isipon nun kabatas. Wa ka man, wa man to ginapangayo man ita aton nga mga kooperatiba aga dayang ginatawag naton nga grid. Pero how much more kita nga mga konsumidor pa gusto naton nga magbayad kita nga watong ginagamit o kuryente ay. Although scientifically speaking, ayon na ginawang factor nga posible nag-deplete ro supply, pero dapat ita kontahay kung ano ta nag-abot nga power or megawatts or watt nga nabaton ita konsumidor, ay dapat tato ta kontar i-charge. Antay ko mga what kapares mo sa ginatawag ng mga ghost charges ra. Ay hindi mo makita kung asin ang adto, ay mas kapin kon tugangan pa kung dahil ka nga mga nagapinanakaw nga at kuryente. Di ba ya? Ay dumugang pagidaron sa charges ng ginatawag mga K5. Ngayon at last, bisan pa paano, makakuginhawagon daton ng mga konsumidor. Ang nagabigid sa timpo nga ra, itaton nga ra nga krisis sa gihapon, no? Eh, siyempre, pumatapos ra itong problema nga ra sa ara gihapon nga ni, padayon nga ni gihapon nga kwan, nga nagaproblema gihapon kita sa runday karang presyo naton nga ra, it gasolina, sa makarang nga timpo, hay. Or tumaasuman daton nga gasolina, ho? Tumaasuman imo ita 5 piso makarang adlaw mat Martes. Ani hay kun pila 75 baw hay mga 80 hon yuta mga kakipaib. Oh hay dati di ba? Atong ginapangayo makara nga magnaba imo it 50 hay sindo 50 nga natong ginausoy. Ere katuro purpose ko atong gobyerno nga may atong ginatawag nga emergency power ko atong presidente aside sa runday karang ginatawag nga rang power supply nga problema iya sa Pilipinas ay sambilog nga factor di kara, sambilog nga tinutuyok kung emergency power nga gintao mismo kay President Bongbong Marcos naging urgent pangalan na itong bill nga nangin laye, may anap ang executive order, ay mabawasan ng problema nga sa aton nga mga fuel. O hasta sa makara, nagbalik kuman kita sa medyo amat-amat yung mga mapasaka kuman kita. O next take, we don't know kung magnaba, it 5 piso. Ay base magdugang pag 8 piso hasta magtinaas yung matara. Agarang abo tapaman nga wa makarecover sa runday karang ginatawag na itong problema nga ra sa gasolina nga ra mga K5. Abong mga kumpanya nga wa gihapon maka-move on hasta sa makarang at simpo gihapon. Di ba nga may atong ginatawag nga compress work nga na gihapon? O di ba? Patayin nga naghihapon na sa makarang at simpo nga ra. Every Friday, what trabaho ra aton nga mga tiyatapan at gobyerno ay mabawas gihapon, no? Makatipid sa kuryente, makatipid sa bayaran sa ano pa, tubig, kuryente, gasolina. Di balit, pero trabahad tingin ay well paid sa daron pagkabot sa ginatawag ng compress work. Kaya gihapon, no? Medyo hindi gihapon haos mapatsagan sa makarang at simpo. Although, sa kuryente may unang development, pero rayang bat nga ra, ha? Kumbaga, it is a small amount percentage yamang ra sa aton ginapangatubang nga problema nga ra sa kuryente sa Pilipinas. Even iya sa aton nga probinsya Taklan sa Western Visayas, rong problema nga ra sa power supply naton. Nga sa gihapon, padayon gihapon kita makarang at simpo, sa ginatawag naton nga manual drop loading tapos rotational burnout, in short kugang gihapon no supply. Dayon sa milog pagin nga problema nga dapat ma-address ko aton karang nga national government, especially gid sa aton nga Malacañang kay President Bongbong Marcos, dayang problema nga ra ay matuod unaw no ginatawag nga mga renewable energy nga ron, pero ginaplano pa yang ron. Aghambal ko nga ni, bisan may aton man iya sa probinsya at Aklan, ay may aton man nga laye, nga hindi man pwede nga mangin mahambal naton nga exclusive rupag distribute kung dahil karang nga mga supplier nga ra. Ita kuryente ay inclusive ta na karang ginpirmahan base man sa tong laing away weather concern kating magpatindog itong day karang mga renewable energy dapat hay nagasupply ka not only yang sa imong lugar. In short, day mga renewable energy nga ray sa probinsya Taklan nag-add to pata ito sa national don ag i-distribute rayon sa bilog nga Pilipinas. Ang ani kun kitaya sa probinsya Taklan kahambang may atong hydropower ha man si inman aro hydropower nga ron. Aman gihapot nga problema gihapon kita ay bukod nya kitat Aklan ay. Eh. Diba pata ito sa national do mga supply nga ron ag bago i-distribute parang kon ba pras ba ko aton ngarang ginatawag nga sistema it aton nga taxes. Kung imong isipon, mas mabahog pa nga nito taxes ito imong probinsya sa ginataong national allocation, national tax allocation ka atong national government. Pero sangagan nga may aton nga layi nga nag-govern in terms of progressive taxation nga ra, ay bisan ano kataas, ag pagbalik mo man na ba, pasensya ka. Ay may ginatawag kita nga equal distribution of taxes. Baga? So ay huwayon doon, tipuna, parang full tax baga. Ah, tipuna ninyo likara, ag aton lang huwayon. Kung pila maad to kinyo. Nga na yung maswerte ro mga sangkiri, randa karangkita. Bangon pagbalik it gobyerno nasyonal, mabaho randang maitao mga kikipay. So makaroon mo nahagos to sistema ko aton nga rang supplied kuryente sa aton sa probinsya Taklan. Nga na ibisan kabaabo nga mga renewable energy na nagkatindog iya sa probinsya Taklan. Hindi kita magsalig nga para kato niya mang ron. Kaya itong ginasupplyan, Luzon, Luzon, Mindanao, Baguro, Visayas. Ay tao lang, only in the Philippines kita sa atong sitwasyon nga lang mga K-5.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K-5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: May dahil yun nga utro adlaw sa aton nga mga suke, sa aton nga mga pinalangga karangatag pagamati. Kamusta rin yung adlaw? So, mainit ron, siyempre ay mostly sunny day kita makara. Pero 31 degrees Celsius. Tolerable man na. Kayang kaya man na. Hindi ka mo magpa... Kuan ay... Kung mabuhay ka mo ma-expose sa init, delikado sa aton nga may mga hudya. Bigis sa aton nga may mga ginabatsag karon nga bagatian, raton nga mga seniors, kailang magpupainit basta hindi ang magaskan. Magaskan una sa guwa. Adlaw kita makarang nga Martes, pizza 15 kita sa Bugan nga ra ita September. Adlaw ita Swildo. Ano raton nga mga mainit nga mga balita, mga taupang doon? Aton karang nga pagkatutukan ang pagkahistoryahan. Iya sa kabilugan ko aton karang nga Martisan nga edisyon. Sa aton karang nga nagapanguna nga mga balita, sang kamister naga panangison matapos karang nga maglaya si Mrs. sa may banwa karata tangalan. Mga makarang senaryo nga tagsahon yang taga Katabura pero nagakatabo sa matuod nga istorya. Ano ro istorya ni Mr. nga rahmat naglayas si Mr. si Mrs. Dagaro anak karang anom nga dagon karang nga unga agasta sa makarang at simpo hindi ta makontak si Mrs. Nagaring tarang telepono pero uwa nagasabat. Sa dugang gihapon nga balita DILG province iya sa probinsya Taklan magatauman itunday karang reaksyon sa kabuabo nga rang reklamo sa mga barangay sa presidential assistance for scholar nga nga 20,000 pesos. Jowa tamakot ka parehas gid ko katong chimpo nga sa mga Yolanda-Yolanda nga raho. Diba katong mga 10,000, 5,000, diba kababong isyo ka turon? Huwag ka parehas makaragat chimpo. Sublay tangani ko namat nga ra kung may ginapaagi kita sa mga barangay nga ra nga mga ayuda nga ra. Kababo kitang isyo na katuhaw. Ang bukuan sa bilog, hagos, yes, akla, no? Hagos, abot ang barangay. Pero nagareklamo. Ano ra, sa bilog amang ra sa ginatawag ng indikasyon nga kita ay nagkakabuhi sa idaom ko atong nga demokrasya at Pilipinas. Samtang dugang gihapon nga balita, barangay sa Kalibo. May ginahimo na karangatikang agod nga ni nga magnaba arong nga kaso nga rata dinggi. Iya sa aton nga Banwat Kalibo. Dapat seryosohon da kung aton karang municipal health office o aton karang mga kabaranggayan. Kaya nagbasis aron dahil karang data, nagasaka nga nagasaka rong mga kasot dingge atong ginangawahan bisan wat ang nagaugan yung makarangat simpo abo gihapon nga kaso dapat nga ni magumun dapat nga ni solbunda dahil nga ni nga ma-identify ninyo kung sino na may mga tubig nga dapat ugaon or dapat waskon unlike before doon nga sige da so pag-ilinugan nga posible gihapon nga mag-abo partikular sa mga sapa nga ra o nabaliskad tay kung si paghihapon mainit wat ugan abo gihapon nga kaso makarabing chimpo nga kabaabong ginagnat. Eh pag unan o pringagnat, bay, dudahan yung tanimo, base dinggit ah. Katong chimpo, maggagnat ka. Di ba ka? COVID-19 da yun.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: Daya raton ka rin nga pagkaistoryahan iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba. Broadcasting kita live iya sa aton karang broadcast center makita kita sa fourth floor ita Garcia Building 2 Capitol Site Banwa Kalibo. Naga-broadcast kita pinagi sa aton karang Facebook live live programs K5 News Kalibo. Aga siyempre of course pwede kita mabisitahan man sa www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Pilipin ka mga magpadaya ko inyong mga feedback ra inyong mga mensahe. Iya sa aton karang programa agod nga aton nga magabasahon pagatauan aton man ita sabat. May mga reklamo kamo sa inyong mga kabanwahanan gabi gid sa inyong mga kabaranggayan. Padaren niyo yung mga reklamo iya aton nga maadtunan ang mabisitahan, ma-verify naton inyong mga complaint na gustong ipaabot sa natungdan ko aton karang gobyerno. May dahil man una nga to adlaw sa aton nga magmanghod nga nagamonitor pinagiman sa nang mga digital radio ng mga transistor radio una. Kabigin sa aton nga mga panimagay nga busy yon sa paghikot sa anda karang nga mga putahi makarang adlaw nga ra ita Martes. Mga pit lang abin rom utro adlaw magalas 12 ho. Pero ideal makaro iba nakagaha umatagid no. Reading radio ta. Agdi ka mo hilipata karang at simpo nga rang mainit to atong palibot, dugangan pa nga mahangin-hangin, ay kung kumalat dubaga sa atong dapog ba o delikado. Ganit kung may ginagusun ka mo, ay bantay gitaron hasta matapos ag sigurdohon gid rubaga. Mabudlay nga pagbalik mo, patirin mong bagay, nagaha man. O dahan-dahan kita sa aton nga mga kusina sa paggamit ko aton nga mga electric man or dapoga. Ag siyempre sa aton man nga mga negosyante, sa aton public market, shopping center, mga talipapa. Sa iba pagid naton nga mga tindahan iya sa probinsya Taklan. Sa aton nga mga baraka. May dahil kinyo una nga utro adlaw, may dahil nga pagpupumati iya sa aton nga programa. Sa aton nga mga senior citizen nga nagamonitor. May dahil kinyo una nga utro adlaw. Si Pupoy nasa poblasyon, may dahil kinyo utro adlaw sa mga staff mo nagamati iya sa aton karang programa. Si Sir Edwin Aguilo na sa may party itronde karang tagas o nagpamati samtang nagagaba ba ayos ah. Taro ginatawag nga tatay nga labandero. Diba ka? Agmanami magbuad makaray mainit. O abutan kat pilang oras magagawin di imong binugad. Ani hay take atong nga chance nga ginatawag nga magpabugad kita maggabah. Mga Aguilo pamilyo na sa tagas sa sir, abo nga salamat gid always gid nga nagatutok. Iya sa aton karang programa. Kay nung stipend man na sa anang baraka, may dadmay nga pagkamati sa Poblacion Leso. Ag kay nanay Banji man always nagamonitor na sa Tambak, New Washington. O naman kay Bro Arnel Ascura sa Ascura Food Product. Ag sa Motorcycle City, may dadmay nga pagkamati sa mga staff mo nagamonitor man iya sa aton nga programa. Kay nung i-friend Rapis ka always gid da naga-monitor aton nga supporter sa aton nga gym nasa Leso api pamati gid always dun katong naga subaybay ang nag-aalalay gid no nagatika-tika gid sinong i-friend mga Rapis pamilya na sa Poblacion Leso. Ako naman kay Sister Susan Flores may naman nga pagmati sa makarang panyimpo. May aton karang 29 minutos yun doon nakataliwan sa oras karang alas 11. Daw kita mag-add to sa aton karang mga taupang doon ha. Siguraduhon tagid nga pulido or mapag-on da aton karang nga gawas. Karang nga chimpo nga rahayos nga puso makararokwan ha. Rotrang kasun man. Gagnat. May mga ubo, agdabi ko. May mga dinggi-dinggi kita nga ra. Bang mga sakit sa panit ba? Dapat gid nga puno kita at vitamin C. Romite C Alkaline Vitamin C. Ay epektibo gid makatawak at proteksyon sa aton nga paghina sa aton kayawasan. Bangon yan ikonkuhang kita sa vitamin C, posible nga makabatsa kita. Itong dahil karang sakit sa atong tripusoon. O pa sakit pag itin tawag nga heartburn. Pag gutaw, kung dahil karang mga sakit sa panis, kapit ng mga wrinkles, mga kulubot ka itong nga panit, no? Abo pa and so on, support. Abo nga masakit. Nga posible maagong kunkuhang kita sa vitamin C. Rong nga alkaline, mighty C alkaline vitamin C. Ang ascorbic acid na acidic. Ag nagabuligid ka itong agod nga nga maibalik. Pero tama nga forma itatong nga panit atong kutis. Nagabulig man sa pag-repair kung mga tissues na ito nga nagkasamad sa aton mismong gawas. At siyempre, nagabilogit it maabu ka nga collagen level nga nagapahugot ka atong panit, nagapanami ka atong panit, nagapaputi ko atong panit, nagapakinis ko atong nga panit mga kakipay. Mighty C Alkaline Vitamin C, aprobado ka itong karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton nga butika, iyaron sa Clinica de Alternativo and Medicinal Wellness Center nga makita kita sa Repenros Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan. Magapanumbalik kita pagkatapos siya bang itdugang pa nga mga reminders. Kindly stand by.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Calibo, Aklan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong palulukan kung wala akong antipara. Hindi gina ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sa isa kabulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong palulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: tayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko. Naibaluan ko ang taas. Nagali akong blood pressure. Bayanong po ni Mrs. Sandy Trebayo. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakats, mga butka.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig din ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikas. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kagamargoso. Duwaka compounds. Yan ang gapanupo sang level sang imo blood sugar. DTX 500 nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata bangod sa diabetes. Protectioni ang imo mata.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kamiyara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin sa akong paminsaro.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C. Available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Clinica DioFresh. Kada tapos ligo, Clinica DioFresh. Clinica DioFresh. Sa Clinica DioFresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica DioFresh. Clinica DioFresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: You're listening to 94.5 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
0: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
9: Okay, balik kita ya sa aton nga pag-ililiba. May 38 minutos siyon doon nakataliwan sa oras nga alas 11. At this point, aton karang buwanan ay ka-K5 Leonard, wrong report regarding sa runday karang statement, reaction ito aton karang DILG. Iya sa aton karang nga probinsya Taklan ay hagos pilang Domingo nga adlaw-adlaw nakakabati kita at reklamo sa mga agents sa aton karang mga barangay official, particular sa aton karang mga kapitan. Sa runday karang 20,000 pesos nga nga financial assistance o presidential assistance para sa aton nga mga lima ka mga estudyante nga qualified for scholarship, no? Nga kung sa sin ay ginasimpre, hindi ba naton dun ma-deny rong kamatuuran nga may unang nagareklamo, may matuod mata, may kamatuuran magita, may ebidensya gimatasan nang ginapresentaro. Actually ito sa may partit batan ito sa kamaligan kahapon nga gin tabing nato, no, although nga wala natong pamaabot si kapitan, may mga initial information nga ginbalik tat estudyante ro kwarta. Ay it meant to say nga di ro mahambang guilty git sanda, kumbaga na konsensya ang gahapon ag kainangan ay may nagutik man kakon nga estudyante man ha, imaw man nga ni hay, supposedly, gintawan ni mo ni kapitat kwarta. Samilog mo sa mga qualified, what I mean, samilog mo sa gintawan kong 20 mil nga ra, kaso nga may na konsensya at imaw. Huwag mo nagbaton, dahil nakita na nang roan ang standing ko anang pangabuhi ay una mata, may una eh. Ngani dapat man kung tayo mangin practical kita ag mangin kwan man baga, mangin considerate man baga, kung nakita naton nga may unaon kita, ay kita man mismo mahuya kabatas, magtikang katingon na si mong barangay, makita ka nga, nanot ama na si kwan nga rahay, may una, may kwartaw, nakabato nga 20 mil. Panila kating istoryahan, kaya po sing, bisan di ka pa may ma-Facebook, kay Raymo, tabang pamilya man bahay, mahuya kwan baga, siyempre, nga maisip pa nimo nga abot ang pubre nga supposedly dapat nga maka-abil koronday ka nga 20 mil. So what is 20 mil kon Raymond konsensya kahuyanan ay una mga kakipay, di ba? Mas may taron nga wak ating istorya at less in good faith ka. So ano ro masabat ko atong DILG kara? Ano ang reaction kara? Ha? May una ba yung tikang himuon kara ng DILG o magpakandak sa nat investigation ay sa ibang I think syudad ag probinsya naghimo tat moto proprio investigation do atong DILG ag ginapapaimbestigahan ta kung matuod gid man nga may una nga mga failure or lapses pag-abot sa kinatawag nga proseso sa pagpili kurunday kara nga mga estudyante nga mga kakipay.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong kakipay, Romy Kahiling, 11 Mbps.
9: Ang kinatawag na itong grasya nga ginaawayan, ha? Uli ka na masunod, what grasya nga matabo. Okay, Kipay Nard, para sa kampiyon nga balita, kindly stand by.
0: K5 News FM Live Report.
9: K5 Nard.
6: Yes, K5 Brom. Ato naging bisitahan do lekerang nga opisinas it mismo na ton nga DILG province with provincial director Sir Itundo Palanog.
9: Imo kala yung bago makara?
6: Oo, ay nag-reshuffle man ng mga official K5 Brom and nagsahan to sa ato naging ato sa Iloilo.
9: Makagayo ta?
6: Oo. So, may atong ipangutana ka na kay man siyempre, dito ton ma napanggit matatapang dalan-dalan kay Bay Romey naga ikaw man siguro nagabaton man itong information ng mga nagareklamo no kasi sa mga nagapabot it means sa atong Facebook page ay revive sa mga personal man nga account nga on pwede ay ipausisa man ag pokibon ude nga rang issue no sa nga barangay na kantanan sa implementation ite ka nga BBMP or di bawat barangay makikinabang program katong nga presidente ay iba't ani nakikiiba taro nakinabang ba so yun pamangkot naton kung ano ro mahimo it di ILJ da once nga may una para kay Pabroming nga mabaton nga complaint na duran ang gina suggest man no e kapunta bi nakita ko taro pag sa inyong gininterview ato sa Briones nga si ma'am April Joyce nga to.
9: Aha.
6: Ay kahapon ni mo nagbalik kali rito sag nag-submit agro gin-advise tagalikana ko DMG ay gimbo matarod do mga kanto gin-submit ng mga dokumento
9: papel
6: ag, i-refer ko na ro yun anay temporary sa MLGOO it doon nga ron nga munisipyo so yaro sa Kalibo ay Briones do ginareklamo kay Pagromi.
9: Now, so instead ngay direkta sa province sa MLGO anay?
6: Oo. Kasi may ginasunod abisanda sa digman sa guidelines or memorandum mo to kay Pebrome nga ginpagwa man kuanda ka nga opisina. Kasi may task man abiro kada MLGO na sandar sa bilog sa mga dapat man mag-validate kay Pebrome. Kore nga nga programa. Patahan itong hangawaan. Abo-abo galero na nag-validate ka na. Pero mat nakakagusot na pero mga questionable nga nga mga beneficiaryo kay Pabrom, no? Kasi hindi ka rin nakabutang, oh, kung sa, sa anda nga nga memorandum order yung ginpagwa. Pero MLGOO, may isang bilog man doon sa responsable, pasahon na kung kay Pabrom, hindi ka rin nakabutang na dapat ay magpamalusanda, shall validate reports furnished by barangays, provide technical assistance as necessary, and ensure the timely encoding, uploading of barangay documents, and updating of information in the BBMP monitoring tool. Ando hambay riya kita bro, sa andang nga memorandum. So may papel, tayo sa tagsa ka mga opisina, yung mamando aton nga mga ex officio, and then aton nga mga taga provincial government at city government, no? Kita bro. So, nupokus ito kayo na pangutana, kay PD nga ra, kung dapat gitman baga, sa wayon naton, ag dapat bawalon gitman baga nato. Dahil, what have is the guidance kita bro, man matuod, pero pagpabawal sa mga ungait mga barangay officials or sa mga atangginikanan yung nag-obra sa government, no? Pero dapat man namba ni PD, ay hindi lang man matuod yung kita bro, nga huya.
9: Tama.
6: Oo. Kasi
9: konsensya man konsensya ka man.
6: Pag nangambal na doon kayo na, dahil namin man na, sa limang kilog na doon, limitado ang hindi kami matod nga numero doon. Ako sure, nga sa inyong mga barangay, ay buo tagit-it, may makita ang iba pa baga.
9: Ag, hindi man yung matago o kamatuuran nga makilaya ka, gini saan ka barangay ka mo?
6: Yes, yeah, so, ag, una, sa may mga ron, kinapakomply man nga dapat i-post ng limaw sa social media. Kita ko, okay? So, para ma-document, din baga, nga nakapag-release ka mo, naharap doon beneficiary nyo, in short, mapando yung natawag transparency.
9: Mm.
6: O, ay, nangawa nga naman matodo, DLJ, nga manit mauron ka sa kagriya sa aton sa clan. Ay, di, isipin, yung pisat briones, nga may maisog ka ng individual nga...
9: Masangag na matod, no? Yes, Aklan. I don't know, sa ibang probinsya, kung makaraman?
6: May Pulukate, Kalimbahan, inyo sa Liso, di karong puno sa may Karugdog, may kareklamo man. And may magkisyon na, be, ag, may babi, abroad, mamaroon ba? Wala, sa criteria lang kita, bro. Pero siyempre, again, hamba ni TD, mapalanog, ay, imo lang matood nga konsensya ag huya sa kumuluyo. Ibutang mo't amanaro na istrada ng nanay, government officials. Yes, matod, yes, will do. Agwa man sa guidelines. Ay, palin ay may una patagaling ng mga deserving na dapat na mag-baton. Dahil do, gina-emphasize na na to, ay vulnerable household. In short, manahay, katuwag kita nung makayag. Eh. Ag, naga, at mga nag-habil-habil nga sa desisyon nga doon pwede mag-proceed sa pag-eskwela sa fourth year in particular, ay kwarta-kwartaro ginikanan or sa third year. Ay, kasualan di ba na kibay from nga maabot ito kita dito sa kubing nga ibutang may mong nga at ibutang mo rin mong nga pag-awad or kung sino pa una nga questionable then gani nga may ginasunod abi nga criteria at di magpati di LG nga kung what for charity sa third year imaw pwede ibutang or sa test scholars ay how kong kita awag how kong kita kung maabot ito sa punto nga pati roong nga, hindi mo mismo bilang chairman, butang mo ito matuon. So, din daan lang itatong ilang baga itong kentay. Pero sa detalye, ito pa yan siguro rupayag, itatong ka ng TLG province with PD, Mundo, at Alano.
9: Okay.
0: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
9: Oh, good, no? Gina-adjust na ito na Nairo Kwan, no? Rayang-rang pagkikipag-angot ni Kakipab Junard kay aton nga provincial director at DILG, no? Kay Director Palanog, no? Agun masaya naman kung ano man doon andaman karang reaction, anang reaction regarding sa left and right karang mga pangutana query. Okay. Go ahead.
10: Mga K5, upod na itong sa karon, no? Si Sir Raymundo Palanog, ato niya provincial director sa DILG Aklan para i-explain sa aton kag ilatag sa aton ang mga information about sa memorandum ng ilang ginpagwa, no? Nga ginabasihan sa aton ng mga barangay officials pag about sa implementation sa BBMP, particular ang mga pan, no? Pag-identify sa lima ka mga maka-avail sa presidential scholar mga K5 ng sa karon diri sa aton sa clan daw damo na, no? Ng mga barangay ang gina-question sa ilaman ng mga pumuluyo pag about sa munang implementation. Sir, una sa tanan, mayong aga sa imo, sir.
11: Good morning, mayong aga. Mayad nga ang kahod.
10: Sir, I believe aware ikaw sa nagkakanabo sumong diri sa Monsak Landamo ng mga barangay officials, no, ang ginpang post sa Facebook kagina question nga laban abi nga anak kasulod ni ang amuni nga mga beneficiaryo nga daw may kaya man pag-abot sa pagpangabuhi wala, no. Any reaction about diri, sir?
11: Actually, damo na nga mga complaint. Although, our office din being flooded man, no, sa mga reklamo. No?
10: Mm-hmm.
11: But of course, no, the DILG may guidelines man na ginabasihan. Una-una, i-clarify ko lang siguro ang eligibility criteria.
10: Oo.
11: Kung naman, muna. 5.2.1 sa ini nga circular. Ang barangay, paagi sa ilang committee on education, magpili sila sa lima ka beneficiaryo, no, para sa muni, no? So, kalisin muni dapat. Una, letter A, dapat incoming fourth year current student for school year 2026 to 2027.
10: Mm-hmm.
11: Ikaduha, from vulnerable household.
10: Oo.
11: Ikatlo, at risk of dropping, kaya halimbawa, daw ma-drop na siya because wala siya pang gasto, abi.
10: Mm-hmm.
11: Ay, involvement. No?
10: Hindi naka-proceed kay wala kwarta.
11: Ang ika-apat, ang family nga sa ilang household member wala agin si may nakatapos sa kulit.
12: Mm-mm. Okay.
11: Kagang ikalima dapat residente isa sa barangay.
12: Oo.
11: Then ang student may maging eligible siya as long as he is graduating of 2026-2027. Tapos may ari pagin, no? 5.2.1.3 in cases na where there are no graduating student in barangay. Halimbawa, wala kasing graduating student sa barangay.
12: Mm.
11: Ang scholarship assistance may be granted. Pwede okay. Mahatag sa incoming third year graduates or okay. sa mga scholars ng PISDA.
12: Oo.
11: Ang 5.2.1.4 naman, ang mga estudyante na nag-eskwila sa mga universidad outside sa ilang munisipyo, eligible man siya. Then, ang barangay sa 5.2.1.5, ang gina-authorize sa pag-prescribe sa lugang eligibility criteria. Provided ang ina criteria, properly documented, applied in just, dapat wala pinilian, fair, and transparent manner. So, muna ang mga eligibility criteria na ito. No? So, ang mga question na, bawa, may ara na the question na kung sa mga may kaya.
12: Mm. Let's say, dali kita sa pan sa daw ara go work sa government teachers, etc.
11: Government teacher.
12: Uh-oh.
11: Actually, sa guidelines, sabi, wala man explicitly ang gina hambal dira nga muna.
12: Oo.
11: But, of course, balikan natin ang criteria.
12: Mm-mm.
11: Sino ang eligible?
12: Yes.
11: Okay? In cases na wala gid man sa eligible, kasi sila na lang ang nabilin, to my mind, di kan.
12: Oo.
11: Kasi wala man explicitly ginambal nga hindi ko pwede.
12: Yes, yes.
11: So, for as long as na wala na gid.
12: Bisan na may ara kang abroad sa family or let's say kung ano pang mga kwanda nga sa ibang bansa.
11: Oh, for some as na wala na gid nga makita nila sa ibang barangay.
12: Yes, yes. Kung daw ang tatlo kag may ara pa duwa nga nabili nga slot, pwede sila ka-avail.
11: Pwede sila, Pero unahon gid ya anay ang mga gibutang dito sa priority criteria, no?
12: Yes.
11: Kay actually ang to my mind man ang ini nga guidelines imbutang nila parang kumbaga hindi siya dikahon.
12: Mm-mm.
11: Pwede siya mahatag, importante nga ma-implement siya.
12: Mm-mm.
11: For as long as nga unahong gidanay ang nagkadapat.
12: Nagkadapat, okay.
11: So, may mga isyo nga gani nga base kung nga ni kagawad.
12: Na.
11: Kapitan, no?
12: So, ano ang standard sir, sang DLG? Kaya man may according sa amon nga pag usisa, pag ginakaptan nga mga document man, yung isabi sa DLG, may aragin nga nagbutang unga sang kapitan. Ano da ang standard? Kag actually, unga sang kagawad?
11: Explicitly, wala dira ginabutang na hindi pwede.
12: Oo.
11: Wala na, wala na magamasahan. Ugaling, ang ginalantaw natin diri, na wala na ikaw, iban.
12: Na.
11: Oo. Kag dinikarisa mo naman, naangaw-naong may mga ulingon, ugaon may bunga, naangaw mo na yung nagkakinangan. Oo. In cases, kitman siguro nga wala na git. So that, I think that's the time, no? Wala naman ni ihatagan sa iba, kag eligible man ang uwa ako. So I think that's time siguro nga pwede na siya. Pero mientras na may ara, hindi git. Kaya in the first place, we are here to serve our people.
12: Yes, correct.
11: We are here to serve the least fortunate, not to serve ourselves.
12: Correct. Oo. Okay. So karon sir, ano ang plano sang DLG? Kasi kagapon daw may ari nga mga nagsaka man sa imo opisina nga nagpa-submit sang ilaman nga mga proper complaint, no, sa motong nga mga barangay. Ano na ang standard ton?
11: Actually, before sang kahapon may mga ara na kami against send sa regional office ng mga clarificatory questions man regarding this issue, no?
12: Oo.
11: We're waiting no some response sa mga DLG legal office. But of course, kung magkatos sila dire, gina-refer naman sila sa grievance mechanism sa inyong guidelines.
12: Oo.
11: Because ang liga ng mga barangay nag-establish ang grievance channel.
12: Oo.
11: Email address. No? Bawat barangay magkikinapang helpdesk@gmail.com.
12: Okay.
11: Tapos may hotline pag sila ginhatag na 0956-842-6721.
12: Mm.
11: 0956-842-6721. Ano yung mga hotline na ginhatag sa natuliga ng mga barangay kung may mga complaint sila. No? So, kung magkato sila dito, gina-assist na mong yung katuan nila. Pero kung may mga formal query, gina-refer na mong sa regional office. No? And aside from that, in cases na sigurado kid na may sala si barangay official.
12: Mm.
11: They can complain, no? They can file complaints sa respective sa kunyang bayan or sa ombudsman.
12: Sa ombudsman. Okay. So, siyempre, subong risato na bi daw ang pag-abot sa ombudsman, no? Daw, muna ang pinakamulay para sa ila. No. So, siguro sa sangguniang bayan, sa ilang mga banwa.
11: Actually, alam mo naman din rin ang mga barangay officials ang
0: high-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
9: Okay, ato lang ang patayon sa masunod, no? Balikan talang doon sa K5, Nard. Okay. Okay, balikan talaga siguro K5G. Si K5 Nerd ay yun nabiyaton nga Mighty C Network News.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
9: Okay. Rato ha, mga K5, dugangan natin yung doon na interview ng K5 Nerd, mabahaba para ay masood nyo natin karang Mighty C Network News, no? Sa mga latest karang mga balita, national mga K5. Baga, tamaro hambang rin ko aton nga DILG, nga cargo de consensya tama to odra, no? Ay, mahuya lang kita man, iya sa aton sa probinsya Taklan, ag may kunta kon rumang nga binipisaryo nga rahay, bukon ita kilaga, magkilaga man lang man kamo, di ba ga? Ag, siyempre, hindi man kung namat madinay rong kamaturan nga may una matang mga barangay official, especially gid ro kapitan nga adat ang tinutuyo nga tawan ni mata nang kaapin nganay kun ikaw mismo nakaintindi ang nakaubot man hay rundon intindihon mo gid abi nga mas isipon nimo nga mas swerte ka pa hay una para imong ginikanan may mga suporta pa sa imong pamilya hawot iba nga to nga wa-wa ut agid pesko uli nga ra may nagpaabot mat concern nga sa New Washington, no, do gina question no party nga ra sa pangutana nga ra sa committees on education nga supposedly may committee ba nga ginki arwat ako not what at aran ang allegation wa it natabo nga committee meeting nga naghimo ang nagformulate ko parte nga sa Ronday kara nga pagpili ko mga estudyante nga qualified right ara mabaho nga question ay mostly sa guidelines nga gitaw kung DLJ dapat nang agi kita karon na sambilog pabirik kara nga bukang bibig ko aton nga mga official masyado abi ko nung kadali ita kung baga tao nga ni ay kung anong klaseng dali dapat gintawan kung tat mga sangbugan ro aton nga barangay nga mag-usoy magpili bago mag ribabi kara naghingabot sana sa deadline deadline ko kwan deadline party sa rondaya karang kwan deadline sa rondaya karang pag-submit at pangapangagan nga rait mga kwan, mga pangagan nga rait mga estudyante. So, riba ka to, bangaw sa deadline, riba nga mga official, mga kapitan, nagdali-dali man sa pili. Ay nadlock, masanda nga maulihi, ay suno sa aton nga mga official, halimbawa sa limba nga ron, tapos ay pag-deadline, remote ang submitter ay mga dayo tatlo, wata, invalid yun itanan. Hindi tayo may mambalikan. Nga na itong almost mga 60,000 kanugon. Nga na iba, kumbaga, ay, sige na, bahala na. Mas importante na ipanupod na naton sa aton yung mga pumuyo. Galing, harun, kung naman nagatuharo question, pangutana, reaction na yung bukot manami yung nagkatabo, makarang simpo gabi kita nga ro atong social media, ay pray for all. Pray kita tanan nga magpaabot ko aton yung mga grievances at mga concern, especially sa aton yung mga official. Katong simpo nga ni nga, bukong pat masyado gid niro pero katong chimpot Yolanda may mga cellphone yung man gid man no di ba ga what ka paras katong chimpura makara magkakinatabo ngani hay may una matang mga official nga in good faith mata no nga ginag-agi gid sa proseso even nga may una nga mag question na makara abi indo nimo mahambal kun daya hay minatod-tod gid ba ga abi nga may nagareklamo ay may mga information kita nababaton nga ro sa likod ko mga nagareklamo nga ra ay base nagadagagan ba sa masunod karang eleksyon? Di ba ka? Base mga future, mga kapitan da nga naga, sanda mismo ro naga so-so sa mga estudyante nga lang abi haikwan. Sige na, kung naman ninyo, ireklamo ninyo, ay kami sa likod. Di ba ka? Nga nandiyo nimo makwan, matanaw kung matuod gid. Pero ro importante gapon kara, transparency ginatawag, no? Regardless mo takon samaran kasi hindi basta ipakita mo sa publiko araw, nag-agita kami at committee meeting, may mga committee bat ang naga select kara nga what ako bilang kapitan na nagpili kara. Kung mga manami pa na si Kokon, i-video ho na ta siguro para sigurado siguro ay. May una nga minutes of the meeting taba nagkatabo. Di lang siguro matabo karay. Agod makita gidaw transparency 100% nga hararogin propose ni Kagawad, hararog mga aton nga mga bisita nga nga nag-participar sa deliberation, nga haraan mo ginpili, makara-makara. At least, after nga ipos, roga reklamo, isampag. Sampag na. Ipakita mo ka na nga raho ng agad proseso. Bukod at ako mismong kaugalingon nga kapitan, roma yung ginatawag nga personal discretion, nga ginpili ko rayang lima nga raho mga K-5.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
9: Nga mga kong ani, hindi man madinay rong kamatoran nga mariklamo kita ay siyempre iyang ani kita sa Pilipinas. Alam nga, pray for all dong Facebook, pray for all tanan nga pinig magreklamo basta may grievances ka nga reklamo, bato nun ng tanan. Ang importante, masabat man. Masabat do, rayang mga reklamo nga ra, mga kakipaib. Abo patara, mayangan eh, may willing man kuno magpa-interview man. Isamwira sa may partit ni Washington. Abawa, sa iba natin ni Washington nga. Kano patang mainit ni Washington nga ra, perme. Ara man, ni Washington nga man. Sin pa una, ay tao lang. Aton nga rang mga aton nga rang grasya nga ra. Grasya. Okay. Magapanumbalik kita pagkatapos ko aton nga rang Mighty C Network News.
13: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
0: Live mula sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na istasyon K5 News Philippines. Sa inyo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 Pilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. F1.
13: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, kabataang Santiago Nyo bumida sa entablado ng ikapitong Philippine SK Awards 2026. Barma parliamentary election sa generally peaceful. At dating House Speaker at later first district Zone City Jail.
0: YDC Network News.
13: Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News about sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. So, ng detalye ng mga balita ngayong tanghali, kabataang Santiagueño bumida sa entablado ng ikapitong Philippine SK Awards 2026. Ang kampiyon na balita niya hatid sa atin ni K5 John Chavez.
14: Nabayagpag ang Local Youth Development Office o LYDO sa Sangguniang Kabataan o SK Federation at iba pang youth-led projects ng lungsod ng Santiago sa 7th Philippine Sangguniang Kabataan Awards na ginanap sa Philippine International Convention Center o PICC noong Linggo, September 13. Tinanghal bilang most outstanding LY

0: edukasyon, kalikasan, kabuhayan at civic participation ng kabataang Sansagueño para sa mas maunlad na kinabukasan ng lungsod.
1: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 News FM.
2: Samantala, barn parliamentary elections generally peaceful. Ang kampiyon na balitan niyan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
3: Generally peaceful ang barn parliamentary elections ngayong Linggo. Batay sa monitoring, umabot sa 97.38% ang overall voting status sa riyon. Nagsimula ang butuhan sa Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao del Sur, Tawi-Tawi, Maguindanao del Norte at Special Geographic Area na lahat ay nakapagtala ng 100% start status. Sa Basilan, 165 sa 189 track locations ang nakapagsimula ng butuhan o 83.30%, habang sa Maguindanao del Norte ay 97.42%. Patuloy ang PNP monitoring sa buong BARM. Samantala, kinundi na ng Cotabato City Police Office ang pamamaril na naganap sa loob ng Cotabato Pilot Central noong September 14, habang isinasagawa ang halalan kung saan tatlong sibilyan at isang PNP personnel ang naiulat na sugatan sa insidente.
4: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
5: Network News.
6: MyTC Network News.
2: At dating House Speaker at later First District, Representative Martin Romualdez, nasa kustudiya na ng New Quezon City Jail. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Carlo Arisgado.
7: Nasa kustudiya na ng Bureau of Jail Management at Penology o BJMP, si dating House Speaker at later First District Representative Martin Romualdez sa New Quezon City Jail sa Payatas. Ito ay matapos maglabas ng direktiba ang Sandigan Bayan na ilipat ang mambabatas sa naturang pasilidad. Lidada, kasunod ng kinakaharap nitong kasong Uplander, nilinaw naman ng BJMP na hindi sa regular na silda ikukulo si Romualdez kundi sa infirmary o pasilidad ng ospital ng Piitan. At ayon naman sa ahensya, ginawa ito alinsunod sa rekomendasyon ng mga doktor ng Philippine General Hospital at sa kautusan ng korte na tiyaking mabibigyan ng karampatang serbisyong medikal ang nasabing mambabatas dahil sa kanyang mga karamdaman. Dagdag pa ng BJMP, hindi lamang si Romualdez ang nakalagay sa infirmary, kundi maging ang iba pang mga persons deprived of liberty o PDL nangangailangan din ng regular na pagsubaybay sa kanilang mga kalusugan. Tiniyak naman ang pamunuan ng Piitan na mananatili silang profesional at patas sa pagpapatupad ng kanilang mga alituntunin at anila. Pantay-pantay ang pagtrato sa lahat ng mga PDL sa kanilang kustudiya, anuman ang estado o posisyon nito sa lipunan. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
5: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
2: Gayun din lalaking may 15 tama ng saksak na tagpo ang naaagas na sa loob ng kanyang kubo sa Luwaan Antique. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Junel Tives.
8: Isang lalaki ang natagpo ang naaagas na sa loob ng kanyang kubo alas 2:17 ng hapon nitong Linggo, September 13, 2026 sa Barangay Maria, Luwaan Antique. Ang biktima ay si Elias Banhao, 42 anyos, walang asawa, isang magsasaka at 2 taon pa lamang na naninirahan sa nasabing lugar. Sa panayam ng K5 News FM sa kapulisan ng Luwaan MPS, sinabi nito na nakasuot ng hoodie jacket ang biktima ng matagpuan nitong naaagnas na. Sa pagsisiyasat ng pulisya, natuklasang may kabuuang 15 saksak sa katawan ang biktima. Kabilang dito ang 7 saksak sa kanang bahagi ng dibdib, 5 saksak sa likod, 2 saksak sa kanang braso at 1 sa bisig. Tinitingnan ng pulisya ang posibleng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng biktima at suspect bilang posibleng motibo sa krimen. Nalaman na Setyembre 11 pa huling nakita ng nakakatandang kapatid ng biktima ang biktima bago ito natagpuang naaagnas sa loob ng kanyang kubo. Sa ngayon, mayroon ang tinututukang person of interest ang pulisya sa posibleng sangkot sa pananaksak at pagkamatay ng biktima. Para sa MyTC Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
5: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa ibang detalye ng balita. Matatag ang paninindiga na mga katutubong Aita laban sa planong pagtatayo ng Baxilica sa kanilang lupang ninudo dahil sa pangambang maapektuhan nito ang kanilang karapatan, kabuhayan, kultura at pangangalaga sa kalikasan.

0: ay sa mga ita hindi lamang usapin ng pagpapaunla ng infrastrukturang proyekto, kundi maging ang kanilang karapatan bilang mga katutubo na maprotektahan ang kanilang ancestral domain. Iginiit na mga katutubo na dapat isaalang-alang ang kanilang boses at kapakanana sa anumang proyektong isasagawa sa kanilang lupang ninuno. Nanindigan din sila na hindi dapat maisantabi ang kanilang karapatan sa malaya, pauna at may kaalamang pahintulot o FPIC, kilala bilang free, prior and informed consent. Patuloy nilang hinihikayat ang pamahalaan na makipagdayalugo sa mga komunidad at tiyaking hindi malalabag ang kanilang mga karapatan at hindi masisira ang yamang likas na kanilang pinangangalagaan sa loob ng maraming henerasyon.
1: YTC Network News. YTC Network News.
0: Samantala, lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang panukalang nagtatakda sa 5 taon na termino na maopisyal ng barangay at sangguniang kabataan o SK. Bumotong pabor ang 13 senador sa Senate Bill number 2387, habang 5 ang kumontra at walang nag-abstain o hindi bumoto. Ang panukala na iniakda ni Senate President Francis Escudero ay nagtatakda ng 5 taong termino para sa maopisyal ng barangay at SK na may limitasyong 2 termino. Bunsod nito, ipinagpaliban din ang panukalang barangay at SK elections na nakatakda sanang idao sa November 2 taong kasalukuyan at ilipat ito sa 2 Lunes ng Nobyembre taong 2028. Inaprubahan na rin ng House of Representatives ang kahalintulad na panukala. Bunsod nito, isa sa ilalim ito sa Bicameral Conference Committee upang pag-isayan ang bersyon ng Senado at Kamara bago isumite sa Pangulo para malagdaan at maging ganap na batas.
1: YTC Network News. YTC Network News.
0: Mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Shabu na nagkakahalaga ng 735,000 pesos na samsam sa Baybas sa Valencia Negros Oriental. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
2: Nasamsam mga pulis ang inihinalang shabu na kakalaga nung humigit kumulang 738,480 pesos isang Baybas operation. Sa Procuro Barangay Bolago, Valencia Negros Oriental, ganap na alas 9.32 ng gabi noong Lunes. Naarasan sa operasyon sa 42 anyos sa lalaki na kilala sa alias na Dundon, isang may asawang residente ng Barangay Kadawinun ng Dumaguete City na itinuturing ng pulisya bilang isang high-value individual. Isinagawa ang intrepid operation ng Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit ng Negros Central Police Provincial Office, katuwang ang Valencia Municipal Police Station at ang Philippine Drug Enforcement Agency. Sa sampahan ng pulisya sa korte ang suspect ng mga kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Sharon Marie Humilio para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Samantala, muling tataas ng malaki ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw ng Martes, September 15, kasunod ng patuloy na paggalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Inaasahang mararamdaman ng mga motorista ang dagdag presyo sa gasolina, diesel at kerosene na maaari ring magdulot ng pagtaas sa gasto sa transportasyon at iba pang serbisyo. Batay sa pagtataya ng Department of Energy o DOE, maaring umabot sa 5 pesos 68 centavos kada litro ang dagdaga sa presyo ng gasolina. Para naman sa diesel, tinatayang tataas ito ng 4 pesos 31 centavos kada litro, habang 4.62 centavos kada litro naman ang inaasahang dagdaga sa presyo ng kerosene. Punso dito, posible madagdagan pa ang gastusin ng mga motorista at mga negosyo, lalo na mga umaasa sa gasolina at diesel para sa kanilang araw-araw na operasyon at maging sa transportasyon.
1: YTC Network News. YTC Network News.
0: Sa iba pang detalye ng ating balita, ay sinusulong ni House Speaker Faustino Moji D. III ang pagbuo ng isang 25-year scientific-based blueprint para sa pangmatagalang pangangalaga at proteksyon sa Sierra Madre Mountain Range. Nakasaad ang panukala sa House Bill number 3538 o Sierra Madre Conservation and Development Authority Act na layong maglatag ng komprehensibong plano para sa konserbasyon, rehabilitasyon at responsableng pagpapaunlad ng kabundukan. Ayon kay D, mahalagang mapanatili ang Sierra Madre, lalo na sa gitna ng lumalalang epekto ng climate change at mas matitindi pang kalamidad. Umaabot sa tinatang 540 kilometro ang Sierra Madre Mountain Range na nagsisilbing natural na panangga sa malakas na bagyo, partikular para sa mga lugar sa Luzon. Gayunpaman, patuloy umanong nanganganib ang Sierra Madre dahil sa illegal logging, slash and burn of farming at mga lumang batas sa kagubatan ayon kay D.
1: YTC Network News. YTC Network News.
0: Mga K5 sa detalye na ating balitang abroad, nangako ng dagdag na suporta ang North Atlantic Treaty Organization o NATO sa Ukraine matapos ang ginawang pag-atake ng Russia malapit sa border ng Poland. Ayon kay NATO Secretary General Mark Rutte na mahalaga na magkaroon ng dagdag suporta ang Ukraine dahil sa mapanganib at patuloy na pag-atake ng Russia sa Ukraine. Giit nito na hindi magpapatinag ang 32 nation na military alliance mula sa pag-atake ng Russia sa Ukraine. Gayun din mas palalakasin anya nila ang kanilang pagdepensa sa border ng Russia. Magugunit ang tinamaan ng drone ng Russia ang train na malapit sa border ng Ukraine at Poland.
1: Network News. YTC Network News.
0: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Bacolod at K5 News of AM Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Jean Paul Generoso at ka-K5 Christian Hagurina sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na isa K5 News of AM Philippines.

0: tayo.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
2: Nga abala. Nga ang D3 Bio. Ginatawag superfood supplement. So, Dr. Mil, ano nga ang special ang D3 Bio?
3: What makes cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio nga special? Lantawa binabi nyo kwa dabi supplement kung may ara ba extra virgin coconut oil? Lantawa binay inyong mga suplemento kung may ara ba medium chain triglycerides? Ang MCT, ang monolaurin, monocaprin, kag monocaprilin, nga ara sa D3 Bio, wala na sa iban nga food supplement. Makita lang ni mo na sa D3 Bio, the potent antiviral, antibacterial, antifungal nga klase nga suplemento, Sir Boy.
2: Correct, no? Sugod pa lang pag tumal mo sini, pag buka mo sa D3 Bio,
3: sa baba pa lang, patay ng kagaw.
2: Kagaw, nangigakos ang ginatawag nga dental caries or popular known as tooth decay, ginapatay ni MCTs nga ara kay D3 Bio. So before mo siya tunon gin palibot-libot mo lang ta, pati pa mga bacteria that causes bad breath, kayang-kaya, may mga fungal infection kasi imo mouth, kayang-kaya man ni D3 Bio.
3: So moving down to your stomach, pag sulod sa D3 Bio pagkanto sa imutian, ining extra virgin coconut oil mga makita mo sa D3 Bio, ginapatay niya mga bad bacteria sa imutian. Like E. coli, di ang extra virgin coconut oil sa D3 Bio, gabulig mo na sa production sa imo chloride, no? Para magbalanse sa imong stomach acid. Kag ang nami gidya, may mga H. pylori bacteria si Mutian, Sir Boy, para ma-prevent ni mo ang mga hyperacidity, even stomach ulcers.
4: Grabe, no?
3: So, baba, pag-agi sa imo isupagos, kung anong kaya niya hapitan tong kagaw, patay. Pag-abot sa tiyan, atupagin ang kagaw, patay. Tungod sa medium chain triglycerides, nga hindi mo ginamakita sa iban nga suplemento.
4: Wow, no?

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka.
1: From the stomach, it will go to the major absorption center of our body, which is our gut, our small intestine, particularly the duodenum. Ano ginaubra to? Medium chain triglycerides, no? In the form of caprylic acid, caprylic acid, and lauric acid. Inisya becomes a potent antifungal, antibacterial, antiviral agent. MCTs pa lang na, ha? Patsyon niya to mga yeast, mga bad bacteria sa imo. Diyan para tubo nami ang tubo sa imo bacteria, good bacteria like probiotics. But until siya magsulod pagin sa imo portal vein, ang inimbuobrahon niya, padnamiun niya pang absorption sa imo fat-soluble vitamins nga hindi matawaran ang beneficyo sa lawas. Way labot na macro and micro minerals like calcium, phosphorus, zinc, potassium, all of this, ginapanami ang absorption ni D3 Bio.
2: Pag-abot sa tinay engineer, bubuan na sa imong akuan pancreatic lipase.
1: Correct.
2: Ang isa sa ilang fatty acids, mahimo na nga monoglycerides.
1: Correct.
2: Ang lauric acid, mahimong monolaurin.
3: Correct. Kaga amon isang potent nga antiviral,
2: yes,
3: antifungal, antibacterial.
2: Malibot-libot na sa imong dugo, engineer, ang monolaurin, monocaprin, kag monocaprilin.
3: Correct.
2: Ang monolaurin, it takes 8 hours. Nga libot-libot na kung sinong maagyan niya nga kagaw, patay, engineer. Patay. Tika'y walo lang ka oras siya, nga malibot-libot. Ano himuon mo? Inumliwat eh. Sa D3Bio. Ang monolaurin, it will turn to ketone.
1: Ay, usan ang pagid.
2: Usarin pagid niya yan.
1: Pagid, bayad na bayad
2: ka. And that ketones, pinaka-importante sa mga tao nga may edad na, sa mga tao nga may ara Alzheimer's disease, mga tao nga may mga dementia, mga tao nga may mga anxiety disorder, may mga epilepsy. Take note, mga ginikanan, namigid ang D3Bio when it comes sa brain degeneration. Eh?
1: Wow, no?
2: Grabe, no? May antibacterial ka pa, may antiviral ka pa, pagkatapos, kaunon pa sa imong brain para mag-nourish imong brain, din ka mangita sa nga suplemento. Kung gain, no, mulang ka nga plain nga D3, D3Bio ka na lang. Amo ni nga wala sa plain nga D3, sir boy.
0: D3Bio!
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver, nang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas, nagali akong blood pressure. Payan ang paninisis ng D3Bio, tatlo ka sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
5: Balik kita iya sa aton nga pag-ililiba, 23 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 12. May dahil kinyo unang utro adlaw. May dahil nga pag-uilabas sa aton may manghod nga nag-uilabas sa aton nga mga panimagay, sa aton nga mga opisina, sinuman ka mong habutan makarang utro adlaw. Kabayang kuntang tananhay, nakailabas. Enjoy ka mo ha, sa inyong pag-uilabas at sa mga awa pa nakailabas, huwat-huwat lang gid anay. Bago kita magbalik sa aton nga mga taupang doon, iya sa aton karang pag-ililiba, rong klinika D3 Bio mga ka-K5, hay makabuligid, no? Nakabatsyag ba ka mo, itrunday karang medyo nabudlayan ka mo, makakontrol sa hugag kanyong gawas, ag piring medyo sabog rong koordinasyon, ag kugang sa, parang di mo tamabatsyagan, or imong partik imong gawas, may problema ka sa imong pananawan, malabo, madasig magaoy, or imong mata, nabudlayan ka sa pagpukos, ano pa, may rayro mga sinyalis it oxidative stress, ag kakugangan sa vitamin C. Or aton nga food supplement nga Clinica D. Tribayo ay puno ra it natural antioxidant ag vitamin E para proteksyonando aton karang agawas, no? Ay safe tara pag natural imo mga kipay. Pero ginaprotektahan it vitamin E ro aton nga mga selula bangod sa ronday karang lipid periodization sa kaklase at proseso nga nagadaga it timprano nga paggugang o pagkasamad ko aton karang mga DNA nga nagakos itronday karang nga cancer na moment nga makapenetrate itronday karang nga mga rang mga bacteria o mga viruses ay posible na mag-cause ra itronday karang nga pagkasamad na moment nga masamad itong aton nga cells kita hay nagagugang man or mangka angkon pinatawag karon nga cancer. Aga sempre rong D-Tribayo nagabulig man sa pagmintina it aton nga manami nga gawas mangin elastic ro aton nga mga ugat nagkapagunging sa pagbara kung dahil karang mga hypertension ay mostly basta pa hypersensitive tawo, hypertensive, ay may una nga pressure sa part ko aton nga mga ugat. Ako naman, nagka-cause it pagupok, di ba? Doon tawag na itong aneurysm. Bangon sa sobrang pressure, it supposed circulation kung dugo sa gawas, sa ugat, barado, nagka-cause it pagupok, mga K5. So, pinaagiri ka ra, Roditi Brian nagabuligid sa pagpugong, no? Limpiyuhan da yung mga barado nga rang mga kaugat-ugatan ko atong gawas. Agod mangin normal dong circulation, makalokyo kita sa runday karon nga hypertension. Ginapabaskog man it vitamin E ro aton karang immune system. Yabigid ro aton karang T cells nga nagakontra sa runday karang mga infection yabigid makarang chimpo nga uso man runday karang mga trangkaso nga rag mga ubo mga sipon yuman mga kakipaib. So, nagpamayad man dong vitamin E sa ginatawag nga cognitive function, nagabulig sa paglikaw sa posibleng pagkaangkon it sakit nga Alzheimer's disease. So, gina-revitalize na ro aton mismo karong nga cognitive, no? Raton nga function sa atong utok, no? Raton nga metacognitive, agud nga ni nga mangin epektibo gihapon kita, no? Sa aton nga mga piniino, mga desisyon, katong nga mga plano sa atong nga kabuhi. Ro nga D-Tribayo ay bukod niya mang imot food supplement kundi may ana pa karon nga cold press extra virgin coconut oil na pinakamataas ra nga klase ita kalidad ita BCO nga epektibo gid sa pag-absorb karon day karang vitamin E sa aton nga gawas mga kakipay. Ag asay di kara rong pag-inom it D-Tribayo makabulig man sa pag-absorb it vitamin E nga sa aton nga mga pagkaon ginapanami man dong bioavailability nga makabulig man sa paglikaw ka atong gawas sa ginatawag nga mga respiratory infection makarang at simpong ra nga tingagamig, no? Ay rin ko namat do mga cause it ubo bangod atong respiratory body affected kung kagamig plus abo nga mga bacteria sa simpong ra tingagamig mga kipay plus pagit abi nga ikaw hay nagasigarilyo ay sigurado kita ron nga nagatrigger pagid aroy nga klasik pagatian mga kipay. Sa pagtuon ko aton nga mga eksperto nagagawa nga ronday karang nga mga senior nga nagasigarilyo, nagainom ag nagainom it vitamin E adlaw-adlaw, hami anda karang 69% nga pagnaba it kaso it pulmonia or upper respiratory infection. Take note ha, kung ikaw ay nagasigarilyo pero nagainom kat D-Tribayo, may 69% ka nga recovery. Bukod 50% ha, 69%. Nga nihay, kung kamo nagasigarilyo, dapat nagabakay man kamot D-Tribayo. Agod, mabalansi. Otherwise, maduwa kay mo 69%, basi 1% lang ray mong chance nga mabuhi mga kakipay. So kabaw-bahaw, ray pagtuunda ko aton nga mga eksperto, angot sa runday karon nga, mga tao, mga seniors, mga adult nga nagasigarilyo, pero nagagamit it D-Tribayo mga kakipay. So mas manay patagi hapon nun kung waka pa nagabisyo, nagainom ka pa it D-Tribayo, 100% roy mong kabuhay nga manginyuwas sa bagatian mga kakipay. Asay di kara, may medium chain fatty acid rong D-Tribayo nga nagapugong man sa pag kalat o pag tinuyo, pag mutate, pag inabo kung mga cancer cells sa aton mismo karangagawas bangod sa bulig it bioavailability. It ginatawag naton karon nga vitamin E ay makalikaw kita ag pinoproteksyonan it D-Tribayo ro aton karon nga mga ugat kontra sa ronday karon nga mga atherosclerosis o pagkipot ko aton nga ugat bangod sa grabe nga mga bad cholesterol sa gawas, mga kaki 5 apektado man do aton nga mga coronary artery nga nagastroke, nagakause it mga stroke no. Agabo mga klase nga mga chronic kidney disease mga kaki 5. Ngani hay adlaw-adlaw dapat kita hay nagatumar kung may plano kita nga maghaba ro aton nga kabuhi sa kalibutan nga ra. Amligan dong gawas. Klinika D3Bio, aprobado ka aton karang Food and Drugs Administration. Magbisita lang sa aton nga butika, iron sa Klinika de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repeners Building, Osminya Avenue, Kalibo, Aklan.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
5: Magapanumbalik kita, dugang gapon ng mga taupang doon pagkatapos siya mga itdugang ng mga reminders. Kindly standby.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo, Aklan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
6: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Bayo.
1: At si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bayo.
0: D3 Bayo. Ang D3 Bayo. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: 天龙一度高
1: GTX 500
0: 我是 healthy 的胎
1: GTX 500
0: GTX 500
1: 我是 Matas 的 Antioxidant
0: 我是 Amunaman
1: 我是天龙生意摩阿胎
0: Master 天龙阿胎
1: Apeke Lunai
0: GTX 500
1: Master Lika
0: Epic Demo
1: GTX 500
0: GTX Coffee Mix
2: Eric Ladies mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape hintilawan ko man eh nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamayara inigali nga sang ang palaya extra
0: GTX Coffee Mix
3: mabaka sa mga butika
0: GTX Coffee Mix.

0: anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Extend Food Superman. Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabatay ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini ako Detail 1. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Namuwi niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Cell.
6: Pabakal sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty

0: sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: You're listening to 94.5. 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High-speed na balita. Optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5. Romy Kahiling. 11 Mbps.
3: Balik kita ya sa itong nga pag-ililipat, 37 minutos yun doon nakataliwan sa oras ka lang alas 12. Grabe, ito natabu nga sa BRMM nga eleksyon, no? Raakon ang ginangawahan ni Kara, pilat ng bilog ka mga siyakyan pang mga isyubi na naging panggubag at pangsamad kung mga tao nga rauna, no? Wa taratong PNP, nagatinanaw taratong PNP. Ano ba ga? Man ba tuwa gina-confiscate, gina-aristo ba mga tao nga nga as part of kantara, vandalismo ang malicious mischief. Wata kita. Bisan armado ro mga, ay to, kung pulis to, kung soldado, wata garisto eh. Nga ni, ay mahambay, tanin mo nga grabe, taro tao ito. May mga checkpoint nga hadatakpan, ay may mga baril, at may mga balat, at kabaabo, tapaman. Ay grabe ta. Magulot, taro party nga at BRM election, takara. Dapat ay ruaton ang otoridad kara dahil dapat mangingibago, dapat abot ang trupa, dapat kara ito nga giibutang, agad nga nga ma-regulate aron dahil kara nga peace and order. Otherwise, watay, maisog ta, no? Maisog ta rong mga tao ito. Okay, sige. Ato na yung bundong report ni K5, Regilin Tornino. Ayan na naangutan kara ito, ruaton kara nga hipi, ita kalibo pinpe, regard sa rong dahil kara na biktima nga ra ito nga karang masojit mo sa ginatawag nga karnaping ra ay yung mga rent na car nga ra, rintahan imong kotse, tapos ay, siyempre, bayaran ka man, pilang adlaw, galing nga babalitan ta nimo, rin mong tang siyakan, ay ginprinda ta sa ibaw tang tawo. Ay ron doon, kasuhan kung dapat nga kasuhan da. Agnan bilabol, tapamando kaso nga rang karnaping mga kipay ba, bukat hangar ra. Nga kung hidakpan ka, K5G, para sa kampiyon nga balita, kindly stand by.
0: K5 News FM, live report.
3: K5G.
4: K5 Romy, nahaloko ikapin sa 500,000, no? Mm-hmm. 550,000, K5 Romy. Do, sang kagalaki, matapos nga ni nga magbakal, ita sa lakyan, K5 Roms, nga kuulihi, na find out, na nga carnap, agali, ruwan nga sa lakyan nga habakal. Mm-hmm. Oo, nga Toyota Avanza. So, sa pagpahayag, itang ka nga kalibo PNP, na may grupo abing nga lang kay Fedromi, mga taga-Davao, sandara eh, allegedly taga-Davao, ag hindi pa matumod kung minatugin man mga nga mga pangalan doon, ta parang nga ginhambal, ag ginpakita kay Fedromi, nag-rent sanda, it's a lakyan niya Toyota Avanza, so sang ka-rent a car una sa Malay.
3: Mm.
4: So, nagbayad mata, okay, matadubagay ranan, pero, kuulihi ka K5 Romy ay binaligya agali nanda pero anang baligyaan ay ito nga sa milyon sa anda nga nga kliyente iya sa kalibo nga si Certain Kenneth.
3: Mm.
4: And then mabaligya pa ikuro sa anda sa bilog pagid nga sa lakyan, that's why nga nag-down pagid ro andang client niya right another 50,000. So 550,000 tanan ka K5 Romy ro dahil karang nga mga manugluko mga suspect nag-rent pagid isang ka-Avanza ka K5 Romy iya sa kalibo pero nangawa ro pangayuwa nga ra nga ginrentahanan da nga pilang oras pa lang ginbalik gut a nga 2 days kun ta ro rent kay K5 Rom sa yung bayan da ibalik gut a bug alang man ari kara sa may Rosa Avenue bilin lang namon K5 Rom pero do datong nauna nga tong Avanza nga ginrentahanan da sa Malay syempre nakabakay gut a K5 Rom ito as re kara nga bag-o ron nga tag-iya kay nakapakita matabi it mga bid of sale, may ORCR, matasandang, naging pakita, pamatuod nga, andag ita naman, do, salakyan niya kay 5 Roms.
3: Mm.
4: Later on, na-find out nga din ta nga ni Carnap, gin-turnover yung kalibo PNP ro salakyan, hindi na matrace do dahil ka tong tatlo ka mga persona, actually, apat sandara, pero tatlo do na buuan ipangalan niya kay 5 Romy. Agatong pangayong Avanza nga gin-tahanan da, nga gin-abandon to sa Ross Avenue, na-recover matato, ita rent-a-car man na pangaywa nga rang gidentahan nanda ag ito nabuo sa K5 Romero pilang ka mga document nga na i-rent a car sa Malay. So that's why nga na tahi-tahi yun bagar istorya kay Sidromi at na-figure out yun nga renta nga itagaliro ang dakaroon nga modus kay Sidromi. Ruboyot makarat kalibo PNP santa na mag-file ikaso nga estafa at since nga ni nga sa Malay tabi naka-base do rent a car nga ra santa taro mag-apasaka it-car napping kay Sidromi sa Malay PNP taro mag-aboyot ito karang nga kaso kontra sa grupo it mga tao nga rake five rounds. So, matian karo pagpahayag ni Lieutenant Colonel Jeric Vargas, Hepe it Kalibo, PNP.
3: Okay.
1: Yes, we confirm natin na noong October 13 po, may dalawang information po tayong na-receive dito na na-record po na dito sa bayan ng Kalibo, particularly dito sa ating hintilan po.
5: Mm-hmm.
1: Una po dito is yung around 11 a.m. nung pumunta po yung 13 Kenneth, 38 years old, business man po siya at residente po ng Barangay Tublas yung Calibaclan. Na kung saan po is pinarecord po dito na yung kanyang nabiling sasakyan na po yung sa Aprensa ay sinasabing rent angay.
5: Okay.
1: So, nagkaroon po sila ng ano dito ng kasunduan o transaction nitong si 13 Benson Capoy Abelia noong September 12. Bakit batay po sa kwento niya, September 12, magkaroon sila ng usapan ni Benson Capoy Abelia sa OMPN na binibenta nga po itong kapasyan na Toyota Avanza. Thinking na legit ko yung nakasin yung mga pinakita pong dokumento ng sasakyan. So, nagkaroon sila ng transaction. So, nakapagbigay po siya para doon sa amount ng nasabing sasakyan na 500,000 at saka yung nakapag-execute din po ng deed of sale. Which is, yung nakasign nga po doon ay si 13 na Dalia sa Lacente Sarmento. Yun po yung nakalagay doon sa bed of sale.
5: Okay.
1: So, after po nun, nag-negotiate pa po yung nasang individual na nagbebenta na may isa pang sasakyan na bebenta. So, nirequest nga, nirequest dito sa ating reportee na mag-down ulit ng another 50,000. So, all in all po, 550,000 yung naibigay na dito kay Benson Cafe Abelia.
5: Okay.
1: Para po doon sana sa isa pang sasakyan. So, nalaman niya po itong sasakyan na to na ano pala ng rentangay nung makita niya sa Facebook post na yung description sa kanyang sasakyan ay nakapost niya nga po doon. So, technically po kasi mag-originate yung kaso is sa Malay po. So, si Kalibo po kasi is ang
5: hinahawakan na lang. Balik sa Patay, sir, po yung sasakyan, sir?
1: Yes po. Allegedly, yung may-ari kasi man taga doon sa Malay.
5: Okay.
1: So, doon po nag-originate yung nasambit na isapan. The reason why yung case po ng pag-profile ng isapar natin is hindi po dito sa Kalibo, but yung Malay Municipal Police Station. Ang saanin po is yung istapa na ipapile nitong bumili. Yung nasambit na individual na nakapagbigay. So, batay na din po doon sa binigay niyang information niya, nabasa niya lang o nalaman niya na yung sasakyan ay yun pala is kasama din sa modus ng renta ngayon. Nung makita yung post na nagkasad niya about din sa renta ngayon na yun, na yung sabit na nasambit na sasakyan ay pagmamayari po ni 13 Jesus.
5: Okay.
1: So, nung malaman niya po yun, immediately po, since nagkakalanas ang pilit natin dito sa Kalibo, nagpatulong siya para sa agarang disposition po doon kung paano may ibabalik yun. Kasi nga, nalaman niyang ganun po. So, tinulungan siya ng ating police officer dito sa Kalibo. And yun po, i-turn over niya dito sa atin. And yun, nakausap natin yung talagang may-ari nun. However, nung mga around 1:15 naman po ng hapon, Pumunta naman po dito si Certain Mary Jane.
5: Okay.
1: 24 years old, babae po ito siya.
5: Mm-hmm.
1: Na taga residente po dito sa bayan ng Kalibo din. Na nagsabi, personally na nagsabi po dito, na noong September 12, itong si Certain Angel Adelia ay nagrenta po ng Toyota din. Yung sasakyan, Toyota Wagon na Avanza.
5: Mm-hmm.
1: So, nagtaka lang po siya kasi noong September 13
5: uh-huh.
1: ay tumawag sa kanya itong ano, I mean, itong September 11 pala. Uh-huh. September 11 po pala nagkaroon ng transaction. Uh-huh. And then on 12, nag-inform sa kanya itong si 13 Angel Adelia na uh-huh. ibabalik na nga po yung sasakyan. Uh-huh. Doon po nagtaka itong ating report dito
5: uh-huh.
1: kung bakit masyado maaga yung pagbalik.
5: Uh-huh.
1: So, sinabihan mo lang po siya kasi may usapan po sila na 2 days po supposed to be
5: uh-huh.
1: yung rented pagrenta uh-huh. ng sasakyan. However, maaga pong ibinalik.
5: Uh-huh.
1: Pero kung ibinalik doon, bagko sinabihan lang siya na yung sasakyan ay pinarada lang siya sa may Ruas Avenue. The reason why yung ating report po nung time na yun, kasi at that time nasa Antigua pa siya,
5: uh-huh.
1: pinakuha niya doon sa driver niya na taga-Malay.
5: Uh-huh.
1: Direct-trip po yung sasakyan dito sa Mayroa Sabinyo.
5: Uh-huh.
1: And then pagdating nga po doon sa kanila, in-inspect nga, doon niya nakita yung isang dokumento about sa rent-a-car. Yung 27 rent-a-car, doon nakapaloob po yung transaction. So doon siya nagduda bakit yung papeles na yun na hindi naman sa kanya,
5: uh-oh.
1: Yun nandun sa sasakyan niya.
5: Uh-huh.
1: So, tinawagan niya ngayon may-ari yung naunang sasakyan at uh-huh. na-inform nga po na ganun nga yung nangyari.
5: Uh-huh.
1: So, doon na-found out na yung sasakyan na ibinenta dito kay yung naunang nagpa-blatter po dito
5: uh-huh.
1: kay Certain Kenneth ay naging ano to, naging fruit, kumbaga,
5: uh-huh.
1: ng rent tangay. Yun yung ibinenta dito kay Certain Kenneth. And allegedly, itong sa kanya is ibibenta din. Kung hindi lang nakakuha na agad ng malaking halaga itong mga suspect natin na sina Vincent Caboy Abelia at saka si Angel Abelia. So, yun po nung ma-retrieve. Yun yung naging dugtong natin doon. But, yung full facts pa kasi nito is nandun po sa Malay Police Station. So, ang nangyari po, turn over lang din dito sa Kalibo Municipal Police Station yung mga nasambit niya sa pakin kasi dito po na-recover.
5: Uh-uh.
1: At initially, Kalibo po is magpapile sa amin kami po yung magpapile ng istapa
5: uh-uh.
1: against dito sa kaibintin ka po yung katransaction ni Certain Kenneth na nagbigay po ng almost 550,000.
5: Oo.
1: So, yung both sasakyan naman po na ibalik sa may-ari, oh. yun nga lang, natangayan po ito si, ano, natangayan ng pera itong si Kenneth.
5: Oo. Sir, itong si, ano, ang nangyari po during sa pag-turnover ng sasakyan, na-trace pa ba after nun, sir, yung etong nag-transact na ito na tumanggap na ng masobra half million, sir?
1: Yun po, yun. Ano, after nun, kaya nga reason is siguro iniwan na lang nila yung sasakyan. Okay. Kasi nga, na, I think na-monitor na din nila dahil din sa post
5: mm-hmm.
1: na ganyan na nga po, hindi na naibalik sa kanila yung sasakyan. Kaya iniwan na lang dito sa Ruas Avenue. So, immediately after nung transaction ng 12 na nagkabigayan na ng pera,
5: mm-hmm.
1: umalis na din po itong, ano, itong mga Abelia.
5: Okay.
1: So, technically, hindi na po makabalik kung nasaan na sila.
5: Paano yung mga documents sir na ano na ginamit ba nitong Abelia na ito sa pagtransa kasi may ORCR ba sir at kanino nakapangalan?
1: Yes yung, ma'am, may okay. Yes po. Yun nga po yung pinagtaka nila dahil may pinakita pong papel.
5: Okay.
1: Na kasing halintulad din po ng ORCR ng nasambit na nasakyan.
5: Oo.
1: Only that yung model lang po yung ay yung year ng ano lang yung meeting nagkaroon ng discrepancy.
5: Uh-huh.
1: So, hindi nila naanuhan din na kita yon thinking na legit. Yun po, nagkaroon sila ng transaction. Kaya nakapag-pay siya ng full 28 sasakyan at nagbulog pa siya ng another 50,000
5: mm-hmm.
1: para sana sa susubing another sasakyan na ibenta.
5: Okay. Kanino, sir, nakapangalan yung ipineresenta nila na ano, na ORCR sa kanila na talaga, sir?
1: Yung isa pong sasakyan is hindi po nabanggit yung kanino. But dun niya lang po nalaman na yung digital nga pong nabili niya ay kay, ano na, kay 13 Lady Jesus.
5: Mm-hmm.
1: Yun po yung nakalagay doon.
5: Okay.
1: So, technically, yung mga binigay nilang tax po dito is tinan-over din ho natin doon sa Malay Municipal Police Station. So, then it is a refiling ng Malay.
5: Pangataga, saan daw po itong mga ano, sir? Mga involved na ilang katao po yung mga suspect dito, sir?
1: Yes, ma'am. Yung binigay lang sa atin, tatlong pangalan lang po, but allegedly, apat ay po sila.
5: Mm-mm.
1: So, yung mga pinangalanan lang po dito sa anong binigay na information is tatlo. Itong si Benson Tapoy Abelia.
5: Mm-mm.
1: At saka yung nag-execute ng dead sale na si Dalia Lapunto Sarmiento at saka si Angel Abelia. Ito pong tinitingnan ho natin ngayon, binabackground check din ho natin.
5: Oo.
1: Yung mga pagkakilanlan talaga ng mga tao na ito, yung talagang even itong binigay na pangalan pa kanila is legit din or gawa-gawa lang din ng mga pangalan.
5: Mm-mm. Mga taga saan daw ito sila, sir? Ano itong mga Tagalog speaking po or Aklanon?
1: Yung binigay po, nakuhang based din sa binigay sa kanilang ano, din sa unang nag-rent, na narentahan itong isa,
5: mm-mm.
1: is Tagadabaw. Itong si Jensen po is somewhere from Davao, Tagadabaw. At saka si Adelia naman ay...
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
3: Okay, basta importante ay may kaso ita karnaping K5G.
4: Yes, karnaping, agi sa kalibay istafa. Pagpangloko kay Fibromi, kay Mbaut, ang kwarta, agi kararo involved.
3: Mm.
4: Agi na imbestigaran para kung saan dahay organized or basikon mga sindikato, baga kay Fibromi. Kay sa Iloilo, may mauraya mga insidente. Ito matumod kung saan da, magihapon ra kay Fibromi. So, makagi na imbestigaran kung sa si Inas do, mga suspeksado nga ra kay Fibromi.
3: Okay.
4: So, dahil atin karang report, no, pag-check sa atin karang kalibo PNP Station, dahil si kay Fibred Jilin Tornin, no, para sa kantiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report.
3: Abo nga salamat ta K5G, ang standby ang gapon sa mga update development sa kaso nga ron. Ang ronday karang oras, ginda kinyo it DTX 500. Rong astigmatizema sang ka refractive error nga kung sasayin, bangod atong cornea. And sa prente ko, surface ko atong matahay, nagkakorte ita medyo itlog instead nga bilog imo mga K5. Ngayon may correction, may ginatawag nga disturbance of refraction sa aton karang nga mata. Kinangan aton nga maibalik, kung aray nga rin aton nga pananawan, at siyempre nung DTX 500 ay punura ita antioxidant na galimpyugid sa aton karang nga mata, agod mabuuro mga higko, mga bakterya, mga virus nga nagkakos, karon dahil karon nga paglabo at pagkain kung atong pananawan sa aton nga mata. DTX 500, aprobado katon karang nga Food and Drugs Administration, magbisita lang sa atong nga butika, yaron sa Klinika de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenrose Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan. Hasta lang kita rikara sa atong nga pagpanarbiso makarang adlaw ngarat Martes nga edisyon abong asamat yung nga pagpamati. Sangahan ko ato nangin partner technical ato nga broadcast engineer K5 J.R. Onayan. Sangayan ko ato nga station manager K5 Gloria Villasmaño. Ko aton nga president at CEO Doc Ramil Oy. Ako sa gihapon si K5 Romy Kahilig. Nag-aywan kayo at may dahil nga hapon. Standby sa masunod nga programa Secret Memories with a Sweet Terry. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. Hit through Health News, D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Ano ba lang ang inflammation? Ang inflammation is just like quarantine, pero alasunod sa lawas ta.
8: Mm-hmm.
7: Kung gina-quarantine,
8: quarantine facility.
7: Kung gina-quarantine ang isa ka lugar, ano ginahimo? Ginakudalan. Ano pag ginahimo sa sulod? Ginabulong ang na-injure na part. Ano pag ginawa kung gina-quarantine ka? Ginapangita ang cause sang infection, no? Or ang virus nag-cause na. Amuman na ang infection, no? Inside our body, ginakudalan sang aton immune system ang aton injured part, ang aton infected part of the body, ang lawas na nga part nga kalanlan ikuralan niya para hindi na maglapta. So, inflammation per se is good.
8: Di ba? Normal.
7: Normal.
8: May gahubag, may pilas, gulpi lang, ano? Gapula ang palibot.
7: Oh. Mm.
8: That's
7: perimeter fence.
8: Inflammation process. Uh-huh. Sir, bayan mo na eh. Kung vitamin D3 lang imo inumon, ang inflammation, sigurado gina, may inflammation gina ang matabo. Kaya siyempre, activate niyang kuan mo?
7: Ang imo immune system.
8: Mm-hmm. Pero kung may BCO ka, sir boy, may posibilidad nga wala inflammation yung matabo.
7: Correct. Or limited lang.
8: Limited lang. Especially, especially, kung ang cause ng inflammation is kagaw. Kung ang cause ng inflammation is kagaw, kung may BCO, sir boy, nga ara sa D3 bio, wala na sa inflammation matabo. Kaya naman, pagsulod pa lang sa kagaw, neutralize na. Na nga may inflammation pa matabo, kay patay na ang kontra.
7: Correct. Patay na kontra, natap na ni monoglyceride, ni monolaurin, ni monocaprin. Kag ni monocaprilin ang infection, no? That's why limited na ang inflammation.
8: Correct.
7: But there are
8: other... Hindi ka matamaan lang.
7: Hindi ka matamaan. There are other factors nga ga-trigger sang inflammation. Number one, obesity.
8: Correct.
7: Obesity basically increases the inflammatory rate.
8: Amo na yung long-term inflammation. Yeah.
7: O mo nga tawag nga long-term chronic inflammation. Amo ni giniiwasan ta. Amo ni nga son nga D3 bio ta. Iwasan ta ang chronic inflammation, ang dugay nga inflammation. Ki imbes nami ni siya sa lawas, lain na siya.
8: Create na siya sa mga madamo nga balatian.
7: Correct.
0: D3 bio.
9: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sa D3 bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
8: Mabakal sa mga butika. Boy, inflammation is a secret killer. Lantawa bla, pakuha isang ano, sang mga inflammatory markers ang may cancer. Pero tika taas-taas ang kanan na, sir boy.
7: Ang inflammatory rate, no? Damo markers ang inflammation.
10: Kung ang sobra lang ang tambok na ton, ilaban na kita ang ginatawag visceral fat, ginakabigal isang aton nga immune system nga kontra.
7: Oo, non-self.
8: Kung amat-amat na matubo imuboyon, madakot chance nga may mga inflammation sa sulod.
7: Correct.
8: So, sa mga buyona na da, amat-amat na inom D3 bio.
10: Oo, para magamay
8: ang
10: buyon.
8: Para makontrol ang mga inflammation sa sulod.
7: Correct.
8: The more nga dakoy mo buyon, the more nga damo imnon mo nga, no?
7: Nga D3 bio.
8: D3 bio. Para mag-init ang lawas mo, ikisa tamaran ka mag-exercise, at least makabuling lang, sir boy, kaysa wala exercise, wala pagi ka D3 bio.
7: Gusto.
8: Pero kung may D3 bio pa ka, tapos ga-exercise ka pa, mas dasig na tunaw ng mga visceral fats da ang mga buyon. Sir boy, ang chronic nga inflammation nga gakatabo sa lawas naton, it will lead to cancer, heart disease, brain inflammation.
7: Correct, that's correct.
8: Especially kung grabe ka, stressful ka, damo ka ginapalibugan. Ang problem, sir boy, is the more nga gaka-stress ka, the more ang imo yakaon sa ano, sa mga bawal. Dapat ani paminsaron mo nga the more nga stress ka, the more nga makaon ka sa mga healthy foods. Damo antioxidant. Inom giga D3 bio.
0: D3 bio.
8: Sir boy, basta may mga TIS, mga inflammatory response ang gatabo sa lawas naton. Arthritis, inflammation sa joints,
7: indigestion,
8: ha? Bisika nang ano, rheumatoid.
7: Rheumatoid arthritis.
10: Arthritis,
8: asthma. May inflammation na ang gakatabo sa lawas. Sinusitis, prostatitis. Sa mga kalakinan na blang sobra 3 times
10: sako
8: nga panghihi panahon sa gabi, disturbos katulogo na.
10: Basta prostatitis na.
8: Prostatitis. O inflammation sa inyong prostate.
7: I-detribayo
8: na nila, sir boy.
0: D3 Bio.
11: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
7: Sumagbuti ka.
0: D3 Bio. Health News.

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano kaman, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and

0: epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa

0: Food Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa extend food supplement for men. Ini akong gitigawan. Bawo kabas ko gin. Nakabuli gin sa akong problema. Namo gin niya salamat sa extend food supplement for men.
0: Extend Food Superman for men.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.

kamu mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: Oh, are nako. Higop sang init nga sabaw para nga maumpawan ka dayon.
1: Salamat, Ginaya. Hindi pa ako makaubra subong. Hindi ko ginmadalang lawas ko eh.
0: Hindi pagpilitang lawas mo? Ipahuway kung hindi kaya?
1: Umagalin na eh. Gintawagan ko naman si boss nga. Hindi ako maka-duty subong. Tungkol na galayan ng pamatsyag ko.
0: Ate, sige, mas mayo gani ah. Ay, dalikid lang ah. Ah, oy. Akwa pa ko tani tubig. Dali lang kay mega panuktok. Abrihan ko lang.
1: Ah, sige na eh.
0: Uy! Stephanie? Ay! Julito? To!
1: Oh. Mm. Stephanie?
0: Ari si Stephanie ay.
1: Ari ka man.
2: Julito, nabalakabi ako si imo eh. Wala ka man lang ka scene sa mga chat ko. Ano paging katuanta ka?
1: Amo bala?
0: Ay, anay ka. Istorya ka muna, anay.
2: Ay, sige,
1: anay. Sorry, gida. Nagalayan na bing pamatsyag ko eh.

0: Julito, Ari Oy, pamahawa niyo karon sa mga upod mo.
1: Steph, kauluya mo ni man. Okay lang. May free man kami drink snacks.
0: Ah, sige lang bala. Sweldo ko subong eh.
1: Ay, oo gali no. Pizza 15 gali subong. Sige lang Steph ha. Mabawi ako sa imo.
0: Ay, soo.

0: Mahaba ka naman bala. Sige lang bala. Ay, oo, gali. Gusto mo mag-skwela?
1: Skwela? Para sa din.
0: Ang test da subong, nag-offer sang free nga driving course bala. Basi gusto mo, buligan ta ka dito.

0: Oh, anak. Talipay, gid ako nga nakatapos ka na sa kurso nga ginkuha mo sa TISDA.
1: Salamat, Manay. Oh, kaya siyempre, salamat may kay Stephanie. Nga wala gid siya nag-untas pagbulig sa akon.
0: Oh, dahil Stephanie. Siyempre,
2: ari lang ako permis sa tupad mo nga nag-asuporta ka.
1: Salamat, gida. Kagugali. Ang driver naman sa una nga ga-deliver bala sa mga pagkaon ako. Ato sa subong sa Saudi. Kag family driver sa dito. Kag nay, Steph.
0: Ano to?
1: Nagdawgan nay kami nga. Kung gusto ko kuno dito nga mag-apa sa iya, kaya ang utod kuno sang amo niya, nagapangita sang driver.
0: Ay, bati!
2: Dito?
1: Oh, Steph.
0: Nagdumayo na to.
1: Chance ko na ni. Timing gid kay. Direct hiring bala ako.
0: Julito?
2: Ano?

Hindi ko ginmakontak ang number ni Steph ba? Kagang Facebook niya. Pila naman ka weeks ka hindi active. Gani hindi ko siya matahogan sa messenger. Ay. Ano ba na natabo sa iya man? Nagkakabalakan na kita ko sa iya. Nga mo sini. Kung din pa nga nagpalayo ko dito. Diri ko pa na-realize nga. Palangga ko siya. Kag wala ko gid mahambali na sa iya. Sa primero kong pag-abot rin sa Saudi. Nagkakontakanay pa kami. Pero subong, wala na gid siya makakontak sa akon. Anong natabo sa iya man? Ah, gusto. Taugan ko si nanay.

0: Hello, nak.
1: Nay, kumusta ka dira?
0: Oh, okay lang, nak. Nakaon ko, nak. Ikaw, kamusta ka da?
1: Ah, okay, good, nay. Ay, hugali. May pamangkot nang ko, nay.
0: Ano na?
1: Nay, may balita ka kay Stephanie?
0: Eh, si Stephanie. Ay, daw wala, good pala, nak. Kaysang primero, nagkakadto pa na nisa sa balay, pero... Eh, subong na wala naman sa kapalapit itong mga isa na guru kabulan. Tingala man gani ko eh.
1: Ah, ama bala, nay? Ano ba lang natabok kay Stephanie man? Ano?

0: the food Superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food Superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Gabasa na naman balang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
7: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
5: Clinica D3 Bio.
7: Clinica Sport Bionics.
5: Mighty C.
7: DTX Coffee Mix.
5: Free Bio Coffee.
7: DTX Beauty Soap,
5: DTX Herbal Oil,
7: Clinica Dayo Fresh Roll-On,
5: and many others.
7: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
5: may free check-up ka pa
7: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
5: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
8: K5 News FM.
9: Championing the lives of the Filipino.

Yung deductive ang FB ni Steph pa. Sige lang ha. Basidasan makachat siya. Oh. Bah. May nag-add sa ako, no? Istock ko ba yung profile niya? Oh. Ayala. Dari man siya galit sa Saudi nag-obra, oh. Basta bagay. Damo diya pinay sa Saudi, ha? Op, nag-chat sa dayo, no? Basahon ko ba eh?

0: Ha? Risa, matori na?
1: Oo! Gusto mo bawion ko na lang, how?
0: Ah, siyempre hindi.

0: Lolito, hetso na ang tanan. Approved na sa company ko nga ginaobrahan ang 2 months vacation ko.
1: Wow. Hindi na ginapungka na mag-process na dito sa pinasaka atong kasal.
0: Ay, oo eh. Grabe no. Bisan sa video ko lang tanag nobyahana eh. Diri sa Saudi pero pagpauli sa aton sa Pilipinas, so pakasal na tatayon.
1: Amo gani. Bisan ako. Dosa hindi man makapati. Excited na gina ko katama ga. Excited na gina ko.

0: Ay, ga. Okay ka lang? Nga daw, kaina ka pa nga, wala nagatingog, ha? Ay, ano? Dasa hindi ka bala mapati? Nga nagkita ay nata personal, tapos diretso na pakasal?
1: Ah, kukuan. Oo, ga. Daw, sa amo sinang ginapaminsar ko. Wala siya makaibalaw. Ngalay na nagasulod sa ulo ko.
0: Bisan ako man ga, daw sa hindi ako makapati. Ay, kagwapo sa imo ga. Kagwapo sa imo sa personal. Daw sa hindi ako makapati nga, ikaw ang mapamana ko. Kag-imagine ha, kung wala ta kagaligin ad, hindi ka makapangasawa sang kagwapa nga ini, oh. Di ba lang?
1: Dugin sulay mo pag ha. Naton, kung wala mo ko ginad, wala kagiti makapamana, gwapo.

0: Baunak, guapo sa imo.
1: Nay.
0: Ay, oo gali. Diin ang mapagsawa mo.
1: Ay, ginabi ko sa kaina sa ila, nay. Boss pa di siya makadlo.
0: Aw, sus. Ay, di kong sabagay na hidlaw man ang pamilya sa iya eh.
1: Oo, nay. Kag, higuto na mo na yun ang kasal namon.
0: Ay, di, oo. Hey, ara naman ka mo sa husto nga idadnak. Ilapaw na gani. Dapat may pamilya ka na. Eh, hindi kaya magproblema sa akon kay okay gid ko iya.
1: Nay.
0: Ay, oo, gali. May balita ako kay Stephanie.
1: Ano, nay? Si Stephanie? Asa din siya, nay?
0: Pamati to. Kay sugiran ko ikaw.

0: Sir, aras si Stephanie ho. Nagatalikod samtang nagapungko.
1: Thank you, Kitsira.
0: No problema.
1: Stephanie?
2: Julito? Ikaw ang bisita ko?
1: Diyos ko. Si Steph Balening katubang ko. Kadiwang saya. Doon naglay ng itsura niya. Steph? Kamusta ka na? Ngaari ka dire.
2: Malawig nga storya, Julito. Kagwapo na si mo, ah. Kag, kadamos ang alahas mga ginasuksok.
1: Steph, sabtang pamangkot ko. Nga na priso ka. Ha?
2: Julito? Julito, kung pwede ba lang magaling ka na dali?
1: Steph, isukit sa akon.
2: Hindi mo na kinahanglan nga dapat mo may... May balat. Julito? Wala na sang kita, hindi bala? Kag okay na to sa akon nga. Nabulikanta ka.
1: Stephanie.
2: Magalin ka na, please. Magalin ka na, please. Kay kung mamay, may balaan mong kamatuoran, pasikuskahan mo pa ako.
1: Please. Stephanie.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sa kabuhi diri sa mga pinanid sa gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: ang kampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan. 94.5 KFI News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagawin hugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagawin papaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Mahig ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masami ka pala gina energy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga energy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamahala sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto mo na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.

0: C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Preto nyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabalo manusik?
0: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Ganag kapataas ang energy kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: Kapoy.
7: Rala! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: You're listening to 94.5. 94.5. K5 News FM. K5 News FM.
8: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
9: I remember the day.
8: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
10: Secret Memories.
8: Kasama si Sweet Terry.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 47 minutes after 1 in the afternoon. Welcome ka na sa Tuesday edition ng ating programang Secret Memories. And of course, mga kaka-K5, panibagong araw, panibagong kwento na naman ang ating tinutukan. Kwento ni Julito, ang ating natunghayan. Ang kwento po ng ating bidang karakter na pati ikaw mapapa sana all. Sana all na lang talaga mga kaka-K5, mayroong someone na willing na maghintay. Sana all ha, sinusustentuhan. Sana all mayroong karamay. Pero sa lahat ng sana all, nako, mapapasabi ka rin talaga na yung naghihintay, handang dumamay, at talagang willing na maghintay dito sa ating bidang karakter, medyo lugi rin. Isa talaga yan sa mga masasabi mong downside, ano, kapag ikaw masyadong na in love, kapag ikaw ay head over heels ka K5, o masyadong pinapairal ang puso at pag-ibig. Sa napakaikling oras ng kanyang kwento, daming nangyari dito sa kwento ng ating bidang karakter. At isa lang talaga ang sigurado. May mga bagay talaga na di mo sukat maisip ka K5 na pwede mong gawin. Alam mo yun yung parang napaka-imposible pero pwede palang maging posible. Kasi ikaw nagmamahal. Yan, ganyan na ganyan daw yung feels kapag yung isang tao ay in love. Kapag ikaw ay masyadong in love, may mga bagay kang nagagawa kahit ikaw sa sarili mo ay parang may pagdududa rin. Pero at the end of the day, nagagawa mo pa rin. And in line po sa ating kwentong natunghayan, handa ng ating tanong. Kaya ikaw, i-ready mo na rin ang iyong kasagutan. K5, ang ating question of the day ay, paano mo nga ba mapapatunayan na mahal mo ang isang tao? Again mga kaka-K5, ikaw ba may mga kanya-kanya daw kasing pamamaraan? Sabi nila may mga ways and techniques Kung paano mo ay may papakita o kaya naman maipaparamdam sa isang tao na sila ay mahal mo. Pero ikaw ba, paano mo mapapatunayan na mahal mo ang isang tao? Go na, sagutin mo na yan. Maaari ka nang maghintay, mag-abang at mag-komento sa aking page. Hanapin lamang Sweet Terry K5 News sa FM Kalina. Well, in a while, ipopost na rin po natin ang ating katanungan of the day. Well, siguro sa mga ganitong tanong, isa sa mga malamang na isasagot ng mga kaka-K5 po natin, syempre ipaparamdam. Lalo na doon sa mga hindi masyadong magaling sa pambubola. Sa mga mabubulaklak na salita o kaya naman alam mo yon yung hindi sila expressive sa kanilang nararamdaman, yung kanilang tanging nagagawa lang mga kaka-K5 ay yung tamang pagpapalipad hangin lang. Hindi naman nila sinasabi na mahal nilang isang tao, but then grabe kung mag-effort o kaya naman may mga hint silang ipinapadala o ipinaparamdam mga kaka-K5 para ikaw na ang mag-iisip o kaya naman ikaw na ang magkukonclude, mag-a-assume na ikaw ay importante sa kanilang buhay. But then, may mga ilan din na naniniwala na importante din na sabihin. Kasi may mga naniniwala, for some mga kaka-K5, naniniwala sila ha, na hindi lang sapat yung tamang pahaging ka lang. Tamang paramdam ka lang na hindi mo sasabihin kasi may mga taong ayaw maging assuming. May mga taong kahit nararamdaman na nila, unless sasabihin mo ay hindi talaga sila maniniwala. Kaya again, sabi, sasabihin. Taray, may lakas ng loob, aaminin, no? And eh, syempre, yan daw yung mga carry lang. Pero yung ilan talaga, may mga gagawin silang imposible. Ipaglalaban kahit maraming kalaban. Minsan na nga yung kalaban, ikaw na mismo, kaka-K5, ano? Self versus self na pala. Ipaglalaban mo pa rin eh. Kasi nga again, mahal mo eh. Aww. Pero ikaw ba nung yung take sa ating question of the day? Again, marin mo yung sagutin. Napin lamang ang aking page, Sweet Terry K5 News of FM Kalibo. And in a while, ipopost na rin po natin ang ating katanungan of the day. 1:51 ang ating oras. As usual mga kaka-K5, dalawang oras naman tayo magkakasama at magkakarinigan. Kaya seat back, relax. Ako ang bahala sa inyong hapon. For now, tuloy po muna natin ang ating musika. Huwag na maglilipat pa ng radyo, manatiling nakatutok sa istasyong may puso, ang K5 News FM.

0: Joey. TTX 500.
1: Yan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kano sa ama ka nag-start og inom og DTX 500?
1: Mga duha pa kasi man kapin.
2: Pila imong na inom DTX 500?
1: Pag yun ka sub.
2: Duha ra ka stop? Yun sa man yung pag inom?
1: Muntag og gabi eh.
2: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
1: Oo.
2: Yeah, pila na may sugar ni mo ron?
1: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
0: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Generoso. Masa may kabala expose sa taong nagapanigarilyo? Ang inyo kaingod balay, inyo bana, inyo utod, inyo tiyo, inyo amay, nagapanigarilyo, anong delikado? Sa second hand smoke. Istoryahan na karon, kaupod ta sa diskusyon, Dr. Miloy, aton CEO. Istoryahan ta ang isa kabisyo nga makahalit hindi lamang sa lawasang nagasuyo. Kundi, kalakip man ang makahaklo sang aso sini. Ang pagpanigarilyo ang isa kabisyong addictive kag destructive sa mga cells.
4: Kada to Sir GP, siguro mga sobra 100,000 ka Pilipinos ang gakapatay bangod sa balatian, bangod sa pagpanigarilyo. 21% sini ang kadamuon nagkapatay ahalin sa mga lalaki nga Pilipino nga bangod sa tobacco smoke. Madamo nga naghaklo sang second hand smoke kaglaban sini wala pa ya gainom di TX 500, wala may TC. Kaya nga, wala sila antioxidant, Sir GP. Haklo lang haklo ah. Wala inom di TX 500 kag may TC, wala sila antioxidant.
3: Ang asosang sigarilyo ang may ara sang masobra 4,000 ka mga identified ingredients including nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, nitrogen oxides, hydrogen cyanide, trace metals, kag madamo pa nga mga carcinogenic compounds.
4: Kung delikado sa mga nag-smoke, mas delikado ang sikanan smoker. Di ba sa basta ng mga toxic chemicals ang mahaklo mo, Sir GP, sa sigarilyo? No? Kung kinanglan mo mag-DTX 500 kag may TC, nga wala ka bisyo, mas nagid nga kinahanglan kung gapanigarilyo ka or mas masami may tupad ka nga gapanigarilyo.
0: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1.

0: 100. Now, ang lain pa, ang paghaklo sang secondhand smoke, inabala ang aso sang tupad mo nga nagapanigarilo. Ini ang may carcinogens nga arsenic.
1: Grabe, arsenic
0: poison. May polonium 21, bensin, may lead, may formaldehyde. No? Ang pamangkot kapila ka maghaklo sang sigarilyo halin sang pagkabata mo. Halin sa bana mo, or halin sa utod mo, halin sa migo mo. Mm. No? Ang question, kapila manggagainom dito X500 kag mighty C or pure C para maprotektahan ang selula mo?
1: Correct.
0: Especially ang baga.
1: Oho. So no, sa Center for Disease Control and Prevention or CDC, secondhand smoke kills more than 42,000 non-smoker each year. Eh.
0: Kung may budget ka sa sigarilyo, dapat may budget ka sa DTX 500 kag mighty C. Amunang dapat na himuon. Now, hindi pa ulihang tanan, Sir JP, ang adlaw-adlaw ni mo mga pag-inom sa DTX 500 kag mighty C or pure C, ang amat-amat nga mag-repair sang damage nga nahimo sa secondhand smoke sa imo nga mga selula while protecting it from further damage sa padayon nga paghaklo mo sang aso. Ang endothelial cell, Sir JP, amunang ang nag-release sa mga substances nga nag-control sang relaxation kag contraction sang heart. Kag iniman, ang nag-release ang enzyme nga nag-control sang blood clotting, immune function, kag platelet. Amo na nga importante ang role sang endothelial cells and then gub-on lang sa secondhand smoke, dapat ya proteksyonan mo gamit GDTX 500 kag mighty C. Lantaw abla, Sir JP, sa balay nyo, aga panigarilyo sa tatay, panigarilyo mo uto, di mo tiyo, aga pa haklo mo ng secondhand smoke, sakay ka sa jeep, tupad mo, aga panigarilyo, sulod ka CR, bawa sigarilyo, kantukas kapiyan, may atuman.
1: Oh.
0: No? Meaning, halos oras-oras exposed ka sa carcinogenic compounds halin sa sigarilyo. So dapat, adlaw-adlaw mo proteksyonan ang imo nga selula gamit ang DTX 500 kag mighty C or pure C.
2: DTX 500!
3: Jewel 7, lot 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sa una?
3: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
3: magino? 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
3: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
2: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Ora sa K5 News sa FAM Calibo, it's 2 o'clock in the afternoon. The Time Check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
2: Across the land, across the seas, and across the nation,
6: you

0: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
1: I remember the days when you're here with me.
0: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
2: Secret Memories!
0: Kasama si Sweet Terry.
3: My

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: Balik tayo sa programang Secret Memories. Oras po natin, 2:14. And kamusta yung mga kaka-vibe natin? Na happy na dahil payday na. Yun no, kaway-kaway sa mga kaka-vibe po natin na medyo ilang araw din na nagtiis. And finally, mababawi na nila ang kanilang mga day ng pagpipinitensya. Ang kanilang day ng pagtitiis. Dahil, sabi, pets di peligro days. Tuesday and the payday. Kaya sabi mga kaka-5, babawiin na daw nila ang mga araw kung saan marami silang na-deprive sa kanilang mga pa-sarili. Na-deprive ng mga kagustuhan, na-deprive kaka-5 ng mga cravings, o kaya naman na-ipas na I deserve this. O diba, pwede rin pala. Alam mo sabi nila, alam mo daw, mayroon daw talagang palatandaan na ang isang tao ay walang-wala. Said na said ang budget, ubos na ubos ang pera. Alam mo daw na medyo kapos na kaka-5 ang isang empleyado kapag nagsisitunugan na ang kanilang mga bariya. Shoutout sa mga kaka-5 po natin na medyo mayabang. Pero kapag inabot din ang Petsa di Peligro Days, abay inilalabas din ang kanilang mga coins. Ang kanilang mga coins kaka-5. Kumbaga, dyan mo talaga mas na-appreciate ang value ng every cent, every peso. Yan talaga yung may mga count. Every time na ikaw ay nakakaranas ng Petsa di Peligro Days. Kaya kapag na-notice mo na nagsisitunugan ang mga barya ng iyong kaibigan, panigurado, bilang na rin siya. Bilang na bilang ang mga araw na syempre magtitiis yan. And of course, another thing, kapag hindi mo na daw siya makausap, panigurado kung hindi yan malungkot, baka kaka-5, nagmumokmok, o kaya naman, palaging mainit ang ulo. Palaging galit eh. Ay, diba, panigurado, wala yung pera. Sino nga ba naman talaga ang magu-good mood? Sino ang sasaya kapag ubos na ang iyong source of happiness? Alam mo naman, kadalasan pinanghuhugutan ng inspiration, ng motivation, at pinaghuhugutan din kaka-5 ng source ng saya. Ay, pera! Kaya, pag wala nang natira, tinitipid-tipid na lang din ang kanilang pasensya. Kasi wala na silang ibang titipirin. Madali na silang pumiti. And of course, yung ilan naman, kung may mga irritable, may mga moody, meron din na mga mababait. In fairness, bumabait kapag wala ng pera kasi may plano na naman siya. Plano na naman yung mangutang. Alam mo naman, yung mga discarding malupit kaka-5, kailangan mong magbait-baitan para makapambola ka at para pautangin. Of course, naandyan din yung mga sisting. Para ma-survive ang buong araw, meron ka talagang mga comfort food na tinatawag. Kumbaga, pantawid gutom. Kaway-kaway sa mga kaka-5 po natin, particularly yung mga borders, yung mga nangungupahan. Yan talaga yung usual na nakaka-experience ng mga ganyan. Meron silang pamatid gutom, kung kadalasan nga ay tinatawag or na-identify as mga instant na food. Unhealthy but then, dyan sila kumakapit para ma-survive ang ilang araw na kapo sila sa budget. Pero uy, kaka-5 ah. Minsan, oo, okay lang din na i-survive mo ang iyong mga gutom days sa mga ganyang pagkain. Pero naway hindi ka masanay at hindi mo gawing hobby na araw-araw kumakain ka ng mga instant na mga pagkain. Kasi alam mo naman, yung mga ganyan ay maituturing na rin bilang junk food and unhealthy talaga. Kapag napapasobra, kapag napapadalas, ay hindi rin maganda sa iyong kalusugan. Later on, yung magsasuffer ang iyong chan. Kaya madalas siguro nakaka-experience ka mga uncomfy feels sa iyong chan. Nakaka-problema ang iyong digestion at unhappy na ang iyong tummy. Pero syempre, para mapigilan po natin, maiwasan natin na yung mga ganyang nararamdaman. Dapat araw-araw, galingin po natin ang uminom ng Clinica Sporbiotics. hindi nakakaalam ang Clinic is for Biotics kasi kakaipay, ba ay mayroong sangkap na makakatulong po sa atin na mabalance ang good bacteria sa ating mga chicken. Particularly, mayroon po yung sapat na probiotics. And again, helpful para po doon sa part na makakatulong na mabalance ang ating mga good bacteria at maiwasan po natin ang iba't ibang mga uncomfy feels sa ating chan, kagaya na lang ng madalas ka bang kabagin, madalas ka bang maging bloated, constipated, at iba pang problema. So panatilihin po natin na ang pagkakaroon ng good digestion, healthy digestion, para araw-araw happy rin ang iyong tongue. Ang Clinic is for Biotics KK5, maaari mong mabili sa pinakamalapit na branch ng klinika sa inyong lugar. Dito sa Bayan ng Kalibo at mga kalapit na bayan, maaari po kayong magtungo sa Refender's Building, Usmania Avenue, Barangay Estancia, Kalibo. Kaya nag-offer din po tayo ng free consultation kaya sa mga kakaifay po natin na patuloy na nag-i-inquire. Maaari po kayong magtungo sa Refender's Building, again, Usmania Avenue, Barangay Estancia, Kalibo. Bukas ang ating clinic Sunday to Friday, kakaifay. At nagsisimula ang ating clinic hours sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa 2:20 ang ating oras. Sa ating pong pagbabalik, final hour na natin. Kaya sa mga hindi pa nakakasagot ang ating tanong ngayong hapon, maaari ka pang humabol, Maki, bahagi, sagutin. And of course, ang inyong kasagutan, babasahin po natin yan later on when we get back. For now, tuloy natin ang ating musikahan. Oras natin, 2:21.

0: Sakal Libu Atlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma. Mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. D3 Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: Sa mga palahubo.
3: The only thing.
2: Tama na nga pagkastigo sa atay nyo. Mag DTX 500 kag mighty sinakamo. Samtang wala pa ma-damage ang atay nyo. Ang pag-inom sang alcohol ang nagaresulta sa cirrhosis of the liver. Kani dapat DTX 500 kag Mighty C ang imnon nyo.
4: DTX 500 Mighty C.
2: Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
5: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kami ara inigali nga sang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akon ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
5: Extend food supplement for men.
9: Ako si Brid Domingo. Extend food supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend food supplement for men. Kaysa nga una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
5: DDX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So na.
11: Problema, gid ako sa akong body odor.
12: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong.
12: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: naghamis ka nagpute gid ako nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamakas sa mga butika.
13: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, ga, gabasa na naman?
13: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa?
13: Kag nagabaho ang kilikili?
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
13: Clinica
15: Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
13: Clinica DTX 500.
15: Clinica D3 Bio.
13: Clinica Sport Biotics.
15: Mighty C. DTX Coffee Mix.
13: Free Bio Coffee.
15: DTX Beauty Soap.
13: DTX Herbal Oil.
15: Clinica Deo Fresh Roll-On.
13: And many others.
15: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
13: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
17: Miss si Alana Pacardon Marapa.
18: Ko si Joshua Darin Villavior.
19: Ni si Kirby Johnson.

You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan? I remember the days when you're here with me. Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories. Secret Memories! Kasama si Sweet Terry. My heart.

27 minutes after 2 in the afternoon. And as promised, mga ka-K5, bago tayo umexit, bibigyan po muna natin ang final take ang kwento ni Julie. Ang kwento ng ating bidang karakter na natunghayan sa segment The Pages of Love. And of course, unang-una, ang masasabi natin, ang bibigay nating take sa ating bidang karakter, mga ka-K5, since etong ating bidang karakter, may tinatawag na utang. Pero yung form ng utang na mahirap bayaran, yun ay ang utang na loob. Marami ang nagsasabi, mga ka-K5, sa lahat daw ng utang na loob ang mahirap bayaran. Kasi parang hindi ka na fully paid. Alam mo yun, kahit gaano mo man bayaran ay parang hindi na sumakot. Minsan, hindi nag-de-demand. Minsan, may mga nagpaparinig. Pero kadalasan, nasa iyo pa rin ang desisyon, ka-K5, kung papaano mo ibabalik ang kabutihang loob na kanilang ipinagkaloob sa iyo. Well, kung iisipin mo talaga, hindi naman required na bayaran kung ano ang naibigay sa iyo, lalo't wala naman kayong kasunduan. Diba? Kapag ginawan ka kasi ng mabuti, dapat, or kapag ikaw ka-K5, yung mismong gumawa ng kabutihan, ikaw mismo dapat hindi na naghahangad o nag-iisip na mayroon niyang balik. Na di ka naaasa na since ginawan mo sila ng mabuti, ay gagawan ka rin nila ng mabuti pabalik. Kumbaga, dahil nabigyan mo ngayon, aasahan mo na sa ilan pang mga panahon, ilan pang mga araw ka-K5, pwede mo nang bawiin kapag sila naman. Kasi sabi nga natin, di naman siguro required, ano? Na ibalik kung ano man ang naitulong na kasi nangyari na eh. Pero kung hindi naman sa iyo kabawasan ka-K5 ang pagtulong sa iba, lalo kapag yan ay nagmumula naman sa iyong loob, bukal naman sa iyong loob, why not, diba? Iba rin kasi talaga sa feeling, iba rin yung sarap at gaan sa pakiramdam, mga ka-K5, kapag ikaw mismo yung tumutulong at hindi lang madalas na natutulungan. Of course, masarap rin na tinutulungan ka. May mga taong handang maging karamay mo, handang sumalo sa iyo kapag walang-wala ka. Kaya naman, yun nga. Yung someone ka-K5 na pwede mong lapitan sa mga panahon ng kagipitan. Pero iba rin sa pakiramdam kapag ikaw na yung someone na yun. Kapag ikaw na yung naging blessing sa kanila. Diba? Parang hindi mo ma-explain kung ano yung pakiramdam kapag ikaw naman yung nakakatulong. So kapag may mga pagkakataon, kapag may mga kakayahan, gawin mo ka-K5. Gawin mo nang walang audience. Gawin mo na walang pag-asang ibabalik sa'yo pabalik. At gawin mo nang bukal sa iyong loob. Siyempre, kung ikaw man ay natulungan, naway matuto tayo na lumingon sa ating mga nakaraan. Gaano man daw kadilim, gaano man kasalimuot ang iyong past, hindi ka mabubuo bilang ikaw ngayon. Wala ang iyong nakaraan. Kaya regardless, kung ano man ang iyong past, dapat mo yung ipagpasalamat. Of course, be grateful sa mga nakasurround sa iyo. Ano man ang kanilang pakikitungo, ano man ang kanilang ambag sa iyong buhay, dapat mong ipagpasalamat na meron kang sila. Kasi, syempre, sabi nga natin, malaking parte ang iyong past, kung ano ka na ngayon, at kung saan ka na nakaabot. So, again, ka-K5, minsan kailangan mo lang din na i-appreciate yung mga bagay-bagay sa iyo at kung ano ang naging impact sa iyo. Pero eto ha, since ang ating bidang karakter ay isa sa mga someone na itinuturing na, na minsan na rin natulungan. Hindi naman siguro ibig sabihin na dahil ginawan ka ng kabutihan noon, ay jojowain mo na lang. Jojowain mo na lang bilang kapalit. Or handa kang maging single kasi kumbaga kailangan mo pa or kailangan niya pa ng tulong. So pwede kang tumulong na hindi nako-compromise ang iyong love life. Na pinipili pa rin kung ano ang iyong gusto at hindi ka lang magpapadikta dahil again sa utang na loob. Iyon lang. Wala, mga ka-K5, maraming salamat sa walang sawang pakikinig at pakikibahagi sa ating programa everyday. Sa muli, magkakasama at magkakarinigan na naman tayo bukas, same time and same station. Araw po tayo ng Martes, kaya naman Tuesday with Sweet Terry later on sa ating scheduled Facebook Live. And for now, kailangan po muna nating pansamantalang magpaalam. Once again, this has been your DJ Sweet Terry, wishing you all a great Tuesday, everyone!

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3.
2: Mabakal, sumabuti ka.
3: So kagapon, gindiskasta, kung ano ba lang advantage na mga before you take your vaccination, your COVID vaccination, mag D3 Bio ka anay. Number one, it will prepare your body, no? Ang viral load mo manubo. Nga si D3 Bio may mga monoglycerides, mga medium triglycerides na gin-convert sa aton lawas, ginhimo monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Inis na tanan, ginapatay tanan klase nga virus.
4: Wala pili, Sir Boy.
3: Why pili?
4: Sir Boy, mostly nga ginabatyag, right after ka nga kan, na-vaccine ka is hilanat.
3: Hilanat, palakit lawas.
4: Siyempre, gari ang immune system, kagaw mo, infrasyon mo.
5: Ang paghilanat mo, it goes to say nga active ang immune system.
4: Correct.
5: And recognize na yun.
4: Buligi ang imo lawas. Buligi. Paano man D3 Bio?
3: Inong ka na D3 Bio? Anong bala ang D3 Bio? Paano ni siya bala makabulig si imo during the time na gid tapos na si imo vaccination? Paano bala ang D3 Bio makabulig si imo? First and foremost, buligan niya ka maghimo sa imo mga B cells and T cells through its vitamin D3 content nga gin-amplify sa extra virgin coconut oil. Uy, hindi niya na makita sa iba niya, ha? Ang D3 Bio lang yan may amplified vitamin D3. Why? Cause extra virgin coconut oil will promote better absorption of that vitamin. Madamo ang imo B cells kag T cells. But remember, there's another point. Your D3 Bio will support your body in the production of those B cells and T cells. Why? It demands energy. Not only energy para sa lawas, but your body will demand energy in making those kinds of cells. Your medium chain triglycerides in D3 Bio will increase your mitochondrial activity and even its size because para makihimo sa mga B cells kag T cells. So kampiyon, gingaan ka na B cells, gingaan pagatong para mag-imo B cells and T cells. Ambo na ang epekto sa imo, gitawag nga D3
4: Aside
3: Bio.
4: Aside sina Sir Boy, patyo na naging niya tapat ang ano, kwanto mo, attenuated virus.
3: Correct.
4: Magyan sa BCO nga ara sa D3 Bio, total patay na gid.
0: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio.
3: Remember, ang balinati mapatay, paano na lang na iyang maghimo ang aton ang aton adaptive immune system sang gitawag nga antibodies. Remember, we don't need a live virus. All we need is the body parts of that virus. Ang muna na iyang kalanda ni body cells, oy, makuha ko na protein, kimimo ko na hilo para si iya. Makuha ko na parties ang iya kamot, kimimo ko hilo para si iya. It doesn't need the whole virus per se. That's why damo-damo klase nga
4: vaccine. Ako na may mga vaccine nga, spike protein lang.
3: Correct. May arak man niya mRNA. Ano na iya, kompleto ng virus, may halag ginatawag ng vector type ng vaccine. Nga mismo lain klase ng virus, ginbutangan sa parte, ginpaupdan sa kamot sang or other parts ng lawas ng COVID, ginsulod. Nga cause ina nga virus ya, kilala na sa aton lawas, kaya yung patsyon.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, ako ang lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakat, mga buti ka.
4: Dapat before pa ka magplano, loaded ka na sa D3 Bio, may TC. Para nga, preparado yung immune system. Siling ni Sir Kevin, dami kong makainom ka D3 Bio. Ang epekto sa post vaccination, ang D3 nga ara sa D3 Bio, siya tumabulig sa imo immune system to recognize maghimo siya antibodies.
8: Correct. Pabakuro niya.
5: Meaning to say, mangin efficient.
4: Ang D3 Bio, makabulig siya before, and after. During, and after. Tatlo ka phaser, boy. Before, preparahan niya imo immune system.
5: During. Di siya mag-overreact?
4: Di mag-overreact. Kay i-regulate sa imo immune system. Then after, mahimo siya antibodies.
0: D3 Bio.
9: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog ina nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. You may D3 Bio Health News.
2: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajamig mo sa musikahan, sa balita, maaasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Ang kampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Gabalubala ka mo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Rebio.
1: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio.
2: Ang D3Bio.
0: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
0: Yung may D3.
2: Mga

0: sa matinlong nga dugo.
1: GTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: GTX 500
0: ang GTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo atay,
1: happy kanunay.
0: GTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: GTX 500
2: GTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: GTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: GTX

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Extend Food Superman. Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction po. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitilwan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Namugid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok!
3: Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magapot

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
4: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
1: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
5: Joshua Darin de Lavior.
6: Ni si Kirby John Panes Agravan.
5: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan.
7: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
8: K5 Galingawan Time! Paano mo ihambal sa amigo mo nga maitom ang ilok niya nga hindi siya mahuyan? Pre, pre, pre! Astig deodorant mo, pre, no? Ano na siya? Tire black?
9: Aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Aga pamati kita ko sa K5 News FM. Kaya mo na pirmingi na pamatian ni Mama. Bro, ga-enjoy man ko ah. Ako gali si Christina sa Mandoriao, Iloilo. Tunay nga ka-K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon. K5 News FM.
11: Wow, my puso.
12: Ang kampyon nga istasyon.
13: K5 News FM.

0: Big X 500.
1: 27 lo, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sang una?
1: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
0: DTX 500.
2: Ako si Jean Paul Hineroso, storyanta karon. Ano bala ang inyo nga brain kag paano ni mapiktahan sang oxidative stress? Upunta sa akong diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO Dr. Ramil.
3: Sa mga wala pa nakainom DTX 500 kag Mighty City, para gini sa inyo nga kan topic kay diri mo may buluan kung ano ka importante ang antioxidant sang DTX kag Mighty C para sa imong brain health kag ang iya nga normal function. Amo ka importante nga sa mga wala pa kainom-inom na mo DTX 500 kag Mighty C.
2: Isa sang mga super busy nga organ sa lawas sang tawo, amo ang brain, the command center of the human nervous system. Ini ang ginabug-usan sang masobra 100 billion ka mga nerves nga naga-communicate in trillions of connections nga ginatawag synapses.
3: Ang utok ang nagabaton sang signal halin sa mga sensory organs sang lawas, kag ini man ang naga-send sang commands and information pakadto sa muscles. Ang kabug-aton sang brain, Sir GP, is about 1.4 kilogram. That is 2% sa imo nga total body weight. Mas dalag ko ang brain sa mga lalaki or 10% lang larger kon inkubara sa brain sa mga babae.
2: Ang brain ang may 86 billiones ka nerve cells.
3: Perte ka damo.
2: Grabe. Nga ginatawag nga neurons or gray matter.
3: Imagine Sir GP, ha, kung ano kadako sang demand sang utok sa oxygen kag glucose. Ang question, pila ka DTX 500 kag Mighty C ang imo giinom? Basin gani wala pa. Dapat imunis na pakaunon sa antioxidant. Billiones ang mga selula sinikag, ang kada isa sa ila ang nagagamit sang oxygen. Kung ang isa ka selula gagamit sang oxygen, kinahanglan man yung antioxidant. So 20% ang volume sang oxygen nga aton ginaginhawa ang nagakadto sa brain. But silingon Sir GP, amo na kadamo ang free radicals ang ma-generate sa imutok. Siyempre, sa ginasiling na to, isa sa mga pinaka-busy, pinaka-grabe mag-produce sang free radicals, imo brain, imo heart. Di, wala pa na labot sa imo bisyo. Ang sige mo kauntam is, ang mga trans fats, inatanan niya mga nag-promote sang oxidative stress sa brain. Di kung wala ka gainom sang super antioxidant ka DTX 500 kag Mighty C, tingala ka, bata ka pa, ga mental fatigue ka na, ga mental block ka na, da wala na gagana imutok, ga sakit imulo, ga migraine ka, ina Sir GP mga palatandaan nga grabe na ang oxidative stress sa imo nga utok.
0: DTX 500!
4: Ako si Laylay De La Cruz.
2: Ano ang imo ginabatsyan?
4: Taas ang akon nga sugar, 375.
2: Sang nag-inom ka ma'am DTX 500, ilan na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
4: Patigi ka namin isang DTX 500 kay. Ang akong blood sugar subong 165 sa dugo ko man, 120 over 80.
2: Subong pila na lang imo nga blood pressure?
4: 120 over 180.
2: Wala ka maintenance?
4: Wala na sir, kundi DTX lang.
0: DTX 500!
3: So amo na, hindi man pwede Sir GP nga hindi ta magamit sa atong utok.
2: Yan,
3: ano na karon? Kay bisan pa at rest ka, your brain still needs to control your breathing and your basic biological function to maintain life.
2: Correct.
3: Tulog ka, tulog. Gagihuga po ng brain Sige ka ginhawa, sige ka produce ang free radicals. Di kung wala ka antioxidant, it will create imbalance sa dito ang redox state sang brain. So mas bintaha kung naka-DTX 500 ka kag Mighty C. Take note ha, layo sa imo ang mga Alzheimer's disease, dementia, epilepsy, kung bastante ang antioxidants nga halin sa DTX 500 kag Mighty C ang imo nga ginainom. Because you can maintain sang healthy environment sang imo nga central nervous system or importante ang imo nga brain.
2: Oo.
3: Hindi na pagulat ta nga magproblema ka sa imo health. Pagi sa husto nga pagkaon, healthy lifestyle, exercise ka, inom ka damo tubig, tulog ka timprano, iwas stress, wala bisyo, kaon utan, kaon prutas, kag ang pinakaimportante, taas ka tama ang imo nga antioxidant nga suplemento adlaw-adlaw. Di, ara lang sa DTX 500, ara lang sa Mighty C, ara lang sa Pure C.
0: DTX 500.
5: Ako si Tomasol sa Barangay Port. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
5: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

na ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Sa mga palahubog, tama na nga pagkastigo sa atay nyo. Mag DTX 500 kag Mighty C na kamo. Samtang wala pa ma-damage ang atay nyo. Ang pag-inom sang alcohol ang nagaresulta sa cirrhosis of the liver. Kani dapat DTX 500 kag Mighty C ang imnon nyo. DTX 500 Mighty C. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and

0: sa malinis na dugo.
1: DJX500.
0: Para sa malusog na tayo.
1: DJX500.
0: Ayon sa mga eksperto, ang DJX500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DJX500.
0: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.

0: Mayong hapon kami nalangka damon ka mga tagpalabati. Padayunon natin sumo sa pagsipan-sipan ang matahong makasumpun sa aton drama sa kahanginan. Medyo ginbakuhan sa leksyon. Gaginating uluhan.
1: Rehas! Sa kasaysayan!
2: Agay! Agay!

0: Talaka gitu sang baban yung gaya. Gusto ko mangita o harta. Paano man ko makapangita o brak iti? Wala man ko tinapusan. Ano ni... Ba? May nagapalit siya tao?
1: Hoy! Brian!
0: Balik doon ka be? Up! Ba? Si Ute nga game na eh. Ginatawag ako.
1: Hi, Brian!
0: Ano ba kung mapahold na lang ko sa iya, no? Para makamani ko. Gusto nga tood. Mapahold na lang ko sa agi. Mapahold na lang ko sa agi, ah.
1: Dahil di ba?

0: Hoy, nga ikaw lang isa. Sa di na yung mga upod mo?
1: Ikaw na. Ato sila sa ilang mga balay di taot sa.
0: Okay. Okay na tong solicitation nyo para sa inyong jersey. Pila ka mo kabilog. Kaya para mataksan na kamudayon sa master cutter ko.
1: Oh. Ha? Bot mo sinihon, Tita Ots? Patahian mo kami nga walaw?
0: Ay, abaw! Malugid gali ka mo? Ay, ala, abi ko yan ay, tatlo lang ka mo.
1: Walo kami, ta. Pero ako bing leader sa team eh.
0: Ha? Ay, di wala problema. Ako nang bala.
1: Kung gusto mo, Tita Ots, obrahan na namo ng jersey namo na. Hambalang kung anong pwede namo ni Mona.
0: Ay, hindi na. Tutok na lang kamo sa pag-practice ninyo para sa lega. Para magdaog kamo.
1: Pero, Taots.
2: Oo. Oh.
1: May kinahanglan pag ikamitani, blasimo mo.
0: Uy. Ay, abaw. Ano pag hindi na? Basi. Ay, maputo na ako sina iya.
1: Sorry, giti taot sa. Pani, inang ikaw ba na nga, biding maayo di pangabuhi sa atun, pero okay. Kag may, yari mo dito di ban, pero bagiingan.
0: Ay, uti ano ina, iambal na nga daan kay para, makapangindi ako.
1: Ay, kabay patani mag-uo lang eh.
0: Ay,
1: kuan Tita Ots ha?
0: Ano?
1: Kinangla namon blamyo sa basketball ha, sa team namon. Kag siling namon, basi kun pwede dang bata mo bla Tita Ots.
0: Ha? Si Febby? Ay, ambalon ko na siya anay ha. Upad bala anay sa balay? Kay, para ikaw nang magambal si iya?
1: Ati sige Tita Ots ha.
0: Pero anay ka, pasi pangitaon ka ni mama mo, ha?
1: Yeah, dito na ko alin sa balay, Tita Ots. Kinyaw-yaw ko, ha? Nyaw-yaw ko, nanay. Wala ko nagabulig pangita kwarta.
0: Oh.
1: Buiset gani. Para kay Wangga, Tita Ots, no, kwarta lang yung iyayalagas, ya.
0: Ahay. Kabudlay man si naman.
1: Kung may maampo na sa akon, mapaampo na lang umong. Galit eh, wala gid guros ang mapatol sa ako ni, di ba?
0: Ay,
1: kay dako ko kaon no.
0: Himal-i mo man niya ba si may ara? Ay, tapos paminsaron ko ina. Basi palang balang makumbinser mo ako.
1: Wow. Ay. Tani, Taots ba? Himuan lang ko bla, baby mo bla.
0: Oh? Huh?
1: Sige na bla, Tita Ots bla.
0: Uy, nugay ka ha? Pag-sure ka, ha? Eh di ako pag, pakwan-kwan-kwan niya. Kaya ba si, ha? Tuturon ko bala
1: ako. Ta. Ako na lang baby boy mo ha. Pero basi bla, may mga kig bla ho.
0: Uy.
1: Basi may baby na nga nauna ka bla sa akon bla.
0: Ay wala ah.
1: Tiyan o, Tita Ots. Basta may ara ka na iba niya, baby boy?
0: Wala!

0: I'm the food superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend food superman for men. DTX 500.
2: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo yun kayong DTX 500.
0: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginhalinan sa mga

0: miot. Nga gindala mo din sa balay si Brian kay Nahaw.
1: Ay, kahibalo ka palangga. Wala man sang problema, dira ah. Kay gusto ko man na siya mismo ang maghambal sa imo. Nga gusto niya, ikaw, kuhaon nga muse sa liga ng mga barangay.
0: Okay, Mami Ots, ah. Pero what I mean balaya is, pasik kong lain ng hangpon sa iban nga mga lalaki nga gakadod siya sa balay.
1: Oy.
0: Kagmasalaan siya pala nga boylet mo pala, haw.
1: Ay, so what? I think deserve ko man, hindi bala? Kung may aragin man nga lalaki nga maghigugma sa akon? Nga matuod-tuod nga feelings?
0: Mami, okay na iya. Basta hindi lang hubin nga daw kaedad ko lang. Kay sigurado, kwartahan ka lang ginya sina, Mami.
1: Ay, langga. Paano ni Mami Ots mabalaan kung hindi niya pag-testingan?
0: Mami! Mami balaan, di ko na iya.
1: Langga, wala gid ko yabalas ang love life subong. My life is so empty. Isa pa, wala taman kaya ginapabayaan lang ka, hindi bala? Gusto ko man nga, may kilig kagkiliti ang life ko. Kani please, intindihan lang si Mami Ots.
0: Hi.
1: Hindi man magliwat ang pagbalangka ako sa imo, ah, kung may boyfriend ako. Promise ko ina sa imo. Langga? Promise ko ina.

0: ang kabangya? Tuon? Ti, sinong nagluhod sa inyo? Siya o kung ikaw?
1: Gatong sula pa eh. Daw medyo hulsam pang tupik ko namon nga duwa.
0: Ba?
1: Pero matiyagan ko bala part. Daw wala patay pa si Platya sa kay Junior ko mo.
2: Agoy! Basi marago mo ang imo si Nameg.
1: Nauga intra sa istorya, Dotsa.
0: Gani man.
1: Hindi ni pwede sa mga minors yan.
2: Minor ka to? Dako na kuya. Bao chamban kagid ya migya.
0: Tanig sa ako puno lang kami, Meg. Eh mapadap man ako.
1: Bo, kalma lang bala. Kay may upot pag ina si Uteng agi. Agila man silang parlor. Ato blang.
0: Ya, kato blang daw demonyo ang kilay. Pag milog daw iya sang karabaho. Lutik ba lang mo tong itsura, Meg? Meg, dubaga to ya.
1: Meg, pili ka. Kwarta o gutom ka?
2: Kuna kuya, kwarta.
0: Kalma na, Dot. Basi kung magagay-agay ka.
2: Nga, magagay, haw.
1: Bu, inusinti ka ganyan, Dots, na o, blanggabang. Balaan mo na galing, blakadlaw, ah. Kung nga, masinig ka nga. Agay! Agay!
0: Baagay ka ganyan, Dot. Kumarosdak ng banggirahan mo.
2: Ano man? Pareho niyo. Agay! Agay!
0: Tama mo kina!
2: Grabe mo!

0: Ano natabo kay Uteng man? Gabi na ni, wala pa siya kapauli. Inatawagan man sa cellphone, wala gasabat. Reset ng cellphone na nami lampos.
1: Basi kong nag-date-date na tunay. Kailinip kay Mami Ots, ah.
0: Ano nga date-date man?
1: Nag-date sa boyfriend niya, eh.
0: Ha? May boyfriend na si Mami mo, Otsaw?
1: Oo, Nay. Isa sa mga yots na nagsolicit, di bala?
0: Gaga nga agi. Eh, nagbiga naman? Gusto yun naman, guro, nga maintuan, ay. Gusto yun naman, guro, nga. Ay, makatilaw gina sa akong, bro. Makatilaw gina siya.

0: Agoy, ginsiray na. Tapat kid. Kiginsira na sa aging parlor nyo na may dalang at iloring shops. Preparar, brahe. I-preparar ang lubato mo.
1: Ay, ginsira ko na lang ang akon nga na siya kay Basi Balakaron.
2: May magsulod pa bala nga customer. Ote, ifit na ang imo nga jersey, o. Oh. Tanawang takon, igo na sa imo, abe. Ah, kaguagali. Gusto ko, may terno nga shorts ang imo nga top nga jersey. Oh, taksan pa ka, ha? Ah, abe, abe, hawak mo. Ah, itakson ko sa nga tape measure, ha? Ay, Brian?
0: Thoughts?
2: Pwede ko matouch ang Brian?
0: Ano ang gusto mo itouch, Mami Oats? Ha? Pagprank ka. Di nang takson mo ang hawak ko kung ang ulo ko. Ha? Pagprank ka, Mami Oats? Pagprank ka!

0: Bakit mangihi?
1: Mag-Sporbiotics ka!
0: Base UTI na ina!
1: Mag-Sporbiotics na!
0: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
3: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
4: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walang ito gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C! Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang ako niya sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko mani. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnumbo ang ako sugar. Kamiyara, inigali. Gasang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX

Ano pang ginayahan na matabo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunagin ninyo sa papamati ang makalawat-huwat niya kasugbon sa atong drama sa kahanginan. Kanyo gitmakuhan sang pagdunaan niya ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan, agay-agay! Ginsulat kas direksyon ni Nelia Santiago Miranda, musical director Michael Tamaki Jr., recording engineer Nuli Aparicio, special sound effects Milpin Plotenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal na ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng estasyon.

0: DTX 500.
1: Paano madula ang madamo ng mga punggo during sa iyong mga soltero days? Paano ang DTX 500 makabulig sa madamo ng punggo sa iyong mga guya?
2: Sa mga pagtuon, isa sa mga rason nga kakapunggod ang tao is clog na ang pores tungod sa grabe nga yabok, grabe nga kagaw, grabe nga kung ano-ano lang gakontribute sa pag-develop sa pubis. Kan mga radiation, sir boy. Pwede nga mo ng rason nga makapunggod ka.
3: Baka epekto na si muskin, okay? Once may initan ka, that is also a form of radiation. UV rays are radiation. Ngayon ka-cause man na siya, kung sobra-sobra ka nga painit, it might cause also inflammation on your...
4: Sa mga pamatan noon, bala, yes, wala ka tubo ni tungod nga hilig din sa pulaw, eh.
1: Pulaw. Aside nga pulaw, grabe pakaon sa tamis. Tiyang tamis, grabe magpakuan. Magtugas ang oxidation kag-inflammation, sir boy.
3: Correct.
1: Ang muna gani nga, kamo nga mga bataon, mga medyo bata pa, kung gapunggod ka mo, mas timprano, maano na ka mo, masunod mo sang nagakaigong lifestyle, tulog timprano, likaw-likaw lang, anay da sa mga tamis, ah. Ang mga paborito sa mga bataon sa mong sir boy.
3: Correct. No?
1: Uh-huh. Ang hindi paborito sa bataon ang pag-inom sa DTX, kamo nga mga ginikanan, tudloin nyo, kaya ako kay kabataan nga, eh, gani, kinapainom ko na kanadlaw sa ang pinya nga may luya. Tapos, butangan ako DTX. Pero ang importante para nami ang guya, baby face, wala sang iban nga isulod mo sa lawas mo. It's all about antioxidant.
3: Antioxidant
1: man lang. So kung adlaw-adlaw ka gainom na, grabe naman, hindi madula ang punggod. Dula ng
4: punggod. Kakas ng punggod.
1: Kakas ng mga punggod. So hindi mo pa langulanguhon ang DTX 500. Kay sigurado, dako ginaya makabulig ya.
3: Correct, no?
1: Lagi na correct niya ang imo atay, sir boy.
3: Correct na correct ang atay. Kung nami ang atay, nami ang skin, no? Because ang skin ta is the reflection of our liver's health, no? So, kung kampiyon ang atay mo kay DTX 500 ka, layo ang atay mo sa oxidative stress, kampiyon ang guya.
0: DTX 500!
5: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka batinamon nga may DTX 500.
6: Sa kapila ka maginan?
5: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduanan.
6: Subong kamusta?
5: Huwain ko ginapatsyak maskin gamay.
6: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
5: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
0: DTX 500!
1: Ibagid kung naka-DTX 500 ka, damo ang mabuligan sang DTX 500, tinuloan mo atay sa tanan ng mga toksin, tapos ang panit mo, sir boy, hindi dali magkurino.
3: Correct, no? Kay collagen
1: production. At mata mo, permigasiga. Ano pa? Hindi dali magbukay buhok mo. Kung kuhan ka, DTX. Tapos, aside sina, hindi dali ka mag-arthritis, kaya yung mga cartilage ka, mga collagen, nami.
3: Puting datos ang DTX 500.
1: Hindi dali maghubag imo kurason, hindi dali mapatay ang imo silula because of antioxidant. Adlaw-adlaw, permi na to atubang, hindi na to malikawan, aras malibot ang free radicals.
3: Free radicals. Going back sa imo pimples, kung saan po sa bongga, ano git, do pertigin ang pimples mo, you take DTX 500.
0: DTX 500.
1: Pag pala inom ka DTX 500, medyo madugang-dugangan ang span sa imo life. 10 years.
3: Ang extension.
1: Ang extension sa imo kabuhi. Taas-taas ang urak balyo, ang antioxidant, gina-preserve niya imo silula para hindi dali ma-damage, hindi dali mapatay. Dapat ya sa high time, magpili kita sa mga manami nga kaunon, mga healthy foods. Importante gina, sir boy. Kag, syempre, hindi nyo paglipatan, iupod gina to na sa aton mga suplemento. Iupod na to sa aton nga adlaw-adlaw nga budget. Ang DTX 500, kaya na, dako gidya makabulig sa ikaayong lawas.
0: DTX 500.
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
7: 470.
6: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
7: 160.
6: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang
0: DTX 500.
7: DTX 500.
0: DTX

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras K5 News sa FM Kalibo, alas 4:33.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: El Castigador.
1: Ang tinig ng bawat mamamayan.
3: El Castigador.
1: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
3: El Castigador.
1: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
3: El Castigador.
4: Grabe po.
5: All right.

Grammy Food.

0: Kalibod.
1: Maayad-ayad nga hapon, Banuait Kalibo. Maayad-ayad man nga hapon, Probinsya at Aklan. Good afternoon, Western Visayas. Adlaw kita makaroon mga HK5, ita Martes, itya 15. Sabugan at Setiembre, Dagon 2026. Payday. Sana all do iba nakabaton yung tana. Well, raton niya pagpanamiyaw, pag-abi-abi sa aton yung mga suki ng mga tag pagamati. Sa 17 ka mga kabanwahunan, 327 ka mga kabarangayan sa kabugusan niya, probinsya ito. Good afternoon. Maayad-ayad niya pagpamati mga HK5 sa kuto mga butan ko signal. Waragwagan at 94.5 K5 News sa FAM Kadisa. Man niya nagapayag sa inyong pagamatinaan, ruwaton niya pala tuntunan. El Castigato. Martes ng edisyon, broadcasting kita live sa 4th Floor Garcia Building 2 Osmeña Avenue, Estancia, Kalibo. Sarang manin yung mabatian sa live programs K5 News Kalibo. Di magkalipat mga K5, mag-like, mag-follow, mag-share. Itaton ka lang official Facebook page K5 News of FAM Kalibo 94.5. Pwede manin nyo ron ma-download sa Play Store, type lamang K5 News of FAM Philippines. Install sa inyong mga smartphones mga HK5 ag tanan nga radio stations under 5K Broadcasting Network. Inyo karang mabatian si mangkamo nga party ita kalibutan. El Castigador. Sana kaangdan inyo karang Castigador. Ako si K5 Gloria Villasmania. Magaliliba kita sa alas 6 karata kahaponanon mga HK5 para sa aton nga nagapangunang mga balita impormasyon nga naguntad sa kabugusan niya probinsya at Aklan. Sa sugod it aton karang pungsod aton pagatalakayon. Una kita mga K5 sa Banuat Kalibo. Kaya karang Toyota Avanza nga ginbaligya. Wow, gin panakaw gali sa sangka ka rental. Agro sangka negosyante sa Kalibo nga ginbaligyaan kara mga HK5 na lugi at 500,000 pesos. Naligya ka na rong raya kara nga sagakyan. Masobra tunga sa milyon. Wow, lipay-lipay mo may anang Toyota Avanza mga HK5. Buhay mo kasayod. Nga halin gali ra sa karental nga kung sasiin mga HK5 gin na dagasa. Itrundaya kara nga mga manakaw. Ay nakabayad yung tanay mo at 500,000 pesos. Hindi, goodbye 500,000 pesos. Runa, gimbawi uta ita. Kaya ka nga tag-iyarong nasambitan nga sa akyan. Pero may sagap dun ka na kararong raing nagbaligyang hasta sa makaroon pa dayon niya ginaimbestigahan. Itaton niya Kalibo Municipal Police Station. Doon na amon ka rin gapapatikin niyo mga K5 rungin patigayon niya interview ni K5 Rigilin Tornino. Sa mga wak ka na nakahingagaw kayo na sa 11 Mbps. Kung paano kara hadagasa. Aga, habugaan ita, masobra tunga sa milyon. Rong raya, karang gagaking negosyante, yas ato niya, Banuat Kalibo. Sa piyakman karang abahin, van man niya, biyahing katiklan, Iloilo, ginreklamo mga HK5. Bangol si Gon sa Bukon, ita, manami karang servisyo. Rong raya, karang abiyahero, pagto sa Isidat Boracay, mga HK5. Pagto sa isla ita Boracay, nag-travel via Katiklan, Malay. Amat na hambal niya kung sa siin Bukot Manami. Long raya karang naging servisyo, it nasambitan karang van driver. Namihasa mo sa anak karang pagpanukot at pamasahe. May inapagid karang mga K5 na o istoryahan ka nanda nga kumuabi. Wong dunay mo at pambakit anang diesel. Kunta nagbiyahe. Ay parehas malangman kitang nagkinahangan ita kwarta. Bukon ita magdudiskarte ka una aga. Ikaw tarayon kararong kung bagahay mamintahan. Sa piyakman karang abahin sa dugang pagin naton nga balita. Balita nasyonal mga HK5. Aragon! Aragon do ginahugat ni Senador Rubin Padilla. Bimana kung kaya gidmana ninyo akong dutlan it kaso. Ay kung kasuhan man ako, hao mataman akong atubangon. Para anon rang pag-atubangon. Kasi akong hindi ka magsipot ha. Si Senador Rubin Padilla mga K5, mag-aatubang sa Department of Justice. Sa aton nga DOJ para sa kasong obstruction of apprehension. Kaya rong ratong-atong nakita ni mo sa CCTV na ginapahayag mga HK5 o ginapahayag nga ginpatakas na si Senadora Ronald Bato de la Rosa samtang sa sugod karata Senado. Sa dugang paginaton nga balita, bawharaman masubo-suborong nagakainabong ran sa Maguindanao del Sur, mga hakipa. Abi naton tapos konrong raya karang mga kinagamo sa bahin nga rait magaw Maguindanao del Sur, mga kakipon. Ay may ginapatigayon igto maharon. Naron daya karang eleksyon. Ay ko nagtaliwan nga adlaw kahapon gani.
0: Grabe.
1: Nakaangkot engkwentro sa tunga karat militar agron daya nga mga armadong grupo. Nga kung sa CN pinakaulihi karang impormasyon nga aton nabaton, mga kakipon. Daywa nung ginasugid nga ninahan. Hugo rong arestado sa 5 oras karang pagbarilan sa Maguindanao del Sur. Kaya gida na di kita kapatigayon nga ra ita mga eleksyon nga ra mga K5 nga kung tat matawhay. Ay sa naton sa Maguindanao del Sur nga abo na ang mga maisog. Abo kararong pudiruso. Ay do yun nga ni. Kaya siguro ging extended 5 years rong raya karang nga government service at mga barangay kapitan nga ra. Kamo pabor kamo nga ron ay mapabor man kamo sa hindi aprobado ron sa kamarag sa Senado. Bao hambag tot kapitan nga gapong ko mga ron. O bukong matanan mga K5 may ina matanang kapitan nga mayad-ayad matana. Ay kung mga mayad-ayad matanang nga ron niya kapitan katroana matanang tinutuyo ay rong kamagayran itana karang nga barangay. Ay malipayon takaron rong pilang ka mga residente ay sagamat mana sikap pa mana gihapon man na rong magdumaga man at aton nga barangay. Mayad tamanay mo ron ay wa tamanay mo ginapili. Pero kat kapitan nga tong akurakot. Kat kapitan nga mapagsamantala. Wow. Ay sagamat mana abo pa man na ro ako nga hitakaw kara. Ay tao lamang. Oy speaking of rundaya karang mga kapitan mga kabo-abo ta makarang reklamo sa Nundaya karang 20,000 para sa mga estudyante nga nga parte it bawat barangay makikinabang BBM program ni Ferdinand Marcos Jr. Mas mayit pa nga ni walang nagpanao kara si PBBM di wa pa kunta sa nagniawayan. Ay in fairness matana si ibang mga kapitan nga ginareklamo mga hakipan. At least ay nagaklaro ta sanda. Arong tana may kaisog dat buot nga magklaro. Pero iba nga ron unang mga gina-question, agwa ga sabat-sabat, botsing hanon ron ay guilty. Ay permi-permi natong ginahinambal. Nababatian nyo sa mga social media, sa pilang ka mga estasyon ni Tradyo. Rung raya nga 20,000 presidential scholarship. Dapat tabi ka ra, mas mayad ara mga K5 nga kung gataogin man it mga presidential scholarship nga ra. Diretso lahat ana sa estudyante nga deserving nga ginaserve ito. Di ba ga-survey ro PSA nga ra? Kaya survey sa daran eh. Pila ro middle class. Pila ro low income earners. Pila ro mga manggranon. Kasi di karoon na yun magbuo kita basingan. Ay kung iagi-agi pa tana abis sa mga politiko nga ra, kabaabo pa tana ron yung mga isyo. Babo ba tarayin doon niya question? O di nag-hinaway ka muna sa inyong karang barangay. Ano man si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga rin, manugpaaway man. O, sa inyong ginana rong kalakaran niya sa ato niyo pong Sud Pilipinas. Ay, ay tao lamang. Paton balikan mga K5 rong rayang 20,000 presidential scholarship. 5 ka mga estudyante karakada barangay rong posibleng mapili. Alin ron sa 200,000 pesos kat aton itong gin-report maging tagana sa kada barangay kung sa siin 100,000 karon ay para sa 5 ka mga scholar. Sa iba may sulit ana 20,000 ngayon pero sa mga pobre mga K5 kabahog-bahog tanong yung butang. Ani naintindihan matana naton ro iba karang may mga himumutot ba? Kwan man at gitawa 20,000 si kwan man nga to ay ana man ang kurso ka to'y nursing. Aga manggaranon man manar. Ay kagabanan karon nga ginauna, rayang mga estudyante nga magapit yun lang makatapos. Pero nagpamiligro nga hindi sanda makapagtapos bangod sa kakugangan ikwarta. Nanay, bukod man ron ito, automatic nga 20,000 pesos para sa tanan nga ging mga estudyante. Inapili rong barangay, ita, o nagapili rong barangay, it 5 ka mga qualified scholars. Kung may 500 college students sa Abimana, sa Sangka Barangay.
0: Grabe po.
1: Kung tanan ro yun, hay makabaton, mga ka-K-5. Limag at akaroon yung qualified students rong pagkatawan itig 20,000 pesos sa idagom itasambitan karoon yung programa. Aman, nabidwa lang yung abo-abo ay, abo man daw atong ginabinayad nga rang atak. At mga gingtinakaw nga to ni Martin Romualde, Martin Romualde. Wapagali mo hapamatudan nga guilty, no? Nagrayong si Zaldi ko. Kung minatood gid man nga nagpinanakaw sa mga K-5, panupod to bilang educational cash aid sa mga estudyante nga ra. El Castigador. Ay, makon mo, bilyon-bilyon. Gusto nga ni, tawaan mo ka to, tig 1 million pesos ro kada Pilipino. Ay, igo nga ni. Pilaro populasyon at Pilipinas. Huway-huwayo na itong to mga K-5. Bow! May akong tang kilaga nga to partner nga bukon tayo mga pabor nga ni sa mga ayuda-ayuda nga ron. Man, makon bukon tayo mga pabor. Ay, naming ani ron, may ayuda. Ay, manay, ruyon man nga ron nila. Pinaturaan man na ron mga tao karon nga magtinaman.
0: Grabe po!
1: May punto man ni mga. Para sabi man na 4-piece. Ay, matugan man na ito, mag-inutang man na ito. Matugan dahil do 4-piece. Sayro 4-piece man na nga ron para taron sa mga inunga. Nga maka-eskwela, para inegosyo, agon nga mapalago ron negosyo, mag-graduate rin sa 4-piece. Ay, iba taman na pagkabato ni 4-piece, ay baka ita... baka itinom. Ibugang. One day millionaire ba nga? Tapos mautang ra yun. Nagsasunod ng galing manabayad, mag-abot ang 4-piece. Hindi man natin pagtananon mga ka-K5. Rong tanan kirang mga barangay kapitan. Ay maabo gihapon nga mga barangay kapitan rong nagasunod matana sa tama karang proseso. Tama nga pagpili, patas nga pagpilit mga beneficiaries nga. Pero kung may mga reklamong nagagawa, ay dapat dun nga seryosoho nag-imbisigahan. Bukon itasagang sa mga reklamo, tawan ba nato ni Tustisya? El Castigador! Rong 20,000 pesos nga educational assistance para sa mga estudyante ron nga nagkakinahanglan. Ngani, dapat ay klaro at transparent kung paano sanda ginapili. Kung rin issue ita politika o personalan, issue rin yun ka K-5, it ginatawag nato nga fairness. Kung tama ro proseso, what dapat ikahadlok sa investigasyon? At kung may saga, dapat naton ron nga itama. Ay, bukon man it importante kung sinurong nag-rekomenda karon mga K-5. Pero importante, nakaabot baga rong bulig sa tama karang estudyante? El Castigador! Ay, okay, matamakon si nung Royden nga ra. At least ay ginaklaro, tanana, o ginalatag na roproseso, hararo proseso. At least ay maathagan mga hakipan. Eh, paano ro iba? Paano ro iba ka to? Aba, kababo pa man. Ito ka ina sa may partit banga nga to. May nag-message man. I think may sa, ano man, may sa party man it batan. O may sa New Washington pagit. At tapos ay gina-extend pa man, wanda karon nga termino, 5 years ba? Rama na inyo, 5 years, wala na akong gapong ko manaya. Kasamit, kabi mana, kakamon ka rat, ayuda. Ay, masabat man karong dobotante, sige ang mana. Makasasa ka na yung mana, nasa imong posisyon, sunod man ang eleksyon ka na. Ay, kapin pa kung madya, maabo-abo sa nasa ng pamilya. Mga 15 bilog, gabi mana sa nang botante sa andang pamilya ba? O 15 gagito nga mga kabuto? 15 bilog, lagi kimo maduga kung tanan sa dato, ay hindi ka pagbutuhon. Ay dapat ay rin yung buligan mga K-5. Ay that true yun, ngayon nga yung bang amig-amigon. At mga dagagkuan nga pamilya din yung amig-amigon. Ay maabo sa naroon nga botante. Ay pero kung mabo man sa nang butante, agwa man sa nagahilisugot, awa man gyapon doon, dapat yung pilion ay kat ano bagang arno, kat mga pamilyang united we stand, divided we fall. United we stand, divided we fall. Agod mag-eleksyon ay pa, kami man ang pamilya de la Cruz. This is size man na kami, kimo, kita man na kami, kap. Isip man daro, Kapitan Bao, sure bold. Agi man na akong niya, this is ice bilog, katawa. Ah. O, sige man na. Ato man na, ipakayading bagay man ang horn. Padaghan tamo ano na plywood. Tawaan ka na ako't bumba. Tawaan ka pag ito wiring at kuryente. perte. Alas 4:51 mga K5, aton kirang oras. Sa aton kirang pagpadayon, kay bahan naton sa paghatod at servisyo publiko, DTX 500. The superior antioxidant, na may ampalaya leaves with the sugar cane extract. Rong DTX 500 ay nagabulig, agod nga i-regulate aton yung blood sugar level. Malikawan, ro type 1, nag-type 2 diabetes. Ro DTX 500 man, nagabulig, agod malikawan ng hypertension, alta presyon, high blood pressure. Kidney and liver friendly, raya mga K5 high vegetable capsule. Anang nga tinuya karon ay himo sa tinuya. Ani ay mas madasi imaw matunaw and hindi masama dro aton nga atan. Hindi man magtaas ro aton nga HGPT, bangod nga imaw, high pure organic. Ro DTX 500, mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia, Calibo, Aklan. Usugin naton si Dr. Robert M. Pinato. Aga, syempre, yung klinika D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist.
0: Grabe po!
1: Yung klinika D3 Bio, nga may mabaho nga bulig para sa mga senior citizen. Nga kuyang sa vitamin D3. Manggaranon man sa fat-soluble vitamins, nga nagabulig para mas madasig ma-absorb yung mga vitamins and minerals maghalin sa aton yung mga ginakaon. Manggaranon sa MCTs, sa medium-chain triglycerides, nga nagasuko sa mga mapanamad ng mga viruses. Kaibahan yun rong flu virus. Rong Klinika D3 Bio, mga K5, bangod nga imaw antiviral, antibacterial, at antifungal. Nagasuko man sa lung infection, mga bacterial infection sa aton nga baga. Para matapna rong pneumonia, mga K5, malikawan rong UTI. Pag sa mga kababayinan nga perming ginadisminuria, mag-Klinika D3 Bio.
0: Grabe po!
1: Aga, syempre, di pagkalipatan mga K5 rong Mighty C. Rong maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C na nasidik bangod nga himo sa pure nga alkaline. Raya hinagabulig it collagen production sa aton nga gawas para mas madasig mag-ugat ro aton nga mga nito. Especially sa mga bagong opera, bago karang nabalian. Agad madasig mag-uli ro bali, madasig maghilom ro mga nina, mag-Mighty C. Non-acidic bangod nga alkaline-based vitamin C. Bisan may problema ka sa acid o sa hyperacidity, pero may man akong gina-acid reflux. Kaya ni ay madya delikado ron kung mag-inom mga K5 ita normal ng vitamin C. Para sigurado ay alkaline-based dapat. Madya mahagang galing imaw. Galing ay Mighty C mga K5, 8 pesos per capsule gatana ron. Kaya ni sa mga senior citizen, may inyo pa karon yung 20% discount para sa mga PWD. So Mighty C mga K5 ay nagabulig man. Agod nga malikawan naton rong iron deficiency, rong pagtapna it anemia. Kanan ron, mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia, Calibo, Aklan. May free consultation from Sunday to Friday, alas 8 agahon hasta alas 5 hapon. Libre karon rong konsultasyon, wat bayad ya K5 rong professional fee. Ilan yung nabayad sa professional fee? 500 pesos? Ilan yung consultation fee? Sa iba ay 400, sa iba karon ay 500 pesos. Sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ka K5, yung paghugatan nga magmasakit ka pa. Kung medyo may nabatsyagan ka, magpa-check up ka gagi. Libre karon una rong konsultasyon o at bayad. Baka nyo lang ron itruta sa inyong asuga o inyong inugbayad. Baka nyo vitamins. Sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, usuin nyo rong mabuot si Dr. Robert Impinato. Gwapo pa ron mga K5, maabi-abihon, especially sa mga maguga. Ag si Mama Abigail Impinato. Alas 4:53, aton kailang nga oras, magpanumbalik kita pagkatapos yamang ipilang ka mga reminders. Stand by.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Kanto ta sa mga benepisyo sa D3 Bio. Nga adlaw-adlaw ka mag-inom D3 Bio. Nga every 8 hours ka mainom D3 Bio.
5: Arang.
4: Okay. Sa mga pagtuon, dapat every 8 hours, sir boy. Mm-hmm. Kaya ang monolaurin, ang monocaprin, nga mo na ang tagapatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, ma-expire after 8 hours.
5: Mahimo siya ketones.
4: Mahimo siya ketones, mahimo siyang energy.
5: Puslan
4: siya
5: po.
4: Wala sang ano mo?
5: Wala ta.
4: Puslan siya. So dapat every 8 hours ka inom sang D3 Bio. Isa lang ang pwede nga hindi mag paginom di tribayo sir boy wala sang upod
6: correct
4: pero palalagaw ka ay kinanglan mo ikaw upod sa mga tao kinanglan mo
6: kinanglan mo
4: before pa 8 hours inuman mo kinanglan amo nang nakadami
2: di tribayo
4: isa sa mga pinaka the best gid nga mga pangkontra sa kagaw because of mono lauren and mono caprin ang hindi ko lang gid ya ibaylo sa di tribayo it's the oil pulling kay kaya niya patyon ang kagaw nga ara sa nagasuksok sa imong mga unto sa imong mga gums layo ang gitawag gingivitis ang inflammation nga gakatabo sa imong nga mga ngislo
6: correct
4: diarrhea ma-correct sa ano sa oil pulling through di tribayo mga kagat ka lang tatlo ka di tribayo kag imumog mo
6: Kampion.
4: Mga 20 minutos nga mumog after sa imong mga pagtoothbrush dako gid niya makabulig sa
2: di tribayo
7: ako si Richard isa ka tricycle driver nang galingin mo loko na ibaluan ko nga taas nang dali akong blood pressure pay nang paninisis sa di tribayo tatlo ka bisis sa isa ka dalawan month lang nakuha nang lingin sa ulo ko nagdubo na akong blood pressure
2: di tribayo ang di tribayo yung may visio ang visio yung may D3 mga buti ka
8: ari dok nga nga ma di tribayo kay ang virgin coconut oil among ginhatag ni Carlo Nograles sa mga ospital hindi kay D3 nagkanto sa mga ospital sang April 15 nang distribute sa virgin coconut oil ano nga balya dok ario nya the clinical trials nagapakita nga ang virgin coconut oil could be used to prevent COVID-19. Gobyerno nagambala.
4: Prevent.
6: Government na.
8: Oo. And as patients who regularly took virgin coconut oil, naka-experience sang panubo nga COVID-19 symptoms.
4: Alang-alang hindi magnubo, Sir Boy.
8: Because of the monolaurin.
4: Sa sige tuyok sa monolaurin and monocaprin, matamato niya patay ang mga ano viral load mo. Tubtub nga makarecover ka. Pero, mas grabe gid ang epekto sa wala pa ka na COVID ya wala pa kaya na trangkaso nga nagainom ka kay why gid chance ya ang guwa niya di maka first base ang kagaw
8: Ario i-quote ko ang hambalya mismo do ka more importantly hambalya there are zero risk involved virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives tema kun mo gobyerno mismo nagambal boy makabulig gid ang virgin coconut oil nga ati ara na sa D3
4: tama pero minato balik-balik plus Sir GP kung hatagan mo ko D3 pigaw na paimnon mo ko D3 pigaw na paimnon mo ko BCO pigaw gyapon pero paimnon mo ko D3 kag BCO kampiyon na
6: kombinasyon
4: gi-combine ang D3 kag BCO kay pwede mo lang ta mag-recommend nga vitamin D3 lang di ba kung nami pwede man ta maka-recommend nga BCO lang pero lain gid nga gi-combine mo ang D3 kag BCO sir boy
8: kagarido ka gi-preparasyonan ta na para nga makamasib dose sila kay nga aton nga D3 hindi mo niya kataas nga ma-overdose ka there is no overdose with D3 bio
4: wala biskan pulo pa biskan 20 pa
8: okay hindi mo nakatasong D3
6: ka borderline ka lang layo ka sa ginatawag nga toxicity sa vitamin D
8: tistingi mo inoms damo sang ordinaryo nga plain D3 kitapos kagid ma-toxicity if kay taas kayo
4: sige it's not all about sa padamo-damo sir boy sir GP it's all about the frequency sa pag
8: proper timing
4: dapat ya hindi magdubo 8 hours kung maara ng trangkaso sir boy dapat every 4 hours
6: correct
9: ako ya nga gusto ko D3 bio kay may butika ako sunod balay kay kung masakit ang ulo ko migraine D3 bio ko na gilanat ko trangkaso D3 bio ko na
4: sir boy malis ang kadamuon sa imong bulong
6: correct
4: kung may D3 bio
6: halog
4: instead nga gainom ka sa una tagpulo tub-tub 15 ka no klase nga bulong malipot na lang majutay na lang magamay na lang
10: D3 Bio. Ako si Jomer. Kutumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
1: Oras sa K5 News of Am Galibo, it's 5 o'clock in the afternoon. The Time Check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.

0: Impunta alas 5 mga K-Vibe, braton kirang oras. Balik kita sa aton niya pagpangalaga, Del Castigador. This time check naton si K-5 Velrose Qual. Hanungod mga K-5 sa Rundaya, karang update. Sa 34 anyos nga nga gagaki nga nagsuko sa mga pulis sa Lezohon. Oh. And sa una karang mga balita, ginhana na pa karang bunon rong sambilog sa mga pulis. In remit yun yung moto sa Daya, karang ARC din natong ginahambag mga K-5. Nga kung ikaw may ginaobra nga bukonit in sakto, may imo gid nga kalalagyan. Yan, kalalagyan. Agraya man kira nga babaeng pasahero, ginreklamo ro ginsakyan nga van, nga kung sasiin mga K-5 brong servisyo si gonit van driver, uwa na nakara nagustuhan. Sa line number 2, si K-5 Valrose Qual sa detalye at balita, standby.
1: K-5 FM Live Report.
0: Sa kampiyon nga balita, K5ville, with your report, go ahead.
2: Daywang ka pasahero ng babae, K5 Glow, ang nagreklamo sa atong kapulisan, angot nga isa, andat lang nga na-experiensyahan no? Sa driver, it andat lang nga ginsakyan nga van na K5 Glow. Kahapon ka natabo, mga alas 12:20 no, nga konsigin na ito sa area, it banga na konsigin base sa atong karang information K5 Glow, nga halin kasanda sa is like Buracay, yung dahil ka nga mga biktima nga nagsakay no sa dayang van halin no sa Katiklan going to Zacaga, Iloilo, kung anda kang biyahe. So, bago mat-aman naghalin sa Katiklan kung dahil ka nga ano, departure ba K5 Glo, kaya may andot ang kasugtanan nga 600 per head kung anda kang bagayran o kung pamasahe K5 Glo sa undan sa Zacaga, Iloilo, na kung siin nga ni Haywa ba ginagaumi nga pag-abot sa area, it baanga K5 Glo ay nag-angkon ta ita mechanical failure kung dahil ka nga van nga kung siin, ginpundo mat-aman ron ita ato ni rang driver para nga ni ayuson gin ayos kun dai kan nga makina ita na sambit nga van ya kun si inya ni bilang assurance gin tawan man sandara ita assurance ita driver nga watuwatan yo man na do maga sugang baga ihalin sanda sa another van K5 Gloria agud nga padayon ko anda kan nga biyahe kaya actually dayang biktima gagasanda K5 Glo ita oras man kay matabok pa kasanda no kay mapabakolod siguro din the base abi sa atong information nga kun si inya ni haya inabot sa ita tatlong oras K5 Glo ko anda kan paghinugat wa gid et nag-abot aga saka lang nag ambag kun dai kan driver nga ito lang man nakamo masakay sa series pa series ano lang man nakamo terminal aga ito lang kamo masakay agud makahalin yung tabaga kamo so man gin state ya sa blatter kung alin do nang rason ha matwat nag-abot no nga kun dai kan another van nga suno ka na sa una na nang pag-assure no sa aton kan mga biyahero hay mag-aabot para igahalin sanda ito sa dai kan nga nasambit nga van nga maghatod man sa Iloilo kun ta K5 Gloria pero uwa gid ngani ita nag-abot so bilang dai kan mga driver or dai kan biyahero mga pasahero nga K5 Glo ay nag-ask or nag ano sa nga pangayon nag-request ita refund baga sa anda ka nga pamasahe nga kung si nga ni expect pa sanda nga full refund iko anda ka kang mabato no mabalik kanda do 600 pesos pero so far no hay gin tao gata kanda hay gin balik baga kanda is 230 nga kung si Indaya do andang gin reklamo nga kung mawakaya malanggaliman na nga ginpahugat pa ita pilang inukas, aga tingay do bottom line tira, hay wag ita nanda na ilaiman, pero dahil ka nga nangin na service ita driver, K5 Glo, kaya suno kanda, ay buko na dat saga nga mag-sama do, dahil ka nga andang sinakyan at yung vehicle doon, K5 Glo, kaya kung base pa nga ni sa dekarang babae, nga dapat bago pa man naghalin o kung ginbiyahe do sa gakyan, ay ginmake sure nga okay do mga ano na, makina, K5 Glo, ay iba nga ita aberya, kaya expect sanda nga makaabot sanda sa andang destination, ita sa oras bang ginagusto andang init, no, K5 Glo, yung kason, nga andat akang ginapa-record sa aton nga kapulisan K5 Glo actually hay sa bangan na tabo pero sa nga nabi nga nagpa series terminal kasanda diya sanda nagdiretso no sa aton nga kalibo PNP agin na cater matamanit aton karang kapulisan kung dahil karang reklamo it aton nga mga pasahero K5 Gloria. So ginahinyo lang gid donet dahil kaka mga biktima K5 Glo nga basin sunod dahil pwede nga ayuso nanda. Iko anda kaka nga dahil baga nga service no sa anda kaka nga mga anda kaka mga pasahero K5 Gloria kay mabudlay matuod may kids pa bay mo ka nga gindaga no kon may anak pang kaibahan nga mga inunga K5 Gloria. So far gin-refer man actually itato niya kalibo PNP sa bangan no kun dai kaka nga reklamo man itato niya mga biyahero kung pasahero kay Five Aglo. So, nawa pa makarts-update kung alinda na patawag gundo driver, kung alindo anda ka kang manging disposition o after dahil ka kang complain, itadaywa ka mga pasahero na babae kay Five Gloria. Samtang, dugang natin nga report ba, no? Makaroon nga hapon mga alas 3 kay Five Gloria kung pang orason. Ginasugod na sa aton kang Aklan Rehabilitation Center kung dahil kang 43 anyos nga lalaki na din kasuhan niya actually kakahapon na direct assault upon an agent of a person in authority aton kang Leslo PNP no? Kung dahil kang suspect A5 no? Matapos nga ginrespondihan na Biraymao nga nagawala no kay Five Gloria ina sa may area at ko Dugleso nga kun si inya ni haya amba na nakakahaya do ano baga do complain it of actually family man eh do nagareport sa ating Leso PNP kay Five Gloria nga respondehi daya kaya nga tawo kaya nagawala nga ni agana kaya nga gina akigan or gina ano man baga gina ayat or ana kang gina kaaway man sa area.

0: So, unday ka kang police na to, rason niya, bukong mag-drabigid, ako anak ka kang ego. Pero, hey, after that incident, hey, insigidat ay mo ginaresto, ag-complain ng tagani ka ka, ako aton ka kang lezo, PNP, ag-kahapon insigida, ginapasakaan, ita nasambit niya kaso, kung day ka kang 43 anyos, nga gagaki K5 Gloria, ag-makakunay-unaw ni mo sa sugod, no? Ita aton ka kang Aklan Rehabilitation Center K5 Gloria. Samtang, dugang pag natin yung update, no, sa aton kirang pagsikyar man sa out of us PNP, kung matandaan natin may ginpatigayon yung kirang drug bypass operation, pero aton kirang kapulisan, no, K5 Gloria, nga kung siin nga ni haya nagwa na ro, anak kirang drug result, kung drug test, no, kung siin nga ni haya nag-positibo. Kunday kirang si alias sa Julius K5 Gloria gapang idaron ka imaw ita si Mitay Uno nga kun si inya ni haya tagabatan tay mo ka K5 Glo pero nagaadto lang sa Alsabas agud gani nga magbagsak ita illegal na droga particular no di ka kun sa populasyon na Alsabas K5 Gloria ro anak kang parokya ano no base sa aton kirang information halin sa Alsabas PNP nga kun si in mga tatlong Domingo ni mo ginaman man K5 Law, hasta nga na si Kupid, itaton ka nga operatiba, kung dahil ka nga nasambit, nga suspect K5 Gloria. Matandaan nga na baklan ka imaw, isang kasasay, ita illegal nga droga, no, baylo, ita 2,100 pesos, nga by bus money, kung dahil ka nga dugang na-recover nga illegal nga droga sa anak kang posisyon at no kung na buo pagid no itaton kira nga otoridad K5 Gloria total nga limang kasasay ita illegal nga droga kung na recover sa aton nga suspect samtang ya sa aton kira nga banwa ita kalibo K5 Law sa aton kira mga pag-check no sa mga update K5 Gloria may kanday kira nga tabo nga accident pero no, kainat agahon di kira sa may area ita Toting Reyes Street K5 Law somewhere di kira sa may tindahan nga K5 Gloria may natabo kira nga may hasunggaban o driver ita tricycle no kaano kay mga biyahe K5 Law sang kababayi o anak kira nga hasunggaban nga actually hay makakunyang imong hapon no nakadangop niya sa aton nga kalibo PNP para nga ni i-clear man ako natabo aga insigida nga gin na assist man ita aton kira nga investigator no i-traffic baka nga adlaw kung dahil kira nga driver para i-follow up punta kung dahil kira nga biktima kay based sa information gindaga kaina sa provincial hospital pero na-found out nga wa taig tutas sa aton nga provincial hospital kung dahil kira nga babayi so kagabanan no gin na refer man sa outpatient department K5 Gloria so sa makakon nakatala na kang i-follow up ita aton kira nga kapulisan no agod nga mausisa kung kumusta kung dahil kira nga biktima actually gina-anticipate man niya sa ating kalibo PNP kung mapablatter kung dahil kira nga biktima no after nga masagi ka imaw kung na masunggaban ita tricycle driver K5 Gloria ya mataman kaina do driver nga ka aga ready to imaw man nga atubangon K5 Law kay kaina abiwaw tabanan na nakaano ba mo nakasikaso kay Seglo kay may mga reason mo kay ina nga ginasugid mo sa aton nga kapulisan so sa makako nakatala na ka nga iga follow up kay K5 Gloria so far no kay nato mga balita nga natipon iya sa aton kira nga pag standby sa kalibo PNP kama naman pag check sa aton kira pipila ka mga municipal police station with K5 Kenneth La Chica ako man si ka K5 Dilir Usqual para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM, Kampiyon Report!
2: Thank you so much kay K5 Valrose Kuala. Sana man karang balita. Sige, aton karang pamatian nito man mga K5. Bangod nga, kung bagahay, raya rong leksyon sa iba man karang mga mahilig ag nagainusoy it mga baratong salakyan. Ay, makauoy ta kung atong isipon rong rayang negosyante nga ra. Makon mo, almost 550,000 taka na rong nadagasan. Nga, ginagauma na na, nga rong raya karang imbaligya ka ng sakyan, kompleto ta na sa mga papeles. Galitan na, ay tinangay ta itong maghalin sa rong daya karang akarental.

0: Pamatian mga K5 rong ginpatigay niya interview ni K5 Reg Tornino. Sa rundayang lalaking na biktima at masubra tunga sa milyon, matapos magbakag ita sa lakyan nga matawag naton ka K5 nga rent tangay modus. Pamatian naton.
1: Yes, may confirm natin na noong October 13 po, may dalawang information po tayong na-receive dito na na-record po na dito sa bayan ng Kalipis, particularly dito sa ating hintilan po.
2: Mm-hmm.
1: Una po dito is yung around 11 a.m. noong pumunta po yung 13 Kenneth, 38 years old,
2: mm-hmm.
1: Businessman po siya at residente po ng Barangay Tuglas yung Calibaclan.
2: Mm-hmm.
1: Na kung saan po is pinarecord na po dito na yung kanyang nabiling sasakyan na tayo sa Aversa ay sinasabing rent angay.
2: Okay.
1: So, nagkaroon po sila ng ano dito, ng kasinduan o transaction nitong si 13 Benson Capoy Abelia noong September 12. Bakit batay po sa kwento niya, September 12,
2: uh-huh.
1: magkaroon sila ng usapan ni Benson sa Abelia sa MPN na binibenta nga po itong sasakyan na Toyota Avanza.
2: Uh-huh.
1: So, thinking na legit ko yung nakasinong mga pinakita pong dokumento ng sasakyan, so nagkaroon sila ng transaction. So, nakapagbigay po siya para doon sa amount ng nasabing sasakyan na 500,000 at saka yung nakapag-execute din po ng deed of sale. Which is, yung nakasign nga po doon ay si 13 na Dalia sa Yacente Sarmento. Yun po yung nakalagay doon sa deed of sale.
2: Okay.
1: So, after po noon, nag-negotiate pa po yung nasang individual na nagbibenta na may isa pang sasakyan na nagbibenta. So, nirequest nga na-request dito sa ating reportee na mag-down ulit ng another 50,000. So, all in all po, 550,000 yung naibigay na dito kay Benson Cafe Abelia.
2: Okay.
1: Para po dun sana sa isa pang sasakyan.
2: Uh-huh.
1: So, nalaman na po itong sasakyan na to na ano pala ng rentangay nung makita niya sa Facebook post na yung description sa kanyang sasakyan ay nakapost nga po dun. So, technically po kasi nag-originate yung kaso is sa Malay po. So, Italibo po kasi is ang
2: humahakan na lang yan. Balik sa patay, sir, po yung sasakyan, sir?
1: Yes po. Allegedly yung may-ari kasi man taga doon sa Malay.
2: Okay.
1: So, doon po nag-originate yung nasambit na itapan. The reason why yung case po ng pag-profile ng sakar natin is hindi po dito sa Kalibo.
2: Mm-hmm.
1: That yung Malay Municipal Police Station. Ang saan nun po is yung istapa na ipapain itong bumili yung nasambit na individual na nakapagbigay. So, batay na din po doon sa binigay niya information niya nabasa niya lang o nalaman niya na yung sasakyan ay yun pala is kasama din sa modus ng renta ngayon nung makita yung post na nagkasabi niya about din sa rentangay na yun na yung sabit na nakambit na sasakyan ay pagmamayari po ni 13 na Jesus.
2: Okay.
1: So, nung malaman niya po yun, immediately po, since nagkakalala sa pulis natin dito sa Kalibo, nagpatulong siya para sa agarang disposition po doon kung paano may ibabalik yun. Kasi nga, nalaman niyang ganun po. So, tinulungan siya ng ating police officer dito sa Kalibo. And yun po, i-turn over niya dito sa atin. And yun, nakausap natin yung talagang may-ari nun. However, nung mga around 1:15 naman po ng hapon, pumunta naman po dito si Certain Mary Jane.
2: Okay.
1: 24 years old, babae po to siya. Na taga residente po dito sa bayan ng Kalibo din na nagsabi, personally na nagsabi po dito na noong September 12, itong si 13 Angel Abelia ay nagrenta po ng Toyota din, yung sasakyan Toyota Wagon na Avanza. So, Nagtaka lang po siya kasi noong September 13,
3: uh-huh,
1: ay tumawag sa kanya itong, ano, I mean, itong September 11 pala. Uh-huh. September 11 po pala nagkaroon ng transaction. Uh-huh. And then on 12, nag-inform sa kanya itong si Sir Angel Adelia na, uh-huh, ibabalik na nga po yung sasakyan. Uh-huh. Doon po nagtaka itong ating report dito,
3: uh-huh,
1: kung bakit masyado maaga yung pagbalik. Uh-huh. So, sinabihan na lang po siya kasi may usapan po sila na 2 days po supposed to be,
3: uh-huh,
1: yung rented, pagrenta, uh-huh, ng sasakyan. However, maaga pong ibinalik. Pero kung sinali binalik doon, bago sinabihan lang siya na yung sasakyan ay pinarada lang siya sa may Ruas Avenue.
3: Oh.
1: The reason why yung ating report po ng time na yun, kasi at that time nasa Antigua pa siya,
3: uh-huh,
1: pinakuha niya doon sa driver niya na taga-Malay.
3: Uh-huh.
1: Direct trip po yung sasakyan dito sa may Ruas Avenue.
3: Uh-huh.
1: And then pagdating nga po doon sa kanila, in-inspect nga, doon niya nakita yung isang dokumento about sa rent a car.
3: Mm-hmm.
1: Yung 27 rent a car, doon nakapaloob po yung transaction. So doon siya nagduda bakit yung papeles na yun na hindi naman sa kanya,
3: uh-oh,
1: yun nandun sa sasakyan niya.
3: Uh-oh.
1: So tinawagan niya ngayon may-ari yung naunang sasakyan at uh-oh, na-inform nga po na ganun nga yung nangyari.
3: Uh-oh.
1: So doon na-found out na yung sasakyan na ibinenta dito kay yung naunang nagpa-blatter po dito,
3: uh-oh,
1: kay Sir Tintinit, ay naging ano po, naging fruit, kumbaga,
3: uh-oh,
1: ng rent tangay. Yun yung ibinenta dito kay certain tenant. And allegedly, itong sa kanya is ibibenta din. Kung hindi lang nakakuha na agad ng malaking halaga itong mga suspect natin na si Vincent Caboy Abelia,
3: uh-oh,
1: at saka si Angel Abelia. So, yun po, no, ma-retrieve. Yun yung naging dugtong natin doon. But yung full facts pa kasi nito is nandun po sa Malay Police Station. So, ang nangyari po, turn over lang din dito sa Calibre Municipal Police Station yung mga nasambit niya sa sakin kasi dito po na-recover.
3: Uh-huh.
1: At initially, Calibre po is magpapain sa amin kami po yung istapa,
3: uh-huh,
1: against dito sa Kaibin Pinkapo yung katransaction ni certain tenant na nagbigay po ng almost 550,000.
3: Uh-huh.
1: So yung both sasakyan naman po na ibalik sa may-ari, uh-huh, yun nga lang, natangayan po ito si, ano, natangayan ng pera itong si Kenneth.
3: Oo. Sir, itong si ano, ang nangyari po during sa pag-turnover ng sasakyan, na-trace pa ba after nun, sir, yung etong nag-transact na ito na tumanggap na ng masobra half million, sir?
1: Yun po, yun. After nun, kaya nga reason is siguro iniwan na lang nila yung sasakyan. Kasi nga, I think na-monitor na din nila dahil din sa post,
3: mm-hmm,
1: na ganun na nga po, hindi na naibalik sa kanila yung sasakyan, kaya iniwan na lang dito sa Ruas Avenue. So, immediately after ng transaction ng 12 na nagkabigayan na ng pera,
3: mm-mm,
1: umalis na din po itong, ano, itong mga Abelia.
3: Okay.
1: So, technically, hindi na po makabalik kung nasaan na sila.
3: Paano yung mga documents, sir, na ano, na ginamit ba nitong Abelia na ito sa pag-transact? Kasi may ORCR ba, sir? At kanino nakapangalan?
1: Yes, ma'am. Yes po. Yun nga po yung pinagtaka nila dahil may pinakita pong papel.
3: Okay.
1: Na kasing halintulad din po ng ORCR ng nasambit na nasakyan.
3: Oo.
1: Only that, yung model lang po, yung ay yung year ng ano lang yung meeting nagkaroon ng discrepancy.
3: Uh-huh.
1: So, hindi nila naanuhan din na kita yon thinking na legit. Yun po, nagkaroon sila ng transaction. Kaya nakapag pay siya ng toll yung isang sasakyan at naghulog pa siya ng another 50,000,
3: uh-huh,
1: para sana sa tutusubing another sasakyan na ibenta.
3: Okay. Kanino, sir, nakapangalan yung ipinresenta nila na ano, na ORCR sa kanila na talaga, sir?
1: Yung isa pong sasakyan is hindi po nabanggit yung kanino. But doon nga lang po nalaman na yung digital nga pong nabili niya is kay ano na, kay 13 na Lady Jesus.
3: Mm-hmm.
1: Yun po yung nakalagay doon.
3: Okay.
1: So, technically, yung mga binigay nilang mask po dito is tinan over din ho natin doon sa Malay Municipal Police Station. So, then yung sa refiling ng Malay.
3: Mm-mm. Mga taga saan daw po itong mga ano, sir? Mga involved na ato? Ilang katao po yung mga suspect dito, sir?
1: Yes, ma'am. Yung binigay lang sa atin, tatlong pangalan lang po, but allegedly, apat, I think po sila.
3: Mm-mm.
1: So, yung mga pinangalanan lang po dito sa anong binigay na information is tatlo. Itong si Benson Tapoy Abelia.
3: Mm-mm.
1: At saka yung nag-execute ng dead sale na si Dalia Lapunto Sarmiento at saka si Angel Abelia. Ito pong tinitingnan ho natin ngayon, bina-background check din ho natin.
3: Oo.
1: Yung mga pagkakilanlan talaga ng mga tao na ito, kung talagang even itong binigay na pangalan pa kanila is legit din o gawa-gawa lang din ng mga pangalan.
3: Mm-mm. Mga taga saan daw ito sila, sir? Ano to, mga Tagalog speaking po or Aklanon?
1: Yung binigay ho, nakuhang based din sa binigay sa kanilang ano, din sa unang nag-rent, nang narentahan nitong isa,
3: mm-hmm.
1: is taga Davao. Itong si Jensen po is somewhere from Davao.
3: Mm-hmm.
1: Taga Davao. At saka si Adelia naman ay isa yun din po. From Davao.
3: Okay.
1: Ubrero, Bahada, Davao City.
3: Mm-hmm.
1: Ang residente po ng Davao.
3: Okay. Sir, itong si Certain Kenneth na nagbigay ng pera, siya po yung magpa-file ng estafa laban sa tatlo na ito, sir?
1: Yes, po. Dito na sa nakatontak ng si Vincent Capoy Abelia.
3: How about po
1: doon sa, ano,
3: sa isa po na owner ng Toyota Avanza na inabandon lang po dito?
1: Yung ibinenta po.
3: Yes, po.
1: Actually, wala naman po siyang, ano, nagbigay lang po siya ng information regarding mm-hmm. doon. Sa nasambit na ano, kasi nga, nagtaka lang kasi siya, kasi narintahan siya,
3: mm-mm.
1: narintahan siya nung nasambit ng mga Abelia na supposed to be.
3: Okay.
1: However, nung first day pa lang, kinumagahan, nagtaka lang siya, bakit tumawag sa kanya na itinupuli na yun at iniwan niya sa Mayroa sa Junyo. At technically, naging ground zero po yun,
3: mm-mm.
1: kasi siya po yung nakadiscover noong papele.
3: Mm-mm. Posible na iwan nila ito, sir?
1: Pag-rent.
3: Yes,
1: so, yes, so yun yung inaano na naiwan nila dito sa isang sasakyan na iniwan sa Mayroa sa Avenue.
3: Okay.
1: Kaya yun po yung nag-link doon sa mga Abelias mm-hmm. doon sa unang sasakyan na ibinenta nila na kung saan narintahan din nila
3: mm-hmm.
1: dito sa Win 24/7 rent a car.
3: Okay. Magkano daw, sir, yung rent nila sa Malay na Avanza na yun? At magkano din yung rent nila sa Avanza sa Kalibo, sir?
1: Hindi na po namin na ano dito, ma'am. Kasi si Malay na po yung nag-ano nang about din sa carnapping.
3: Mm-hmm.
1: So, over na lang din po din sa kanila yung mga data na especially yung spot yan na na-recover dito. Na i-turnover na din namin doon. So, as to the, ano, hindi pa namin makonfirm kung ilan po yung transaction ng pinaka-owner. Kasi yung makari talaga ng sasakyan is doon po nag-ano yan, ito sa Malay. Dali yung nagpa-record dito sa amin po, ito lang bumili at saka itong isang may-ari ng sasakyan.
3: Uh-uh. Kailan particular po yung incident, sir, na-report sa Kalibo PNP, sir?
1: September 13 po. September 13 po lang mag-report sila.
0: Alright, nabatian mga K5C Police, Lieutenant Colonel Jeric Vargas. Itaton karang Kalibo Municipal Police Station, angot sa Rundaya, karang natabong na sa sangka negosyante. Ay, raya hay pahanumdum sa tanan mga K5 nga mahilig magbakal o mag-buy and sell it mga sagakyan nga ra nga hindi basta-basta magsalig sa ORCR o kundi nga ni sa Rundaya karang nga deed of sale. Ay, sa tiyempo makaroon, pwedeng peke rong dokumento. Pwedeng mag-itsura nga lihiti mo mga K5 rong transaksyon pero sa ulihi ikaw gali rong maiwanan karang nga wat kwarta gwa kahot sagakyan. Grabe ta no? Sa kantidad nga ra nga 550,000 pesos. Kung niya tara ita maisot nga kwarta mga K5, kundi nga rong makabaga ka, rikaruyon, rong sagakyan nga ginbaligya ka na, hay wa man gali it ownership nga mapakita sa rundaya karang nagbaliga. Halin tagali sa karental. Agana taraya nga tinakaw. Wow. Nga ni Roleksyon karon mga K5 kung mabaho nga kwarta rong ginaisuryahan, hindi gagi magsalig. Mag-verify. Aga tanawot mayad kung tunay rong tag-iya, i-check rong mga dokumento. Aga kung kinahanggan mga K5 mag-agi sa tamang ahensya bago magpaguwa karat kwarta. Ay bangod sa bayan sal nga ron. What na nagkakaigo mga K5 nga ming ko legal rong mga papeles. Dapat sigurado nga legal rong ginahalinan at sa kasyan. Agpara mata sa mga nagahimot mga makaruyon karon nga modus. Oh, bukod porki may buyer nga masaligan ninyo, ay hiluway yun kamo nga makapangloko. May layi, may investigasyon, agmay sa gabton mga K5, andam kamo. Alas 5:28 aton karang oras, magpanumbalik kita pagkatapos gamang ipilang ka mga reminders. Stand by.
4: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee.

0: Bayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggaling yung lolo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Bayo ng paninisis ng Dietre Bayo, tatlo kabisi sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: Dietre Bayo. Ang Dietre Bayo. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mangabuti ka. Mataas bala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Asal Rikard. Epic Tibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag-amargoso. Duwaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Nagatinlo sa Ibu magagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata bangod sa diabetes.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Kag subong kanami sa akong paminsaron.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
0: Excel Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika.
9: Nagapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto.
0: Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, Klinika Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Klinika Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
10: Miss Alana Pacardon Barao.

0: FM Live Reporting Competition Year 2 Pantayan. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Alas 5:36, mga K5, aton ka ng oras. Balik kita sa aton yung pagpangalagad, El Castigador.
0: El Castigador!
1: Sa mga wakay na ka na nakapamati, mahaba-haba ra mga K5, ah. Nung rayaman ka rin pagsabat ni Barangay Captain Royden Burge Perlas, itaton nga Albasan naman siya aklan. Sa bilog sa mga raya, ka rin mga K5 nga nagreklamo. Sa pag-panagtag nga ra, ita 20,000 pesos nga presidential scholarship sa nasambitan karon nga barangay, ay ginklaro ra ni Nung Royden. Ginklaro ni Barangay Captain Perlas. Good nga, to ay mahayagan man baga, ang matawan kira ita kaklaruhan ay samad abimana ro, akon kira nga pangalan. Good nga, kumbaga ay matawan mata ita linaw mga K5 rong raya karang nasambitan nga isyo. Sa mga lituners nato na, sa mga nakapamati kay ina, pamatian naton rong ginpatigay niya interview ni K5 Romy Kahilig kay Barangay Captain Royden Burge Perlas. Ita aton niya Barangay Albasan sa Banwa Karat naman siya.
2: Well, unang-una, nag-agigid kita it proseso, no? Last year pa, bigin balita raya nga rang possible assistance para Malacanang. So, delay ramon na baton sa liga. At sa aton niya pagkasayod, kay Gimpaton, lagi naton karon do community. Baagi ron sa aton matana nga mga effort nga paglibot ko aton niya mga BHWs, aga BNS. Hasta nga nag-abot it sa bulan ni Disyembre last year, medyo may naaw. Medyo may naaw ron. So, amat-amat yun kami nga nag-anunsyo nga pahaom ka mo ay, sa mga estudyante. Actually, una namon karon yung mga aplikante ay na-disqualify pa. Dahil nga ni nga nag-graduate sa sanda, syempre habang nag-binuhay o binugan, nag-indo requirements. Nga ni may mga nag-cute ay agi kami karon kasi nag-graduate sa sanda kung nagtaliwan niya May or June. Yumuro yun doon. Andang anon. Nga ni, nga pagtapak it, bulan ni Junio, nag-anunsyo man kami. For those nga, nadikyo nga slot. Kasi initially, yung pangayuan talaga kami karon it listing.
3: So mga month ka mos kapgin pangayuan ka last year patagali?
2: Last year, nagtasawa ta kami sa amon nga group chat.
3: Mga Bermans?
2: Oo.
3: Mga Mauron?
2: Dahil nga ni nga, anticipated namon nga may possible. Possible pa yang. So, uwapagid na ba kami nag-informe agi sa estudyante nga, din pasigurado namon. Kasi sa idman niya ton, from national government, abira nga ni, bukunta na, it, mabudlay man kung hindi tamagto pa, ag kami taro mabunar. So, by month of June, bayang dagon nag patuon kami gihapon sa community. Actually ro amon nya page sa nangayo panganikan da for those college students studying in university or colleges in the province of Bataan ay mag-adto sa barangay para magpalista for data banking. Di niya tara amon kasi ano gihapon kami nga mabudlay kon uwa patakaton iaropondo at i-anunso naton nga mauro yun. So nag-data banking anay kami bulan it June. And una-un ka mong data banking, tanan nga itong possible nga pwede nga mag-qualify third year at fourth year, i-inform naman. Apply yun ka mo. At June 23, nag-conduct its screening. Aton nga Committee on Education sa aton nga Barangay Council agro aton nga ginkriar nga committee screening committee base sa executive order nga aton nga pagbuwa. No, sa executive committee sa executive order nga ron ay may mga CSO POs kita nga representative. who happens to be the senior citizen na presidente, nagkaliwan yung tanga ni Isulalita, no? Ag sambilog karon ay rong presidente man itamon iya nga arka or ginatawag naton niya Alba Sunrise Retailers and Consumers Association. Now, to make it short, doanda nga rang aligasyon ba karon ni Miss Diana Dizon kay aton nga ning unang pangutana ya gika na pag-post na sa Facebook, mapon ma'am nag-apply ka nagtaukat intensyon nga willing ka nga magpartisipar sa dayang nga nga pagpilian about sa lima nga mga magiging beneficiaryo. Now, ugintayana nga guidelines it national government, ugintayana nga guidelines it liga ng mga barangay, at nagtayana man it guidelines lo aton nga konseho di barangay pagiron sa aton nga screening committee. Atap din bayular norong aton ron niya screening committee at rong barangay council sa pagpili. Ago nang sinay, may igmanghod ni engineer, may igmanghod ni accountant, sambilog sa amon yung nagyabasihan, pero ginikanan sa mismo. May sarili mong mga pamilya, rong din rong yung ginaambay
3: nga na nga mga magugang kuno nga rong mga magugang. May kanya-kanya ng family. Nga siyempre, dandang income at akaroon na ito't aron intended sa nga sariling pamilya.
2: Yes, di matalamon karon nga tinga nga punto. Ang sambilog pa, sa ako na yung pagkatanda, from 24 applicant na naog sa 15, naging puno, naging pito pa ron eh. Hasta nga naging lima gid. No, kanan niya considerations, ano ba namon, ginbagay-bagay, baga nga, kung pwede gid na maitao sa deserving na pumuguyo. No, ang din talamon niya ginapanindugan. Lauro ginikanan ko rana nga ranga gina-question niya. Ibang ho, ay engineer ko no, ag, sa abroad pa. Aghambaw na nga contractor. Kibu ko na rin. Pero engineer siguro contractor. Pero rotatay, kay...
3: Ano ro business tanda karon ka pa yung mat na ginahambal nga contractor? Pag inamba tabi contractor, sari-sari man doon, contractor ka ita... Abimana kon gapangontrata kon katon sa aklanon kon ba word ay gapangontrata eh depende man noon eh kaso abi makaray sa gaman ko isyo sa DPWH contractor eh daw do nag-inject sa mind naton is kwartahan di ba
2: correct ag kurato na din nga naging basihan karon bukita ta na ibinikanan
3: oh no? so ano ro trabaho ka nga manamba ng contractor ano ro business
2: dahil siguro may unga imo nga engineer kaya gintawag lang ng contractor.
3: Oo.
2: Kung napangon, ano nga karon, tawag ka na, gatrabaho nga sa construction, di na rin akong pagkaituon. Based matana sa ginpresentar nga dokumento sa screening committee. Pero ano karon nga ina, ay uamat ubra rin si senior citizen yun. Actually, na yung tatay man ko unga nga rahay, senior citizen man yun.
3: Eh, matatrabahante ko noro, do complainan ka na ng tatay, trabahante man ko ring family?
2: Ko ano siguro ng unga? Engineer.
3: Ko engineer ka?
2: Oo, ko engineer ka.
3: Okay. Ring engineer, may sarili naman niya pamilya?
2: May sarili mong pamilya, ring engineer.
3: Okay. So, anong ginapangutana? Kung nga man, imawagid doon na kabel, ay total, madya may mga family businessman, wong ito, no, it may mga makita. Na dahil, according ka na, may mga mas deserving pagid ako, no, kap? Pakiklaro, biro yun?
2: Well, again, oman ko, nag-agi kita i-proseso, nagpanawagan kita, at ginta ngayon namon do intent. No? Siyempre, hindi man pwede abing mapatugmahanon niyang kami.
3: Oo.
2: Di ba? Rita mo, din, kaya nga ni, ra-confirming na principle, ang bar ko nga ni, karon, even sa screening committee, dayaon tanan doon nag-apply. Nagkaroon ito intensyon nga maka-avail it daya nga lang BBM scholars. Ginusisa ko man yan yas. Pag-post na nga ra, kung inaiwa sa listahan, ay basi makonto na overlook na ba yan? Ay wagid. No, wagid. Wagid mo sa mga aplikante. Ado yun kung...
3: Madya ko din ka na, Kap, nag-apply man ko na imaw. Hey, kaso nga ni Madya daw something, nag-add to ko na imaw sa barangay, nga daw, para daw something may jukuan tabaga, may unaw tabaga na nag-mandabatian imaw nga mga info nga ayon man na makaradil, nakapili o taani ko, no, tapos, in short, daw, kung kompleto ng tanan do sa, nasa slot. That's why you want ako na mag-proceed manimaw. Hindi nagintawaan mo't info nga mauron.
2: Kung doon na nga ginahambar nga nag-apply imaw, unang-una wag din mo kamot documents. So, imo kamot documents. Mm-hmm. Pangaywa, may ana nga din buhian sa post. Kasi gininibita namon imo sa ana nga tong post nga sa
3: yes,
2: barangay.
3: Yes.
2: Nakahambar pa nga ni imaw sa sambilog na tong nga nag-commentar nga. At doon nga dumana ni sa barangay. Nasing kamon mga citizen iya. Anong sabat? Ay, kasi natutungutan na kana ko ratong residente at Albasan. Pagkasin siya din man... Tagasing si Lidman Manane. Kaya nang sabas ay Tagalbasan man ako. Hey, nakabuo pa nga ni man ako in the agency. Kurong dayagang. So, iniisip ko man, sino ba ba kung ungara? Kasi sa mga toon, sa K-Pavio na duwagin ang kanaka kilaya.
3: O, tagalin ni may mga makilala ka. Although nga nakita mo rin ang post, kaya mo gidro nag-post, kurong nga rin nga pag-question.
2: Wagid.
3: Wagid.
2: Okay. Kasi yain daan ng profile pic, no? At kapag sa akon sa akon niya, record iya, dahil ang na nga nagbuo imaw in the agency, gin-refresh ko man sa akon nga pay ni Ino, tandaan ko hindi man imaw.
3: Okay.
2: Kaag pay imaw it, adlaw nga Miyerkules, nagbuo imaw in the agency. Uwa, ako mong na politikan niya isang isip, saman ba makot, uwa, imo nag-approach ka akon niya, giko Miyerkules pa yan nga to. Kasi, pag-release na mo it, cheque sa mga beneficiaryo kahit kurang daya lang nagtaliwan niya sa Badu. So ako nag-agti mo sa barangay it Miyerkules at nabuo imot in the agency at kung laan ang intention kunta nga awit kap nang utana gitunta imo ka wabi kami nag wabi imo ka ako naghambay abiron personal nga awit kap kay willing man ako kung ka nga mag apply. Oo, sa 20 mil nga rin ni BBM, ay paalin ba ya? O at least kung at hagan ko ba lagi imaw, wakot akong ta kami nag-abot sa daya nga rang sitwasyon. Aga, even siguro nga may pre-qualification and validation yun yung natabo ko June 23, kahit isang paalin, hapaatag ko man kung ta ka na, ag, kung nag-claim imaw nga imaw kahit mas deserving. Daya tara ako niya requirement. Hay, basi pwede pa tang nag-apila, di ba? Kabalik ko pa kunta sa screening committee nga abi hay sambilog ni karay, may aton pa tang bagong aplikante nga ray, ano atong bayad dobrahon? Oo. Ay wagid imot mo ruyon nga ginahambart ag nakibuchon dayon ako nga nag-post yung adayon imaw after nga naka-post do barangay. Ag, ana pagin pang tabunan, yung mga itsura kung aton yung mga beneficiaryo.
3: Okay. So, ranang point pa siguro pagtabon ko beneficiaryo ka, pa iwain mo nila nga ma-expose rin yung mga beneficiary. Siguro, basi ka panimbang may mga basi mabalikan, in-expose, no? That's why gimutan at mga tabon. Rana nga pagkuan pagid, paglaro pagid kapon is ikaw sa Benaton na friend kita sa Facebook aguna ro mga una no nga mga announcement etc. Ano pa ka na wat ako na mabasahan sa bisan sa barangay Facebook page ninyo ro mga announcement patukoy sa mga nagausoy kamo it qualified beneficiaries kap.
2: Taulam kon follower imaw sa aton niya Akwan Albasan.
3: Oo.
2: Nga page.
3: Then doon legit ninyo nga Akwan Cap ginagamit nga account.
2: Yes, oo. Tapos akon man niya page.
3: Yes, yes.
2: At akon mismo nga Facebook account.
3: Oo.
2: Kung follower man doon imaw.
3: Okay.
2: Ay sa akon niya pagkahituon, even sa mga KK Assembly, ginainibitar ko nung sandaron. At ang kapwa SK.
3: Oo.
2: Ay huwagin na rin ga-attend. Nahuwagin na sa attendance. Yani nga, bukon tayo mag-active nga ga-participar sa mga helikoton iya it barangay. Tapos, may mga instances sabi ka ron na part mat adang pamilya, nagka-problema baga sa mga institusyon man nga ginapatawag. At one time, pagtungko ka ron, ay nakabaton ako i-complain. Tapos, nagpadaya ako at subpina, umagtumata ka kondos, miyembro ba ng pamilya, ang kaibahan ng ginikanan, nagambay nga ni mo ka to, ikap man ang hindi man naka-agturiya rang unga, kasi unang-una, ay bukong taba na it, Tagalbasan, Sandawon doon, sa ibawat ang lugar. No? So nagbalibad datong time nga to, nagbalibad agin deklarat ananda nga what ay agatiner do mga unga nga ron. From time to time kasi nagkanda ko na ko investigation man no sa aton nga BHWs nga under sa catchment nanda nga ron. Saan makot gina aligar nanda nga uwag itas nanda nakasayo, di ba? Nagpalibot pamakon ako karon kinyo. So at according sa BHW under sa catchment nga ron, sa iwat ko no gauli rikaroon doon yung kamilya, no, ay gapangamuhan man nga nila ginikanan. At tingin man nga uwa rikaroon itawugid sa anda nga ron nga panimagay. So maybe din siguro makundo mga rason nga kung ginaklaim nanda nga uwa sanda naka ituon sa pagtanawagan it barangay, sa paglibot it BHWs, ay ginibra man naman ang effort.
3: So para kay mo is wata ka mo ita may pagkugang sa rinyo-rin nga pag-abot pag sa information dissemination cap.
2: Yes, of course. Imagine na rin para last year. No? So no man yani kanahay nakapanumbati o ni Mao. At sabi nung pagid na kon kana nga gina anuhan man ba hamak nag-agto ni mo iya ko Miyerkules. Punta, itong time mo nirigkita kami, kasi personal ako nagpirma yung indigent si nanay.
3: Okay.
2: Nagpatag kong taimaw. No, Sabado lang din kami nag-release sa atin ng mga...
3: Sunday imaw nag-post eh.
2: Sunday imaw nag-post.
3: Oo. Okay.
2: Ay, din ba ako nangawakan?
3: Ano ra sa pagtanaw mo, Kap? Ayan ba na nakakunggapon? Kung klaro ka na before na ako mo interview, isyo politika makong kung naman abiro gina haboy itaton nga makapitan nga amon man nauna nga na-interview yun. Ay nanon may personal ikaw kay Kap, sa pamilya na, sa datong beneficiary yung ginareklamo mo. Kamata ko no eh, rana ta tindugan ako no nanda, ro, I mean nana, ro, ro yung reklamo dahil nakita na, nagkilaga na ro yung aron naka-avail nga, parang na, hindi ko no karapat dapat. So, amat ko no, isyo pa politika na, Kap?
2: Kung po yung daan ang assessment no, ay saan ang kaugalingon ay ana matang diritso ron. Well, kung pamulitika rato niya yung nga pangutanon, wako na ilag at pinurilkin niyo eh. Sa minatood, anak ka ng pamilya, ay bukong yun yung man kami at magkapartido sa lokal.
3: Yes, yes.
2: No? Agod klaro kita.
3: Yes, yes, yes.
2: No? Pero nakibot nga niya ako, hamat mariklamo ka sa sang kabagay nga wamanimugin, aplayan. No, ano rin mo nga umutambawon sa doon niya ron niya post. Aligasyon na di mo, naging medyo ginhokus focus.
3: Doon eh, doon eh. Oo.
2: Doon taraamon niya.
3: Dahil kilaga mo kunuro datong family nga nakapag-avail nga questionable eh.
2: Tangkon sa mitod, no, ka K5 Leonard, sambilog man sa bilaging binipisaryo, itaya nga rin sa lima.
3: Oo.
2: Ay, mortal enemy ko gidaro pamilya. No, may personal man kaming away kaanang tatay.
3: Uh-huh.
2: No, among pinamilya ang pamilya ko, tatay ko sambilog nga unga. Binipisaryo
0: kita na.
1: Alright. So, Royan kayo na mga K5, brong pagpadugong ni K5 Romy Kahilig sa Barangay Hall, no? Ita Barangay Albasano man siya. Aga ginpakipag-angutan ni K5 Leonard Viray rong Barangay Kapitan it nasambitan kara nga barangay. Rong kabilugan karot nasambitan nga interview. Rong pagklaro kara ni Barangay Captain Royden Borg Shaperlas. Makita ninyo ron sa amon kara nga Facebook page K5 News of Am Kalibo 94.5.
4: Alright!
1: Kung abos yung itabanwa sa aton yung pagpangalagad, El Castigador, thank you so much kids sa aton karang mga naging partners of you. K5 Valrose Kual, atong navigator K5 Kenneth Lachica, partner natin sa technical side, broadcast engineer K5 Oliver Kahilig, sangagan man itamon yung president at CEO kay Dr. Emil Itang Uy, ako rin yung karang naging alagad K5 Gloria Villas Manio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa kalibo, K5 News sa FAM.
0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500
4: 100. Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
5: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
4: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, gason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, morning, oo, dawa-dawa ko, tapos inang pagkaubos ko, sir, may alibyo, gate, so buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin-namit, nag-it sa akong nga mata.
6: DTX 500!
7: Istoryanta, Dr. Ramil, kung paano makuha or paano makabulig si DTX kag Mighty C, agod ma-maintain ang integrity sa aton nga blood-brain barrier.
8: Mm. Ang aton nga brain, Sir JP, ginsigurado, ginasiginoo nga inisya protektado.
7: Mm.
8: Sa tanan nga vital organs, amulang niyang may isanon nga space kag tuman kadamol ang guan, Sir JP, kag-protect sa tulan sang skull. Tikon nga DTX 500 ka kag Mighty C, ini ang makahatag sang duga nga protection from inside.
7: Mm-hmm.
8: Tiang arada nga bagol-bagol na tawag na outside ng protection. Pero ang importante nga protection inside. Ang muna ka-importante ang DTX 500 kag Mighty C.
7: Mm-hmm. 7mm ang kadamulon sang bagol, Dr. Mel.
8: Mm-hmm.
7: Bangod ang brain tissue, ang tuman kahumok, gani ini ang may redundancy sa protection. Ini ang ginatabunan sang meninges. Well, abot sa bagol mo, may meninges ka pa.
8: Mm-hmm. Oh? Ang skull, Sir JP, meninges kag ining CSF, ang mm-hmm. lunsay effective protection against sa gituag, kanang mahulog ka, malampus ka, mabungo ka, mm-hmm. or ini nga physical damage. Pero ang protection batok sa kagaw, mga toxic substances, mga free radicals nga nagaupod sa dugo, ini ang ginasala sang isa ka protective element nga amo ang blood-brain barrier. Mm. Pero wala sang barrier nga makapugong sa kwan, free radicals.
7: Oh.
8: Ato na sulod mo, pwede na dito mahimo ang free radicals sa sulod. Mm. Sulod mismo sang brain. Amo na nga, importante nga padalhan mo siya antioxidant.
7: Mm.
8: Para man-neutralize ang tanan nga mga free radicals. Meaning pa, para man-neutralize ang mga tuktok nga mag-atake sa imong brain.
7: Mm.
8: Amo na ka-importante nga mainom kaadlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Agod nga may makabulig protekta sa imong brain cells batok sa mga tuktok nga matabo da sa imong brain.
7: Husto. Ini ang nag-provide sang barrier o kon baral sa tunga sang capillaries,
8: mm.
7: kag brain cells o kon neurons. Ang existence sang blood-brain barrier ang nadiskubrihan sang late 19th century sang isa ka German physician nga si Paul Ehrlich. Sang iya gin-inject ang isa ka dye sa bloodstream sang ilaga.
8: Mm.
7: Butaan niya to, color ang dugo sang ilaga. Tanan nga organ sang lawas nag-color blue.
8: Mm-hmm.
7: Pero ang tissue sang brain kag sang spinal cord,
8: mm.
7: wala gidyo nalatnan sang color. Meaning to say,
8: why kasulod?
7: Why kasulod?
6: DTX 500.
9: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyag ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
5: Sa kapila ka maginan?
9: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan na lang.
5: Subong kamusta?
9: Huwain ni ko ginabatsyag maskin gamay.
5: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sang DTX 500?
9: DTX 500 lang ang mugin na ang makaayos sa aton.
6: DTX 500!
8: So, ang makasulod lang gali, Sir JP, ang magagmay nga fat-soluble molecules.
7: Mm.
8: Ti, munulaw rin, isa na ka-importante. Kag some gases pakadto sa brain tissue.
7: Mm.
8: Ang glucose, bisan dako, ang makasulod bangod sa transporter protein nga daw kaangay sang special doors. Agod makasulod ang glucose kag magamit sang brain cells. Sa mga in vitro studies sa laboratory, Sir JP, naibaluan nga pila ka mga potent antioxidant ang makasulod sa blood-brain barrier. Dala na da ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500 nga may phenolic compound. Sulod na, polyphenol sa DTX 500, sulod na. Ang flavonoid sa DTX 500,
7: sulod man.
8: Pasalamat ta, Sir JP, kay may mga access ang aton brain sang mga antioxidants.
7: Mm.
8: Bangod sa nasiling na grabe mag-generate sang free radicals ang brain, bangod sa sobra nga demand sini sa oxygen.
7: Mm.
8: Anything nga gagamit sang oxygen,
7: mm.
8: may free radicals.
7: Hosto.
8: Ang brain, gagamit oxygen, may free radicals. Ang imosilula, gagamit oxygen, may free radicals na.
7: Pronto
8: so, the only thing nga pwede ni mo siya mabuligan, padulongi, hatagi sang antioxidants. Amo na ka-importante, nga ang mag-inom ka DTX 500, kag Mighty C.
6: DTX 500!
10: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo, nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom niro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga ito, times balanay. Kaya muna naging 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
6: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan
11: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:01.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Evening Newscast.
11: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. D3 Bio Evening Newscast. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Headline sa atin yung balita lokal. Nanay nga nagbakag itcake sa Kalibo, ninahan matapos yung gabane tricycle.
13: Samtang dugang headline balitang lokal, DILG Aklan may gingklaro sa 20,000 pesos BBM educational assistance sa tunga it maabong reklamo.
1: Headline sa atin yung balita national, Pilipinas mag-host it ASEAN Regional Dialogue sa Circular Economy.
13: Samtang Robin Padilla nakabaton it DOJ Subina angot sa pagpagagyo ni Bato de la Rosa.
1: Headline sa atin yung balita international, Trump gintawag nga hoax rong kabagaka sa AI safety.
13: Dugang headline balitang international, China gininstruktuhan kung patakakan sa pagwa at pagsugod it mga residente.
1: Ag sa atin yung headline balitang negosyo, peso nagnaba sa bagong intraday record low pero bumawi sa 62.83 pesos per $1.
13: Samtang Pilipinas ginsugong bilang oil storage hub it Asia.
1: Headline sa atin nga balitang sports, Devin Carter nagperma sa Boston Celtics.
13: Dugang headline balitang sports, Kawhi Leonard, official gon nga magahalin sa Toronto Raptors.
1: Ag sa atong nga balitang entertainment, Ellen Adarna ginpakita rong hagos 400,000 pesos nga sustento ni John Lloyd Cruz para kay Elias.
13: Samtang katapusan headline balitang showbiz, Chloe San Jose ginsabat rong batikos angot sa ina ni Carlos Yulo.
11: News FM.
1: Maayad-ayad nga gabi, Iban White Kalibo. Maayad-ayad man nga gabi, Probinsya Itaklan. Good evening, Western Visayas. Welcome, K5, sa aton nga pagpangalaga, D3 Bio Evening Newscast.
12: D3 Bio Evening Newscast.
1: Adlaw kita makaroon it Martes, Picha 15 sa Bugat, Setiembre, Dagon Dusmel, 26. Kinatod kato ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Agmighty C, rong maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C. Live, magaling sa Broadcast Center at 94.5 K5 News of Amkalibo. Kami rin inyong mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villasmanio.
13: At ako man si K5 Villarosa.
1: Sa detalye at aton yung mga balita, una kita mga K5 sa aton yung balitang lokal.
11: Balitang lokal. Balitang lokal.
1: Padayon nga ginabugong sa ospital Rosang ka 52 anyos nga misis matapos nga masunggaban ni tricycle samtang nagatabok sa karsada sa Maytoting Reyes Street kalibo kahapon. Dong biktima ay resident at barangay Ipilbatan ag magabakay kunta it cake para sa birthday it anang unga. Pag-abot sa lugar it aksidente nag-agi si gonrong biktima sa sangka establishment para magbakag it herbal coffee. At patabok kun raya ay di karasigun imaw sinunggaban ni tricycle maghalin sa crossing Bangan na Washington. Samtang posible matanga makaangkon it settlement rong magkasiparara nga parte angot sa nasambit nga aksidente.
13: Ag sa duga nga detalye at balitang lokal.
14: Balitang lokal.
13: May pagklaro kong Department of Interior Local Government DILG Aklan sa tunga itwag at tuo nga reklamo angot sa pagpanupod it bawat barangay makikinabang educational assistance. Sa interview at K5 News FM kay Mr. Raimondo Palanog, Provincial Director it DILG Aklan, uma nakarang ginlatag o criteria kung siin hinamba nakaranga uwa ginabawal kung pagpili it mga ungat empleyado at gobyerno sa nasambit nga assistance. Apang importante sigon nga tandaan nga osisaon at may at kung sino ko dapat agun, makinabang or gakinangan, it bulig. Ginpunto man ka nga, igaprioridad anay ko iba, kung ko iba bago kong kaugalingon it mga ungay to official at barangay, sangagan it serbisyo publiko. Aminado man si Palanog nga may mga nakakaabot yung kandang reklamo, apang may ginasunod sa dang guidelines kung siin, igaagi anay raya sa ginbilog ng grievance body at ligat mga barangay nga kung siin kung valid si gondro reklamo, pwede raya nga igasaka sa sanggunang bayan o kung sa umbud.
14: Balitang National.
1: May 7 minutos ro nagtaliwan sa oras it alas 6 ag sa aton nga balita national hatod kato ni DTX Coffee Mix. The healthy coffee nakakapika

0: at mga programang pangkalikasan sa rehiyon.
1: Balitang National. Balitang National.
2: Agsamtang no dugang it detalye at balitang national.
1: Balitang National.
3: Balitang National.
2: Nakabato ni Supina maghalin sa Department of Justice o kuna DOJ si Senator Ruben Padilla angot ito reklamo obstruction of justice nga ginpasaka kontra kana sa pagpagagyo ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senate premises. Ginmanduan si Padilla nga mag-atubang sa panel of prosecutors ag magsumite at counter affidavit sa September 25 ag Oktubre 9. Ginamba ni Padilla sa sangka Facebook post kung tinaga nga Supina has arrived.
1: International.
0: Sa aton nga balita international, hatod gaton kay K5 with Prebio Coffee, prebiotic plus probiotic agmay malunggay.
4: Wow.
0: Ag DTX Premium Coffee nga may stevia agaricus mushroom para malikawan ng cancer ng palpitation. Organic coffee, DTX Premium Coffee ag Prebio Coffee available gone sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balita International.
3: International.
0: Gintawag ni US President Donald Trump nga hoax rong kabagaka sa kagawasan it artificial intelligence kon AI. Samtang kinuntra na narong panawagan niya dugangan rong mga safeguard o guardrails sa madasig nga pagdevelop it teknolohiya. Kasunod rayat panawagan it pilang ka mga AI executives para sa mas instrikto nga safety measures kaibahan rong posibilidad it sangka third party check ta kill switch nga pwedeng gamiton kung mamiligro rong AI system. Ginhambag mata ni Trump nga nagakaigo rong strong and smart nga leader para gabayan rong AI development.
1: Balita International.
3: International.
2: Samtang mas gininstriktuhan ni China kung mga patakaran sa pagguwa at pagsugod. It mga residente kara sa nasyon, kaibahan akong posibleng pagbawag sa pagbiyahe it hasta 3 daon. Sakop kara kung mga individual nga ginakabig nga nakaapekto sa national security or interest it China, kaibahan akong mga threat sa industrial at technology security. Ginmanduan man akong mga border officials nga padumdumon akong mga Chinese national kontra sa pagbiyahe sa mga nasyon nga ginakabig nga higher
1: K5 News FM.
3: Yan ang radyo ko.
4: Wow! May puso.
0: Alas 6, Jess, aton niya oras at sa aton niya balitang negosyo.
1: Balitang negosyo.
3: Negosyo. Negosyo.
0: Balitang negosyo, mga K5, hatod ka ni extend the food supplement for men yung may makarot at klabawaska. Sa mga mag-asawa nga nalisdan makaangkon itong nga mag-extend the food supplement format. Nagabulig sa fertilization, ag erectile dysfunction, kapababayi man o gagaki. Available gon sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building Osmeña Avenue, Istansya Kalibwa.
1: Balitang negosyo.
3: Negosyo.
0: Umabot sa bagong intraday, record low rong piso kontra dolyar makaroon nga Martes pero nakabawi bago magsararong trading. Nagsara rong piso sa 62.83 pesos kada US dollar nga mas mabaskog kumpara sa 62.86 pesos kulunes. Sa maghapon, mga K5, umabot mataraya sa 62 pesos, 92 centavos sa per 1 dollar rong pinakamahina nga libel kara sa intraday trading. Suno sa report, padayon nga nakakapekto sa piso rong kabagaka sa supply at langis sa bilog karang kalibutan bangod sa nagalalang atensyon sa Middle East.
1: Balitang negosyo.
3: Negosyo.
1: Negosyo.
2: Sa dugang nga detalye at balitang negosyo.
1: Balitang negosyo.
3: Negosyo.
1: Negosyo.
2: Ginasugong at gobyerno at Pilipinas bilang regional oil storage hub para sa ASEAN at iba pang parte at Asia, suno sa Department of Energy o kung DOE. Suno kay Energy Secretary Sharon Garin, ginainganyo kung ibang nasyon nga magpatindog its storage facilities agamiton kong Pilipinas para sa storage at stockpiling at langis. Sa piyakara, ginpasiguro at DOE nga kung makaangkon it oil emergency, prioridad it Pilipinas kung sariling supply at langis.
1: K5 News FM.
3: Yan ang radyo ko.
4: Wow! May puso.
0: Alas 6:12, aton yung oras mga ka-K5, batod gaton is Clinica Dio Fresh. Para iwas kita sa body odor, 24-hour nga protection, Clinica Dio Fresh. Agad niya maging mahumot, mayad-ayad aton niya hugot. Aton yung mga underarm, protektado kita 48 hours. Rong Clinica Dio Fresh may VCO, wag vitamin E, nagapakinis, nagapaputi sa aton yung

0: Mga kilig-kilig. Yahoo! Para sa pangmatagalang bangwat freshness, Klinika DioFresh. Mabakay natin ron sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balitang Sports! Sports!
0: Nagpirma at kontrata si Devin Carter sa Boston Celtics ag makaangkon it kay gayunan nga makabuo itsang ka-regular NBA roster spot o two-way contract. Nagto si Carter sa Atlanta Hawks, maghalin Sacramento Kings, makaroon niya off-season. Pero makataliwan rong pilang ka mga binugan ay nag-wave. Kung nagtaliwan niya season, naghampang imaw sa 38 games para sa Kings. Ag naka-record it average nga 8.9 points, 3.3 rebounds, ag 2.7 assists kada hampang. Si Carter ay 13th overall pick at Sacramento sa 2024 NBA Draft. Maghalin sa Providence.
1: Balitang Sports! Sports!
2: Sa katapusan nga detalye at balitang Sports,
1: Balitang Sports! Sports!
2: Opisyal yon nga naghalin sa Toronto Raptors si Kawhi Leonard, maghalin sa Los Angeles Clippers matapos makumpleto kung kasugtan at daywang ka mga team. Kabaylo ni Leonard, mabaton ni Clippers anday Brandon Ingram aga Grady Dick kay bahan kung daywang ka unprotected first round picks ag daywang ka second round picks. Nadelay matasigon kung trade bangod sa investigation at NBA sa salary cap circumvention nga ginakasangkutan ni Leonard ag it Clippers.
1: Balita Entertainment. Balita Entertainment.
0: At sa aton nga balita ang entertainment, hatod katon ka K5 at Klinika DTX Beauty Show. Para sa kutis artista, kutis malapor sila. Mag-DTX Beauty Soap from Organic Antibacterial Soap na nag-atop na early signs of skin aging. Kaya mga K5 makabulig sa mga kigmanghuran natin nga prone sa allergies. Sa mga mahilig guguson, apirming ginagugus. DTX Beauty Soap, organic mga K5, antibacterial soap, purong herbal, purong natural. So at maisog nga chemical mga K5, mabakay natin ron sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia, Calibo.
1: Balita Entertainment. Balita Entertainment.
0: Inaistoryahan online si Ellen Adarna matapos na nang ipakita sa Instagram rong pilang bulto it cash nga ginabanabana ang kapin sa 400,000 pesos. Makataliwan rong pila ka na ka mga minuto, ginklaro ni Ellen nga rong kwarta hayrong buganan nga sustento ni John Lloyd Cruz para sa anang unga nga si Elias. Wow, sana all. Nag-joke pa imaw nga ginhimo gamang nanang playtime rong pagpakita it nasambit ka nga kwarta.
3: Wow!
0: May netizen man nga nagkomento nga mingko maghalin sa boyfriend nana rong kwarta pero insigida rayang gin pamalibaran ni Ellen agin hambag nga uwa imaw. It boyfriend. Aton nga balitang entertainment.
1: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
2: Samtang sa piyak nga detalye at balitang entertainment.
1: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
2: Wagin palampas ni Chloe San Jose kung batikos magaling sa sangka netizen nga naghahamba nga dapat imaw nga maghipos agrespetuhon kung ina ni Carlos Yulo nga si Angelica. Ginhamba ni Chloe nga dapat ipakita ni Angelica kung respeto kana. Suno kana kung ginpakita kana kung respeto pugong beses ran pugong beses raya magabalik. Ginhamba man ni Chloe nga bukon imawit sanay nga basta gamang maghipos ag magparaya ag kung panindugan na nakaka hay para sa sarili hay parte si Gon Raya it anang girl power.
0: Alas 6 sa 16 mga K5 aton karang oras sa check na naton no aton yung pag-asa DOST para sa pinakolihing nga dagagan it aton karang paniyampo sa aton yung special communication pag-asa DOST standby.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
4: Happy Tuesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estreja. Sa ngayon po, nagbabalik yung tinatawag natin na Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ito yung linya kung saan nagtatagpo po yung hangin from the northern and southern hemispheres. At kapag po nagtatagpo yung dalawang magkaibang hangin, nagre-result na po ito sa pamumuon ng mga kaulapan at mga pag-ulan. At sa ngayon po, itong ITCZ nagdadala po ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas and Mindanao. Pinaka-affected po overnight itong Negros Island region, ganyan din ang Central Visayas, Eastern Visayas, hanggang dito po sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga Region at mga probinsya pa po ng Sorsogon, Lanao del Sur at Davao Oriental. So make sure po na kung lalabas po ng bahay for tonight ay magbaon po ng payong. Habang dito naman sa natitirang bahagi ng Luzon, including Metro Manila, nagkaroon po ng mga pag-ulan. Yan po ay dahil lamang sa localized thunderstorms. So wala naman tayong nakataas sa ngayon na monsoon break or naka-monsoon break naman po tayo or walang nakakaapektong hanging habagat sa ating bansa at wala rin bagyo na nakakaapekto sa anumang panig ng ating bansa dun sa mga naranasan po natin ng mga pag-ulan for today. Speaking of bagyo, meron po tayong minomonitor pa rin na tropical depression or mahinang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At tuwing namataan, ang tropical depression na ito at 2,785 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Base po sa ating satellite animation, wala pang epekto ang nasabing tropical depression sa alinmampanig po ng ating bansa. At base naman sa latest tropical cyclone threat potential forecast po ng PAGASA, inaasahan po sa susunod na dalawang araw ay kikilos generally pahilaga itong nasabing mahinang bagyo dito po sa may silangan ng Northern Mariana Islands. Saka ito kikilos pa west-northwest or pahilagang kanluran po moving towards the Philippine Area of Responsibility. Itong corner lamang po ng ating par. So base po sa ating latest analysis, pagsapit po ng Friday and Saturday, nandito na siya sa may parting northeastern corner ng PAR at pagsapit po ng Linggo, maring nasa may Ryukyu Islands po ito sa may Southern Islands of Japan. Posible pang mabago ang nasabing track nitong bagyo na ating minomonitor, no? Tatawagin natin na Queenie kung sakasakaling ang papasok saglit sa ating PAR at meron din pong chance na may mabuo pa na panibagong weather disturbance low pressure area yan dito sa ating West Philippine Sea sa susunod po na anim na araw, kaya laging tumutok sa ating updates. Para naman sa lagay ng panahon, bukas, September 16, araw po ng Miyerkules, o simula na po ng second half ng buwan ng Setyembre, pinakamataas ang tsansa ng ulan by tomorrow sa may Mindoro provinces, gayon din sa may Romblon, Albay, Sorsogon at Masbate. Yan po ay dahil pa rin sa ITCZ o yung salubungan nga ng hangin. Mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, so make sure na mayroon ng baon tayo na payong or kapote. Habang dito naman sa natitirang bahagi ng Luzon, including Metro Manila, partly cloudy to cloudy skies pa rin, halos katulad po ng weather conditions as today, ang magiging panahon po natin by tomorrow, at sasamahan lamang ng minsang kaulapan at yung mga pag-ulan na usually nagtataga lamang po ng isa hanggang dalawang oras. For Metro Manila, temperatura natin, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio naman, malamig pa rin po, 16 to 23 degrees. Habang sa Maytuguigaraw City, pinakamainit hanggang 33 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Palawan at sa malaking bahagi ng Visayas, magpapatuloy pa rin po ang mga pag-ulan. Dulot pa rin yan ng ITCZ. Hindi tuloy-tuloy yung mga pag-ulan, pero in general, kapag nagkakaroon tayo ng mga pag-ulan, dahil sa ITCZ, mga light to moderate rains po ito. At sa hapon, sinasamahan pa ng mga thunderstorms. So mag-ingat din po sa mga biglaang buhos ng ulan na nagdudulot po ng mga pagbaha, lalo na sa mga low-lying areas at mga mountainous areas naman po, possible din ang pagguho ng lupa. Sa Puerto Princesa City, bukas hanggang 32 degrees, gayon din sa may Tacloban. At sa may Iloilo and Cebu City naman, hanggang 31 degrees ang temperatura pagsapit ng tanghali. At sa ating mga kababayan sa Mindanao, pinakang uulanin po dahil sa ITCZ, ang Bangsamoro Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, and Caraga Region. Inulit natin, on and off rains po ito, no? Mga light to moderate rains and thunderstorms, kaya mag-ingat din sa banta ng mga baha at landslides. At laging tumutok sa ating mga advisories. Habang dito naman sa may Soksabjen and Davao Region, fair weather conditions naman or bahagyang maulap at minsan maulap lamang ang kalangitan, nasasama ng mainit na tanghali kagaya dito sa may Davao City hanggang 34 degrees Celsius at may tsansa din po ng mga localized thunderstorms. Samantala, for the next 2 days, wala naman tayong nakataas sa gale warning or banta sa mga delikadong alon. In general, nasa kalahati hanggang 1 metro po ang taas ng mga pag-alon sa malaking baybayin po ng ating bansa. However, kapag meron tayong mga thunderstorms, lalo na dito sa may parteng Visayas and Mindanao, umaakyat po yung mga pag-alon natin sandali hanggang mga 2.5 meters or halos isang palapag na po yun ang gusali. So laging magantabay sa ating mga updates na ulit po natin, pero less likely na magkakaroon nga tayo ng sea travel suspensions. At para naman sa lagay ng panahon, sa susunod pa na 3 araw, mula Thursday, September 17 hanggang sa Sabado, September 19, asahan pa rin po ang mataas na tsansa ng ulan sa araw ng Huwebes na halos katulad po sa araw ng Miyerkules dahil yan sa ITCZ. So pinakang ulanin po ang malaking bahagi pa rin ng Kabikulan, ngayon din ang Mimaropa pagsapit po ng Thursday, Sa Biyernes naman, ang pinakauulanin ay yung Mindoro Provinces at yung Palawan, habang sa araw ng Sabado, ang Palawan naman ang pinakauulanin. So yung natitirang bahagi naman ng ating bansa o ng Luzon, including Metro Manila, magpapatuloy pa rin po yung halos magkakatulad na weather conditions, pero sasamahan pa rin po yan ng mga pag-ulan. Knowing na nasa loob pa rin po tayo ng sa abagat or southwest monsoon season or panahon po ng tag-ulan, yung mga thunderstorms nagtatagal po yan usually ng mga 1 hanggang 2 oras at mananatiling mailin pa rin sa ilang areas kagaya sa Metro Manila hanggang 33 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Visayas, magpapatuloy pa rin po yung mga pag-ulan. Inulit natin, yung weather sa Thursday is halos katulad po ng weather sa Wednesday. So sa Thursday, malaking bahagi pa rin ng Visayas, magkakaroon ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms. So mag-ingat pa rin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Pagsapit ng Friday, yung mga nasa western sections din po ang magkakaroon ng mga mataas na tsansa ng ulan kagaya ng Western Visayas and Negros Island region. At pagsapit ng Sabado, ang pinakauulan na lamang po dito sa Visayas ay ang lalawigan ng Antique. Habang natitirang bahagi naman ng Visayas sa Friday and Saturday, improving weather conditions na po or bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan at sasamahan lamang ng mga isolated na ulan or thunderstorms. Habang dito sa May Mindanao, asahan ang pinakamataas na tsansa pa rin ng ulan dun sa mga nabanggit natin kanina kagaya po ng Caraga region, Zamboanga Peninsula in Northern Mindanao as well as itong Bangsamoro region. Yan po ay dahil pa rin sa ITCZ habang ang Davao region and Soxsargen araw po ng Thursday mananatili pa rin na fair weather conditions. Pagsapit ng Friday, itong Zamboanga Peninsula at yung Sulu Archipelago, itong Basilan at Tawi-Tawi asahan din po ang mataas na tsansa ng ulan. Itong mga nasa western sections, yan po ay dahil din sa ITCZ. At pagsapit ng Friday, ang natitirang bahagi ng Mindanao, plus Sabado, malaking bahagi na ng Mindanao, mag-i-improve din po ang weather conditions or partly cloudy skies. Madalas maaraw, yun nga lang po magiging mainit at malinsangan sa malaking parte, kagaya sa May Davao hanggang 34 degrees Celsius at sasamahan na lamang muli ng mga localized thunderstorms. Ang ating sunset ay 5:58 ng hapon mamaya at ang sunrise bukas ay 5:45 ng umaga. Yan muna latest mula dito sa weather forecasting ng PAGASA. Ako po si Benny Sol Estareja. Mag-ingat po tayo.

0: Pantay-Panahon.
1: Thank you so much sa ato niya pag-asa, DOST. Alas 6:25 mga K5, ato niya oras. Inyong nabatian, rumang nagapangunang abalitaan sa ato niya pagpangalaga, D3 Bayo Evening News. Tuesday edition, September 15, 2026. Inatod ka ato ni DTX Coffee Mix. DTX 500, D3 Bayo Agmay TC, rung maskin pabaskog ng alkaline-based vitamin C. Sa mga dugang abalita, mag-like, mag-follow, mag-share. Ito niya official Facebook page, K5 News of Am Kalibo 94.5. Ato niya official website, www.k5newsofamkalibo.blogspot.com. Sa ngagan, itbilog na puwersa at K5 News of Am Kalibo sa ato niya partner sa technical side, broadcast engineer K5 Oliver Kahilig. Sa ngagan man, itamon niya president at CEO kay Dr. Emil Itang Uy. Kami rin inyong mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villas Manyo.
2: At ako man, si K5 Villarose Juan.
1: Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo,
2: K5 News FM.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Magandang araw po sa lahat na nakikinig ngayon sa ating programa. Naanyayahan ko kayo na makinig sa isa pang bahagi ng ating Bible Study Series tungkol sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Pasalamatan natin ang Diyos sa pagkakataong ito na Kanyang ibinigay upang maipagpatuloy natin ang pag-aaral ng Kanyang mga salita. Ako'y umaasa na kayong lahat ay nasa mabuting kalusugan sa inyong pangangatawan at pag-iisip, at nawa ay bukas ang inyong mga isipan para sa mga salita ng Diyos na ating pag-aaralan. Bago po tayo magpatuloy, ay manalangin po muna tayo. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig sa amin, at nawa ay nasa mabuting kalusugan at pag-iisip ang lahat naming tagapakinig. Buksan po nawa ninyo ang aming pangunawa sa mga katotohanan naming pag-aaralan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa nakalipas na 2 araw ay umikot ang ating pag-aaral sa pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ating napag-alaman sa Romans 3:23 hanggang sa 25 at sa Matthew 26 verse 28 na may legal na basehan ang pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan at ito ay ang dugo ni Jesus na ibinuhos dahil sa ating mga kasalanan bilang pagsunod sa patakaran ng Hebrews chapter 9 verse 22 na nagsasabi na kung walang maibuhos na dugo ay walang kapatawaran. At dahil ang Diyos ay nagpapatawad batay sa dugo ni Jesus na naibuhos nang siya ay namatay sa krus, sinasabi ni Pablo sa Romans 3:25 na ito ang magpapatunay na ang Diyos ay matuwid. Subalit may mga tumututol sa sinasabi ni Pablo na matuwid ang Diyos. Dahil paano daw masasabi na ang Diyos ay matuwid samantalang injustice naman daw ang kanyang ginawa? Dahil pinarusahan niya si Jesus ng kamatayan dahil sa kasalanan ng sanglibutan at ito daw umano ay labag sa umiiral na patakaran sa Deuteronomy 24 verse 16. Kaya pinag-aralan natin ang nasabing talata at ating nakita na hindi naman pala injustice ang ginawa ng Diyos dahil hindi naman niya linabag ang patakaran sa Deuteronomy 24 verse 16. Ang pinagbabawal ng nasabing patakaran ay ang pagdamay sa mga anak sa parusa ng magulang. Ibig sabihin na kung ang ama lamang ang nagkasala, dapat siya lamang ang patayin at huwag idamay na patayin ang kanyang anak. So kung pinatay na ang ama na nagkasala, tama na yun. Huwag mo nang idamay na patayin pa ang anak. Dumating tayo sa ganitong pangunawa batay sa interpretasyon ni Haring Amasyas na nakasulat sa 2 Kings chapter 14 verse 1-6 na kung saan si Joas na hari ng Juda ay pinatay ng dalawang alipin nila. Kaya nang si Amasyas na anak ni Haring Joas ay nailukluk bilang hari ng Juda, ipinapatay niya ang mga alipin pumatay sa kanyang ama. Ngunit hindi niya idinamay ang mga anak nito. Bakit po? Sapagkat nasusulat sa Deuteronomy 24:16 na ang ama ay di dapat patayin dahil sa kasalanan ng anak, gayon din ang anak ay di dapat patayin dahil sa kasalanan ng ama. Ang may kasalanan ang siyang dapat managot sa kanyang pagkakasala. Kaya walang injustice na nangyari sa ginawa ng Diyos sa pagparusa kay Jesus dahil sa kasalanan ng sanlibutan, dahil hindi naman siya idinamay kundi siya ang tumayong tagapagligtas ng sanlibutan at umakong managot sa kanilang kasalanan. Tungkol naman sa patakaran ng Ezekiel 18:4 ay ating nakita na hindi rin linabag ng Diyos ang patakaran na ito dahil hindi ito sumasaklaw sa kanyang gawain bilang manunubos. Ang gawain ng pagtubos ay may ibang patakaran na sumasaklaw dito at ito ay nasusulat sa Leviticus 25 verse 47-49 na nagsasabi na ang isang taong naibenta sa pagkaalipin ay pwedeng tubusin ng kanyang kapatid, amain o kamag-anak. Ito po ang sinunod ni Jesus bilang manunubos. Dahil sa patakaran na ito, si Jesus ay pumarito sa lupa at upang tubusin niya tayo sa pagkaalipin ng kasalanan, siya ay nagkatawang tao muna at naging kapatid natin sa laman ayon sa John 1 verse 14, Philippians 2 6 and 7 at Hebrews 2 verse 11. Kaya nga sinasabi ng Hebrews 2 verse 14 and 15 na si Jesus ay naging tao rin tulad natin na may laman at dugo upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay pinalayan niya tayong lahat mula sa ating pagiging alipin ng kasalanan. Ibig sabihin na ang pag-alay ng Diyos kay Jesus bilang handog sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng tao ay naaayon sa umiiral na batas ng pagtubos na nasusulat sa Leviticus 25 verse 47-49 at sa batas ng pagpapatawad sa Hebrews chapter 9 verse 22 at hindi ito maituturing na paglabas sa patakaran ng Deuteronomy 24:16 at Ezekiel 18 verse 4. Sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral ng mabuting balita ng kaligtasan, ay nais kong linawin ang isa pang pagtutol o objection na siyang nagiging dahilan kung bakit may mga taong ayaw maniwala sa magandang bahagi ng kaligtasan na isinagawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Naniniwala sila na si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa 1 Corinthians 15 verse 3, ngunit tinututulan nila ang bahagi nito na nagsasabi na binayaran ni Kristo ng minsanan ang kasalanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ng kanyang dumanak na dugo. Nang aking naibahagi ang katotohanan ito sa isang forum sa Facebook, ay may isang pastor na taga New Zealand na tumutol at makailang beses na nag-post ng ganito bilang kanyang pagtutol. Sabi niya, "Your past, present, and future sins were not forgiven already at Calvary. Jesus' death at Calvary has never paid for your past, present, and future sins." Alam ko na maliban sa pastor na ito ay marami pang iba ang may ganitong pananaw. Sila ay hindi naniniwala na sa pagkamatay ni Jesus ay binayaran at pinatawad ng Diyos ang kasalanan ng lahat ng tao. Ang tanong, kung hindi binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan noong namatay siya sa krus, kailan niya babayaran ang kasalanan ng isang tao? Ang paliwanag ng pastor na aking nakausap sa Facebook ay ganito, "Even though Jesus died already at Calvary to save every sinner, nevertheless, He did not save every sinner in one act. His death did not save the world. It was only a provision made that everyone may be saved. He made a provision already where the sinner can be forgiven if he or she confesses Jesus to be his Savior and repents from sin." Nakuha po ba ninyo ang ibig sabihin ng kapatid na ito? Nung namatay daw po si Jesus ay hindi pa niya binayaran ang kasalanan ng lahat ng tao. However, He made a provision where the sinner can be forgiven if he or she confesses Jesus to be his Savior and repent of his sin. Ibig sabihin na sa kamatayan ni Jesus ay naghanda lamang siya ng sapat na pambayad pero hindi pa niya ito ibinayad. Kaya wala pang nabayaran sa ating mga kasalanan at that point in time. Paulit-ulit na sinasabi ng nakausap kong pastor ang ganito, "Jesus' death at Calvary has never paid for your past, present, and future sins." Ang tanong, kung hindi pa binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan doon sa Kalbaryo, kailan siya magbabayad? Ito po ang sagot sa akin. Your sins can only be paid or forgiven when you confess and repent of your sin. Yun po ang sabi niya. Ayon sa kanya, ang kasalanan mo daw ay babayaran pagkatapos na tanggapin mo si Jesus as your personal Savior at pinagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Ibig sabihin na hindi minsanan ang pagbabayad ni Jesus sa kasalanan ng mga tao, kundi maraming beses. Kung araw-araw ay may magsisisi ng kanilang kasalanan, araw-araw din si Jesus na magbabayad sa kanilang mga kasalanan. Ano sa tingin ninyo mga kapatid? Tama kaya ang aral na ito? At ito ba talaga ang aral ng Biblia? Is it true that at Jesus' death at Calvary, God did not pay for your past, present, and future sins? Let us see if this is true or not. Una sa lahat, alamin natin kung ano ang naging kalagayan ng lahat ng tao mula kay Adan. Ating basahin ang Romans 3 verse 23. Ito ang sabi, "Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos." Lahat daw po ay nagkasala. Ano ang ibang tawag ng Biblia sa kasalanan? Sa isang bahagi ng tinatawag na The Lord's Prayer ay ganito ang sinasabi ng Matthew 6 verse 12, "At patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin." Ang Biblia na Tagalog version. Ang ating mga kasalanan ay tinawag ni Jesus na utang, utang sa batas na ating linabag, at ang utang ay dapat bayaran. Kung ang kasalanan ay utang, paano ito mababayaran? Ano ang hinihingi ng batas bilang kabayaran ng kasalanan? Basahin po natin ang Romans 6 verse 23. Sabi po dito, "Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan." Kung ang kasalanan ay utang, at ang hinihiling na kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kailan masasabi na ang ating mga kasalanan ay binayaran ni Jesus? Siyempre, kapag siya ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Kung siya ay pinagpapalo hanggang sa siya ay malapit ng mamatay pero hindi siya tuluyang namatay, hindi pa po masasabi na binayaran niya ang ating mga kasalanan sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tulad lamang kung nakautang ka ng 1,000 pesos sa bangko, nakapagbigay ka na ng 1,000 pesos sa kanila, ay kikilalanin ng bangko na bayad ka na sa utang mo. Kung nagbigay ka lamang ng kalahati, siyempre sasabihin ng bangko na hindi ka pa nagbayad sa utang mo dahil kulang ang inyong ibinayad. Pero kung 1,000 pesos ang ibinigay mo, alang ang sasabihin pa ng bangko na hindi ka pa nagbayad sa utang mo? Siyempre sasabihin nila na bayad ka na sa utang mo. Hindi rin po pwede na sasabihin ng bangko na hindi ka pa bayad sa utang mo dahil yung ibinigay mo na 1,000 pesos ay isang provision lamang for the payment of your debt. Sa kaso ni Jesus, bilang ating tagapagligtas ay ganon din. Tayo ay hinatulang mamatay dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit si Jesus ang tumayo bilang ating manunubos. Bilang kapatid natin sa laman, siya ay umako sa responsibilidad na magbayad sa ating mga kasalanan. Yamang siya ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, naturalmente, nabinayaran niya ang ating mga kasalanan dahil ang hinihiling ng batas na kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at siya naman ay namatay na nga. Hindi po pwede yung sinasabi ng iba na bagamat totoong pinatay si Jesus dahil sa kasalanan ng sanlibutan, pero wala daw siyang binayaran sa ating mga kasalanan, be it past, present, or future sins. Hindi po pwedeng mangyari ang ganon. Isa pang punto mga kapatid, kung totoo na nang namatay si Jesus ay gumawa lamang siya ng provision para sa kaligtasan natin, ngunit wala pa siyang binayaran sa mga utang natin, sa makatwid ay hindi po niya tayo tinubos mula sa parusa ng kasalanan nang siya ay namatay sa krus. Tulad lamang ng isang bata na kinidnap at ang kidnapper ay humihingi ng 50 million pesos sa tatay ng bata bilang pangtubos sa buhay ng bata. Kung ang magulang ay naghanda lamang ng halagang 50 million, subalit hindi niya ito dinala at ibinigay sa mga kidnapper, masasabi ba natin na tinubos ng ama ang kanyang anak sa kamay ng kidnapper? Siyempre hindi. Bakit? Dahil hindi niya ibinayad sa kidnapper ang nasabing ransom money na hinihingi. Inihanda lamang niya, pero hindi naman niya ibinayad. Ganon din kay Jesus. Kung totoong hindi binayaran ni Jesus ang kasalanan natin sa krus, hindi po masasabi na tayo ay tinubos ni Jesus. Dahil paano sasabihin na tinubos tayo ni Kristo, wala pa nga siyang binayaran sa ating mga kasalanan. Pero kung ang sinasabi ng Biblia ay tinubos tayo ni Jesus, ibig sabihin na hindi lamang provision for payment ang ginawa ni Jesus, kundi actual na binayaran talaga niya ang kasalanan nating lahat. Ito ang tunay na ebanghelyo na ipinangaral noon ng mga siyanaunang mga apostol ni Jesus. At ito ang ebanghelyo na ipinangaral ng tunay na iglesia ng Diyos sa huling araw na ito. Ating basahin ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Galatians chapter 3 verse 13 and 14. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang sinumpa. Sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Tinubos niya tayo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Binasa po natin ito sa magandang balita Biblia. 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Hebrews 9 verse 11 and 12. Ngunit nang dumating si Kristo na pinakapunong pari ng mabuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong dakila at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay ng tao, sa makatuwid ay hindi sang nilikhang ito at hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga turo, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. Sa gayo'y tiniyak, ibig sabihin nakamtan niya ang walang hanggang katubusan. Romans 3:23 and 24, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Palibhasa'y inaring ganap na walang bayad ang kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Apat na talata ng Biblia ang nagsasabi na tayo ay tinubos ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kung tayo ay tinubos na ni Jesus, ibig sabihin na binayaran niya ang kasalanan nating lahat sa pamamagitan ng kanyang dugo bilang tubos sa atin. Dahil kung hindi niya binayaran ang ating mga kasalanan, ibig sabihin na hindi pa tayo tinubos, kundi tutubusin pa lang. Subalit malinaw ang sinabi ng Biblia na tinubos po tayo ni Jesus. Past tense. Ulitin ko, ito po ang tunay na ebanghelyo na ipinangaral ng Biblia at ito ang aming ipinangaral sa inyo ngayon, mga kapatid. Kaya hindi po totoo yung aral na nagsasabi na bagamat namatay si Jesus dahil sa kasalanan ng lahat, ngunit wala siyang binayaran na kasalanan, because his death was only a provision made so that if you will accept Jesus as your personal Savior and repent of your sins, Jesus will pay for your sins and forgive you. This is one of the false gospel being preached today, at ako po ay namamanhik sa inyo, mga kapatid, na nakikinig sa ating programa, na huwag po kayong matakot na tanggihan ang maling aral na ito. Bagkos ay tanggapin po ninyo ng buong puso ang katotohanan na ang lahat ng inyong mga kasalanan ay binayaran at pinatawad na ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang dugo na nabuhos sa cross ng Kalbaryo. Alam po ba ninyo ang talagang dahilan kung bakit ayaw maniwala yung pastor na nakausap ko sa Ebanghelyo na ipinangaral ng mga sinaunang mga alagad ni Kristo, na kung saan ay sinasabi nila na binayaran ni Kristo ang lahat na kasalanan ng buong sanglibutan? Pakinggan po ninyo itong paliwanag niya sa akin. Sabi po niya, "The belief that says Jesus already paid for your past, present, and future sins at Calvary is a false expression to advocate that all your future sins before you committed were all paid for, meaning all forgiven. This is selling you a license to sin, since your sins not committed were already paid or forgiven at Calvary. If Jesus has already saved everyone at Calvary, or paid or forgiven your future sin not committed yet, then there is no need of repentance. Then expect all to go to heaven, including the Pharisees who killed Jesus." Natatakot po ang ating kaibigang pastor na ito na kung totoo na binayaran ni Jesus ang lahat nating mga kasalanan, kasama ang mga kasalanan na hindi pa nagagawa, ay para na rin binibigyan ng Diyos ang tao ng license to sin. Dahil hindi na siya matatakot na magkasala, dahil iisipin daw niya na dahil hindi pa man ako nagnanakaw ay binayaran na ni Jesus ang aking kasalanan, kaya no problem kung magnakaw ako ng magnakaw. I sympathize with the concern of this brother pastor, because there is a real danger na kung ipangaral ang katotohanan na binayaran ni Jesus nga ang lahat nating mga kasalanan, past, present, and future sins, ay marami talaga ang aabuso at gagawin nila ito na lisensya upang magpatuloy sila sa pagkakasala at sisisihin pa nila ang Diyos at sabihin na siya ang may kasalanan tulad ng ginawa ni Adan at Eva noon. Pero masolve kaya ang nasabing problema kung ipangaral ang maling ebanghelyo at sasabihin na hindi binayaran ni Jesus ang kasalanan ng lahat sa krus, kundi naghanda lamang siya ng sapat na provision para pambayad sa lahat ng kasalanan under certain condition? Kung ito ang ipangangaral, wala kayang gagamit sa aral na ito as a license to commit sin? Tinitiyak ko sa inyo mga kapatid na hindi pa rin po masolve ang nasabing problema ng pang-aabuso kahit pa ganito ang ipangangaral. Marami pa rin po ang walang takot na magpapatuloy sa pagkakasala. Iisipin nila na walang problema kung magkasala ako ng magkasala dahil may provision naman na inihanda ng Diyos para mabayaran at mapatawad ang aking mga kasalanan. Tatanggapin ko lang naman si Jesus na aking tagapagligtas at magsisi, and then everything will be fine. Christ is going to pay for my sins and forgive me. Kaya hindi pa rin po masolve ang problema na pinangangambahan kahit na ganito ang ating ipangangaral na ang kamatayan ni Jesus ay provision lamang for the salvation and forgiveness of our future sins. Kaya huwag po tayong matakot na sampalatayanan at ipangaral ang katotohanan na binayaran ng Diyos ang lahat nating kasalanan, past, present, and future sins. Kung mayroon mang gagamit sa katotohanan ito sa maling paraan tulad ng paggamit nito as a license to commit sin, subalit hindi nangangahulugan na mali ang aral na ito dahil pinatutunayan ng Romans 3:23-25, Hebrews 9:11-12, Galatians 3:13-14, and 1 Peter 1:18-19 na totoong tinubos tayo ni Jesus at totoong binayaran at pinatawad tayo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na nabuhos sa cross. Tulad ng ginawa ni Apostol Pablo, pangaralan po natin ang mga tao na huwag nilang gamitin ang masaganang biyaya ng Diyos na lisensya upang magpatuloy sa kasalanan, bagkus ay ito pa ang gamitin nilang inspirasyon para huminto na sa kagagawa ng kasalanan. Sa Romans 6:1-5 ay ganito ang sinasabi ni Pablo, patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi, yan po ang sagot. Tayo'y patay na sa kasalanan, papaano tayo mamumuhay sa pagkakasala? Kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Sinasabi sa Titus 2:11-14 na nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sangbayanang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Ayon po kay Pablo, ang layunin kung bakit iniligtas tayo ni Kristo mula sa kamatayan na siyang parusa ng ating mga kasalanan ay upang tayo ay maturuan na itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa at tayo ay mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Kaya huwag naman natin abusuhin ang kanyang biyaya at huwag nating gawing lisensya ang kanyang pagpapatawad upang magpatuloy tayo sa pagkakasala. Totoong nagpapatawad ang Diyos, pero huwag natin sasadyain ang magkasala. Bagkus ay sikapin natin na huwag nang magkasala pa, kundi mabuhay na banal at walang kasalanan. Pero kung sa pagsisikap natin na hindi magkasala, ay nahulog tayo sa pagkakasala dahil sa kahinaan ng ating laman, ay huwag din tayong mawalan ng pag-asa dahil pwede pa tayong mapatawad dahil sa merito ng dugo ni Kristo na nabuhos para mabayaran ang mga ito. Sinasabi ni Apostol Juan sa 1 John 2:1-6, mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Hesukristo na isang matuwid. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo talagang nasa kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesukristo. Wala na po tayong oras, kaya dito po natin tatapusin ang ating pag-aaral ngayon. Magpasalamat po muna tayo. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin tungkol sa matuwid na pagtubos ninyo sa amin mula sa parusa ng aming mga kasalanan at mula sa aming pagkaalipin ng kasalanan. Salamat po sa mayaman na pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan sa krus. Palaguin po nawa ninyo ang pagtitiwala namin sa inyo bilang matuwid na Ama at kay Panginoong Jesus bilang aming personal na tagapagligtas. Nawa po ay matuto kaming magmahal sa inyo at huwag umabuso sa inyong kagandahang loob sa amin. In Jesus' name we pray. Amen.
0: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.

0: imo pangalan na partner?
1: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41.
0: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani?
1: 470.
0: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
1: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
0: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
1: 160.
0: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
1: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa ako.
3: DTX 500.
4: Aton talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Ah. Sulod bidang yabok, mga balahibo,
5: asiminto.
4: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sang imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy man lang imo immune system, kag alam, hindi ka na mag-allergy ah.
5: Oh, correct Dr. Mel, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood, pero later on naka-develop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before, no?
4: Ang iba niya makakaon niya pasayan, kasag, shellfish, daga kuan dai panghabal dai ang panit, hindi baka ginawa, ginhapo dayon. Damo lang ginabatyaga. Ang asthma, isa na sa porma sang allergic reaction. Kag ang worst nga form sa nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre gapantal-pantal tapos kaluton mo lang eh. Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero ako nandika ka ginawa ito, delikado na yan.
5: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon na imusin nga lungs. Correct. Isang hardjack pa na.
4: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
5: Huwag ka oxygen.
4: Hypercapnia. Sobra ka damo carbon dioxide.
5: Husto.
4: Na sa imudugo bangod sang hypoventilation. Or hindi giga kaginhawa sang husto eh. So ang sunod si nati secondary respiratory failure eh, patay.
3: DTX 500.
6: Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
0: Sugod lang nag-inom ka DTX
6: 500.
0: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
0: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
0: Kamusta ang alay sang kamot?
6: Wala na.
3: DTX 500.
4: So simple man lang, management sir GP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginaya balik-balik para sa imong nga healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ka produce ang kuan vitamin C.
5: Gusto.
4: So you need supplementation. Kay hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas kadadlaw. Gakaon ka pulo ka orange kadadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gi kaya DTX 500.
5: Correct.
4: Isas pamatuo na Sir GP ang sige na ko inom sa Mighty C. Wala gi kuya allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buk, no? Mga pagkaon, mga bulong na luyan sa Ginoo ay man. Kaya ang sekreto dai pala kaong kagulay. Si pala inom ka DTX 500, pala inom ka Mighty C. May allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang, no? Kung halimbawa may history ka allergy, it takes hindi na madalas one man ka inom sa DTX 500 kung Mighty C. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante kag kabalo ka mag-into. Permanente ra ginatidlo mo, intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inom ba'y ka Mighty C kag DTX para amo na pagkaon din sa imong immune system. Kay kung unahan mo nakatamis, sigurado hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga permi ka hambalon sa imong tatay nanay, kaon prutas, kaon gulay.
5: Tuod no?
4: Because of antioxidants.
5: Correct.
4: Of course. Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanom batok sa adlaw. So, ang sikreto, kauno naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanom ma-transfer sa
5: ato. I-transfer sa imo.
4: Husto. So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya.
5: Hindi
4: ka kapoy magsikaw na ng mga bark.
0: That's why DTX 500 lang ang Mighty C.
4: Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsulay nga ina.
5: Correct.
3: DTX 500.
7: Ako si Herminia Titong, 53.
0: Pila ang imo blood sugar sang una?
7: Sobra 300.
0: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
7: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
0: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
7: Oo.
0: Ano nakadugay ka naginom?
7: Mga sobra na isa kabulan.
0: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
7: Oo.
0: Anong resulta? Pila na?
7: Sobra na lang 100.
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, it's 7 o'clock in the evening. The Time Check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Sakalye kung saan walang pasagan ng trip. Unlimited ang tawanan, kulitan at mga pangmalakasang sound trip. Mag-ready na sa gabing

7:22 ang ating oras. At syempre pa isa magandang gabi. Metro Calibo Provincia ng Aklat Western Visayas. Magandang gabi ba talaga? Eh, sana naman maganda nga talaga mga ka-K5. Kapin pa sa mga nakabaton at sweldo makaroon nga adlaw. Akin senas kita makaroon September 15, 2026. Mabuhay ang mga nakatanggap ng sweldo. Sa mga medyo delay ang sweldo, at least hay may inyo pa karon nga pag-abuton hinaga. Ang tawag karon mga ka-K5 is delayed gratification. Na, at least may inyo bagang pag-abuton. Oo. At syempre pa sa mga ubos na sweldo, kahapon pa tayo na nag-sweldo. Wrong tawag matakaron, haya. Pizza de peligrot ayage. Grabe matana nga. Kakaabot ang itsweldo, pizza de peligro rayon. Oo, maroon abe, wa nagatipid ay. Anyway, para sa ating Christmas countdown, 100 days na lang. Bilis talaga, no? Isang daang araw na lang, mga ka-K5. Sasapit na tayo sa araw ng Pasko. Kaya ba ine-excite pa rin? Iba pa rin yung excitement nung kabataan natin, ano? Ngayon, medyo hindi na natin feel. Awan ko lang sa mga kabataan ngayon, di ba? Pero mukhang iba kasi talaga ang selebrasyon ng Pasko dati. Ang mga makarayang at time, kaya bukawit imong maagyan nga mga bagay, mga ka-K5, nga puno-puno at Christmas light, roanda karon nga bagay. Diba, nakakamiss, no? Kung amatay sa AI, lato natin makita. Medyo wow tao sa nag-obra makaroon. Although na matagi hapon ro mga plaza. Pero dati, kabagayan, gid, ah? Pero nagapaiwag. May una pa man sa gihapon nga asta sa makaroon. Pero bagot-bagot kun lang, mga ka-K5. Ag mahabag natin nga kung amatay, basta ulat, ah. Dati nagabisan wat at contest ay nagapabunggahan taro mga magkagapit bagay. Makararo mga magkagapit bagay, nagainaway. Haman. Hay, wat na pili sa 20 mil nga tong sa 20 mil nga tong pascolar nga to ni BBM. Diba? Pero kung kako na, medyo unfair man, no? Nga taugon ka gid imo nga BBM scholar. Hay, one time grant malang doon nga ron nga 20 mil. Diba ga? Kumpara baga sa 4 years, nga ginsakripisyo at imo karon nga maginikanan para patunon ikaw. Tapos sa ulihi, tawaan ka at imo na BBM at 20 mil. Taugon ka at imo nga BBM scholar. Diba? Medyo ka-unfair man, no? Pero syempre, pasagamatan man sige hapon natin doon. Royon hay halin man doon sa buwis, 'di ba? Naton nga mga Pilipino, at least hay may una bagang nakikinabang. Bawat barangay makikinabang. Ay makaroon sabi, bawat barangay mararadyo. Medyo adlaw-adlaw lang, may ginaradyo nga barangay karon. Ay. Pero sa tuod man mga K5, hindi man kita karon dapat hadlokan. Kung ginsunod na ito, nro guidelines. Diba ka? Kung gintaot na ito sa karapat-dapat. Aga, kumbaga, wa naton, side naton, nga wa naton gingamit aton nga posisyon para i-take advantage do yun nga ron nga cash grant nga ron halin kay buko man at halin kay BBM doon mga kaya, halin sa buwis ita mga Pilipino nga proyekto ni Pangugong Bongbong Marcos, mga ka-K5. Bumata sa ginaduga natin to credit. Pero syempre, hay naila kita sa initiative. Kita aton nga presidente nga may maurundo yun, di ba? Kapin pa yung mga graduating on, kabaabong kitang gagasuson. Hay, what if alang abi, ginano lang, inobra lang atig 5K, 5K. Or tig 1K, 5K lang abi, no? Kasi 1K, medyo may iso chutar 1K eh. Oh, 5K, 5K lang. Ay, medyo kahuya, manabi nga tawgon ka nga BBM scholar, tas 5K malang imong asamitan. So, maroon doon siguro doon nga medyo ginpabahaw-baho na daging ubra nga 20 mil. Ay, sa kabuabo nga estudyante, matuto sa kabarangay, ay, awa yan, gilat aron mga ka-K5. Kapin pa kung medyo may hokus-pokus nga natabo. Kaya, saludo kita ah.
sa aton karon nga mga barangay officials nga andagit akaron nga gin sunod rong guidelines it nasamitan karon nga programa ko aton nga gobyerno. Ano ro mga word for the month of September? 20,000. guwag. Ay, taulat ah. Kung amatay, masadya ka lang magbili na sa comment, no? Hopefully ha, sa mga masunod nga mga inadlaw, ay maabo pagid rong mga maisog nga magguwa, no? Ay, sa matood man, right man naton doon. Diba ga? Nga i-call out ra aton karon nga mga public officials. Umpisa sa aton karon nga mga kabaranggayan. Kung may nakita kita nga kakugangan, kung may nakita kita nga pag-abusar sa anda karon nga poder mga ka-K5, or kung may nakita kita nga unfair nga nagakinatabo sa aton karon nga palibot. So, syempre, aside sa mga barangay officials nga aton nga ginadayaw dahil nagsunod gid sa guidelines sa aton man nga dayawon rung mga maisog gid no nga naghambal ko anda karon nga mga himumugot rung na nagpaabot at anda karon nga mga reklamo. It takes a lot of courage mga ka K5 nga roon niya ni magpaabot it imo karon nga reklamo nga especially sangka barangay malang kamo. Diba? So 7:29 ang ating oras. Ang dalangin ni Papa A ay sana ay lahat na lang ay bigyan ng 20,000. Agot huwa agot awayan. Oo. Na naman abi ay nakabaton yun it uplift. Member yun sa Tupad. Member pagid sa Porpes ay makabaton pag 20,000. Ito man sa iba. Diba ga? Itao man sa mga wat buyot nga guwag. Ay kung kasayod ro mga aklanon nga sambilog gali ro guwag sa qualification ay nagbaka ana ta sa guwag to sa UNITAP. Ag sambilog to sa ginpasang requirement, diba ga? So do yun ah. Aton malang man doon nga ginahihibaygan mga ka K5. Pero actually sangka seryoso aron nga istorya nga rung programa itaton karon nga gobyerno hay dapat hay makabenepisyo gid rung karapat dapat. Di ba ga? Magmay katwiran. Ipaglaban mo. Ang oras atin po sa atin ng Mighty C, ang alkaline of vitamin C para healthy ang ating body. Huwag kakalimutan mag Mighty C, 31 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Ang inyong mga pa-shoutout sa ating pagbabalik, tutok lamang dito sa Kampiyon na istasyon. Ako si Papa A at ito ang K5 News FM.

0: at Tambay and Jill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula, kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule, kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya ka nadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo ng kombinasyon, magtuman na sa Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sa lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sa dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sa Eye Care Drops at o at lahat. Eye Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa

0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
1: D3 Bio.
2: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
1: DJX 500.
3: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Susunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
1: DTX 500.
0: Mabali sa mga butika.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
0: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Asal Rica.
0: Epic
1: Table. DTX 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na. Swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: ka. Matsoy ride man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tika, ma-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
0: Kidya?
1: Siyempre! Naka-extend ko yan!
0: Basta sagad nga driver, extend lover.
2: Extend Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
0: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
5: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic

0: natin ang ating memoria ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Abangan sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Biotics.
10: Mighty C. DTX Coffee Mix.
11: Pre-Bio Coffee.
12: DTX Beauty Soap.
13: DTX Herbal Oil.
14: Clinica Day of Fresh Roll-On.
15: And many others.
16: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
17: may free check-up ka pa.
18: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
19: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
13: You're listening to 94.5. 94.5.

And you got their song coming from Baby Dolls. Song entitled Ulala Baby. Ay, kung doon ana road trip nanda sana nga title it kanta no tatong mahimo. Pero dit ang gihapon ka Antigo ron mag ano nga ning Brazilian dance. Madali ut apamando Christmas party mga K-pop ini pat gihapon na kan. Come on Antigon, come on mag Brazilian dance nga ra. Wa gid ko bad one sa mga TikTok trend gara mga saot-saot mga ka K-pop ba. Naimong kunta mag-intra-intra galing hay imbis nga malingaw ruga pamantaw ka ako nay majahibaygan lata ako. Shout out sa mga takdog magsaot ah. Good evening kinyo tanan. Kunta man nami ro inyo karon nga suga. Si Ami Quinton Francisco nakaantabay po sa atin ngayong gabing ito. Idol, speaking of sweldo, ubos na po. Shout out and pag-greet ako at happy birthday sa akong sister-in-law na Sanapaan Konsehal Neddy Francisco Montesa. Happy, happy birthday! Kay Konsehal Neddy Francisco Montesa, nakaroon sa Napaan. Napaan Malay? Ag sa tanan nga manag-birthday today, happy birthday. Ah. Kay Mary Ann Baredo Stanislao, madaan nga gabi. Shoutout ko nun sa bagay si Princess Annie de la Cruz. Si Sanaya Stanislao, si April Ann de la Cruz sa Kabangila, Altavas. Shoutout sa mga taga Altavas nga nagpamati sa aton karon nga programa. Kay Mama Bibing, una sa Ujong. Ha? Good evening. Kay Ma'am Concepcion Cuales, pero bigid ko na nagpamati na karon sa Bangbang Calizo Balete. Mag-agi ako di karon sa Bangbang hay manamigit ang maghapit-hapit it. Baye-baye mga ka-K5 ag pinipig, no? The best gid arong baye-baye ro na sa kwan, sa Bangbang Calizo Balete. And of course, si Sir Jose Nelson Delfin, nakaantabay po sa atin dyan sa ASU Bang. Magandang gabi. Si Mamelda Baez, hi, naga Brazilian dance. Abaw. Wah, nagakwan, nagatutok sa atin karon nga programa. Manami na nga exercise, Mamelda. Brazilian dance, ikaw, practice-practice, ikaw. Kaibahan man si Ma'am Nerna Taplera si Rudo. Agud to hay ma-exercise sa. Ako nga ni nga 34 pa nga nagasakit-sakit yung doakon karang likod mga ka-K5. Tapos ma-intra pa ako sa 10K nga to nga running at running. Fun run mga ka-K5 sa October 11. Intraon ka mo ha. May mga slots pa nga nabilin na mga ka-K5. Inaaron sa page ita Run Aklan. Oo. Hay kililita kita ako hay sa 10k gid ako. Ay ambisyoso man ako man. Wa pa na ako ka try nga magdidigagan i 10k ngaron. Pero mag jogging abi ako nakaka 5k ako eh. So gusto ko man nga mangin memorable. Pero ako nga first ever nga fun run nga nagin pili ko ro 10k bisan nga what ka siguraduhan nga matapos ko ron. Pero syempre kaya man siguro ah. Ay. Permi man kita nag-exercise. Ag mahaba-haba parong tiempo. Gasang bugan pa. Ang preparasyon ha. Ragali ay patapos itakon ka nga duty makarama. Jogging nga gaya ako. 5K umain. Diba? Na meron mga KFM nag-enjoy ka ron. Abo pa yung mga makilagang mga bagong friends. Hi, makabulig pa sa imo karon nga health. Diba ka? Kay Claire Hanson nga nagatutok man sa aton karon nga programa makaron nga gabi. Good evening lang ah, sa mga taga Aquino Ibahay. Shout out. May daro mga taga Ibahay permit ang nagaugan rito. Oo. Yet sa eastern side hay medyo pigaw rong ugan na. Wow, ta na ubusan yung atube ro akon nga tong bomba. Una karon sa Sitio Pondor. Ojong. Ani maswerte ka mo ha kung inyo karon yung mga bumbaro na ay wa na ubsan itubing. Kapin pa kung hindi man masaligan man arong water district una sa inyo karon nga lugar.
mas mayad agi hapon doon eh, bisan na gakaubzan asa na tubi ay may imot ang sariling source. 7:54 ang ating oras, tuloy-tuloy ang ating tugtugan dito sa Kampiyona Istasyon. Ako si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan, sa Kalye 5.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Princess Chia Consular, taga si Julie Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako ga-takes ang DTX 500. Taas ang ako niya cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko takes ang DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadula na ang pagpalanak isang dugan, pagpalang gutok, kagpag dasig makapos.
3: Anong advice mo sa wife pa naka-try sa DTX 500?
2: Itry nyo get kay namigid ang epekto, hindi ka mo mag-inulisol, proven and tested.
1: DTX 500.
4: Istoryahan ta subong adlaw ang isa sa leading causes of premature death sa bilog nga kalibutan, ang Big C or cancer. Kaupod ta sina karong diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO
5: sang nanligad nga tuig sir GP ang World Health Organization, ang naka-record sang 1.8 million
4: grabe
5: nga bag-o nga kaso sang cancer sa bilog nga kalibutan. Kag ang nagkalamatay sa cancer sir GP sobra 600,000 halin sa Amerika. Amo na ka prevalence sang cancer sa Amerika. Ikabalo naman ta ko anong mga pagkaon sa Amerika sir GP. Wait, us lagi inom detects 500 ya.
4: Amogito.
5: Ito gaino may TC. Nga man, siyempre, plakaon carne. Kag ang ila diet, kalabanan, highly processed foods. Amo na, Sir JP, nga, kung dito ka sa Amerika, amo nang nag-uso ang antioxidant ng mga food supplement. Kay kulang sila.
4: Dito.
5: Gulay kag prutas.
4: Of course. Oh.
5: Kay nahadlok sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang makaprevent sang,
4: sa cancer.
5: Sang cancer. Okay, wow. That's why nga sang sagay nila ka-research, agud may baluan ang pinakamataas ng antioxidant na diskubrihan nga ara man galanggali sa panit sang tubo.
4: Dr. Ramil is talking about DSE sang DTX 500, sir boy. Ang desugared sugarcane extract halin sa mapait nga bahin sang tubo. Nga sa karon ang pinakamataas nga ORAC value at 1.3 million antioxidant units ara sa DTX 500.
1: DTX 500!
6: Si Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kang domi-jumi nag-ano na, hindi na kukakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabi.

0: GTX 500.
1: Stretta Sir JP, kung nga nagatuhaw ang cancer, kag paano makabulig ang GTX 500 kag Mighty C kung adlaw-adlaw kag inom. Ang cancer isa na kabalatian kundiin ang cellula mo nagatubo, hindi mo makontrol kag nagalapta na sa iban nga bahin sa lawas mo, parte sa lawas mo. Siyempre ang aton lawas mayara trillion of cells, kung hindi ko magsala Sir Boy, more or less 37 trillion. Kag ang cancer ang pwede makasugod lang bisan isa lang sakit lang mga corrupted cells kag mag-mutate siya. Pag once nga mag-mutate the abnormal, then it will divide faster than normal cells and it will making another copy of itself. Now take note, wala ini nagakapatay through apoptosis or cell death.
2: Wala siya. So, continue sa katribe.
1: Swerte ta, kaya nakilala na itong DTX 500 kag Mighty C.
2: Of course.
1: Nga available kag mainom, at least kampante kag protektado ang ato ng mga cellulas lawas. Imagine kung wala gigayaga kaunutan. May lang may DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy.
2: At least makasupplement sa, no?
1: Hadlock kita sa cancer, Sir JP. Especially kung ara na. Pero, wala kay ginahimo para likawan ang cancer. Ara na sa palibot mo ang kuan, ang bulong, utan, prutas, pero hindi magkaon. Sa ano magkaon utan yung prutas, may cancer na. Sa ano may inom DTX 500 kag Mighty C, may cancer na. Before ka pa magka-cancer, inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C, inom ka Pure C. So, makabulig sang dako to fight cancer formation. Do the research. Kaya ang free radicals, among nagaguba sang genes kag DNA. So, ang DNA ang munangga instruction kung ano ang seal ang iyang obrahon. While ang genes naman ang tawag sa gintingob ng instructions. Para masabapos, libro ang genes, pages ang DNA.
2: Doon isa sa kalibro ang genes, no? Mga pahina ang DNA.
1: Sila niyang gamando sa klases ang cell kag magproduce ang true cell division. Growth rate or how fast it can multiply, Sir GP. Kung wala ka gainom DTX 500, wala ka gainom Mighty C kag Pure C, wala sang makabulig kag magprotekta sa imo cellula sa sulod sang lawas mo.
2: Husto!
1: Ako yung advice, Sir GP, ha? Advice lang na mo, likawan ta nga magka-cancer. Believe me, daw kaangay lang na sa death sentence ang cancer.
2: Ikamatay
1: mo gid na ya. So, join the fight against cancer. Start it with your family. Kag siyempre, sa kagalingon mo. DTX 500 kag Mighty C, kada adlaw and be cancer-free.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa kalibo. 94.5 K5 News FM Channel.

0: si Papa ay na!
1: 8:21 ang ating oras, second hour ng ating programang Tambayan sa Kali 5 at ito sa atin ang ating paboritong kape, ang Glinica DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. At kasama din natin ang Mighty C, ang Alkaline of Vitamin C. Ngayong September na mga ka-K5, alam naman natin na marami sa atin ang busy. Maraming mga projects na kailangan tapusin sa mga students, maraming mga schoolworks, maraming mga activities sa school, may mga exams pa, 'di ba? Sa opisina naman, nako, ang daming mga deadlines nagkukumahog, 'di ba? Para at least bago matapos ang 2026 ay ma-achieve na yung mga goals na sinet ng inyong company. So kinakailangan natin ng panangga laban sa mga viruses, mga K5, para tuloy-tuloy ang ating pagharap sa mga hamon ng buhay. Ang Mighty C ay may enough levels of vitamin C na nakakatulong sa ating immune system para malabanan ang mga viruses na yan. Ha? Lalo na ngayon na paiba-iba ang panahon. Ha? Sa adlaw man na masilak, pag abot yun ay hapon, maugan yun ana. Diba ga? Kaya naman, para sa healthy na body, huwag kakalimutan mag-Mighty C. Batiin natin si Ian Ray Gonzalez. Loves ko. Sige. And nakaantabay rin sa atin si Maria Fe Salcedo. Magandang gabi. Kay TJ Andrade, nakaroon sa Ipil Batan nga permigid naka tutok sa aton karon nga programa. Kay Ma'am Averil Andrade, good evening. And pa-shoutout ko no sa Liniyasan Bangkerohan kay April Ann Luciano. Sa tanan nga Luciano family. Also, hambag to ni Ma'am Mel, dahil matuon gid ako no imaw it Brazilian dance ay takdog man ko ni imaw magsaot. Oo, go good Ma'am Melda Baez. Good to hay ma-enjoy man di mo karong mga apo nga magpamantaw sa anda karon nga lola nga nagsaot it Brazilian dance. May mga apo karon Ma'am Melda? Basta bisan ano gang no need man gid nga maghataw-hataw gid. Ay ako nga ni nga ranga 34 pa gang hay sangkiri ang hugag-hugag hay naga-gym-gym man yani kunta kita nga paalin na yung nagsakit abira naton nga likod. Ay kampiyon gid ang mga ka-K5. Oh yeah, uploaded na po ang aking pinaka-latest na vlog sa aking Facebook page. Hanapin nyo lamang kay si Angelo Cortez. Ang atin pong finiture dyan ay mula sa Bugtong Bato Ibahay na si Miaonay Leia. Ayan. Nanay na kanyang mga miaw-miaw. Kaya tinawag siyang Miaonay. Agabot ang followers ro anak karon niya kuring nga si Choco the Meowdel dahil Meowdel abir anak karon nga kuring mga K-5. I-check nyo man sa Facebook si Choco the Meowdel. Abo anak karon niya mga viral nga mga costumes. Ag syempre rung highlight kita di karon hero mga ginaubra nandang mga products from Dangkalan. Familiar man ka mo sa Dangkalan? Medyo kapilang beses ko ginhambag iyo Dangkalan mga K-5 or Dangkalan. That's how you pronounce it. Dangkalan. Sansya na, hindi nga kasi ako familiar. Bisan sa anakaroon nga pangagat kahoy, hay bukon ako't familiar. Pero anakaroon nga bunga, hay color green, nga madya 5 piso't baho ang malibunog yun ang mga ka-K5. Aga, kung bata ko no raya karang dangkalan, pero hindi nyo itry ha, syempre. Basi ang mahilo kamog ako't inyong sagaon. Pwede pa mat ako no kanon. Kat bata nga bunga itang kalan. Pero hindi ninyo pag itry ah. Pero habang nagagugang imaw, mas nagiging toxic rung anak karon nga bunga. Ang ginagamit pag ani ko nura bilang hilo sa mga ranggam. Rung magugang kara nga bunga itdang kalan. Ag saan na karon nga suod hami una nga shell, duin nga nga bilog nga shell, ay doon doon ginaubra nga mga keychains. Oo. Mga handicraft. Aga sa suod ito yun karon nga shell, ha ina di karon anang suod nga busog. Agro ana man karon nga busog mga ka K5. Hay may una man nga klase it oil nga according ani kuno sa research is pwede nga mangin potential source it biodiesel. So pero padayon para pagtuon karon no. So kung daya man ano hay makakwanta makatao ta katot sang ka klase man ng fuel. O, iba si masolusyonan rung pagtaas. Ayawan na siguro kita katot tilinanom it dangkalan. Diba ka? Pero doon niya ni Karon, may mga studies man or may mga pagpati nga roan na Karon nga oil ay pwede nga imo nga ipahid sa mga nagasakit-sakit ni mo Karon nga tugan. Mo Karon nga sike. Mga arthritis nga ron. So, pagpati malang ron mga ka-K5. Wapagid it, mahambay natin nga published nga studies nga makapamatuod. So, ro yun. Rugi na feature natin. Makita nyo ron na sa akong nga page kay Angelo Cortez. Ang speaking of gasolina, habang siya ginabana-bana mga ka-K5, nga next week ay magataas sumata. Dato nga expect raya ay magnagnaba man mo. Nagtaas sabi mo 5 no, 5 piso sa gas. Gas sa diesel is 4 pesos. So nag-expect kun ta kita nga bisan sa gas ay mag ano man imo, magnaba imo sa piso. Sa diesel ay mga 0.52 centavos. Pero ginabagbanta mga K5 base sa intraday nga trading. Ay medyo magataas yung mata rung presyo it mga petroleum products karon next week. So do yun do bagantayan nagbasi makasubmit yung mata kita kara it all time high mga K5. Ay anamilit na maghimuyong sa bagay. Dibaga ag magtanop kamote, magtanop mais, ag mag-content-content kalat imo bagasi imong ginatanom. Diba ka? Doon naman namin nga vlog makaroon. Nagpananom ka, nag-aalaga ka't baboy, nag-aalaga ka't mga kasapatan. Abong views! Diba ka? Kasi tagagsalat, abe makaroon doon mga nag-aalaga. Or let's say nga, aroon mga sa bukid, is wagidsan na masyadong nag-vlog. No? Sangkiri pa lang kumbaga, aroon mga content creators, nga doon doon na karoon niya content. That is why nga, abo rayon nga views. Harvest ka at imutot kamuti, da balinghoy. Magpakaon ka timot imong alaga nga mga manok pero imo karon nga mga pag-harvest matlansunis harvest ka man to it mga prutas man nga mga native nga mga fruits ba million views tagagi gatiner ka pa sa inyo gakita ka pa wa kong kinahangan nga mag gilinastos kapat pamasahe maggilinastos kapat gasolina diba ga good idea maano lang akara mapananom lang ako sa bukid. Baka medyo madali, no? Medyo madali isipon, pero mabudlay mga K-5. Pero kung may ano mata, may mag-suporta mata kinyo, may mga farmers ka mong kakilaga, farmers inyong parents, inyong uncle, and tita, diba? Mga pabulig ka mo, or sanda mismo i-feature ninyo, at least nga, habang gina-feature mo sanda, ay nagatuon ka man it-farming. Diba? Sige. Sean, lagat at baboy. Lagat at it, mga kasapatan lang. Lagat at it, ostrich. Tuloy-tuloy ang ating dugdugan dito sa Kampiyon na Estasyon. Ako si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc,

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsalon ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3.
3: Mga butika. Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
4: Magandingin bala ang imo nga uha.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.

0: ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Food Superman.
1: Ako si Ere.
2: Isa ko ka jeepney driver.
1: Di nagid ka to si ang akon man, no?
2: Siling sa amigo ko.
1: Itry ang extend
2: food supplement for men.
1: Kay epektibo ko, no?
2: Akon gintilawan.
1: Abaw.
2: Gatok tura. Ugid ang akon man.
1: Kanamit gisa experience ba?
0: Extend food supplement for men.
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
7: For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
8: DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DDX Beauty Soap.
6: Mamakan sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
8: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinica DTX 500.
5: Clinica D3 Bio.
8: Clinica Sport Biotics,
5: Mighty C,
8: DTX Coffee Mix,
5: Free Bio Coffee,
8: DTX Beauty Soap,
5: DTX Herbal Oil,
8: Clinica Dayo Fresh Roll-On,
5: and many others.
8: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
5: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
10: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
11: Joshua Darin de Lovion.
12: Ni si Kirby John Panes Agraban.
10: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan!
13: You're listening to 94.5

8:54 ang ating oras. Oras na rin para kayo pansamantala magpaalam. Maraming salamat sa mga sumama sa ating programa ngayong araw na ito ng Martes. Kalahating buwan ng Setyembre. Tama ba yun? Kalahating buwan? First half of for the month of September. Diba? Tama yun, diba? And tomorrow ay second half na tayo ng September, mga ka-K5. Sana naman ay tuloy-tuloy ang mga magagandang balita. Pero syempre, hindi natin maiwasan na meron talaga mga araw, diba, na parang hindi tayo siniswerte. May mga araw talaga masasabi natin na it's such a bad day. Pero ganun pa man, ang importante, nagpapatuloy po tayo. Jackpot-jackpot man lang doon, mga K-Fab. Tama, ganun, weather-weather man lang. May mga adlaw gin man nga, medyo feeling mo gid ay ginaswerte ikaw. May una gid ang mga adlaw nga, ay, taulat ah. Dabaga? Ang mahalaga, mga ka-K5, ay patuloy tayong humaharap sa mga hamon ng buhay. Kasama ang Clinica DTX 500. Para healthy ang pangangatawan, Clinica DTX 500 ang ating kailangan. Mag-iibigan tayo sa Facebook, hanapin lamang Papa A, ang Hello Cortez. Siyempre, dapat naka-follow na lang kayo sa K5 News FM Kalibo 94.5. Para sa mga kampiyon nga mga balita, drama, serbisyo publiko at kalingawan sa probinsya, Itakayan. I'm leaving you this song came from The Course. Runaway. Dito lamang sa kampiyon na istasyon. Ako si Papa eh. Ito ang K5 News FM.

0: Let's tambay and chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Malakas, magabuti ka.
3: Ano ginaobra ni D3 Bio sa lactating mother? Number one, ginapadasig ang metabolism, no? Understandable naman ang babae nga gabusong palakaon gid ni, no?
4: Siyempre, yung megadidi mo.
3: Megadidi. So, ini siya, away ni siya katanaw siya figure, no? Ang ginatanaw yun niya, ang nutrients nga ginakaon niya para makadto siya baby. So, kanan lang, kung mag-crave ka mo, mga mothers, dapat sakto-sakto man.
4: Dapat mga pagkaon mo is more on antioxidants. Like, kaon ka mga blunggay, mga gulay, kaon ka prutas. Amo nang ipakaon sa iyo bata, hindi nga silingan noodles ang giyapunda. Tamis. Amo man ipakaon mo si mo bata. Daw kalaw ay, sir boy.
3: Correct.
4: Kagisaga katabuan pa nga hindi na magdamo ilagatas, madulaan na sila gatas. Dere matabo nga maggasto kapagid. Siyempre mabakal kakuan mo. Cow's milk.
3: So ano git bala ang ginaobra ni D3 Bio para magdiwang ang babae nga
4: para mabalik bata. Mabalik ilang frame.
3: Mabalik ang figure. No? Mabalik ang Coca-Cola.
4: Kulo ka bagay na, sir boy, nga pwede mahimo ni D3 Bio nga hindi mahimo sa D3.
3: Amo na.
4: Ang MCT nga ra sa D3 Bio, number one, ang himo niya, sir boy, i-release niya ang isa ka hormones nga gitawag leptin. Ang leptin, ang maning hormone nga ginadecrease mo appetite.
3: Correct. Correct.
5: Ah, okay.
3: Ginakontrol ang imo.
4: Control. Control imo gana, hindi nga kaon lang nga kaon niya. Taposan, guro, nami man tani si leptin, no? Appeal sa iya, ubra, sir boy, nang magpili isang nami nga pagkaon kag suplemento.
3: Correct.
4: tani may leptin man tabla nga ang piliyo na to, pagkaon nga makababusog, pero sustansyado. Kag masiling ka nga, D3 Bio lang ko. Hindi lang ko D3. Ikaduha nga bagay nga kaya mabuligan sa MCT nga ara sa D3 Bio, hindi mo na makita sa plane nga D3. Ining hormone nga, sir boy, nga
5: PYY hormones.
4: Nga ga-control nga kung busog ka na, busog ka na gid.
3: Busog ka na.
1: D3

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga butika.
1: Ikatatlo nga bagay, Sir Boy. Mm-hmm. Nga para magniwang siya. Mm-hmm. Nga siya busog siya permin because of the ketones.
2: Correct.
1: The ketones nga ara da is gahatag niya sakto nga energy. Mm-hmm. Di lang gaya day tatlo ang mahimo niya, Sir Boy. May ikapat pa.
2: Ikapat pa.
1: The lauric acid and capric acid nga ara sa D3 Bio. Kapadamo sa imo gatas. Hindi lang dara hasta ang D3 Bio makabulig if you are lactating mothers. Mm-hmm. Number one, isa sa mga makabulig, hindi number one, kaya damo nagalito. Ginapromote niya ang gut bacteria, Sir Boy.
2: Correct.
1: And it will be passive immunity for your child.
2: Correct.
1: Diba? Madamo ang imo good bacteria, ipasa mo sa imo, ano?
2: Imo mo sa bata. Remember, baby, ang probiotic sa bata din halin sa mother, halin sa breast milk. Mm-hmm. No? So kung damo
1: lang, kay kung gainom ka D3 Bio.
2: Correct. D3 Bio, gid no? So that is the advantage of D3 Bio over ordinary vitamin D3 kung tapos ka bata.
1: Ano pagidbinta, Sir Boy, sa isa kalactating mother nga kung gainom siya D3 Bio? Hindi siya dali-dali ma-infection.
2: Correct.
1: So di siya makapanglaton.
2: Hindi siya panglaton, no?
1: Hinga man, because of monolaurin nga ara sa D3 Bio. So hindi ka dali magbalatian, hindi man magbalatian ni mo nga baby. Mm. Oh, amo nang bintaha kun ga D3 Bio ka. Pero tingala ko kisa, ang balatian nun ang iloy nga kapadidi ang bata, pero ang amay hindi, butlang ano sekreto nila.
2: Kinagdidi sa iloy. Research ni Sir Kevin Bigay. Hambal niya kung ikaw lactating mother, kagainom ka D3 Bio. Ang imo lauric acid kuno kung wala ka pa kainom sang D3 Bio is around 5% of the content of breast milk. Pero if you supplement yourself with D3 Bio nga may extra virgin coconut oil nga puno sang lauric acid, that percentage dramatically increases. What does it mean? Nami ang imo lauric acid sa imo breast, sa imo breast milk, makatuna sa bata mo. Meaning to say, ang ginaprotektahan mo ang bata mo with more monolaurin. King lauric acid turns to monolaurin once mainom na sa bata ang imo breast milk. Kung nakaditribayo ka.
1: So, nanay or tatay, bago na nag-asawa, no? At least, hindi nyo paglipatan ni nga mga sekreto, especially sa mga lactating mother. Kinanglan nyo din nyo ang ditribayo, Sir Boy.
3: Correct. Correct.
1: No?
0: D3 Bio.
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News.
5: Storyhan ta, Sir Kevin, ang hyperacidity.
2: Mm-hmm.
5: Siguro, Sir Kevin, wala sang tao nga may kagi hyperacidity, no? In some point sa life nila, kagigiguro. Ano ang rason, Sir Kevin, you think? Why nga abnormal ang release ng, I think, hyperacidity. The words explain it nga sobra bala kadamo sa kinanglanon ang ginasecret nga acid. What makes it?
6: So ang function na sa natin stomach, Sir JP, no, is to produce acid every time we eat, no?
2: Hydrochloric acid.
6: So the term itself, hyperacidity. So there
2: sobra.
6: Is excessive production of acid. So anong gakosi ni kis a? It could be binge eating, no?
2: Sobra-sobra
6: nga pagkaon. Kag frequent meals, no? Minuto, sige, pasulod pagkaon. So
2: duway na timing?
6: Oh, wala na timing. Isa pa, Sir JP, no? Kung gasaka ng imong acid, no? Na ginatawag nilang acid reflux. Basi naghina ang imong
2: sphincter.
6: No? So ang tendency na nga kasunog ang imong throat. That's why mas masaburan mong
2: pait tawag nga laway,
6: pait nga sensation nga daw sabor abdo. So muna siyang ano, Sir JP.
2: So iban man siguro mga food nga irritant sa stomach, may ara man nga sa inom, no, labanan sa inom,
6: alcohol,
2: no? Panigarilyo,
6: soft drinks.
2: Soft drink isama na.
6: Or may underlying cause ka, Sir JP, no, ang ginatawag nga ulcer.
2: Ulcer, araman. Now, engineer, ano ang atong likawan? Kung naka-experience na kamo sini, likawan gid ang mga high-fat kag fried food, no? Hindi gid manami nga may ara kada sang damo nga fat sa ginakaon mo. Kung may hyperacidity ka, kay mas nagaka-trigger na. Likawan man ang kape kag mga tsokolate, mga energy drinks, bawal man, engineer, kung ikaw ang may acid reflux or may hyperacidity. Ano pa? Mga acidic, simpre nga food. May hyperacidity ka na nga daan. Dugangan mo pa sang mga citrus na nga. Palakaong ka na bi clamansi, no? Lemon, no? Likawan mo na, anay.
6: Oh, vinegar. Likawan mo ang langgaw. Oh, langgaw. Likawan mo na, anay. Hindi naman nami sa imo nga. Hyper acidity. Ari pa, mga spicy nga food. Oo. Oh, ining mga tamanab lang. May mga chili powder. May raw garlic. Raw onions. Mga muna. Sobra nga mga ano ni... Hambal padrio, mga pungent, mga pangsot, blang nga klain, blang baho, ng mga spices, na sibuyas, Mumbai. Oh, likawan mo na, engineer. Ano pa? Tiyan mo ni, carbonated, kag-alcoholic beverages, bawal ka na inom, soft drinks, bawal ka inom, tuba, bawal ka inom, whiskey, beer, kaya nag-a-cause pag inasang hindi maayo nga, ipikto sa imo nga acid reflux. Ang late night meals, kwan man eh, imo maning likawan, inabalang gabi na makaong ka pang inugtulog na. Adin pagtulog mo, full content ang stomach. Uh-huh. O, tiga saka pag inaangin mo nga acid. Now, diri kita.
3: Sir GP, nang dasig lang magkaon?
6: Oo.
3: Inanay, maka...
2: Nag-trigger man sa hyper acidity.
6: Oo, gusto na. So, ano, paano makabulig si DTX 500? Well, engineer, ang mataas ng antioxidant nagabulig ini nga i-reduce ang mucosal inflammation. Ining aton nga DTX 500 ako ang mabulig engineer para nga ining mga na damage nga tissue sang imong stomach bangod sang acid, tisling tanan Sir Kevin Kaina, it could cause ulcerations. Kay ti base ang imo da mucosal covering lining, no? Lining sang imong stomach na it na sang acid, so ang acid injury kita mo bisan ano nga paggamo tunaw ya gani. Oo, tunaw. Ang mga kapayas mo, mga Indian Mingo nga hilaw nga malabal ginakaon mo tiga na bay
2: tunaw ya.
6: Oo, matunaw ya ti engineer. Kun wala covering sa mucus ang imong lining sang stomach,
2: pati tinai tunawon niya
6: magka-ulcer, magka-ulcer.
7: Meritate ang imong stomach. In addition, Sir JP, no, example, nagkaon ka cake lang man imuging kaon, pero nga adog nagsaka imo acid. So ang reason dira is ang sugar, no, even though sugar indirectly maka ano ni maka-contribute sa imong hyperacidity, pero ang sugar nagapahinay sa ginatawag natin nga stomach emptying. So gatambay pa na daya ang sugar sa imong stomach. That's why nagasaka ang imong acid, no. So ang sugar ginakombine ta pa ini sa fats, no, lalo na pag nagapangapi kita, mayara kita kung kape may sugar, may fat, no. Amo na ang mga dairy products. Amo na ang deadly combination para sa ginatawag nato nga hyperacidity.
6: Nakarelate ko na sa bali Sir Kevin nga ang cake makapasid kay nag-ingos si Joanne sa akon nga makaon kami sa Lacson sa may famous na nga gabaligya cake. Pag order, okay pang kaon namon.
2: Pagkatapos
6: pag sang waitress nga manukot na ginasid ko sang kamahal. Ay, sa 300 sa hiwa. So ang gig pasig. Hindi kahit ang presyo.
2: Hindi kahit ang presyo?
6: Oo, oh, presyo. So engineer, ipa, kung nag-DTX 500 ka, ang plant-based antioxidants abi, nagapanubo ini,

0: high peracidity, imo gidyan jita eh. Minaano pa niya kainom detox pa ba din kung sige ka man niya kakaon sang bawal. Oh, hindi kit marami.
1: Ina magtigab ka bala tapos nagbalik ang aslong bala dahil ng batyag mo.
0: Kung may uyab, may upod kang uyab-uyab mo, gaba na tawag.
2: So sa hyperacidity da mo underlying cause of digestive problem, no? Or syempre ang imo gidya nga diet, no? Especially ang timing sang imo nga pagkaon. So to address that, you need to have a balanced meal. You need to eat on time, no? Timing mo gidang imo nga pagkaon, hindi kay
0: kunsa nga mo lang gusto,
2: minuto, no? Oras-oras, hindi sige kuyam-kuyam.
0: Ang junk food, Sir Kevin.
2: It could also trigger because ang bako gani gina Sir JP, no, ang stomach emptying nagahinay kung amo nang imo nga mga klase sang pagkaon. So dapat ang imo mga pagkaon is whole foods. Mas kung ga crave ka, kaon ka na lang whole foods, no, di ka na magkaon mga junk foods. Kung syempre partneran niyo na sang DTX 500 Mighty C Alkaline Vitamin C, kay kung ga DTX 500 ka, makakas na mga inflammation sa digestion niyo, hapos ang pag-empty sang stomach, no. Mas na hindi na magtambay ang pagkaon sa inyong stomach, kay hindi mag-trigger ang ginatawag natin nga hyperacidity. Kag makontrol pa ang inyong sugar, blood sugar level, kay may ara sang charantina nga aton nga DTX 500.
0: Sige. Alright. So that's it, engineer. Ang aton nga informasyon angot sa pag-manage sang hyperacidity. Kanto kita kay Sir Boy sa talk ni Doc.
3: Thank you, Sir JP. No, sa mga daw itong anta, what, ano bala ang imong pancreas? Nga ginatawag ni sang organ with split personality. Nga duwa ko nang personality.
2: Bipolar?
3: Bipolar, hindi ko nang ginatawag mo nga pancreas, no? Your pancreas is basically an organ that is really important to your body. Besides being the kitchen of your body, nga kitchen nga ini, amunin mo nagkihad. Amunin mo taga-food sa mga ginatawag nga mga sources of food.
0: Siya mo
3: timpla? Might it be your carbohydrates from your rice? Might it be your meat? Your protein from your meats? Or ginatawag natin mga fats mo, alin sa ginatawag mo nga mga fat sources, no? Ano, alin man sa avocado, alin man sa manio, alin man sa D3 bio, igina help na pasulod sang imo pancreas. Your pancreas has two function, no? Number one, it produces those what we call this enzymes needed by your body to digest food. Temo na tungin ang balko gina amylase, which is for your carbohydrates. Okay. Protease, which is for your protein, and of course lipase, which is for your fats. Without your pancreas, you could not absorb this what we call nutrients from the food you eat. So it's really important that you take care of your pancreas.
1: So nagabulig sa digestion.
3: Digestion. And here is the other thing. The next job of your pancreas is to produce those hormones needed by your body to store and use those sources of energy. Again, mention talin sa protein, carbohydrates, kag fats. Ano ni siya? Insulin and glucagon. Din ay malagi na produce ang insulin kag glucagon sa ginatawag nga A cells of your pancreas. Ang imo niya mga proteins, ang imo niya, ang insulin naman niya ginaproduce niya sa islet of Langerhans ang imo B cells, no? So kita ta nga ang aton pancreas is kumbaga amo ni siyang parte sa aton lawas nga gaditikar ang sa iya obra nga maabsorb ta talaga yung nutrients kag mausa sang aton lawas. So it plays a major role sa aton health. Kung pigaw ang imo pancreas, damo ka masakit. Number one is indigestion. You cannot absorb those minerals and vitamins or and those proteins and carbohydrates and fats. Number two, of course, automatic, basi diabetic ka na. Cause your pancreas could not produce insulin, no? Which is basically the tool used by your body to deliver carbohydrates to your cells.
1: So ang pancreas, nag-control manis ang aton na sugar level?
3: O, tungod sa insulin.
1: Okay.
3: Because of the insulin, of course, no? Amo man ang role niya. Your pancreas, unlike other organs, why ni siya sa ginatawag nga, jutay na niya support tayo sa ginatawag natin nga endemic sources of antioxidants. Ang atong liver yung pinaka-spoiled. Kaya ang liver tayam has its own factory of glutathione. Ha? Kaya nga, ha? Kasi jutay mo lang ublas ang liver, 500 functions.
1: Grabe,
3: so,
1: jutayan ka pa na?
3: So, kilalanyagid niya sa ginatawag nga pang tapna sa oxidative stress nga ginatawag

0: nagkakosak pagguba sa cells. Ang pancreas na ya, once ma-abuse mo ni siya, paano kung mag-abuse ang pancreas mo? Simple lang. Ha? Kaon ka every 2 hours. No. Inom ka. Kaon ka sa mga niya tawag ng mga ulauntat ng kaon. Ha? Kaya kung ulauntat ang kaon mo, siyempre, pas mo na sa balay mo, bala kung pala kaon ka, way man untat ang kusina mo, sang kihad to. May so, muntat sa luto to. So, amoy mo na nga itong pancreas.
1: So, pwede iguon ka sang pancreatitis?
0: Pancreatitis is a different thing.
1: Alain pag ina.
0: Learning yung pancreatitis, it's an inflammation of your pancreas because of infection.
1: Uh-huh.
0: Oh, and of course, it could...
2: Hyperactivity.
0: Hindi, hyperactivity. You're also correct, engineer. It hyperactivity of your pancreas. Pancreatitis, ganito yung tutay nga chimpo. Hindi na usually kakatabo. Mas damo ang instances ng pancreatitis diri sa Asia. Because we are carbohydrates-loving people. We mm-hmm. love our rice. Huh? Mm. We love our rice. The rice overloaded. That's why uso din sa ito ng unrice.
1: No? Unrice, mm.
0: Anong nilunggos ang pancreatitis?
2: Bangungot.
0: Mm.
2: Ang reason behind the gali, sir boy, no, may pancreatitis mostly sa mga Asians because of carbohydrates. Remember, ang carbohydrates is long chain triglycerides, no? And magambal ta long chain triglycerides, it basically needs your lipase, no, nga ginaproduce sang imo pancreas to digest.
1: Lawig nga panahon.
2: Imagine nagbutang ka workload sa imo pancreas, no?
1: Okay.
2: So heavy workload. Ang matabo, imo nga pancreas is overwork.
1: Uh-huh.
2: So kakatabo ka pancreatitis ikaw. So ang ambal to gina ni Sir Boy, ang pancreas ko no has 2 split personality. So muna to ni highlight, no? Pancreas is a gland, no? Isa ka gland nga nag-a-act as exocrine kag endocrine. Ambal ta exocrine nag-send ini sang enzymes para magbulig sa atong digestion while it sends also hormones para like insulin and glucagon para maka bulig sa aton nga energy expenditure or energy oxidation.
0: Ano nga tawag, no? That's why your pancreas is really important. Coming from Sir Kevin, no? Tikon ang kanon taya. Ang tawag nga long chain triglycerides or long chain fatty acids sila. Ang D3 bio ya, ang muna din na yung kasulod ang D3 bio. D3 bio will also basically provide energy by the body but it will be basically absorbed directly by your small intestine. From your small intestine, this medium chain fatty acids gadiritso niya sa portal vein. Ginahimahima, ito lang ko din siya gagi. From your portal vein, it gives your body the energy it needs. When it goes to the liver, no, it basically gives ketones to your body for your body to use as a source of energy. Ano lang buot sinigon sini? When you take D3 bio does not only helps in your digestion and absorption of what they call this of fat soluble vitamins and minerals, but it also helps your body have that energy that you need para mag-usasang lawas mo. Depende kung ano mo, saron mo energy mo sa pagtuon. O saron mo si Sir Kevin, o saron ni Sir Kevin sa pagtuon kaya sa pag-gym. O saron mo ang imo energy para sa ginatawag nga digestion or repairing yourself. Going back to the pancreas, your pancreas is really important. Sa ulo talang pero may sa pancreas, diabetes, of course, no, kitungod ka damo, gisang diabetic sa atin. Kung guba ang imo lapay,
1: pancreas, oh.
0: Kung guba ang imo lapay,
1: wala na pancreas, wala na produce insulin.
0: Na yan, no, sa type 1 diabetes na.
1: Okay.
0: Ang type 2 diabetes niya, ga-produce ka insulin, but there is may insulin sensitivity na, no?
2: Insulin resistance.
0: May insulin resistance na because ang imo cells, hindi nag-accept sa ginatawag ng insulin. Hmm. Might it be may dako ang fatty composition sa imo cells, or might it be pigaw na ganyang kalidad sa imo insulin.
1: Hindi na maka-recognize, ha?
0: Hindi na maka-recognize. So, all in all, da mo makita nga ang imo nilapay, ha? Is the key to your nutrition. That's why and the mantagin ng aton na pay, no? Mag D3 bio ka. And D3 bio does not only provide your body energy without stressing your pancreas, it basically also protect your pancreas from microbial attacks, no? Yung pancreatitis kisa cause man isang ginatawag mga
2: infections,
0: no? Ang ginatawag pagin ng oxidative stress, you might take DTX 500 with D3 bio, but D3 bio has also gallic acid, ferulic acid, and picomaric acids. These these antioxidants from D3 Bio works together against gatawag naton nga oxidative stress nga gapapigaw sa aton lapay.
2: If I may add up, sir boy, no, para mabalaan sa aton mga tigpalamati, ang difference ang long chain triglycerides or which is ang carbohydrates na makuha naton sa pagkaon sa nga tinapay, miki, bihon, tanan pa na nga pastry kag dairy products, sir boy, no? So mo na siyang long chain triglyceride sa kanon, man na siya. Ang difference ni sa MCTs, no, medium chain triglycerides nga makuha naton sa D3 Bio. So ining long chain triglycerides para mapuslan sang aton lawas, kinanglan niya damo-damo nga mga requirements, no? Kinanglan niya ang lipase nga ginaproduce ang imo nga pancreas. Kinanglan niya ang bile acid nga ginatago dira sa imo gallbladder. So amo nang iya nga kinanglan, engineer, para lang matunaw ang long chain triglycerides ang aton nga lawas.
1: So ang gallbladder kag ang pancreas gibinuligay pati
0: yes,
1: ang atay, pati ang atay.
0: They work together, no? Kung when it comes to digestion, it's not only your pancreas, your liver through the, your bile, no?
2: Ang bile acids, no?
0: Ang bile acids kaya tago sa atong gallbladder. Remember, it's your liver that produces the bile. Ang gatago, gallbladder.
2: So, here's the catch, sir boy, no? Ang medium chain triglycerides, imagine medium chain triglycerides, pareho sila fats sa long chain. Pero ang medium chain triglycerides, nga ara sa D3 Bio, hindi kinanglan sang lipase.
0: Okay.
2: Hindi kinanglan bile acids. Mapuslan siya insigida sang imong lawas.
1: So simple lang activity, makapapanday.
2: Yes, engineer, kung ga-diet ka, nami ang D3 Bio, kay nga it lessens the workload of your pancreas, it lessens the workload of your liver to produce bile acid, and it also lessens the work of your gallbladder to pump bile acids.
0: Dahil makikita, no? Lain naman ang factor, no? But overworking your gallbladder could also produce gallbladder stones. Lain naman na siya.
1: Okay.
0: No? So, dahil mo makita, because our health is like a tree. Konektado ni tanan, may branches ni tanan ng aton body, no? They basically work together and basically they get affected together, man. Kung one of that part of that tree or that system wala gaobra, no? So that's why we need to take care of our pancreas. Bullseye to si Sir Kevin sa giyat asaya punto nga kung long chain triglycerides ka, damo ga release ang pancreas. Biskan carbohydrates lang, ha. Kung magkaon ka carbs, ang for energy, ma-release pag diya insulin ang imo lawas, ang imo pancreas. Ma-release man sa glucagon, parang sobra mo nga carbs, taguon niya. Taguon niya sa imo atay, no? Kung baga or kwaon mo na sa atay mo as a source of energy. While kung D3 Bio yag na usar mo, ang iniya, ang source of energy mo be D3 Bio or medium chain fatty acids, wala na iya insulin. Inabsorb na sa lawas mo kag mausar na as a source of energy. Our pancreas is a really important organ. In fact, it is always under attack here in the Philippines. Damo-damo na gid diabetic subong, ha? Ang type 1 diabetes, hindi ta na iya masagan.
2: Mga diagnose pa lang na, sir boy, no?
0: How
2: about ang mga undiagnosed kay na nadlock magadto sa doktor, nadlock magpa-check up, no?
1: So arin na, sir boy, like for example, ang kondisyon na muna, ang pancreas nag-produce na sang insulin, normal na. Ang problema lang, kung type 2 diabetes, hindi na ma-recognize, kag hindi na ma-acceptar ang imong mga sila.
0: There are different, tawag nila, no? According to research and studies, no? Damo causes na. It might be the numbers of the insulin, pigaw ng insulin level mo.
1: Okay.
0: Pigaw ganyang quality sang insulin mo, or your cells has the inability to use your insulin.
2: Nag-build resistance
0: okay. Insulin. Pero kung medium chain fatty acids siya, iungit mo sa imo cells, ginausali niya dayon as a source of energy. So amo ni importante sa tanan. Importante, let us basically protect our pancreas. No, guys, hagikan o kaon tam-an kadamo carbohydrates, iwasan ang tamis, ha? Iwasan ng sobra pag-inom. No? Remember, pag-inom. And of course, avoid fatty foods. So, updan mo ni isang ginatawag ng pag-inom sa D3 Bio. D3 Bio will provide your pancreas the energy it needs, the support from its antioxidant effect, and of course sa ginatawag nga antimicrobial properties ng D3 bio. So kung gusto ka mag-ayo, ha, kung gusto mo kondisyon ang imo pancreas, mag D3 bio.
1: Okay, okay, nami, no, kinahanglan ta healthy, pero dapat ang aton aura, ang aton skin healthy man, adlaw-adlaw dapat maligo kita, Sir Kevin. Paano naton mapahilti ang atong skin kinahanglan ta mag-take sang DTX Beauty Soap?
2: Yes, engineer, the second talaga kay paigoon ta aton nga time, no. So mag DTX Beauty Soap para layo kamo sa skin diseases kag hamis ang inyo kutis, no. Sa DTX Beauty Soap, tananda nga klase sang skin infection kayang-kaya tapnaon sa DTX Beauty Show, sa Beauty Soap. Syempre partneran ina naton engineer sang klinika Dio Fresh, ang natural Dio roll on, wala siya naga puti-puti kag nagamantsa sa inyo bayo, hindi makakosang irritation sa inyo kilikili kag ginapatay ang kagaw nga nagatugas ang body odor. So 48 hours of freshness with Clinica Dio Fresh.
1: Okay, may partner pag hindi na kung gabaho lang imo nga ilok.
0: Ato na, Clinica Dio Fresh.
2: Oh, gani. Namba ko ng Clinica Dio Fresh, mga pinatay.
1: Okay,
2: na,
1: mga pinatay.
2: Sa Clinica DTX Coffee Mix, no, bugana sa antioxidant. Kag hindi makapasulab sang inyong chan kay may araw sang chia seeds. So nakakape ka na, naka-detox ka pa sa Clinica DTX Coffee Mix. Kag syempre kung gusto nyo ya, kontrolado inyo blood sugar level, mag DTX Premium Coffee kamo kay Stevia ang sweetener, plus duwa pa ang iya source ang antioxidant, Ganoderma mushroom kag D-sugar sugarcane extract. So para sa gusto mag-enjoy sa pagpangape nga guilt-free from sugar, no, mag DTX Premium Coffee, Stevia ang sweetener. Pero kung gusto nyo kape nga layo kamo sa stress, mag Prebio Coffee. Kaya ang Prebio Coffee mayara sa probiotics nga nagaproduce ang happy hormones sa inyo nga tiyan para ma-handle nyo ang stress nga tawhay, no. So para layo ka mo sa stress, kaya nga akin ang lanon sa inyo brain ang inyo nga happy hormones para tawhay ang inyo nga paminsaron. So mag-prebio coffee para stress free. Pero kung nga problema ka mo sa inyo nga pabalik-balik nga urinary tract infection or may digestive problem ka mo, permi ka mo gina diarrhea or gina constipate or even may ara ka mo sang ginatawag ning nutrient malabsorption, no, mag Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units of good bacteria ang sarang idulong sa inyo sa kada kapsula. It also prevents the development of colorectal cancer kay ginapanubo niya ang ginatawag nga carcinogenic agent sa aton nga mga pagkaon, no, nga ginakaon para hindi ni magsulod sa aton sistema. So dapat bastante ang imo nga good bacteria sa tiyan, mag Clinicas Probiotics.
1: Okay, no, pero kinanglan taman Sir Boy sa mga tigulang bala, may mga senior citizen da nga daw ga problema sila sang ila nga ari bala, ila armas sa nagaloyloy kag nagalaylay na. Kag gusto niya maguntay,
2: may resistance, so kinanglan na assistance.
1: Oo. Kinanglan na, no, extend food supplement for men para gid ini sa mga lalaki. Of course, sa mga babae pwede man. Yun nami ini ang daloy sa imong dugo ya Sir Kevin, kay may take oxide ini siya nga flexible ang imong ugat.
2: Yes, ginapahitad ang kaugatan, no, para nami ang blood circulation halin ina sa makarot kag klabuwas ka mga Peruvian herbs nga nagapanami sang inyo nga sexual prowess, no, or nagapasaka sang inyo nga libido. Kag syempre nami gid magpamasahi once or twice a week with DTX liniment oil, no, saktong sakto ang hagod or ang init kag lamig sa kada hagod sa nagapalanakit nyo nga kalawasan. So kung gusto nyo makarelax, mag DTX liniment oil, may aromatherapy pa ini Sir Boy. Kung pigaw ila mata, no, or nagaburon, anong ila dapat?
0: Mag eye care gold, no, para gold na gold ang ginatawag nga eye standard mo or kung health ang imo ang mata, no. Eye care gold available niya sa capsule imnunta ni adlaw-adlaw, may pang tinlo mata sang aton mata. Eye care drops, no, every day take care of your eyes, dapat may eye care. And of course kung gusto mo yan nami ang imo blood flow, pwede ka magkapamasahe adlaw-adlaw, mag DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampyon ng hagod ginatang sa tired muscles. Sumo ka sa mga kasok kasuan mo, nami man ang aromatherapy nga ginahatag ini sa imo lalo na kung gabiyahi ka or you simply wants to relax your brain, mutimutan mo ni and you get the full benefits of aromatherapy in a oil, no? Isa kabilan nyo sa mag-DTX liniment. Oil lang sana, oil lang bayan.
1: Ang pinaka-bottom line nila, kinanglanta maging healthy adlaw-adlaw.
2: Yes,
1: walang tanchin po, Sir Kevin.
2: So, sa tanan nga gusto magbakal sa aton nga produkto, available ini tanan sa branch sa Klinika de Alternativo Clinics nga lapit sa inyong lugar. Para sa dugang nga impormasyon or para sa address ang amon nga clinics, magbisita lamang sa Facebook page sa Klinika de Alternativo. No, kag syempre available man ini sa mga selected pharmacies nationwide. Kaga syempre engineer dapat naga DTX 500 gid sila adlaw-adlaw para layo sa balatian, no, layo sa ginatawag nga premature aging. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C para bakod ang resistensya kag syempre para layo sa anuman nga sahi sang impeksyon, tugas sang mga mikrobyo, dapat naka D3 bio gid sila kag syempre kung gusto nila mas ginpabakod nga sahi sang probiotic food supplement, mag-Clinica Spore Biotics. So ako si Kevin Bigay, nagamba sa inyo nga lawas amligan, balatian likawan.
0: Correct. Boy, hindi ka magdipat, mag-DTX 500 para protektado ta kunta sa aton mga bisyo, layo ka pa sa diabetes, kay may Ampalaya extract, no? If you want to simply to feel young and look young, mag DTX 500. Gusto mo i-boost ang immune system, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas. And of course, kung gusto mo kampiyon ang imo eye health, I Care Gold, no? And of course, I Care Drops para sa aton daily kumbaga daily routine sa pagtinlo sa aton mata. And of course, kung tatlang kaso ubo sip on kagilanat, kagkampyon ang imo overall health, mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta, Gambal, good morning, God bless, and stay healthy.
1: Okay, hindi up ni Dr. Ramila Oy, nga itong pinalaga nga CEO, kagsang aton nga Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño, Station Manager, Sir Rhodes Palma, ako naman si Engineer Ronnie Albao.
0: May ano ko ha, may pahabol ha. Belated happy birthday, Doc Alcazar, no, sa Palawan, no, Doc? Happy birthday.
1: Okay, belated happy birthday man sa akun pinalangga nga pinalangga nga kapitan dira sa Barangay 36, John Marie Biasca. Uh-huh. Mayong kaadlawan. Belated na kay kahapon to, Sir Boy. Salamat sa inyo pag-upod sa sining aton nga programa. Kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton, mag-ayo sang tanan aton nga balatian. Bye-bye!
3: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
4: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I-Care Drops ato at ang I-Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa

0: E3 Bio.
1: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: E3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. E3 Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung D3. Mga buti ka. D3X 500.
3: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Grupo nga akong mga TL o mga kamakit. Ili na pagkaduwang na ko sa D3X 500. Akong gidouble dose. Mga kapsul sa buntag. Mga sagadi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamakit. Epektibo kayo ang D3X 500.
0: Mamali sa mga buti ka. Mataas ba lang ang imo blood sugar? D3X 500. Ikaw ba lang ang may diabetes? D3X 500. Ang D3X 500. Ang may powerful compounds. Yan ang panupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 Asal Rica Epic Tipo. DTX 500
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.

0: Food Supplement for Men.
1: O si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman, balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon. Kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magdabalaga. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advance.

0: Probiotics, ang best friend sa mga kababaihan.
1: Sporbiotics,
0: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
1: Sporbiotics,
0: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
2: DDX Beauty Show.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na kun ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Show, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DDX Beauty Show, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Show.
4: Mabakang sa mga butika.
5: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kumpleto sa mga suplemento.
6: Clinica DTX 500,
5: Clinica D3 Bio,
6: Clinica Sport Bionics,
5: Mighty C,
6: DTX Coffee Mix,
5: Free Bio Coffee,
6: DTX Beauty Soap,
5: DTX Herbal Oil,
6: Clinica Deo Fresh Roll-On,
5: and many others.
6: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
5: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
7: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
8: Miss si Alana Pacardon Marapa.
9: Ko si Joshua Darin de Lovior.
10: Ni si Kirby John Panes Agravan.
7: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Santayan.
11: You're listening to 94.

0: Ramil Uy.
1: PDX 500. Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
2: 470.
1: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mo nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
2: Inom ka mo sa DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500.
3: Aton talakayan subong is all about allergy. Mm-hmm. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Mm-hmm. Normally, hindi man harmful sa lawas. Ah. Mm-hmm. Sulod bidang yabok, mga balahibo, aso.
4: Siminto.
3: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response. Mm-hmm. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Mm-hmm. Pero kung healthy man lang imo immune system, kag-alam, hindi ka na mag-allergy ah.
4: Oh, correct Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. Mm. May mga tao nga hindi allergy sa seafood, pero later on naka-develop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before, no?
3: Ang iba niya makakaon niya pasayan, kasag, shellfish, dog, kuan dai panghabal dai ang panit, hindi baka ginawa, ginhapo dayon. Damo lang ginabatyag. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Mm-hmm. Kag ang worst nga form sa nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre gapantal-pantal tapos kaluton mo lang eh. Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero ang hindi ka kaginawa ito, delikado na yan.
4: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon ay musin nga lungs. Isang hardjack pa na.
3: May ginatawag Sir GP nga status asthmaticus. Mm-hmm. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation kundi mayara sang hypoxemia.
4: Huwag ka oxygen.
3: Hypercapnia. Sobra kadamo carbon dioxide.
4: Husto.
3: Sa imudugo bangod sang hypoventilation. Or hindi kaginhawa sang husto eh. So ang sunod sinati, secondary respiratory failure patay.
0: PDX 500.
5: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: Sugod lang nag-inom ka
5: DTX 500.
1: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
1: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
5: 3 times hindi.
1: Kamusta ang alay sang kamot?
5: Wala na.
0: DTX 500.
3: So simple man lang, management Sir GP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginaya balik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa MITC or PureC. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ka produce ang kuan vitamin C.
4: Gusto.
3: So you need supplementation. Kay hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas ka dadlaw. Gakaon ka pulo ka orange ka dadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gi kaya DTX 500.
4: Correct.
3: Isas pamatuo na Sir GP ang sige na ko inom sa MITC. Wala lagi ko ya allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buk, no? Mga pagkaon, mga bulong na luyan sa ginoway man. Kaya ang sikreto dais palakaong kagulay.
4: Si
3: palainom ka DTX 500, palainom ka MITC, may allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang. No, kung halimbawa may history ka allergy, it takes hindi na madalas one month ka inom sa DTX 500 kung MITC.
4: Correct.
3: It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante kag kabalo ka mag-into. Pero may natura ginatidlo mo intoon mo imo immune system. Paano mo intoon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inom ba ka MITC kag DTX para amo na pagkaon din sa imong immune system. Kay kung unahan mo nakatamis, sigurado hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga permi ka hambalon sa imo tatay nanay, kaon prutas, kaon gulay.
4: Tuod, no?
3: Because of antioxidants.
4: Correct.
3: Of course. Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanom batok sa adlaw. So, ang sikreto kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanom matransfer sa ato.
4: I-transfer sa imo.
3: So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi
4: ka
3: kakapoy magsikaw na ng mga bark.
4: That's
3: why the DTX 500 lang ang MITC. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsulay nga ina.
4: Correct.
0: DTX 500.
6: Ako si Herminia Titong, 53.
1: Pilang imo blood sugar sa una?
6: Sobra 300.
1: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
1: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
6: Oo.
1: Ano nakadugay ka naginom?
6: Mga sobra na isa kabulan.
1: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
1: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Across the land, across the seas, and across

0: Perspektibo kang marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. At lawadlaw, Eye Care Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Eye Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintestingan ko ang Eye Care Capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang Eye Care Drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa iCare Gold kag iCare Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa matinlo nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo nga tay,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masalikat,
2: epektibo,
3: DTX 500.
4: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
0: Pimples at rashes?
5: It's DTX 500 mo na yan!
0: DTX 500!
5: Ito ay may antimicrobial property
0: na nakatutulong sa pagtanggal
5: at pagaling ng pimples at rashes!
0: DTX 500!
5: Highly recommended
0: ng mga eksperto!
5: DTX 500!
0: Mabibili sa mga butika!

0: TX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga magabutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabali si baby, masami ko din na allergy. Kaya magwalang ko kagmanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.
0: Mababaka sa mga butika.
3: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
0: Extend Food Superman.
4: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ugid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
5: Spore Biotics, nagin-ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: DDX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, saka sales rep.
7: Una,
6: mag-ida ko sa akong body odor.
7: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya nag-ida ko sa budig sang DDX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputik, gid akong nga panit.
7: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay

0: memorya. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pamakang sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Deltanativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
2: K5 Kalingawan Time.
3: Hoy manang, ano man ang inyo nga kalduman? Mahilangaw ba niyo?
4: Ay, aba, ano gina-expectar mo noy ha? Tagpulo lang nakapiso? Ano nga subak gusto mo, baboy?
2: Aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Aga pamati ako sa K5 News FM kay naanadan ko na. Halin sa una, pagbuntaw ko pa lang sa aga asa sa pagtulog ko. Naka K5 News FM na gid kuya. Ako si Kate Sang Quartero, tunay na ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
6: Wow, my puso.
7: Ang kampyon nga istasyon,
8: K5 News FM.

pagkatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalipo. 94.5 K5 News FM, championing the

0: istoryahan ta, Sir Kevin, ang hyperacidity. Mm-hmm. Siguro, Sir Kevin, wala sang tao nga way kagi hyperacidity, no? In some point sa life nila, kagigiguro. Ano ang rason, Sir Kevin, you think? Why nga nag-abnormal ang release sang... I think hyperacidity, the words explain it nga sobra bala kadamo sa kinanglanon ang ginasecrete nga acid. What makes it?
1: So, ang function na sa atong stomach, Sir JP, no, is to produce acid every time we eat. No?
2: Hydrochloric acid.
1: So, the term itself, hyperacidity. So, there is excessive production of acid. Mm-hmm. So, anong gakosin eh, kis ah? Mm. It could be binge eating, no? Sobra-sobra nga pagkaon. Kag frequent meals, no? Minuto, sige... pasulod pagkaon. So
0: duway na timing?
1: Oh, wala na timing. Timing. Isa pa gid Sir JP, no? Kung gasaka ng imo nga acid, no? Na ginatawag nila nga acid reflux. Basi naghina ang imo nga
0: sphincter.
1: No? So ang tendency na nga kasunog ang imo nga throat. So muna, that's why mas masaburan mong
0: pait nga na laway,
1: pait nga sensation nga daw sabor updo. So muna siyang ano, Sir JP.
0: So iban man siguro mga food nga irritant sa stomach. May araman nga sa inom, no? Kalabanan sa inom.
1: Alcohol,
0: no? Panigarilyo.
1: Soft drinks.
0: Soft drink, isama na.
1: Spicy food. May underlying cause ka, Sir JP, no? Ang ginatawag nga ulcer.
0: Ulcer, araman. Now, engineer, ano ang atong likawan? Kung naka-experience na kamusini, likawan gid ang mga high-fat kag fried food, no? Hindi gid manami nga may ara kada sang damo nga fat sa ginakaon mo. Kung may hyperacidity ka, kay mas nagaka-trigger na. Likawan man ang kape kag mga tsokolate, mga energy drinks, bawal man, engineer, kung ikaw ang may acid reflux or may hyperacidity. Ano pa? Mga acidic, siyempre nga food. May hyperacidity ka na nga daan. Dugangan mo pa sang mga citrus na nga palakaong ka nabi clamansi, no? Lemon, no? Likawan mo na, anay.
3: Bawal man?
0: O, vinegar. Likawan mo ang langgaw. O, langgaw. Likawan mo na, anay. Kindi naman namin isa mo nga hyperacidity. Ano pa? Mga spicy nga food.
3: Oo.
0: O, ining mga tamaan na bla. May mga chili powder, may raw garlic, raw onions, mga muna. Sobrang mga ano ni Hambal Padrio, mga pungent, mga pangsot, blang klain, blang baho, ng mga spices, na sibuyas, Mumbai. Likawan mo na, engineer. Ano pa? Tiyan mo ni, carbonated, kag-alcoholic beverages, bawal ka na inom, soft drinks, bawal ka inom, tuba, bawal ka inom whiskey, beer, kaya nag-a-cause pag inasang hindi maayo nga ipikto sa imo nga acid reflux. Ang late night meals, kwan man eh, imo man nga likawan, inabalang gabi na makaong ka pang inugtulog na. Din pagtulog mo, full content ang stomach.
3: Uh-huh.
0: O, tiga, saka pag inaang imo nga acid. Now, diri kita.
3: Sir JP, nang dasig lang magkaon?
0: Oo.
3: Inanay, maka...
2: nag-trigger man sa hyperacidity.
0: Oo, gusto na. So, ano, paano makabulig si DTX 500? Well, engineer, ang mataas ng antioxidant, nagabulig ini nga i-reduce ang mucosal inflammation. Ining aton nga DTX 500, ako ang mabulig, engineer, para nga ining mga na-damage nga tissues ang imong stomach, bangot sang acid, tisiling tanan, Sir Kevin, kay na, it could cause ulcerations.
1: Mm-hmm.
0: Kahit di, base ang imo da mucosal covering,
1: lining
0: sang imong stomach.
1: Uh-huh.
0: Na it na sang acid, so ang acid, engineer, kita mo bisan ano nga paggamo, tunaw ya gani. Oo, tunaw. Ang mga kapayas mo, mga Indian Mingo nga hilaw nga malabal, ginakaon mo, tigaan na bay
2: tunaw ya.
0: Oo, matunaw ya. Ti, engineer, kung wala covering sa mucus ang imong lining sang stomach,
2: pati tinai tunaw niya,
0: magka-ulcer.
1: Meritate ang imong stomach. In addition, Sir JP, no, example, nagkaon ka cake. Cake lang man imong ginkaon, pero nga adog nagsaka imo acid. So ang reason dira is ang sugar, no. Even though sugar indirectly maka ano ni, maka-contribute sa imong hyperacidity, pero ang sugar nagapahinay sa ginatawag natin nga stomach emptying. So, gatambay pa na daya ang sugar sa imong stomach. That's why nagasaka ang imong acid, no? So, ang sugar, ginakombine ta pa ini sa fats, no? Lalo na pag nagapangapi, kita meara kita. Kung kape, may sugar, may fat, no? Amo na ang mga dairy products. Amo na ang deadly combination para sa ginatawag nato nga hyperacidity.
0: Nakarelate ko na sa bali Sir Kevin nga ang cake makapasid kay nag-ingos si Joanne sa akon nga makaon kami sa Lacson sa may famous na nga gabaligya cake. Pag order okay pang kaon namon.
2: Pagkatapos
0: pag sang waitress nga manukot na ginaasid ko sang kamahal. Ay, sa 300 sa hiwa. So ang gig pasin. Ipakita ang presyo.
2: Hindi kayang presyo?
0: Oh, presyo. So hindi na ripa. Kung naga-detox fiberin ka, ang plant-based antioxidants abi nagapanubo ini sang pepsin, no, kag acid secretion.
2: Uh-huh.
0: So meaning gina-control ya. Kay ang mga antacids ang trabaho i-neutralize ang acid, pero ang antioxidant works on a cellular level. Gina-address sige dia ang problema. Kag ini pa ang nag-accelerate sang tissue healing. Kung sakit na tong imo nga tiyan, kay may ulcer ka na, mabuligan gid kay balok ka kung grabbing acid engineer, it causes a lot of production sang free radicals kung may inflammation na.
2: Correct.
0: That's why kinanglanon mo mediator, mapaganhagan mag DTX 500, no? Kag ati ang number one ginya corrective action sa hyperacidity, imo gid jan jitay. Minaano pa niya kay dong DTX 500 kung sige ka man niya kakaon sang bawal. Oh, hindi gid marami.
2: Nang magtig-up ka bala, tapos nagabalik, as long bala dahil ng batyag mo? Kung
0: isa, kung may upod kang uyab-uyab mo, gaba na tawag.
1: So, sa hyperacidity, damo underlying cause of digestive problem, no? Or syempre, ang imugi dyan nga, diet, no? Especially ang timing sang imo nga pagkaon. So, to address that, you need to have a balanced meal. You need to eat on time, no? Timing mo gid ang imo nga pagkaon, hindi kay
0: kung saan mo lang gusto.
1: Minuto-minuto, no? Oras-oras, hindi sige, kuyam-kuyam.
0: Ang junk food, Sir Kevin?
1: It could also trigger because ang bako gani gina Sir JP, no, ang stomach emptying nagahinay kung amo nang imong mga klase sang pagkaon. So dapat ang imong mga pagkaon is whole foods. Mas kung ga crave ka, kaon ka na lang whole foods, no, di ka na magkaon mga junk foods. Kasi syempre partner nyo na sang DTX 500 Mighty C Alkaline Vitamin C, kay kung ga DTX 500 ka, makakas na mga inflammation sa digestion nyo. Hapos ang pag-empty sang stomach, no. Mas hindi na magtambay ang pagkaon sa inyong stomach, kaya hindi mag-trigger ang ginatawag natin nga hyperacidity. Kag makontrol pang inyong sugar, blood sugar level, kaya may ara sang charantina nga aton nga DTX 500.
0: Sige. Alright. So that's it, engineer. Ang aton nga informasyon, angot sa pag-manage sang hyperacidity. Kanto kita kay Sir Boy sa talk ni Doc.
4: Thank you, Sir JP. No, sa mga daton anta, what, ano bala ang imong pancreas? Nga, ginatawag ni siyang organ with split personality. Nga, duwa ko ng personality.
1: Bipolar?
4: Bipolar, hindi ko nang ginatawag mga pancreas, no? Your pancreas is basically an organ that is really important to your body. Besides being the kitchen of your body, nga kitchen nga ini, amunin mo nagkihad. Amunin mo taga-footer. Sa mga ginatawag ng mga sources of food
0: siya
4: mo, might it be your carbohydrates from your rice, might it be your meat, your protein from your meats, or ginatawag naton mga fats mo, alin sa ginatawag mo nga mga fat sources, no, ano, alin man sa avocado, alin man sa manio, alin man sa D3 bio, igina help na pasulod sang imo pancreas. Your pancreas has two function, no? Number one, it produces those what we call this enzymes needed by your body to digest food. Temo na tong inambal ko gina amylase, which is for your carbohydrates. Okay. Protease, which is for your protein, and of course lipase, which is for your fats. Without your pancreas, you could not absorb this what they call nutrients from the food you eat. So it's really important that you take care of your pancreas.
2: So nagabulig sa digestion.
4: Digestion. And here is the other thing. The next job of your pancreas is to produce those hormones needed by your body to store and use those sources of energy. Again, mentioned talin sa protein, carbohydrates, kag fats. Ano ni siya? Insulin and glucagon. Then, yung malang ginaproduce ang insulin kag glucagon sa ginatawag nga A cells of your pancreas. Ang imon niya mga protein, ang imon niya, ang insulin naman niya gina-produce niya sa islet of Langerhans ang imo B cells, no? Mm-hmm. So kita ta na nga ang aton pancreas is kumbaga amo ni siyang parte sa aton lawas nga gaditikar ang sa iya obra nga maabsorb ta tanang nutrients kag mausas ang aton lawas. So it plays a major role sa aton health. Kung pigaw ang imo pancreas, damo ka masakit. Number one is indigestion. You cannot absorb those minerals and vitamins or and those proteins and carbohydrates and fats. Number two, of course, automatic, basi diabetic ka na, cause your pancreas could not produce insulin, no? Which is basically the tool used by your body to deliver carbohydrates to your cells.
2: So ang pancreas nag-control man isang aton na sugar level?
4: Tungod sa insulin.
2: Okay.
4: Because of the insulin, of course, no? Amo man ang role niya. Your pancreas, unlike

0: sa kanon, araman na siya. Ang difference ni sa MCTs, no, medium chain triglycerides nga makuha naton sa D3 Bio. So ining long chain triglycerides para mapuslan sang aton lawas, kinanglan niya damo-damo nga mga requirements, mm-hmm. no? Kinanglan niya ang lipase nga ginaproduce sang imo nga pancreas, kinanglan niya ang bile acid nga ginatago dira sa imo gallbladder.
1: Mm-hmm.
0: So amo nang iya nga kinanglan engineer para lang matunaw ang long chain triglycerides ang aton nga lawas.
1: So ang gallbladder kag ang pancreas gibinuligay pati
2: yes,
1: ang atay. Pati ang atay.
2: They work together, no? Kung when it comes to digestion, it's not only your pancreas, your liver through the, your bile, no?
0: Ang gallbladder,
2: no? Ang bile acids kang gatago sa aton gallbladder. Remember, it's your liver that produces the bile.
1: Mm. Okay. Ang gatago gallbladder.
0: So, here's the catch, sir boy, no? Ang medium chain triglycerides, imagine medium chain triglycerides, pareho sila fats sang long chain. Pero ang medium chain triglycerides, nga ara sa D3 Bio, hindi kinanglan sang lipase.
1: Okay.
0: Hindi kinanglan bile acids.
1: Uh-huh.
0: Mapuslan siya insigida sang imong alawas.
1: So, simple so, na activity,
0: yes, engineer, kung ga-diet ka, nami ang D3 Bio, kaya nga, it lessens the workload of your pancreas, it lessens the workload of your liver to produce bile acid, and it also lessens the work of your gallbladder to pump bile acids.
2: Dahil makikita, no? Lain naman ang factor, no? But overworking your gallbladder could also produce gallbladder stones. Lain naman na siya.
1: Okay.
2: No? So, dahil mo makita, because our health is like a tree. Konektado ni tanan, may branches ni tanan ng aton body, no? They basically work together and basically they get affected together, man. Kung one of that part of that tree or that system wala gaobra, no? So that's why we need to take care of our pancreas. Bullseye to si Sir Kevin sa giyat asaya punto nga kung long chain triglycerides ka damo ga release ang pancreas, biskan carbohydrates lang, ha.
1: Mm-hmm.
2: Kung magkaw ka carbs, ang for energy, ma-release pagidya insulin ang imo lawas, ang imo pancreas. Ma-release man sa glucagon, parang sobra mo nga carbs, taguon niya. Taguon niya sa imo atay, no? Kung baga or kwaon mo na sa atay mo as a source of energy. While kung D3 Bio yag na usar mo, ang iniya, ang source of energy mo, D3 Bio or medium chain fatty acids, wala na iya insulin.
1: Mm-hmm.
2: Inabsorb na sa lawas mo kag usar na as a source of energy. Our pancreas is a really important organ. In fact, it is always under attack here in the Philippines. Damo-damo na gid diabetic subong, ha? Ang type 1 diabetes, hindi ta na iya masagan.
0: Mga diagnose pa lang na, sir boy, no?
2: How
0: about ang mga undiagnosed kay na nadlock magadto sa doktor, nadlock magpa-check up, no?
1: Mm-hmm. So are na, sir boy, like for example, ang kondisyon mo ni ang pancreas nagaproduce na sang insulin, normal na. Ang problema lang kung type 2 diabetes, hindi na ma-recognize kag hindi na ma-acceptar ang imong mga selula.
2: There are different tawag nila, no, according to research and studies, no, damo causes na. It might be the numbers of the insulin, pigaw ng insulin,
1: okay,
2: level mo.
1: Okay.
2: Pigaw gid ang quality sang insulin mo or your cells has the inability to use your insulin.
0: Nag-build resistance
2: okay, insulin. Pero kung medium chain fatty acids siya, iungit mo sa imo cells, ginakwain niya dayon, ginausali niya dayon as a source of energy. So amo ni importante sa tanan. Importante, let us basically protect our pancreas. No, guys, agi kaon tam-an kadamo carbohydrates, iwasan ang tamis, ha? Iwasan ang sobra pag-inom, no? Mm-hmm. Remember gina pag-inom, and of course avoid fatty foods. So updan mo ni sang ginatawag nga pag-inom sa D3 Bio. D3 Bio will provide your pancreas the energy it needs, the support from its antioxidant effect, and of course sang ginatawag nga antimicrobial properties ang D3 Bio. So kung gusto ka mag-ayo, ha, kag gusto mo kondisyon ang imo pancreas, mag D3 Bio.
1: Okay, nami, no, kinanganta healthy, pero dapat ang aton aura, ang aton skin, healthy man, adlaw-adlaw dapat maligo kita, Sir Kevin. paano naton mapahilti ang atong skin kinanglan ta mag-take sang DTX Beauty Soap.
0: Yes, Engineer, the second talaga na kay paigoon ta nga ton nga time, no? So mag DTX Beauty Soap para layo ka mo sa skin diseases kag hamis ang inyo kutis, no? Sa DTX Beauty Soap, tananda nga klase sang skin infection kayang-kaya tap naon. Sa DTX Beauty Show, sa Beauty Soap. Syempre partneran ina naton Engineer sang klinika Dio Fresh, ang natural Dio roll on, wala siya naga puti-puti kag nagamantsa sa inyo bayo, hindi makakosang irritation sa inyo kilikili kag ginapatay ang kagaw nga nagatugas ang body odor. So 48 hours of freshness with Clinica Dio Fresh.
1: Okay, may partner pag hindi na kung gabaho lang imo nga ilok.
3: Ato na Clinica Dio Fresh.
0: Oh, gani. Amba ko ng Clinica Dio Fresh mga pinata
1: inyo. Okay, mga pinata.
0: Sa Clinica DTX Coffee Mix, no, bugana sa antioxidant kag hindi makapasulab sang inyong chan kay may aras ang chia seeds. So nakakape ka na, naka-detox ka pa sa Clinica DTX Coffee Mix. Kag syempre kung gusto niyo ya kontrolado inyo blood sugar level, mag DTX Premium Coffee kamo kay Stevia ang sweetener, plus duwa pa ang iya source ang antioxidant, Ganoderma mushroom kag de-sugar sugar cane extract. So para sa gusto mag-enjoy sa pagpangape nga guilt-free from sugar, no, mag DTX Premium Coffee, Stevia ang sweetener. Pero kung gusto niyo kape nga layo kamo sa stress, mag Prebio Coffee. Kaya ang Prebio Coffee may aras ang probiotics nga nagaproduce ang happy hormones sa inyo nga tiyan para ma-handle nyo ang stress nga tawhay, no? So para layo ka mo sa stress, kaya akin ang lanon sa inyo brain ang inyo nga happy hormones para tawhay ang inyo nga paminsaron. So mag-prebio coffee para stress free. Pero kung nga problema ka mo sa inyo nga pabalik-balik nga urinary tract infection or may digestive problem ka mo, permi ka mo gina diarrhea or gina constipate or even may ara ka mo sang ginatawag ning nutrient malabsorption, no, mag Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units of good bacteria ang sarang idulong sa inyo sa kada kapsula. It also prevents the development of colorectal cancer kay ginapanubo niya ang ginatawag nga carcinogenic agent sa aton nga mga pagkaon, no, nga ginakaon para hindi ni magsulod sa aton sistema. So dapat bastante ang imong good bacteria sa tiyan, mag Clinicas Probiotics.
1: Okay, no, pero kinanglan taman Sir Boy sa mga tigulang bala, may mga senior citizen da nga daw ga problema sila sang ila nga ari bala, ila armas sa nagaloy-loy kag nagalaylay na. Kag gusto niya maguntay, ano
0: na, may resistance o kinanglan na assistance.
1: Oo. Kinanglan na, no, extend food supplement for men para gid ini sa mga lalaki. Opo, of course sa mga babae pwede man. Rinami ini ang daloy sa imong dugo ya Sir Kevin kay may nitek oxide ini siya nga flexible ang imong ugat.
0: Yes, ginapahitad ang kaugatan, no, para nami ang blood circulation halin ina sa makarot kag klabuwas ka mga Peruvian nerves nga nagapanami sang inyo nga sexual prowess, no, or nagapasaka sang inyo nga libido. Kag syempre nami gid magpamasahi once or twice a week with DTX liniment oil, no, saktong sakto ang hagod or ang init kag lamig sa kada hagod sa nagapalanakit nyo nga kalawasan. So kung gusto nyo makarelax, mag DTX liniment oil, may aromatherapy pa ini. Sir Boy, kung pigaw ila mata, no, or nagaburon, anong ila dapat?
3: Mag eye care gold, no, para gold na gold ang ginatawag nga eye standard mo or kung health ang imo mata, no. Eye care gold available ni sa capsule, imnon tani adlaw-adlaw, may pang tinlo mata sa aton mata, eye care drops, no. Every day take care of your eyes, dapat may eye care. And of course kung gusto mo yan na may imo blood flow, pwede ka magkapamasahe adlaw-adlaw, mag DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampyon ng hagod ginatag sa tired muscles mo, sa mga kasukasuan mo, nami man ang aromatherapy nga ginahatag ini sa imo, lalo na kung gabiyahe ka or you simply wants to relax your brain. Simutan mo ni and you get the full benefits of aromatherapy in a oil, no, isa kabilan nyo sa mag DTX liniment oil lang sana, oil lang bayan.
1: Ang pinakabutom line nila, kinanglanta maging healthy adlaw-adlaw.
0: Yes,
1: wala tayong chimpo, no? Sir Kevin.
0: So sa tanan nga gusto magbakal sang aton nga produkto, available ini tanan sa branch sang Clinica de Alternativo Clinics nga lapit sa inyong lugar. Para sa dugang nga impormasyon or para sa address ang among clinics, magbisita lamang sa Facebook page sang Klinika di Alternativo. No, kag syempre available man ini sa mga selected pharmacies nationwide. Kaga syempre engineer dapat naga DTX 500 gid sila adlaw-adlaw para layo sa balatian, no, layo sa ginatawag nga premature aging. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C para bakod ang resistensya, kag syempre para layo sa anuman nga sahi sang impeksyon, tugas sang mga mikrobyo, dapat naka D3 bio gid sila. Kag syempre kung gusto nila mas ginpabakod nga sahi sang probiotic food supplement, mag-Clinica Spore Biotics. So ako si Kevin Bigay, nagamba sa inyo nga lawas amligan, balatian likawan.
2: Correct. So boy, hindi ka mag-depart, mag-DTX 500 para protektado ta kunta sa ato mga bisyo, layo ka pa sa diabetes, kay may ampalaya extract, no? If you want to simply to feel young and look young, mag DTX 500. Gusto mo i-boost ang immune system, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang imo lawas. And of course, kung gusto mo kampiyon ang imo eye health, Eye Care Gold, no? And of course, Eye Care Drops para sa aton daily kumbaga daily routine sa pagtinlo sa aton mata. And of course, kung tatlang kaso ubo sipon kagilanat, kagkampyon ang imo overall health, mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta, Gambal. Good morning, God bless, and stay healthy.
1: Okay, hindi up ni Dr. Ramilaoy nga itong pinalaga nga CEO, kagsang aton nga Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño, Station Manager Sir Rhodes Palma, ako naman si Engineer Ronnie Albao.
2: May ano ko ha, pahabol ha. Belated happy birthday Doc Alcazar, no, sa Palawan, no, Doc? Happy birthday.
1: Okay, belated happy birthday man sa akong pinalangga Doc nga June. Nga may pinalangga June nga kapitan dira sa Barangay 36, John Marie Biasca. Mm-hmm. Mayong kaadlawan. Belated na gani kay kahapon to, Sir Boy. Salamat sa inyo pag-upod sa sining aton nga programa. Kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton, mag-ayo sang tanan aton nga balatian. Bye-bye!
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the Mighty Power of C. Mighty C!
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga doha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig, nga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakan sa mga butika.
7: Nagkapangita ka pala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
8: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
7: Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinica DTX 500.
7: Clinica D3 Bio.
8: Clinica For Bionics,
7: Mighty C,
8: DTX Coffee Mix,
7: Free Bio Coffee,
8: DTX Beauty Soap,
7: DTX Herbal Oil,
8: Clinica Deo Fresh Roll-On,
7: and many others.
8: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
7: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
8: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold, kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: You're listening to 94.5 K5 News FM.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Well, mga ka-K5, datong makaroon yung oras, alas 4.28 na tigahon. Good morning, mga ka-K5. Gising na. Good morning. May din niya, agahon pagid.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
6: Michael Solorio
13: sa Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5.

0: Well, good morning mga ka-K5 and Enya. Gawin sa rin yung mga tagpamati sa bilog nga probinsya ta kaya nagkabilugan mo ka rin yung Banuay Tagalibo. Good morning again, no? Merkules nga adlaw ka dasig, dako adlaw mga ka-K5. Anyway, Merkules nga adlaw makaroon ag daya haipit sa disisay sa buwan ita Setyembre mga ka-K5. Good morning nyo, Anchorman sa talasay sa Gawin K5 Michael Silorio. Mga balita, lokal mga balita, national, like even international nga mga senaryo rato nyo pag-istoryahan makaroon yung agawan. Anyway, good morning sa mga negosyanteng wanagabugaw sa mga driver, no? Prano pa naga dayang libot makaroon mga K5 bagro aton nga mga dayang may mga karinderya o at prano pa nagagaha ka na karoon nga mga menu mga K5. Good morning kayo tanan-tanan mga ibang hodaga siyempre mga balitaan nga dapat nyo masayuran makaroon nga agahon daton ka lang pag istoryahan ay of course no mga balita at information para gidgin nyo makaroon nyo agahon. Ano raton yung mga nagapaw mga balita, nagapaw na natin makaroon nyo mga headlines sa mga kakayfay. Para makaroon sa atin yung mga nagapaw ng headlines sa atin yung mga balita, lokal mga kakayfay, sa nagapaw na makaroon yung mga balitaan. Atan makaroon sa guli ang bayan ita Banwa ita Kalibo ginaayong maghiwat karot misting oron dayang kampanya kontra sa lamok bangon sa mataas sa kaso dengue iyaron sa Banwa ita Kalibo. Atan nga ni Municipal Health Office kararo ginaayo mga kakaipan. Doon natin yung mga balita, nagreklamo parte sa 20 mil nga ayuda ni President Bongbong Marcos para sa mga estudyante. Padayon niya na dugangan mga ka-K5 o. May nagsugod man kahapon kahapon sa akon karang may nag-message kahapon may inaiya man sa Banwat New Washington nag-post mga estudyante. May igto man sa Makato. Oh, medyo bunga man ito't kapitan. May iya man sa Venturanza. Kagawad, ako nga mat kagawad rano beneficiary. Sa kamaligan niya ito, inuli ko takunan ng dabaga. Ayos tay, no? Nga ni sandata ng inpugos, mga barangay officials, oy! Babay natin makaroon yung mga headlines, mga kakay-five, no? Bayaman ka rang negosyante na biktima, eh, mora. Pero anong binakay nga siya kyan, hay? Kwanta galing, inkarnap ta. Ipapagin natin yung mga balita, makaroon mga kakay-five, sa ringa pag ililiba. Makaroon niya agahon agro day LG gin klaro ro parte sa 20,000 ngarong educational assistance it daya karon niya presidente. Dapat do day LG karawa matakit agaturo wa man kita nagapanguna dapat maghiwat sa nakarat investigation niya tagit sa ilo sa mga may ato mga balita ang police may ato man yung mga balita sa news department sa ilo sa mga balita national. Presidente Bongbong Marcos porsigido nga madugar system loss charges. Imagine mo kita taga-bayad sa nagakaduga nga dayang kuryente ipatong ta sa atong bagayran kamayad day no makaron ni ginating ang maduga ba electoral sabotage ginapaaw makaron sa ita COMELEC sa daya karon nga ballot shading sa BRMM election ito daro balota ay bagot ana itao sa butante may una utang sabat baga sino tering na ilaan samtang balitang abroad. Daya karahay 23 ro na dayang naninahan mga ka-K5 matapos ani karon nga dayang bumbahon sa kabarko sa Strait of Hormuz. Day mga balita ginahatod kadton makaron ita daya karon nga DTX Coffee Mix ang kahelte nga klase it kape nakakapi ko nakadetox ka pa may anang chia seeds may ampalaya may DEC ug may sugar cane extract ang kamapayad nga parte ito bu para masukan do mga diabetes. Mapakayo sa atong klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Refender Building, Osmania Avenue, Kalibo, Aklan. Sa printed dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa EBL Sports Complex.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Una kita sa mga headline balitang abroad. Balitang abroad mga ka-K5 anay para may ano ang kamo kara. May ato niya bayang update kinyo. Daywang ka mga seaman makaron 23 pagidro daya karon nga naninahan matapos ang takihon do sang ka-oil tanker sa Strait of Hormuz. Oman's Maritime Security Center said the Panama flag Il Gaya was being towed to an Omani port. On Tuesday, after a fire broke out in its engine room, adding that the vessel was targeted 1.3 nautical miles north of Musandam Peninsula. Grabe man! Ano ko no? Sulo sa daya karon nga Omani Maritime Security sa Oman Security. Daya karon nga barko nga may daya nga anang ginapanagihan karot Panama. May Panama flag mga ka K5 high. Nag-officer ako kayo ito kung saan nga ano ra daya karon nga engine room matapos ang inatake ra imaw, no? Binomba sa kagayon nga 1.3 nautical miles o so 2.4 kilometers. Mga kumunta tigayor, anong bomba nga? Wagid kita ano? Wagid kita mga makaraya nga. On Monday, Iran's Revolutionary Guard said the tanker hit a naval mines and caught fire while passing through that what they describe as restricted and safe route mga kakaifan. Kaya gali man eh. Nano ko no? Sunod sa Iranian Revolutionary Guard, hay inigot ama na itadayang naval mines man. Naroon may parang may landmine ko niya katon baga sa taka sa igto kanda ay naval mines. So nito sa tubi, ay igto tama na sanda umagi sa ginabawal nga ruta ang dayang Iran. Ang pagmatat Amerika, US military insisted the Iranian report was false. It said the tanker was struck by an Iranian missile last month and again by a drone over the weekend. Binumbat o na, tapos binirahan pag drone ko ron daya. Doon yun, amanaw na bakit mga kano. Dahil mga balita, ginatod ka doon, it extends food supplement for men, manggaranon sa amino acids and phytonutrients, kinsang kapanit, makarut, aglavuwas ka nga makabulig. Para masolusyonan ng frigidity, erectile dysfunction, nagapataas manit potensya, agpasyon. Mapagaki man akong mapababayi, nagatama ng itikstang enerhiya, nagapataas man itlibido, nagatama ng itikstang performance. Mabakal sa atong klinika, de Alternativo Medicine and Wellness Center. Defender Building, Osmaini Avenue, Calibo, Aklan, sa Prente Dating Garcia College of Technology, mga pitman sa ABL Sports Complex.
1: Dito, K5 sa umaga.
0: Sa ilo kita makaroon, iyon kita sa atin yung mga balitang, ano ra, iyon kita makaroon sa atin yung mga balita nasyonal at lokal ah. Hey, good morning, Anaya. Sa ating mga tagpamati, gusto ka ra ita, daya ka ron nga gobyerno nga matanggal o dahing systems loss. So, no, kay President Bongbong Marcos. Tama, gudin kita magbinayad, o. Ginpayag at palasyo. Aga, makaroon doon Comelec ay nag-prepara rin posibli ka ron nga kaso electoral sabotage o sabotage. Kontra man sa datong sa likod, itang pre-shading, it's sobra 16,000 official ballot. Ito karon sa Maluso, Basilan, matapos sa ginpitagay nubang sa Moro Parliamentary Election. Suno kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, the full body would investigate the incident and hold accountable those responsible for compromising the ballots. Kita mo nga ron. May nano ko, no? Maghihiwat investigation ng Comelec. Ang pagpasabton kung sino man sa likod, itaya karon nga pagpanabutay sa election. Imagine may bago itao sa halimbawa, gusto ko magbuto. To tawan ako ita rondaya abi man ng ano dayong balota may sabat yo taro kandidato si GR Unayan erang gustong iboto abi man ay si Romy Kahilig ay re sa balota ko tay GR Unayan yo ta lang among hambon kung indi rito base iparakan pa ako dito ay medyo mauron do natabo. Hey, good morning Anay. Mga ka K5. Iya kita sa tong balita lokal. Ay makaron, ron nagareklamo sa 20,000 nga rang bawat barangay makikinabang presidential assistance program it presidente. Tagdaya ba ang ro kada barangay nga rahay ginatawan sa daita ano mga ka K5 it daya karon nga 200,000 pesos, no? Do 100,000 nga ron ay para ron sa mga priority projects it mga barangay. O tapos 100,000 pesos para sa lima nga mga deserving students, mga ka K5, nga magabaton, itig 20,000 pesos nga bulig kanda para sa ginatawag nga barangay scholar paagi ron sa memorandum circular 2026-038. Ayron dai ang memorandum 26 nga ra implementing guidelines sa nasambitan nga ning programa. Ay, randat ang inubra ko, ibay, mga ungat at kagawa doon, anda nga beneficiary. Sunod sa reklamo, paginyanin nga rang interview ni K5, Leonard ay is kay kagawad, ag unga pagid barangay kagawad. May message man kahapon nga to nga, inama sa isang kabarangay sa New Washington ay, unga manit barangay secretary. Ay! Ay, tumata sa kamaligan ay andong ginuli man. gustong hambagon sa taga DILG. Mga ma, mga sir, ito bang pag ibalik na 20,000, wala na silang kaso? Ganun ba yun? Restitution ba yung sagot? Restitution yun kung sa taga-agro ni isa sa uli mo eh. Dayero sabat? Oo. May intention, tabisan ng sanda, pero mag-binipisyo eh. Oo. Ito yung pangutana. Kasi sa guidelines, mga ka-K5, haraw, umanon ko lang ani ero guidelines, sir. Kasi may ginabuitan ako eh. Hindi na kita masugiran na magkang amigo nga to. Suma, medyo na kita nag-assistant warden na eh. The guidelines, mga ka-K5, sinya nira to. Sinang bungahan nga to. Ahararara. The guidelines nga makaroon, mga ka-K5, hay, rokatuyuan kara kanamiton, gida rokatuyuan, baga? Oo. Ay, do katuyuan kara ita presidente dapat, ay, ro, dayang financial assistance nga ra, ay para sa mga barangay sa bilog nga Pilipinas, para mapabaskog pag ito, daya karon niya, ano ra, dayang, bulig ito ato niya gobyerno, para sa dayang mga pamilya, ag komunidad, nga kung sa siin nga nero na uwang-uwa, gidbaga, oo, ginatawag ganing finisher funds na para sa mga ano sana sabitan nga project gobyerno ug pati man sa day mga estudyante kasi do requirements ay dapat ay graduating student ka. Oo. O harana, under the program each barangay shall allocated 200,000 pesos to enable the provide scholarship to identified student beneficiaries and support the implementation of priority projects of the barangay. So meaning 100 sa mga unga ug 100 sa barangay. Okay, iya kita ana iya basi maubos atong oras ay. Di kara kita sa eligibility criteria para sa bagong Pilipinas Barangay Scholar. The barangay through their respective committee on education shall select 5 beneficiaries based on the criteria. Incoming 4th-year student, school year 2026-2027. Dapat 4th-year student. O pagkatapos ay una sa vulnerable household, meaning uwa, mga pobre. At risk of dropping, medyo maungkat yung pag-eskwela. At pagkatapos, from the family with no member who has from the family with no member who has completed tertiary education, prioritize, close and open parenthesis. Dapat doon mga pamilya nga ro, mga inunga ka na makabinipisyo ay kat uwa gid at nakatapos ka nat kolehiyo, sanda ro priority. Hey, ito may isa kamaligan tanga tay mang kumayunga tang nurse. Oh. Hay, minabuo ako impormasyon ginauli lat ananda. Pero question nga ni kan after nga iuli ay ano dayon?
1: Balita KK5 sa umaga.
0: Ay kon ganon na lang kung katon bagay medyo kung katon bagay nga kakita kat kuring nga raw tinaba na ring free. Sto alendan binalik nag dumagagan may wow tatsaga. Iba man abi nga ra kon makabunay mat kuring hay gaamong gid litson man do binuot kuring mang sinaing malang rasoga man ay bakuon pay tubo ngon. Imagine mo do criteria mga ka-K5 ba. Tapos kung uwa unggid halimbawa at scholar, haraho. In case there are no graduating student in the barangay, scholarship assistance may be granted to incoming third year students or Technical Education Skills Development Authority scholar. Oh. Hayo unggid kamot nakita ng scholar itis da sa inyong barangay. Kung mga uwa galanganin mangutana kon da sa DILG bukod magbinato mato pa muna. Ah, gahon pa niyo na painit ng uwa. Ano man abi ay dapat mga maura nga ra tanan latanang incoming fourth year tawan tig 20 mil ay masakit nga pamatian yung ginasugod mo lang ani sa malita ito sa nasyonal itao lang iya sa mga ungay tamo ga ilinaway ra limang bilog mo lang ginatawan tapos imbes o beneficiary ro gabato na ro ginatawan tanay mga unga tat kagawad may unga ani kunot kapitan. Ako nako ta siguro sa mga opisyal ra mabuk pabukot ang tabog di magguwa-guwa. Dali ang basahon ta mga mensahe anay nga ra. Init ng uwa. Good morning kay Faye Mike, imo man kanday good morning kono agmong kanday Michelle De Los Santos at Jocelyn Obnyala. Bugtawon man, may klase kun man aton mga alaga. Kay Bitis Jumel, good morning Sir Michael, good morning man. Weda Inan, ay ma'am good morning ha. Benji Antara ni Kagoy, good morning. Agiyaman sa amon sa Sir Mike sa may Lapnag. Oh, good morning man ha, dali yang. Aga daya karon nga mga text messages iya pagid. Good AM K5 Mike. Ah, ready, bailohan natin daya. Medyo mahaba-haba ra. Wa pa man kit pag commercial K5. Leonard, no? K5, JR. Good day, MK5 Mike. Tawga ako kay Manang Nini mo. Habaw Manang Nini mo. Kapareho man ko iba, ay may inagyan man ako sa patag it paghigugma. Haba, grabe ta. Ay, 50 years old yun ako, agbyuda. Ay, nabyuda ako, 45 ba tara akong edad. Palibasa, ay may itsura ako, ay may nagapangasawa ka akong. 47 ako ang nagka-relasyon it uman. 2 years again man siguro kami. Ay kat nakakita, timot, mas bata, dagaga, ay inaiwanan at ako nag-asawa at sanda. Masakit man gyapo na sa makaroon. Ayaw, ilang rondo na eh. Pirmi gidabi kami dati gaiba eh. Kasi 35 years old gijamang rato maguwang tangkana eh. Pirmi kami nagaiba gawarang nag-addo kon si insin nga pamasyar gaaddo man nadaga naman ako sa lads ayo gilang rondo na eh. Pirmi ko madumduman hasta makaron ro anang bot anang bot kon ano ra ako inubot ako ano ra to nga nagahakos-hakos ka akon. Mga tatlong dag onion nyo nagtaliwan, pero pirmi ko gihapon yung mga madumduman ko. Grabe, no? Bisan alin pagaliring ubrahon, hay-aywanan ka man gihapon. Oo, kunamat. Hindi ka tingabi ka mga pinalangga mo tayo. Hindi ka ting pag-aywanan. Pag ikaw nga ni, ibang nga ni nga, gindagagin sa printed altar kay 5GR, inaywanan. Ikaw nga ni, dinagang salad sa'yo. Agang nga, hindi ka aywanan. Sa iba, ginangang tawat buwak, ba, ginakilig. Pero iba nga na, tinawat o nga, ay naiwanan gihapon. tama o tama? Tama ron. Edgar Igasin sa Good Morning K5 Mike, watching and listening now. Samtang nagahigupit, mainit-init nga, DTX ko 5. Sir, thank you and good morning. Sa atin nga pagbalik, rudugang natin nga mga balita. So, sa mga minsay ka buabo. Pagiday, kay paring Simeon Rinasido, kay Toto, Jenard, congratulations, gida. Oo. Oh. Sir Isagani Retiro, good morning. Sa atin niya pagbalik. Balikan pa natin, wa pa kita matapos, di kara sa 20,000. Ay, nag-iinabo, taro gareklamo. Hindi na, kuman ka na, may mapa-interview kuman. Ay, may unang grievance committee kar siguro di ILJ reklamo kung may ito. Sa atin niya pagbalik, dugang mga balita, tapos ka.
1: Balita, KK5 sa umaga. D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo daw po na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pahin ang paninisis ng D3Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mapagat
3: sa mga butika. Ano ba lang binipisyo ang makuha mo sa D3Bio? Para sa imo atay, si imo liver, no? Ang aton atay ko na has 500 function. Makahimo ang atay 250 function sina. Dungan-dungan. Nula unta tontat. Habang katulog ka, gapisan pag ginihimong atay. Ang tanan ginakaon mo, ang tanan nga giniinom mga bulong, ang ginainom mga whiskey, ang ginainom mga soft drinks, si atay ang ga-detoxify sina.
4: Imagine mo lang, imagine mo lang, sir boy, mag-inom ka soft drinks, no? Pagwas ang ihi mo nga tinaw.
3: Correct.
4: Tungod nga si Atay Yawan na sala.
3: Ay, Yawan sala, no?
5: Ano man lang filtration mo sa imo balay man.
3: Oh,
5: ay, filtration ka sa kwan, sa tubig.
6: Tungod, oh, inom ka tuod soft drinks, pag wayo, tinaw.
5: Tinaw, oh. No. Inom ka, kanang orange color, bla, mang pula color.
3: Oh.
5: Ginigwa puti.
3: Ang filtration process ng Atay Peltika, grabe. That's why it also need the help of the kidney to do the filtration process. Mm. So, ang Atay taga process man, enzymes, ga process amino acids, ga support vitamins, no? Lalo na mga fat-soluble vitamins, vitamin A, D, E, and K, ginatagos ang Atay ta. But ang Atay ta, ginabombard ta oxidative stress. Every time we abuse ang aton Atay, kung mag-inom ka,
5: siya ang isa sa mga pinakadamo free radical, sir boy.
3: Free radical.
5: Nag-aagi da siya, gatiner.
3: Tanan-tanan, damo, gatiner si iya, damo, gasupot. Hindi lang gasupot sa sulod sang atay, pati sa gwa sa atay, makita mo ang health sa imo atay. Kaya ang atay mo, kung pala kaong katambok, damo man siya fat deposit.
5: Kaya inumon mo na lang yun ako, ani? D3Bio. Kaya may mga antioxidant, sir boy.
3: Ang D3Bio has also its own antioxidant.
5: May supportive antioxidant.
3: May supportive antioxidant process, no? Ang antioxidant ang ginatawag sa D3Bio is called ferulic acid. Halin niya sa extra virgin coconut oil, no? Nga ara sa D3Bio ang ferulic acid, may ara kapabilidad nga magtinlo sa imo innate antioxidant called glutathione. Mm. Ang ginatawag ni folic acid niya, tinuan niya ni ang glutathione para magdugay. Your glutathione is really important, no?
1: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Talking about glutathione, sir boy, damo na sa avocado. Tapos sa pagtuon, sir boy, ang glutathione nga aras avocado, kag iban nga mga essential oils like omega-3 and another nga mga sustansya nga sa avocado, ihalo mo sa D3 Bio, mas powerful ang epekto. Halimbabi, mamahaw ka avocado. Mm. Before ka namahaw, nag-inom na ka sa imo nga D3 Bio, tatlo or lima ka soft gels. Then after, mahaw na yung ka sa imo avocado. Suno sa pagtun, pag nag-combine ini ang mga essential oils, nga ara sa D3 Bio kag avocado, grabe ang epekto sa pagtinlo sa imo atay kag sa imo lawa, sir boy.
3: Good fats from avocado, rich in vitamin E and
5: glutathione.
3: And many others. Of dan mong pagid sang yatawag D3 Bio, nga gabulig absorb sang vitamin E sang avocado sa imulawas, nga gabulig absorb sang magnesium nga ara man sa avocado, kampyon ang epekto sa atay. Ang D3 Bio duwa ka antioxidant iya. Superior.
5: Aside sa ferulic, may gallic acid.
3: May gallic acid.
5: So makabulig ang gallic acid, sir boy.
3: Ang gallic acid, may ala sige na tawag nga inhibitory effects sa inflammation caused by drug abuse naman sa mga tao nga may depression. Ginabuligan niya ka. So, ang D3 Bio, kung may depression ka, way lang labot, ginapataas yung imo serotonin, dopamine level, ginamat-amat niya patubulong ang imo atay nga ginabusar mo man kitungod sa mga bulong nga synthetic nga gininom mo for depression. So, that is the good effect of D3 Bio regarding your liver.
5: Basta may mamangkot, sir boy, ah. Triglyceride man gali na ang D3 Bio. Take note, medium chain triglyceride. Hindi na magtiner sa imo nga atay. Unlike sa sobra mong kaon tam is, ma-change to long chain triglycerides. Amo nang gapadako sa imong buhi. Sobra mong kaon nga tambok, amo nang gadeposito sa imo tiyan. Pero ang sobra gid nga kaon nga tamis, sir boy, amo ginang grabe.
0: Correct.
5: Lala ginaya.
1: D3 Bio.
8: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.

0: Alin kita makaroon mga ka-K5 sa aring mga balita, no? Sa aring makaroon nga pag padayon, dahil mga balita, ginatagatan makaroon ita Ditribayo, rong klinika Ditribayo, saan ka mabaskong food supplement, ginibar ko basko i-call presek sa verin coconut oil, vitamin D3, saan ka softgel capsule. Rodaywang ka mga sangkap Ditribayo, nang gobrat ng paka-importanting papel sa pag-control, ngayon magbawro cellulite cancer, at bisan do pagbuo mismo i-cellula ko cancer. Rong klinika Ditribayo, bukong nyamot magranon sa vitamin D3, ginapanami man kararong absorption at mga vitamins, magaling sa atin yung maginakaon, ang rafat soluble ng vitamina, ang sambilog sa nagapungan ng sangkap, karay kinanganon para maka ubrat mabasong klaseng protina nga mangga suporta sa atong immune system para kontrahon do cancer. Mabakay sa klinika de Alternativo Medicina, Nuwale Center, Defender Building, Osmaini Avenue, Calibo, Aklan, sa parente dating Garcia College of Technology, mga pitman sa IBL Sports Complex.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Good morning, Valerie Tolio Mabinay. Good morning, Sir Mike. Watching from Saudi Arabia. Kay Ma'am Valerie Tolio Mabinay. Good morning. Kay Anura, ha? Sir Jack Socate Terrazona. Good morning. Oh. Gamonitor rin kami sa kampiyon niya mga balita with jokes. Agkay paring Mandoy Paderes, no? Ita daya karon nga ano ra no? Daya nga barangay Tinigaw sa Banua ita no man siya. Kalibog I mean no. Mandoy agkay Nini Yolanda. Oh. Nini Yolanda Paderes ita puro 4 no, yaron sa Tinigaw. Good morning kapamati gid sandaron. Oh. Kay paring kay paring Randy Incabo. Agadayang Charlie Abayon, good morning ha. Ita Civil Aviation Authority of the Philippines, good morning kinyo tanan atong mga amigo sandaron. Paring Randy, paring Charlie, good morning ha. Agapamati gitsanda, no? May danya agahon kinyo tanan-tanan mga ka-K5. Sandaron mga gwapon eh. One time yan ikanda. Una si K5 bro, me. One time ko may nagpa-check up ko ng buntis. Ano ayan man na dokra kon nga gender kang unga? Well, magdepende man na saan na karon nga resulta ita aton karon nga ultrasound para masera na ato. Eh kasi nabat ra nang panugangan baka duda man ako gaki teray. Kon man ako ambag ko doktor ka ito man nakaliog ra anang ilokon maita mag nagbaho man ra ilong. Gaki man ra. Sinabat imo doktor imo siguro man nang aninang nang mga unga puro man nagaki baho man man ring ilong maita man ring ilokon. Gaki man na ring mga unga no. Agya naman do doktor ay. Kampiyon niya balita kay Febromi.
1: 5 News FM live report.
0: Good morning.
2: Yes, sa K5 Mike, good morning, no? Bago kita mag-report, K5 Mike, advance na K5 Team Lee, agi ako sa Kalibo, Pilipino, ma-posit sa kita, medyo may nakatabong na sunog. Oh. Yes, sa lugar, yes, sa tungkarang banang Kalibo, dahil won ka mga bumbiro nag-proceed, yes, sa tungkarang area. Yes, oh. Somewhere, ito sa may party, it paniwa Sinton, or Mabino Kalibo, raw, pangayawa ng agi. Kaya, kanta, medyo may tayo, at mga ambulansero nag-proceed, yes area. Yan lang, sa Kalibo Pinte, happy tayo makara. K5 Mike, no? K5 Jim Lim. Sa pang palayan na kita K5 Mike, sa atong karang dugang nga report, iya sa atong karang nga Kalibo Pinte, K5 Mike, makara do investigation, at atong karang nga Pinte, ang pag-locate po dahiwak ka mga tinuga, nga naga-irresponsable, sa atong karang nga rent a car, agkarnap, karang nga kaso, K5 Mike, iya sa atong nga banang Kalibo, tumagsahan ng kunta, nakatabo, runday karang incidente, pero natabo, at K5 Mike, iya sa atong nga banang Kalibo, matapos, ganun yung mabiktima, rong sangka rent a car at rong dahil karang sangka buyer kipay Michael na nagbaka imo itong dahil karon nga soyakyan na kipay Michael nga Toyota Avanza na taupang dan itong dahil karang driver itong dahil karang nga dahilang sangka buyer nga kipay Michael ay imo karahin nagpa-record ay pangod ganit siyempre kung wate mo nakapa-record trap posible imo taro tamaon itong dahil karang karnaping kipay Michael ay may nagpanag-iyat agali. Kung dahil karang Toyota Avanza, nga naging bakal sa daywak ka mga tinuga nga nagwarigya man ka na kipay Michael, nga may tag-anat agad kipay Michael daag na siren, nga rung dahil karang Toyota Avanza nga naging bakal, ay halin ang mismo sa rent apart kipay Michael. Ginrintahan, itaywa nga to, ginbaligya sa kana, agro rin papakita ka itong mga papeles ko kipay Michael, ay piki ta kipay Michael.
0: Oh.
2: So, rin arang nagpakilala nga sealer nga si alias Vincent Tagapoy kay Michael ay rarong nagbarigya karon dahil karang kay alias Ken nga iya sa Banao Karatag Kalibo aga may una pa kanika kay Pai Michael, may mga panabi, may mga papilis sabi ng ipakita, may mga bid upsell kay Pai Michael ni papakita.
0: Oo.
2: Aga rungay na siyempre. Asa ba nato nito sa Metro Manila ay abot ang PD nga medyahan nga ma-consider nga medyo legit ra imo karang mga papel. Aga mabulay ta kay nag-bite imo't may kapin sa 550,000 pesos sa runday karang siyakyan, no? Sikinhan karang siyakyan kay Pai Mike, pero mabulay sa sikinhan karang siyakyan kay Pai Mike nga kung sin hay wakas siguro kung naya hagid man hay saan papilis ka rahay legit kay Pai Michael aside sa sikinhan na may problema abis sa ulihi kay Pai Mike.
0: At
2: nasayuruan, nga anang agin, anang bang agin tanaw kay Pai Michael sa runday karang Facebook nga may una tagaling nag-ausoy nga tag-ana kung runday karang Toyota Avanza nga na maduga tara si Pai Michael nga matapos nga rentahan ito lang ang nga sangka rent a car rental business sa daywat na kay Pai Michael karo nagreklamo rong car rental business nga nagrinta nga nagparinta kaway may balik ka na kay Pai Michael agung day karang nagbakay nga ra itong day karang check-in sa kalibo nga dali may kay Pai Michael ito tayo karang nga 550,000 pesos. So, dahil nga nga mga pinugat si Pai Michael nga at large sa makara, ay dahil nga itarang kaso kara, ay dahil nga istapa o dahil karang nga karnaping, istapa sa part kung dahil karang, kung nga, dahil nga nga nabiktima na sa kanon, ag karnaping sa part kung dahil karang karintal, particular gid sa tag-ana kung dahil karang nga at sayat ka na si Pai Michael. Mayroon na pangani kung sa bilog karang na recover pag si Pai Mike, iya sa ato na ito ng kalibo, kasi makong dahil nga sayat ka nga nga pula nga rin makarangas simpo, nga kung sa sayin nga ni Hay, na-recover man kita yung Michael, ikaral sa Ripartita, right, Rojas Avenue, nga kung sa sayin, may mga papilis ba nakikita karang si Pai Mike, nga nakita ikaral sa Ronday karang ang dokumento. So, for the meantime, yan na rin sa aton karang nga tatapan, ita kalibo PNP, ang subject for investigation, ang makipag-ordinate siguro aton karang nga PNP rin sa aton karang nga mga tungtan nga istugirno, nga malocated, no? At may tatipa dahil may una man kay Pai Mike nga picture sa Facebook, hindi na karang transaksyon na Facebook, may tura man kay Pai Michael ng mga tinugang ra, na nagpaligya sa runday karang asanon, iya sa aton karang abanod kalibo kay Pai Michael. So medyo first na tapo ra, I think kung ako sa akong pagkasayon, na may makarang mudos na nagagagundan, iya sa aton karang abanwa, ita kalibo nga tama gikan ko, tabaho pa aton karang highway patrol, na dapat gid nga tutukan din mga second nga along the highway tangod abo nga mga kasong may una nga karnap o mga kutse second nga ginagamit sa Kipay sa Michael. So makarap pa rin gihapon makarang investigation ang magapal at kaso karan na karnaping ang sunod sa mga hipi kay Pai Michael sa patipulangot at ang karang hipi ay pa rin karang nga magapal ka ito kaso nga karnaping rin dahil karang nga istapa sa aton karang nga PNP. Of course, sa coordination ko aton karon ng mga witness at sa mga complainant. Samtang sa dugang gihapon nga balita kay Mike, sangka babae kara rong na sunggaban itong day karang nga presike at samtang nagatabok. Ikarang mismo sa may pati karata toting registered. Iyan sa banwa karata kalibo kahapon na kay Michael. Ang gabasi abe sa day karang report, samtang day karang babae ay nagatabok kay Michael, bulpeng mo karang nahapit kung dahil karang nga sayakyan o tricycle kay Pai Michael na kung siin kumumbar na sabitan karang nga biktima kung siin ay nakaagop ka sa maransa na mismo karang agawas imo karang ay gindayaman sa aton karang nga provincial hospital para sa nagkaigo karang nga apagbugong nga kay Pai Michael. Sa dugang gihapon nga balita kay Pai Mike, daywaman ka mga pasayero kay Pai Michael ato nga nang ginatanong karakon nakarecord gidman na karang nga reklamo iya sa aton karon nga kalibo PNP station patapos kani karang nga agos sa tatlong oras ta kay Pai Michael nga sanda karahay na delay ta sanda karang mismo nga biyahe dahil nasamaran ta aron dai karang asang ka passenger van nga halin mismo sa Katiklan padto kara itron dai karang nga Iloilo kay Pai Michael aga nagbayad pa man sanda it almost mga 600 pesos kara kung dai karang daywa ka mga tinuga galing ay pag-abot ay mismo kay Pai Michael sa may partikara sa Banga ay nasamaran taong day karang nga asoyakyan kay Pai Michael. So, sandara, ay nagreklamo bangot delay na karang nga biyahe ang gagos gintuot sa it almost 3 hours on day karang nga mga pasero kay Pai Michael gin parikod ra una sa aton karon nga pulisya K5 Michael. May isang ka motorista man kara pero aksidente man nga tumumba sa kinasakyan kara nga motorsiklo matapos kari kara nga ma-aksidente di kara mismo sa aton kara nga may diversion road nga sakop itong dahil karon nga Barangay Mina iya sa may banwa karatleso kahapon na K5 Mike pero nga biktima nga ra ay gintabangan man po aton kara nga mga katapoy sa MDRRMO matapos kami kara nga ma-aksidente sa kinasakyan kara nga motor K5 Michael at base sa investigation sa aton karon nga PNP at nagawaan ito control so nasabikan karon nga biktima ang kailan ito ang lahat control ng sabikan karang nga biktima nag-kira sa ko siya na
0: yes go ahead
2: ang rin yung kipay Mike pag natumbat yung kipay Michael kapit sa helmet ang nasabitan karon nga kwan at helmet ro kaya nga rin nga biktima kaso nga medyo napuruhan kwan ang tarang ang kipay pa Michael so nasabit nga rin nga biktima naging dala sa atos nga rin ang potensyal hospital para sa nag-tinko para napag-bugong nga kipay pa Michael ato na kipay Mike na update sa rinday karang malakpan nga rin ita ipatagaring karang at drug bypass operation kita itong mismo nga Altabas kipay Mike na apos dito sa kipay Mike no, sa rinday karang napagamit nga ita droga o kaya nga rin suspect sa ito kaya ang step na level individual nga nagwa ng resulta karang kipay Michael nga sa nagkaparikya imo sa tagapatan mo ay tagapatan pero sa Altabas yung nalagpan ng nagkaparikya katakpan ni Kipay Michael ang gina ni Kipay Mike nagagamit pagalit mo Kipay Michael sa dito na parang ang kaso na pagkapatubangon masamitan ka ron nga suspect sa ito Kipay Michael Kipay Mike mga isa rin nga balita rin niya sa mga area standby lang rin at nga rin nabalo up no medyo manatapos ang sunog na Kipay Mike no isa sa itong parang napalibo ay agos na yun kita ka mga part track kung nag-respondi yun no aling sa ato na may partikula itong dahil karang istansya at dalawa ka mga artikulo man ito ambulansya no kung nag-respondi niya sa area kalipo ko siguro niya area na kay Michael no sampay at karang mga tagpumati sa mga updates sa kapitan ka ron na posibleng sunog ka kay Michael mga lisan nga balita alias nga kalipo pinitin sige ako na ako si K5 Romy Cahili para sa kampiyon nga balita Serbisyo Publiko Kalingawa sa Kalibo K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.

Mike. Oh, agaan pa may fight rack nga nagangaw-ngaw. Ah, oo, igto ko no sa kwan, hara, dali lang i-forward na lang sa JC Ring may nagpadaga nga rata. Mensahe nga ra mga ka K5 oh, dayang kabay pa nga ano ra, kabay pa nga bukod niya tabagat sunog man ay kabay kunta nga kay kaguoy man masunugan ka. Anyway, kay Nerna Tapleras, good morning, mamo. MRC Canlas, good morning. Kay pagkipuka ang unga nga daywa, nga bugaw ta, no? Si Lara, Agaira Canlas. Iya sa Sitio Banlok, Rosario Malinaw, good morning, gid. Good morning, mga K5. Baraw, oh. Sa daya ba yung mga K5 nga lang 20,000 pesos? Ay, kabuabot ang barangay ro official doon ginareklamo sa Macau, na. Although, gahambag ako nga bukon man itanan, hayro reklamo gid insakto. Mayuna, matana karon nga ro pagreklamo ng dahi saga ro paginterpretar. Ang mayuna, matang tama, mataro pagreklamo. Ani ro mga barangay officials nga rin, may rason mataka mo magsabat. Ay, dapat hay mag... magsunod yan kita sa guidelines, no? Ipakiready raton nga international news nga news ng Department K5 JR. Ay makaroon na interview kahapon ni K5 Leonardo Dayang DLG Aklan. Oo, sa Dayang wag ato nga reklamo nga ra sa sa Dayang bawat barangay makikinabang ra. Sa interview kara kay Mr. Raimundo Palano, Provincial Director ni DLG Aklan. Umana na karang ginahatad do criteria kung saan ginahabon na karang wa mata ginabawag ro pag Dayang sugod it mga halimbawa na unga ka ita empleyado it gobyerno, no, sa dayang assistance pwede mata, no, wa mataman na ginabawaga sunod sa report nga ra. Pero importante ani nga tandaan nga tan-awon anat med kung sino dapat unahon, meaning may mga priority ba siro pamantawan ta ko iba karang mga barangay official sa priority tara nang unga. Ay bisan di karaya sa ano, di karaya sa criteria sa Daing Memorandum Circular 2026-038. Kunuha it mga estudyante nga kwalipikado sa mga eskwelahan, umusoy ka mo sa mga test da scholar. Ay kun uwa kung gida, manguta na din sa DILG, ano maton daya, may guidelines abi maton daya, pwede maton do daya. A good safe ka mo ay nagminato mato, tusanda. Manay, ay kahambay DILG oh. Wa mata ginabawaga nga ro mga ungait empleyado at gobyerno. Pero tandaan anay ko sino do priority. Kung ga katon bagay may unang binuno. Ay ra nang tama ay sa anat anang butkon nang may inigo ta sa liog nga tay sino ring unahan tag sa butkon. Maron baga. Ginambay karana nang ipriridad anay iba bago ro sariling mga unga ito opisyal it barangay sangagan it serbisyo publiko. Ay batian niyo to. Unga tat kagawad nga ray. O, may iya man niya, may iskay kagawad man sa binturansa. May igto man sang kabarangay ka pa, nagchat ka kontay. O nga, mat barangay sekretary. Basi ka pamati nga ni Sandakara. Ay do yung barangay nga, na hindi na ako lang mention nun pag magpa-interview ra. O, ay ka pinamati ka ton dun eh. O nga, at barangay sekretary. May igto, gidangani sa may makato. Nga to nga, nag-chat man ka nga. O nga, man yan it kapitan ta. Sa pamantawan siguro ni Kapitan ay priority naman na lang, unga nga ra, unga ko tara. $20,000 tabi kan, ₱20,000 baho tara, medyo kinsinas na ni K5JR dun eh. Aminado makaroon si Sir Palano giday LJ nga may nakaabot kanda nga reklamo pero ginasunod na daro guidelines ag maagaagi ra anay sa ginbilog ra nga grievance sa body itliga ng mga barangay haron ah. Kasi iya ho ginambay mga ka K5 nga may grievance committee. Oo, may grievance committee harao dali ang ha so ma gin research ko ray for grievance mechanism for complaints clarification and other LNB established the following Liga ng mga barangay established the following grievance committee. Haram may email iya bawat barangay makikinabang helpdesk at gmail.com. May hotline man. Verified complaints against any earing officials. Pag natawag ng earing nagkasaga. Earing officials in the line of implementation of the program may also be filed before the sangguniang bayan concerned pursuant to Section 61 of the Local Government Code or the Office of the Ombudsman for filing the appropriate administrative case. So, pwede ka mong magreklamo sa Office of the Sangguniang Bayan. Ay, kung nireklamo sa Sangguniang Bayan doon, mga punong barangay nga raganang unga o beneficiary sa mangkulinagtang sa nakara. Ay, klaro. Bisan iuli, pananda. Kung para gataka ko, ay, tao ko na ano karon do patakaran.

0: kay gina Rokatoyon taki kontak presidente haraw allowable expenses the scholarship assistance paki-check abi may nagsuot sa GC ato yung mga pang slide siguro to oh so scholarship assistance may be utilized by the beneficiary scholar for tuition and other school fees school supplies transportation meal allowance kay pati sa pagkaon no? And other necessary education related expenses directly related to the completion of the academic requirements for graduation kita mo ron kung do gobyerno okay tay. Kanamiton daro plano pwedeng panggasto sa mga pamasahin nanda sa eskwelahan, mga bagayran sa eskwelahan, mga pangbakay nanda ita school supplies, mga notebook kung ano runa, mga USB o kung ano kung college sa bimana, ag ano pa nga paggastusan para makatapos ang sanang pag-eskwela. Ay, kasi naman mo yung adat barangay officials do iba. Pero sa mga barangay officials mata nagsunod sa guidelines sa ludo gid kami kinyo. Sa ginauman ko may mga reklamo nga bukon matatsigo basi sa gara ng pag-interpretar. Ngayon, paliwanagyang ninyo. Pero ro, nagareklamo nga rang iba ay maaga, may mga estudyante. Daya, gidangan ni ro. Daya, gidaro mabudlay kon amat kon pag-abot sa dayang kwarta. Masangag, dara. Aman. Ay, lima gilang abi. Ay, doon gilang masarangan ni gobyerno. Aton nga ni nga senior citizen, halimbawa man na may nagareklamo ay. Nagreklamo ka akong kato, 65 ra edad. 65 man ako, limang dago niya akong senior citizen, wag iapon man ako sa lista. So, follow up ko, ay, na-istorya ako senior citizen, ay, ilang man na edad, dagaan ng presidente, bagay, 65 man ako, ay, rupay rate, pag ina man na karon, bisan senior citizen, ay, may iabi man ang 80, nga wapata sa listahan. Halimbawa, gali, 50 slots nga senior citizen sa imong barangay, ag puno sanda. Tapos, may waiting list, no? May una nga mga 20 pang naghugat, nga tig 80 ra edad, ay, sa likod ka, pati, 65 ka pa yan, eh. Ay, wa man ginadugangin o slat. Mahugat ka nga, mahidunlat. Kapi rito, mabugto, na ginawagod, ikasugod ka. Do yun, iya sa aton. Nga ni, hay, mayon ako naman yung mga ginawag-atake yun. Haragon mana, basi makasugod-sugod yun kita. Uwa man siguro, ah, na-joke naman lang ka. Anyway, buong tanero, kampiyon niya mga balita ni K5Brio Trico, no? Sa aton karon niya pagliliba, buong tanay, pasulong tanero, mga kampiyon niya report man halin sa aton niya. Newsroom Department, K5 Rio Trico. Mga greetings, patagin nga rako, buabo, pagkita, dalihan ha. Balitang abroad, oo. Ay, may nasunog, ginmataho, bagay, oo. Balitang abroad, EU plano karon nga ibawag ro social media ag AI chatbot sa mga edad at 15 anyos pa na ba. NATO, magapadagay, dugang nga suporta sa Ukraine matapos ro pag-atake at Russia magapit sa Poland. Kampiyon niya balita, K5 Rio Trico, good morning.
1: Nakatara na ngay gadihon it European Union ro ginaduso nga EU Kids Act nga tinutuyo nga igabawag ro paggamit it social media AI chatbots ug online games para sa mga pamatan-on nga una sa edad 15 panaba para protektahan ng andakara nga mental nga kamagayran. Sa idagom it draft kinahanggan nga may una nga parental control para sa edad 12 panaba samtang limitadong access ag paggiya it mga ginikanan man ro igapatuman sa mga 13 anyos ug 14 anyos. Kagakip man kararong pag-obliga sa mga tech companies nga magpatuman it stricto nga age verification. Kunsiin kung hindi raya nanda mahimo, ay magapangatubang it mabahong nga multa halin sa gobyerno. Samtang sa iba pang balita sa White Nation, nagpangako rong mga miyembro it NATO nga magapadaga it duga nga suporta militar ag air defense sa Ukraine. Raya ay matapos rugin patigayon nga airstrike it Russia sa rehiyon it Volyn nga may isang kilometro rong kagayoon sa border it Poland. Hugot niya ginkondina nanda Ukrainian Foreign Minister Andriy Sybiha ag Polish Foreign Minister Radoslaw Sirowski rong pag-atake nga gingamitan si gonit mga upgraded jet-powered drones. Gintawag ng daraya nga delikado nga escalation ag direkta nga pagag sa seguridad it bilog nga European Union ag NATO. Bilang sabat, insigida man niya gintaas it Poland rong andang military readiness kung siya nagpagupad it mga fighter jets para bantayan rong andang airsprays. Habang ginpasiguro man it mga kaalyado nga mas padasigon rong pagpadaga it mga kagamitan niya pang depensa sa Ukraine. Balitalin sa K5 News Center hatod katon it DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa oxidative stress, sa sakit niya cancer, diabetes, at nag-regulate it blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
0: Apo sigamat K5 Rio Trico sa kampiyon nga mga balita.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Ikton si K5 Romy makon sa area, may sunog man di kara sa barangay na Luok mga ka K5. Oh. Anyway, pakita nga ni K5 JR da nang ano galian. Dai ani mga balita ginatud kato ni DTX 500 ang superior antioxidant supplement nga bung benepisyo para sa atong ikayong gawas. Ang kanagapon ng epekto karon ginasukan og oxidative stress ang kaproseso kung sa siin kasama do silida bangod sa sobrang free radical sa mga molecules sa nagataot premature aging. Pagi sa anang mataas ang antioxidant content nakakabulig ron DTX 500 nga protection do silida para hindi ra masama ng nagiging healthier organ ng immune system. Maliban karon dong DTX 500 may potensyal nga suportahan do tawo nga may type 1 nag type 2 diabetes. Bangod sa mataas ang antioxidant content nga nabaro inflammation nga nagabulig sa regulation blood sugar level parehong importante para sa kando mga diabetes. Sa kabilugan ng DTX 500 wag amang nagabulig sa pagdetoxify it gawas ngunin nagaserving natural nga suporta para sa healthy nga metabolismo malimpyo nga gawas matibay nga resistensya kontra man sa chronic disease. So, aga roan ang partner is vitamin C. Ay, kailangan man do vitamin C mga K5 nga naga pabasog it aton nga gawas pero manami ko nimong vitamin C is alkaline no? Which is makita nimo sa Mighty C. Oo. Daya mas pinabasa kong klaseng vitamin C na proteksyonan datong tuwa nagkasukasuan ginadugangan ng collagen production sa atong gawas ag napabasog resistensya. Partner at DTX 500 mabakay sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Defender Building Osmeña Avenue Calibo Aklan sa Prente dating Garcia College of Technology magapit man sa ABL Sports Complex. May natabo karang sunog ya sa barangay na Lok. Ito makaroon na itong news team sa pagpuna karoon ni K5 Romy Kahilig. Nakikita ko sa anong video sa ang kapanin mo. Pero wapag init mo nga detalye mo. May video nga ito K5 JR. Ho. Ina-flash yung namunda ha. Para may bantayan ka mo mga K5 boys. Ang kabagay tangaray ay nahugos tara ng bintana. Ah, ng bintana, ng bubungan. Sima ng bubungan eh. Agahon ba pa man? Ho. Ito si K5 Romy at si K5 Jim Lee Durot. Ito ang dato niya Bureau of Fireman. Ho, eh. Nga ni dahan gid ang mga ka K5 no. Aga iya mata sa aton ay abo mata kon may sunog ra naga bakit brigade mata o gabit-bit it balde haron na kita niyo sa aton yung Facebook live o kadugum-dugum do area no. Makita nimo ro mga helmet yang itatong Bureau of Fire nga videos kay K5 Romy. Pero iba mata ay naga ano gid mata naga bulig ta bit-bit it balde nga may sugod nga tubi gabulig ta bagar iba matay ga video kon may mga sunog bukod sa naluok nga ra kat mga previous sa mga sunog may una nga naga video matagi. Sa video tayo, imbes na magtawag that fire, di iba, ay, mga previous, ang sunog nga ito, bukong natin sa naloo ka. Kung mga previous, ang ato ay, mahaon na, pataro video. Pero iba, gatinangis na, manasigit, tara video. Pag abot, it, mga Bureau of Fire, mga guwapo, abi, ay, mana sir, papuswi, papusliti ko, sir. Bombahi ko, sir. Ang naisipan pa, mga mag, inarte na lang may sunog on. Kung may umabot mga pulis sa mga gwapo mga pulis, sir, pagokpi ako, sir. Grabe tama. Tropang Idol Vlog. Good morning, KKFMX. Shout out kami sa Pasay City. Gawork as electrician. Idol from Loktuga, Libakaw. Ay, kita mo rin, mga taga-Libakaw. Ito, tama ko nakaabot sa Pasay. Oh. Good morning na kinyo, ha? Tropang Idol Vlog na pangalan. Dong Kanha Transe. Good morning, KK5 News. Pa-shoutout kami iya sa Barangay Rigador, Ibahay Transi Family, kay Nelson, Charlie, ag si Junel, ag si Daniel, ag si Jason, ag si Janelle. Thank you, Gido. Thank you man ha, sa kay Dong Kanha Transi. Manny Alanza, good morning, ka K5 Mike. Kay Wawi Season, good morning man. Oh, kasi ma-commercial kita eh, pero ano maabisan da ho, daya karang balik kaya pero sunog nga na K5 JR. Wa pagkita, harago ta ho, klaro ko ta, ay ugdaw ta. Oh, sa sukuan niya raw ay madyang wa madagahig rin bagay nga rin sa bilog oh, sa picture baga. Okay. Nag-live makaroon no, sa aton karon yung Facebook live. Nag-live si K5 Romy Kahilig sa daya karang nga sunog mga ka-K5 no. Sa ating pag-padayan mga ka-K5 no, i-check ninyo sa inyo karon niya sa aton karon niya page no. Una karon makita ninyo. Anyway, text messages anaya. Ano rin? May, oh, hibayag na si nanay kayo mo pag-abot sa senyor. Oo, oh, ay may na-istorya ako karoon niya, senyor citizen niya presidente. Kasi nag-mugot-mugot na bot ko senyor citizen niya, ito ako nag-reklamo. Eh, tama man, senyor imo, 65. Sabad kaya ako presidente kasi man sa guidelines. Kung sino rumaguwang imo, do'y priority. Halimbawa, 80 ka nga ni, may 82 pa tangatog sa bilog man ng lost lot. 80 to nga to, 82 eh, sugod. Ay, ikaw 65, ay paghugat lang, Amerika to ron nga. Mabuhin-buhinan siya na kung may mabugto at ginhawa nga to ay may 80 pang gahugat. Ay, mauron gid lang ron, ay watat mahimo ay. Din ba kung sa mga basketball, eh, bangko, kanay, ho? Di ba ga? Medyo bukon ka star, star player, eh. Sa senior citizen, dapat mga magugang, daro ginauna, gita, ho? Iabi sa Pilipinas, pag edad mo 60, ay, senior citizen ka, eh. Pero siyempre, pag abot sa mga pension, social pension, ay, eh, siyempre, kung senior, pinakamagong, imo i-priority. Oh, mauron gid ayo sa Pilipinas. Hay kugang abiro budget. Halimbawa nga ni sa ginaman ko 50 man lang ay puno ugon. Agabo patang sa waiting list. Kon sa mag-apply kat pulis ay waiting list ba? Oh. Ay may mahugat ka rito karon nga ay kon amat ay mahunit-hunit matero ginhawa man doon, eh syempre mas kabing kon puro ta tinugar ginakaon. Makaton yung mga pobre nga ray tinuga kat ginakaon nag-isda. Ay kon mga manggaranon taron ay. Ah. Das kon manggaranon tabi ag umabot ito 100 years old. Oh, grabe ta manara. Ah. Hunit man naginhawa ni ma'am, no? Healthy living taman ni ma'am. Pero kung makatang pobre, agabot at sanggato sa anyos, grabe taman at, what naman na namatay? Dudan man na kay wak-wak, tara? Tibay-tibay, taman na, butot balat lang ay. Dudan man ako, wak-wak ay. Saging kamutig ilang ginakaw, nagtinuga, agisda ay. Siyempre, mahunit, ginhawa. Bawal mo tang wak-wak. Robelo family, good morning ha. Kay Ampod Bibian, Dante Robelo. Ah, dayang nang Limi ag Panoy kay nang Rikeg nang Rulin ag kay Dagul, kay Winilen ag sa mga kids. So, Siren Remyes, good morning. Guwapo, pogi, handsome, grabe tang adjective ra. Galing tama man eh. K5 Mike, pa-shoutout man iya kami sa Lina Buanorte, kanday Nanay Ede ag Tatay Pagal nga nagakapi-kapi oi nang Pagal, good morning ha. Sa ato niya pagbalik, alas 5:30 na, balikan tayo mo tapos at mga reminders.
2: Balitang K5 sa umaga. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibuatlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold

0: gold ka Geiger drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na.

antioxidant, kakaangay-sang, lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpapasok sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa Marubo.

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taso kong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas bala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500, ikaw bala ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo, kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500, asal rikas, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang Ibu Dugo? DTX 500, masami ka bala ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500 ang nagatindo sa Ibu mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon, sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Kag subong kanami sa kon paminsaron.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum.

0: Tadasin natin ang ating memoria
1: ng Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: You're listening to 94.5.
3: 94.5
2: K5 News FM.
3: K5
2: News FM.
4: Balik kita makaroon sa aning mga balita. Alas 5.37 na tagahon. Daton nga oras din mga balita. Ginato dito dayang DTX Premium Coffee with Agari Cosmasrum for Cancer and Heart Disease. Mga ka-KFM. Mabakayo sa atong klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yaron sa Refender Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Sa Frente dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa EBL Sports Complex. Robelo family, good morning. Halipatan ko si Jojo. Galing ba si Kon? Si Jojo, karay ko ano ba? Si Tugog patay mo eh. Galing yun din, magkatugay. Panday na bugtaw ta timprano ra sa mga rosaryo tat mga alas 4:30 onda. Oh. Aswang tama na matod kung pobre ka. Ah. Magugangon kon buhi pa. Oh, matod kon mga manggaranon katimo kon mana kabuhay. Oh, hindi tama nagawig man na si ma'am. Kasi permit tabi man nang nagasumba man na si ma'am. Ano. Permit tama nang mami kwarta tabi man naga pero ginakaon tama na permit ang fish, above fish. Tapos manay fruits. Ano. Oh, ngani healthy living mama. Tama may nabutan tama ni mot 100. Ay kita mo gilang. Ay kon pobre tay. Ay man nakika pobre. Maid man mana nga ni, nakapahuwa yun ay iwat. Abi mana, sigot gamana ka, gahom ka na ha, na iwak-wak, sigot mana ron eh. Mag-mag tanga, husga ki mo no. Patay ka nambay kapag ting wak-wak. Kung sa mga pistahan man, paspas kat kaon, nag mga manggaranon ka. Igto ta abi man, nagaligid-ligid o mga sugpo rito sa imong lamisa kung manggaranon ka. Oh. Mga magagkot, ang lapu-lapo nga, nag mga crispy patas o sa lamisa ta. Paspas kat kaon. Eh, mana si sir, grabe taman na ranang timo man. Sus, mana, ginanahan taman mo sa akong gahak yan. Pero kung mga makatong pobre, agto ka sa pistan, paspas ing timo, eh, kung hinuno ka lang man yan, ikasamit kong tatbaboy. Ay, man, mana man, na timo man, ay, mana, iba, palibasa man, hagutuman. Nakakaon ka man, eh, may pang libak ni abot. Ay, hagutuman, tama na rin. Kunin ano lang man na makasamit, a bit mayad-ayad, mga maon, baga. Yan ikon ako, mga hiagto sa mga okasyon, ginatig sa sangkiri, kung gilang nang ginakinaon, ay basi mong ginatinuwa, kabayang ano. Pero natutalikod ako, natimo, manakot mabaw ko namat. Ay, may sunog, galing nga ras ako, ano, sa dayang, ano, sa dayang naluok nga ras. Ay baraka mga ka K5 o baraka gid lang baraka mo pero syempre may value taron ni medyo puno ta soft drinks ginatanaw ko abi sa amo Facebook live o sa Facebook live mga ka K5 about atong viewers mga sa atong Facebook live ha abot-abot it 93 bag upo ang gid ay ma-update ra aton yung mga kwanig to ay daya ka mga kaibahan eh baraka imaw ho o pero mabaho nga klaseng baraka mga ka K5 o bukon hambay na akong kinabagay pero baraka gali. Anyway, ginahugat abi naton daton nga tandem hay kon pasudlo naton sanday base hindi kita ka sugod sa atong tandem mga ka K5 o. Oh, bagin matamatod kon pobre. Ay, tama taron ay kon pobre kay pahugason kat pinggan. Oh. Apay bisan pariente mo nga ni hay sa mga piyesta nga nay. Nang mana base lipat ka piyesta man sa bagay. So, hinaga man, timprano ka pa man mga alas 4 agad may gatugon mo. Gam ko, timprano at alas 4 agad madya, makakaon kat una. Galing, timprano man na, may gatugon man na to. mga kumpare mo, ito taro mga manggaran, mas kami mga politiko taro bisita. Ito taro mga litsyon. Pero kung yung kumpare mo yung ginisinugusugo mo, adlaw-adlaw mo na pre, diretso naman sa kusina, may pansit pa manana, kinauboy ang mana pre ah. Okay, maabot na kumpare ito, yung mga mikil at rito, mga tambok sa likod. Ito taga pinungko sa bukos, punot niyog, tungawon pa mga kong daitlog. Nga ni kagoy, gida kita kong pobringer ah. Pag-abot man sa eleksyon, pobre man, tawaan niyang it noodles ang bugas, pamadyagan na rin, nagyat bagyo. Anyway, dugan natin yung mga balita, mga ka-K5. Sa daya nga mga nagreklamo nga sa 20,000 nga ra, ay, ano ra mga ka-K5, daya nga, kung gusto niyo magreklamo, ipaabot niyo sa sangkuni ang bayan, formal complaint to. Agod niya, daya ba yung himada man daya karon yung mga barangay officials nga ra nga makaron hay araga hilapit pero election na. Speaking it election pasiga salig sandara nga hindi madayon do election uwa pat ah hindi pat kita nga kambang nga kun madayon do election o kun uwa aman. Dahil nga ni nga do pag aproba mga ka K5 ayaw tamakan do line do sa line number 7 K5, kumustan? Yes, good morning.
3: Mga hangkilan nga announcer sa Bacolod, welcome and good morning. Negros, talk sa Bacolod, Sir Babe, Sir Robert. Oh, why audio? Walang sulod ang Bacolod. Nakamute ang Bacolod. Dali lang gid mga K5, before kita balikan ng Bacolod, check nato na ito mga sister station. Unahon na ito nanay, dali kita sa may syudad sa Iloilo. Sir Christian, good morning and welcome.
5: Good morning, K5 Jobert, sa itong mga ka-K5 sa bugos ng Western Visayas. Very clear ang imong limog dari sa Iloilo City. Excited na may mabalaan ang mga balita sa palibot sa Western Visayas sa itong mga ka-K5 sa bungaga. Back to you, copies.
3: Thank you so much, Sir Christian. Iloilo, mga ka-K5, halin sa Iloilo. Balikan na to ng Negros Occidental, Bacolod, Sir Babes. Go ahead.
6: Mayong aga, Sir Jobert Lago, Capiz, mayong aga, kampiyon, signal mo rin pang mankabalukan, nakapangapi na kami kondisyon, pero may lawas, takay nakapangapi kami DTX Coffee Mix.
3: Mayong aga.
6: Back to you, Sir Jobert.
3: Thank you so much, guwapong signal sa ang Bacolod. From Bacolod, tabo kita sa Binsya kang anti kay Kruhay, Sir Ernesto, Sir Marmarin.
7: Kruhay, SM Jobert, good morning, Iloilo, Kalibo, kag Bacolod. Kampiyon ang signal natin dyan. Nakapuhiga po rin kami kang kampiyon nga DTX Coffee Mix with matching D3 Bio. Balik ka rin mo, SM Jobert.
3: Thank you so much, Sir Nestor Sanamar. Halin sa Antique, rugyar man kita sa probinsya kangan Aklan, Sir Michael. Good morning!
4: Good morning, K5 Eastern Visayas, Negros Island Region. Kampiyon ng signals. Diri sa Banwas ang Kalibo, manayan na yan, tiyempo di sa amon. Mainit-init lang sa 20,000 nga ayuda halin sa gobyerno. Naka-DTX Coffee Mix na kita kag naka-D3Bio. Balik na sa imo, Sir Jobert.
3: Ikaw, Sir Michael, basdog ang signal sa Kalibo, dili sa probinsya sa Capiz, sa Sulod sa Varawas, Maulano, nangamon panahon, makanay-kanay sa sininga matinak na DTX Coffee Mix na. Balita, mga ka-K5, unang tang number one video program ko naga, ang Bacolod, mga ka-K5, Sir Mike, Sir Babe, Sir Robert, good morning!
6: Thank you! Thank you.
3: Thank you,
6: kid. Babait ninyo.
7: Salamat, taga. Thank you so much.
8: Number one kami sa balitang K5 sa umaga. Hindi kami gusto nga ginapersa namon nga pukawon ang mga tao na magbugtaw kay kabudlay magprograma na technician lang ang gapamati.
7: Thank you so much sa tanda-tanda ng mga KSS. Sige, kung wala kamot, wala gid kami. Mga balita na ito sa sunod sa Bacolod, kag Negros Island Region, mga ka-K5. Ini maduga ito na nga mga... madugay na nga reklamo kag of course mga ka-K5 nga gina-monitor sa aton sini nga mga kapulisan ining kinawatay relings ang ginpangawat mo ini balay ang ginabutang sa taytay ang mga relings kuno nakatabid niya sa kwa naka semento na nakaangot sa semento mga ka-K5 why balalagari ari sa mga kawatan adjust ta kay sa halapit na naubos ning mga relings ngani siguro ubos naman ang iya sini nga Diboynas dakpan gidsa nga nagalagari sa nabilin nga reeling. So, subong mga ka-K5, ginpasakaan na sa nga kaso sa aton sini nga mga kapulisan.
8: Sa pihak nga bahin, 23 kapulgada nga binangon, ginbuno sang manghod sa iya magulang. Kay ang magulang, ginkuga niya ang iya amay, nag-apin lang man ang manghod. Natabo ini mga ka-K5 sa Sitio Palaypay, Barangay Quintin Rimo, Muesas Padilla, alas kunsang gabi, September 13. So no, sa information nga ginkuga sang magulang ang iamay tub-tub nga na lipong kung dire sa Negros pa na lipungan ining biktima nga sa diin ginbuno sang manghod, ginkuga niya ang amay mo dito sa Nibuluan, mga kakipip sa Wawalihi nga may diferensya sa panghuna-una kag wala naman gani ginpasakaan sang kaso. 27 kapamilya ang inibakwate, bangod man sang pagbaha sang lahar, kay si Kanlaon wala gid nagakatulog.
7: Winifredo Tipdas, maing aga lang. Amaning mga balita naman dire sa syudad sang Bacolod kag Negros Island Region, back to you, Kapis.
3: Thank you so much once again, Bacolod, and congratulations sa rin sa Bacolod, mga K5, sa iluan na to ng report, mga balita kag impormasyon nagikan sa probinsya sang Iloilo. Sir Christian, good morning. Go ahead, please.
5: Good morning, K5 Jobber, kag sa aton ng mga K5 sa Bacolod, sa Aklan, kag sa Antique, diri sa amon sa syudad, tulotaw, hayman sang pag-inulan o pagbaha. Pero may balita diri nga basi gusto nyo mabatian kag mabalaan kay may nagsaka diri sa amon istasyon nga isa ka lalaki nag manugid na report nga ginhold up siya kuno sang rider sa Parola Wharf, mga ka-K5. Ang problema kaysang ginimbestigaran sang Iloilo City Police Office, way nagasalalan to ang iya istorya, way nagatalalaod kag insecure man ang mga CCTV footage, daw ay sa nagasuporta sa iyang istorya. Karon nahibaluan mga ka-K5 nga nagpuli naghalin siya, naglaya siya sa iya balay sa Guimaras, no, kag natab na gasto niya ang 2,000 niya nga kwarta. Nahadlok siya siguro mga puli kay na last try ang kwarta, but kung ginano yun yung kwarta nga 2,000, muna nga nalagyo siya kag nagpakuno-kuno nga ginhold up sang rider. Subong ginkwanto siya gin kustodiya na isang kapulisan kay gintagaan nila huol, gintagaan niya huol ang kapulisan ta nga mag-imbestigar sa wala man lang gali, mga kakikay. Samtang sa piyak na bahin sa probinsya naman niya sang Iloilo, duha ka jail guards, oh, dari sa amon nga presuhan sa nangapototan, posible magapangatubang sang kaso kay ti involved sa illegal nga droga. Makakas sila sa pwesto, mga ka-K5, sa Bacolod, sa Aklan, kag sa Capiz. Leksyon ni sa mga nagtagpalamati ta nga hindi ko mamagintra sa mga musing nga bulaton kung nami
8: ina pa.
5: Ti jail guard ka na gid, oh? Nag-kwan pa? Nagpatigay mo sa Greyhound operation dere sa BJMP male dormitory, may nakasulod abi nga mga kwan, mga illegal nga mga butang, mga cellphone, droga, kag iban pagid nga kontrabando. Ano pa daw kaksun sa trabaho ang ining mga jail guard nga involved sa pagpalusot sang illegal nga mga kontrabando sa sulod sang presohan, mga ka-K5. So pala mo na ni mga balita doon sa amon sa syudad kag probinsya sang Iloilo, back to you, ka-K5 Jobert na sa Capiz.
3: Thank you so much, Sir Christian, sa Iloilo. From Iloilo, sa Iloilo kita, balikan natin ng mga balita kag impormasyon sa probinsya kag Antique. Sir Nestor, Sir Mermar, please go ahead.
7: Mga talalupang doon naman ng balita dyan sa probinsya kag Antique, kay 5 Western Visayas, SM Jobert, kag-A may sunog sa isarag ka public market sa Banua kang o kun sa Bilison public market, no, specifically o kun Patdongon public market rather, no, kay gindakop kang kalayo ang pira ka mga stall rito kagabi. Gagin responderan kang atin kadya katapo kang Bureau of Fire Protection, pero kadya wala pa so far kang report kung piragid ang mga stall nga nagkarasunog kagong pira ang damage. Pero ang reklamo kang mga nag-plastar o may pwesto rito sa may merkado, ang sako kuro nga patay siga kang kurente kag pagburo brown out amotong ginalantaw nanda kuro nga rason kung andot nga nagluntad ang nasambit nga sunog. Padayon ang investigasyon kang BFP. Samtang sarugang pagid nga mga balita, update sa tong lalaki blang nasapuan patay sa kamalig nga may 15 ka mga buno sa may Banua kang Lawaan, suno kay punong barangay Joel Mugda kang barangay Maria, agin lubang na lang kuno kang nagliga dayon nga Lunes ang tong bangkay matapos nga tinaga agnas ren kag naga panimaho K5 Western Visayas. Amo ra pira ka mga balita sa Antique, balikan nimo SM Jobert.
3: Thank you so much sa probinsya kang Antique. Sa mga balita, mga ka-K5 balon sa Antique, sa ilo kita sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, proceed please.
4: Morning liwat, K5 Sir Visayas, Negros Island, the region. Liwat subong, nagpahanumdom ang DILG Aklan sa matapos nga may mga reklamo. Diri nga nababaton ang K5 News FM Kalibo. Nagpadumdom si Mr. Raymond Palanog, Provincial Director sa DILG Aklan. May kaangtanan sa bawat barangay makikinabang educational assistance ang ginahatag subong sang gobyerno. O kay ginahambal niyang wala ginabawal ang mga bata sang empleyado nga makasulod kung sakali gid man Pero ginapadumdum niya nga tandaan gin sa mga barangay officials kung sino ang dapat unahon, kag sino ang dapat nga buligan, ginpunto niya nga iperidad anang iban bagong ila kabataan. Kidiri sa amon may mga nagreklamo di mga bata sang kagawad, mga SK kagawad, kag mga basta mga bata sa mga barangay officials, mga KK5, no, nagpadumduman siya nga may mga dapat nga ipariridad gid ang dapat nga mga nagakinahanglan sa ngalan sang public service, mga KK5. Nagpadumduman si Mr. Palanog nga may kung may mga reklamo ipaabot lang ini sa grievance committee nga ginbilog sang liga ng mga barangay, mga KK5. Kag pwede man ni sa sangguni ang bayan, ha, ipaabot lang mga KK5. Isa man ka negosyante diri ang nabiktima man sang daw natuntuhan siya kay nagbakal sa salakyan nga nagalabot sang 550,000. Karnap gali ang salakyan, mga KK5. Kagin pakitaan siya ng mga peke ng mga dokumento, kagin bakal niya, may mga deed of sale pang ginpakita eh. Pero gin pa-record na niya ini sa aton Kalibo PNP. Samtang katapusan niya balita, ongoing subong may sunog. Dito sa barangay Nalok sa Manasong Kalibo, dito na subong ang news team ta. Pero ang kalayo okay naman na apula, na kwa naman na control naman sa Bureau of Fire. Kag daw nasunog din ang baraka kag may tupad nga balay, mga KK5. Mga developing story pa lang man nato ni. Amo na mga balita dis manos ang Kalibo, Bilog, ang probinsya ng Aklan. Balik sa imo Sir Jobert.
3: Thank you so much Sir Michael. Mga KK5, ang mga nagapangunang balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sa Roha. Hapon nga glaw, hugot na ginbaton ni Governor Prinel Castro kag ni Congressman Otto, ni Congressman Howard Ginto, ang TESA General Manager nga si Mark Lapid, mga KK5, matapos nga nagpadulong din sa amon, nahanungod ni sa programa sang Tourism Infrastructure Zone Authority or TESA, agod nga matalakay ang problema, nahanungod sa pagpasangkad, pagpalapad, pag-improve sa Roja City Airport. Yung payag ni Lapid nga initanan nga mga programa para nga mahatagan sang improvement, rehabilitasyon ang Roa City Airport, kag pinapagid ka mga tourism sites diri sa probinsya sang Capiz. Samtang ginkalipay naman karon sang Roa City PNP, Lieutenant Colonel Rulio Tumagtang ang amon sa nga hipi, mga KK5, matapos kapot kapina sa 31 ka mga loose firearms ang voluntaryo nga ginsurrender sa mga pumulo, pinaagi sa aton sini nga mga barangay official. Ang tinutuyo sa ni mga kakaipabagod nga mahagan-hagan ang kriminalidad ginagkatabo din sa amon sa probinsya sang Capiz, kag siyudad sang Roja. Ariyo, taga Iloilo, din pa nagpakita sa iya sining abilidad, call center agent, nadakpan nga nagaruro sa illegal drugs sa ginsalakay kapon nga drug din din sa barangay Tanque, siyudad sang Roja. Sa ining si Kevin, 25 anyos, mga K5, ang natiklo sang aton sininga mga katapusang kapuli. Wala ito oras, mga K5, was naman, kinilita naman. Salamat, Ged.
7: Tega, salamat, Ged.
4: Abo siyamat, mga K5, mabatendo kabilogan yung mga balita sa Negros Island Region at sa Western Visayas. No? Good morning, Anay Janeline Tonel, Marty Fernandez. No? Good morning, K5, Mike listening and live streaming na, done sharing. Back to school na naman. Ang mga kids, oh, tama, may klase. Jason Natabio, good morning, KFM. Good morning, man. Sa amon nga page, naka-Facebook Live mo karon si KFM Romy. No? Pero anyway, hey, hugataw natin kung ano pagdugang ang mga balita ay naanoon man, na-control man, it-Bureau Ferdo kagayo, mga KFM. No? Di ka may ginahambay karang baraka, di ka sa barangay na Lokya sa Banwa Ita, Kalibo. Kamay pang nakotokot mga balita, informasyon na pahibayag, takamu makaroon niya adlaw, hinagaw man, 4:30 to 6, it's a day. Sa pagkatan mga balita, sa aton niya Kalibo, PNP, KF, Romy, Kahilig, sa aton karon niya Technical and Engineering Department, KF, Fred Batoy, no? Aga saan ka, Station Manager, Ma'am Gloria Villas Manio, aga sa among CEO, kay Doc Ramiloy. Kay Ma'am Nancy Agboy Regalado Tuchando, good morning. Nancy Grinaldo, Ma'am Leia Regalado, I mean. Nancy Grinaldo Salazar, ita Daha Norte, good morning. Randy Incabo, aga Charlie Abayon, good morning. Mga pare, good morning. Asa nga na kita di kara sa gaman ako sa K5, Michael Silorio para sa kampiyon, yung serbisyo publiko, kalingawan sa Kalibo, K5. News FM.
2: News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: TTX 500.
10: 27 lot, 57 akong edad.
11: Ano kinabatsyag mo sa una?
10: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
11: Pag tumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka
10: magino. 3 times a day ginakon ang DTX.
11: Okay.
10: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
11: Pila sa una ang imong blood pressure?
10: 180 over 100.
11: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
10: 120 over 90.
9: TTX 500.
12: Tapos si Jean Paul Hineroso Hibaloon takaron ining mataas nga uric acid sa inyo dugo, hyperuricemia. Ano bala ang hyperuricemia, Doc?
13: Ang hyperuricemia, Sir GP, ang pagtaas ang imo uric acid concentration sa imo dugo. Masubra 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir GP, ang ang end product sa gitawag nga purine metabolism.
12: Meaning to say, kung i-metabolize ang purine, it results to uric acid.
13: Yes.
12: So,
13: gusto ko ni ma-emphasize, Sir GP, kung ang purines ma-oxidize, no, ini ang nag-resulta sa mataas nga levels ang uric acid. Na kag ang mataas nga uric acid ang kakatabo, Sir GP, ang resulta sa na is gouty arthritis.
12: Okay.
13: Kag ang pagsakit sa mga joints ang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko kag mga tudlo, Sir GP. So para hindi magsakit imo joints, permi na mo na balik-balik para ma-neutralize ang oxidation nga kakatabo sa purine metabolism. Permi na mo ginabalik-balik nga inom giga DTX 500 mighty C or prior C kadadlaw. Kay kung wala oxidation, wala sa may matabo nga gouty arthritis.
12: Husto ano? Sang 18th century nadiskubrihan ang uric acid kag ang halit nga mahimo sini sa lawas kun masubra. Balikanta ang purines, ano? Bangod diri nagalin ang uric acid. Ang purines ang molecule sang gincombine nga carbon kag nitrogen. Ini siya makit-an sa mga selula sang tawo. Ari ni siya sa DNA kag RNA. So may duwa ka klase nga mga purines. Ang endogenous purines kag exogenous purines.
13: Two-thirds ang purine sa lawas ang tao ang endogenous.
12: Mini ara sa sulod.
13: Ara sa sulod. No? But silingon, ang lawas mismo ang naghimo sini. Sa nasiling mo na, Sir GP, ang purines nga yara sa DNA kag RNA. Kada segundo may nagakadamage kag siyempre nagakapatay nga maselula. Kag ang ila purines nga nagalapta gani ini sa ginaproseso sa atong lawas.
12: Correct, ano?
9: TTX 500.
10: Diyan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
12: Ang imong sugar sa una, pila man?
10: 300.
12: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
10: Mga duha pa kasi mana kapin.
12: Pila imong nainom DTX 500?
10: Pag yun ka sub.
12: Duha ra ka stop? Yun sa manong pag-inom?
10: Multago gabi eh.
12: Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
10: Oh.
12: Ya, pila na may sugar ni mo ron?
10: 126 na lang tao. Kaluis Ginoo.
9: DTX 500.
13: Normally 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas kag ang sobra ang ginapagawa upod sa ihi, Sir GP.
12: So minimum wa lang siya galing.
13: Tingala kang iban nga pala kaon gidya karne. Hindi man magtiner ang uric acid, pala inom tubig mo. Ang iban nga pala kaon prutas, pala kaon gulay. So kung pala inom pagiga DTX 500, pala inom pa ka mighty C kag pure C, pati mas dasig eh. So kung sobra ang kadamuan sa gingkaon mo purines, ti siyempre in mga internal organs. Dos may uric acid imo lawas, may ipasulod pagid ka nga purine.
12: Tiamo na da.
13: Gadamo na ang uric acid.
12: Palakaw ka tina isang manok o isaw.
13: Grabe ang oxidative stress sa lawas. Kag kulang sang antioxidant. Likawi ang gouty arthritis kag kidney stones. Inom gid adlaw-adlaw DTX 500, mighty C. Control your uric acid levels and your purines. Kaon damo gulay. Kaon damo prutas. Kag inom damo tubig para nga kontrolado. Siyempre, permi na mo ginabalik-balik. Ang sige inom sang DTX 500, Sir Boy. Sige inom ni mo sa mighty C. Sige inom mo pure C. Ga-prevent nga dali ka matigula. Ga-bata nga gabata ka kung ga-inom ka DTX 500 kag mighty C. Because of super antioxidant sa sini nga mga suplemento. Nga hindi mo makita sa iban man nga suplemento. The combination, the power duo of these two supplements, mighty C, DTX 500 or pure C, dugay ka matigulang.
9: DTX 500!
14: Ako si Princess Jacqueline Solar, taga si Julie Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako ga-take sa DTX 500, taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sang DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadulaan na ang pagpalanak isang dugan, pagpalang guto, kagpag dasig makapos.
12: Ano advice mo sa wife pa nakatry sa DTX 500?
14: Itry nyo get kay naamigid ang epekto, hindi ka mong ginulasol, proven and tested.
9: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, alas 6 ng umaga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6, nostrong oras kahon.
1: K5 News FM.
2: Sharpening the lives of the Filipino.
1: I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sa I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sa I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sa lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagitpapaskog sa dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Ang Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sa Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. K5 News FM. Kajaming mo sa musikahan, sa pagkita, maaasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Headlines.
4: Para sa ato yung mga headlines sa headlines sa balita lokal. Gagaki na ganegosyo ita buy and sell it mga sagakyan na lalugit 550,000 pesos bangod sa renta nga scheme.
0: Headlines balita lokal sa ibang ka mga pasahero ginareklamo ng ginsakyan niya van bangod sa bulok nga serbisyo.
4: Mga headlines sa ato niya balita lokal, rider gindaga sa ospital matapos maimbulba sa sangka aksidente sa Mina, Lezo.
0: Ang Lezo PNP nakabato ni Taiwan ka mga awards magaling sa Pro 6 sa Gatlan PPO.
4: Headline sa ato niya balita regional, drug den sa Rojas City, Capiz, ginsalakay itpideya.
0: Balitang regional, San Rafael Municipal Police Station sa Iloilo, dating comfort room, Pro 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo nagpanggain kat makita rong sitwasyon it mga kapulisan.
4: Headline sa ato niya balita national, Senator Robin Padilla na batunggon na Rosab pinahalin sa DOJ.
0: Pang ICC, magapatigayon na its status conference sa kaso ni Ocon FPR RRD makaroon niya adlaw.
1: Balita International.
4: Headline sa ato niya Balita International, Iran gustong makipag-negosasyon sa US suno kay US President Donald Trump.
0: Mga balitang international, Yemen government kinkondenarong pag-atake ito at the rebels sa Saudi Arabia.
1: Balitang negosyo.
4: Headline sa ato niya balita sa patagit negosyo, pag-export it ube in papundo ita Department of Agriculture.
0: Ang balita sa negosyo ang pagpataas sa excise tax sa mga matamis nga ilim noon suportado it DOH at DOF.
4: Headline sa aton nga balita sa Patagitinampang, mga senador nagpanawagan it suporta para kay Alex Ayala kasunod it pagpili sa Asian Games 2026.
0: Sa balitang sports, Pilipinas daog kontra sa Uzbekistan sa Asian Games.
1: Balitang Entertainment.
4: Headline sa aton nga balitang showbiz, kaso kontra kan day Rian Ramos, Michelle D ag Samantha Panlilio gin basura ita piskalya.
0: Sa nga balitang showbiz, Glyza De Castro hindi makapating nga nagnapdon sana nga first baby.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. GTX 500 Morning Newscast.
4: Alas 6:09 ro ato niya oras. Mga ka K5 niya nabati, ano nagpangunang headlines kinatod kato ni DTX 500, D3 Bio, MyTC, at DTX Coffee Mix. May dahil niya agahon na Banwa Itakalibo. May dahil niya agahon na Probinsya Itaklan. Good morning, Western Visayas. At daw kita makaroon ita Miyerkules. Pesa 16 sa buwan ita Setyembre na kung 2026. Welcome sa pagpangalagad atong programa.
1: DTX 500 Morning Newscast.
4: Live rin sa Broadcast Center at 94.5 at K5 News of Am Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si ka K5 Rio Trico.
0: At ako si ka K5 Regilin Tornino.
4: Ag sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lokal.
1: Balita lokal.
4: Nagabot sa 550,000 ang naibayad itang kanegosyante nga si alias Ken. Halin kara sa Habano ita Kalibo matapos nga mabaligyaan itang kasagakyan nga tinakaw o gin pagagyo sa Sangka Car Rental sa Banwa Karaita, Malaya. Sa panawagan ni sa pagpa-interview ni K5 News FM kay Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, Epe at Kalibo Municipal Police Station, ginpahayag na nagreklamo sa anda karanga opisina sa Sangka Negosyante ko adlaw karat Domingo matapos nga madiskobrero na sambit karanga modus. Nagwa sa investigasyon at mga kapulisan nga nagbayad at nasambit karanga hagarong negosyante para sa Sangka Toyota Avanza matapos nga magpakita ik dokumento ro katransaksyon kaya kipuondrong ORCR da rason karang naka-execute it deed of sale. Na-discover gamang rumodos nagmakita at ita rumupila ka mga papeles nga naaywan sa suod it sambilog pa nga sagakyan. Nga ginrentahan it mga sospek agin aywan sa parte Trust Avenue Kalibo. Ulihigon na na-realize it biktima nga rung sagakyan niya ginbakag ay tinakaw gali sa sangka car rental business ag peke rumagin pakita karang dokumento. Lugang pa ithepe nga grupo it apat rung mga individual nga una sa likod it modus at nabuan karat pangagan rung tatlo sa mga sospek pero ginaside pa kurong minatood kararo andang mga identity. Nagpasaka ako ni kasong estafa o negosyante sa Buligman Kalibo PNP samtang kasong carnapping manog ya pasaka sa Malay PNP kontra kara sa mga sospek.
0: Sa Italian at balita lokal, ginreklamo ang Taiwan ka mga babae rong ginsakyan nga transport fund. Bangod sa bukon, itmanaming nga eksperyensya nanda sa driver sa parte ita Banga Aklan. Sunod sa pagpahayag, it mga pasahero nga resident it Manok-Manok, Boracay nga nagsakay sanda ukon na kaibahan roan nga unga nga gagaki sa nasambit nga van. Magaling sa Katiklan paadto sa Saraga, Iloilo. Bago naghalin sa Katiklan, nagbayad sanda itig 600 pesos sa kada isaga. Kat makaabot yun sa Banga, nakaangkon it mechanical failure ng sagakyan. Rason para nga magpundo sanda. Sunod sa driver, nga igasailuan lang sanda sa ibang van. Apang nagabot yun itatlong oras roan nga paghugat ay wagi hapon it may nagabot. Nagpahayag raya nga mag-transfer yun lang sanda sa Ceres Bus. Agbagod sa mabuhay nga paghinugat, nag-request si Gon rong babagi. Nga refund gun lang roan ang pamasahe. O galing sa Bailo, nga refund, hagin sukot pasanda ay tugang 230 pesos. Bangod sa insidente, ginpakamayad niya ipa-record sa kapulisan rong insidente ag sunokana, hay mapaayos man ang serbisyo at nasambit nga transport van para sa ikamayad at mga pasahero.
4: Samtang sa piyakabahin dugang at detalye at aton niya mga balita lokal. Indaga sa Dr. Rafael Estumbukon Memorial Hospital sa kagagaki matapos maaksidente. Samta nagamaneho it anakarang motorsiklo bandang alas 5 hapon. Kaadlaw karang Martes sa Mina Leso, Aklan. Sa impormasyon na residente at Santa Cruz Leso rong biktimag naghalin sa direksyon 8 Kalibo nga nagdatag na aksidente. Nasa yuran nga una si Gonraya sa impluensya at makahigilong nga ilimnon samta nagamaneho ang posible nga dahilan it anakarang pagkatumba. Sa naman sa istorya it mga nakasaksi, nagapa-XX rong dagagan kara it motorsiklo it biktima aga uwarman raya it suot nga helmeta. Nagangkon raya it nina sa anakarang ugwag iba pang parte it anang agawas agpadayon pakarang ginabugong sa ospital. Samtanga, temporaryo man yaging kustodiya it Leso Municipal Police Station na rong motorsiklo it nasambit nga biktima.
0: Ang detalye at balita lokal na kabatuan itaywang ka mga awards rong Leso PNP sa ginpatigayon nga traditional Monday flag raising ag awarding ceremony ko September 14 sa pagpanguna ni Major Dexter Tortuya OIC it Leso PNP nga nakabatong tagtapan it medalya ng papuri nga gintaw mismo ni Brigadier General Randolph Tuanyo, Regional Director it Police Regional Office 6 bilang pagkilanga sa mga police personnel ag mga istasyon it pulisya nga nagpakita it mapagon nga suporta sa RTT 3389 initiative. Dugang pa nga nagkabaton marong Leso PNP at Commendation Award. Magaling sa Clan PPO bangod sa madinagagon nga manhunt operation kontra sa mga wanted person kung sa CNG na tawan kara it importansya. Ruan nga dedikasyon at pagpursigi sa pagtugis sa mga individual nga ginausoy itlayi.
2: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
5: Wow!
2: Right to us. Balagpitang Regional.
4: Alas 6:15 ang aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita regional ginahatod gaton ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikayon na naka-detox ka pa. Drug den sa Rojas City, Capiz, Ginsalakay, Ita, Pideya. May kampiyon nga balita si ka K5 Myla Fuentes sa Please Kami.
6: Otoridad ang tatlo tanan kay individual matapos ginsalakay ang isa ka drug den sa Ilaya Barangay Tangke, Rojas City, Martes, Setyembre 15. Ginkilala ang mga nagkaladakpan nga Sunday Wynel Arcangeles, 55 anyos, tricycle driver, subject sa operasyon, RJ Barbasa, 41 anyos, residente sa Pontevedra, kag Kevin Regional, 25 anyos, call center agent kag residente naman sa Iloilo City. Nakuha sa posisyon ang 11 tanan ka sachet sa ginapatihan Shabu, oil strip nga may residue, lighter kag iban pa nga mga non-drug items. Ginako ni Arcangeles

0: Republic Act 9165 upon a comprehensive dangerous drugs act of 2002.
1: Basic K5 may napaskes Fuentes. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
2: Ang balitang regional, San Rafael Municipal Police Station sa probinsya ay Iloilo, dating comfort room, Pro 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo, nagpangaintag na kitarong sitwasyon at mga kapulisan. Sa kampiyon ng balita, K5 Karen Badilla, please come in.
3: Mga K5, anay comfort room o kon CR ang San Rafael Municipal Police Station. Suno sa kay Police Regional Office 6 o kon PRO 6 Director, Brigadier General Randolph Tuanyo.
4: Ginpahayag man sang director nga hindi siya una makapati sa impormasyon nga nabaton sini nga CR sang open court sa San Rafael ang police station. Sa pagbisita ni Tuanyo, nagbungad sa iya ang mga daan nga lababo kag shower sa sulod mismo sang opisina sang San Rafael Municipal Police Station. Iya man nakita nga isa lang kadingding sang police station ang may lawanip. Kaglababo ang nagaserbe nga lamesa sa computer kag iban nga kagamitan sang kapulisan. Nagkoordinar naman si Tuanyo sa local government unit sang San Rafael para sa future plans sang police station nga posible sa 2027 pa maumpisahan. Samtang ginmanduan na ni Tuanyo ang Regional Logistics and Research and Development Division kag Regional Controllership Division nga pagatuan sang architect ang police station agud mabago ang physical conditions sang among nga talatapan.
5: Dahil hindi pa ako naniniwala nung una nung report po nila na literal na dating comfort room o siya na isang open court yung ating pong municipal police station, particularly yung sa Rafael. Kita natin na personal na totoo yung sinasabi po nila. Kaya sinasabi ko nga po, sa akin po hindi ko katanggap-tanggap yung ganung uri ng environment na pagkatrabaho ng mga kapulisan natin. Na makita po natin, literal po sir, nakita ko po yung mga shower hose na existing sa dating CR, existing pa rin.
3: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
6: Natang sa aton man nga detalye ta balita national love. Ginatod kato ni DTX 500 the superior antioxidant makabulig makalikaw sa sakit niya diabetes ug nagaregulate ita blood sugar level. Gina-kumpirma ni Senator Robin Padilla nga nakabaton yung imot sa pinahalin sa Department of Justice kay may kaangtanan sa preliminary investigation angot sa ginapatihan niya pagbulig anay it nakapagagyo nga si Senator Ronald Bato de la Rosa kubuan kara it Mayo. Ginabagan ni DOJ si Padilla nga magtambong sa pagpasaka it counter affidavit sa Setyembre 25 ug Oktubre 9 bangod sa reklamong obstruction of justice kontra kana. Madumduman niya katapusan niya nakita si de la Rosa at nagtambong raya sa session it Senado. Kumayo 13 ag nakapagagyo kumayo 14 matapos ng shooting incident sa sugod ita Senado.
2: Balitang nasyonal, ginagauman nga magapatigay ngayon ng International Criminal Court Trial Chamber 3 its status conference sa kaso ng Crimes Against Humanity kontra kay dating Presidente Rodrigo Duterte makaroon nga adlaw. Sa nasambit ka pangatlo ng status conference paghahataton ng ita chamber, rung pilang ka mga isyo ka pareho itlistahan it mga testigo, mga ebidensya at mga disclosure para sa depensa, ag pilang ka mga posible nga mga insidente. Paghahataton man o pagdagata ita schedule para sa trial proper nga mag-aumpisa sa November 30 kakip ko ng pagpasunod sa mga hearing nga may break kag sitting hours.
6: Samtang sa aton man niya detalye ta balita international, balita sa Guwait Nasyon, ginahatod kato ni D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Ginapahayag ni U.S. President Donald Trump ka gusto sigon it Iran nga mag-angkon it kasugtanan. Sunod sa U.S. President, may unaon sigon nga pilang ka mga opisyal it Iran nga nagpaabot it kagustuhan sa posibilidad itsang ka diplomatic opening agod matapos ro nagaguntad niya kinagamo. Dugang pakarang ginatun-an it mayada nga kon na magkasugot nga makipagbahin o makipaghinun-anon ng Iran sa Amerika. Inhimo ni Trump rong pahayag matapos nga kansilahon it Gulf Arab States rong plano nga pag sinapo sa Iran na aga Houthi rebels alinkara sa Yemen.
2: Nga balitang international, kondena ang gobyerno ng Yemen ang inpatigayon nga pag-atake ito ti rebels sa Saudi Arabia. Sunod sa Ministry of Foreign Affairs sa Yemen, nga gintargeted drones, ag missiles rong it mga Houthi sa mga lugar at sibilyan. Mayuna nga 13 ka mga sibilyan ang naninahan sa pilang ka mga kabagayan, ag mga sagakyan nga

0: samad bangod sa pagpangatake. Gintawag man ni gobyerno iti Yemen bilang paggapasrayan sa soberanya in Saudi Arabia agi di dapat pagamiton ng mga teritoryo bilang launching pad sa pag-atake sa iban nga nasyon.
1: K5 News FM.
2: Yan ang radyo ko.
3: Wow!
4: May puso.
5: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
6: Alas 6:22 ng aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sa patagit negosyo kinahatod katon it Mighty C no mas ginpabaskog nga alkaline nga vitamins. Gina suspended Department of Agriculture ang pag-exporta ita preska nga ubi o kon purple yam sa iban nga nasyon agud masiguro nga bastante ro supply mapabaskog ng lokal nga produksyon. Suno sa DA ginpatuman na it Bureau of Plant Industry rong suspension agud nga sa tunga-tunga ita Agosto agod nga masakop rong ubi planting materials ginpahayag ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. nga mabahuro kakuyangan sa nasyon na it planting materials nga gusto sigon nga malikawan nga maipagwa sa runga Philippine ubi variety nga posible sigon nga paabuon ag gamiton it iban nga nasyon na ag makipagkompetensya sa Pilipinas.
5: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Nga balita sa negosyo, ginagusto magkaroon ni Department of Health nga taasan ng excise tax sa mga matamis nga ilimdon sa nasyon. Sunod kay Finance Undersecretary Carlo Fermin Adriano, rong Pilipinas rumay pinakamanabang nga excise tax sa mga carbonated beverages kuno kumpara sa iban nga mga nasyon sa Southeast Asia. Naunagon nga gininganyo ay Department of Finance nga taasan rong tax sa mga matamis nga ilimnon nga nagagamit ay colorized sweetener sa 20 pesos per liter magalin sa 6 pesos per liter. Samtang rong mga ilimnon nga nagagamit ay mataas nga fructose sa corn syrup hay gusto nga taasan sa 40 pesos per liter magalin sa 12 pesos per liter. Gininganyo man karang bukon ay exempted sa tax rong mga natural fruit juices, vegetable juices, ice cream at mga frozen yogurt.
5: Balita, sports.
6: Alas 6:23 ng aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sports sa balita sa patagi tinampang. Inahatod kato ni Klinika Dio Fresh. Nagpanawagan o pila ka mga senador sa gobyerno ita sa gobyerno at sa Philippine Tennis Association na nga tawaan ita bilog nga suporta ng Filipino tennis star nga si Alex Yala matapos karang apilion nga magrepresentar sa Pilipinas sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan sabay lang maghampang sa mandatory WTA 1000 China Open. Intawan rin igtugupangon ni Senator Erwin Tulfo nga hindi dapat pag-ibutang si Yala sa sitwasyon nga kinahangan karang magpili sa tungay ta anak karang pungsod aga propesyona samtangin siguro karang nga nagatindog ang bilog rong Pilipinas sa likod it anak karang nga mangina desisyon.
5: Balita sports.
0: Duga nga balita sa Inampang naging madami rong kompensada it Philippine Women's National Football Team akon Pilipinas sa pilang ka mga kampanya sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Kaya ay matapos nga magka-record it 1-1 draw kontra sa Uzbekistan. Una nga nakahimo it goal ng Uzbekistan sa 81 minutes it Tampang pero wa raya nagpapyerde rong Pilipinas kung sa CN hapasugod ni Natalie Collins rong goal sa pilang ka minutos nga nabilin sa hampang. Masunod nga makatubang it Pilipinas para sa Group G rong Hong Kong nga pagahiwaton sa adlaw kray it Webes samtang makontra mananda rong China sa adlaw ita Lunes.
5: Balitang Entertainment.
6: Samtang sa aton man nga detalye ta balitang showbiz, balitang artista, ginahatod kato ni DTX Beauty Soap. Ginabasura it Office of the City Prosecutor sa Makati rong reklamo nga slight illegal detention, unlawful arrest at physical injuries kontra sa actress nga si Rian Ramos ag mga beauty queens nga sanday pa Samantha Panlilio ag Michelle D. Suno sa prosecutor's office mahina rong ebidensya sa reklamo agin pasakan ni alias Totoy kabangdanan ni andakarang pagbasura rong reklamo nga rong nagreklamo nga si Totoy ay dati nga driver ag personal assistant ni Rian agin pasibangdan nga nagpanakaw it mga sensitibo nga mga pictures nanday di aga Panlilio.
5: Balitang Entertainment.
0: Balitang Balitang Entertainment kinsay site actress nga si Glyza De Castro nga magkapilang beses ani imaw nga nag-pregnancy test kit bago nagpati nga imaw high nabdos. Sunod kay Glyza nagbalik kalaraya sa Ireland bangon may family trip rong asawa nga si David Rainey. Dugang pagkarangas ang Domingo man imaw nga delay sa nagkaroon nga period nga bukon man it masami nga nagakatamo. Kat masayuran karanong anang nga due date kinabay ni Glyza nga blessing kada ni David rong pag-angkon ito nga gabingon nga nagatuon paraya o kon nga natuon paraya sa buwan ni Enero nga mauman rumbuga ni tanan karon nga birthday.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
6: Alas 6:27 ang aton nga oras. Baka K5 niyo batianon nga pauna nga balitaan sa programa.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
6: Wednesday edition, September 16, 2026. Para sa dugang mga balita, hindi magkalipat i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page with K5 News FM Kalibo 94.5 at live programs -K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa, Foro de los Pueblos, kaibahan si ka K5 Leonard Vira. Sa uman, kamerin niyo mga newscasters, ako si ka K5 Rio Trite.
0: At ako man si ka K5 Regeline Tornino.
6: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga akong nagkasugata. Ambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmi gakatol imo mata, indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag Bilberry Extra. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mga butika.
1: D3 Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makakas, mangabot ka.
1: Kaboy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uno.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
0: nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado.
0: DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag Clinica Spore Biotics na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman, balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
11: Clinica Deltanativo Medicina and Wellness Center.
10: Kumpleto sa mga suplemento.
11: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
11: Clinica Sport Biotics.
10: Mighty C.
11: DTX Coffee Mix.
10: Free Bio Coffee.
11: DTX Beauty Soap.
10: DTX Herbal Oil.
11: Clinica Deo Fresh Roll-On.
10: And many others.
11: Plus, sa Clinica Deltanativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
10: Clinica Deltanativo Medicina and Wellness Center.
12: You're listening to 94.5

0: championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:36 na sa aga.

0: kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
3: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
4: Ang programa na malayang tumatalakay sa mga isyu at kontrobersya, batas na serbisyo, pagbabalita at komentaryo na walang kinatatakutan. Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
4: Tagapagtanggol ng mga planong inaapi at tinanggalan ng karapatan.
5: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
5: Kasama ang inyong ka-Tify,
4: Yonard Viray.
5: Foro de los Pueblos.
0: Kampiyon na istasyon, K5 News FM.
5: Yonard Viray.
4: Puro de los Pueblos.
0: K5 News FM.
4: Yan ang radyo ko.
6: Wow! May puso.
4: Komentaryo nga patalakang. Serbisyo nga wagang.
6: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
7: Good morning, Pilipinas. Mayadayad nga gahon, bilog nga western, Visayas. Welcome sa aton karang nga palatuntunan.
4: Puro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Adlaw kita sa makaroon ka ng Miyerkules, petsa 16. Para sa bugan itay ka ng Setyembre 2026. September 16, 2026, mga ka-K5. May nano, kamustagon? May nabilin ba kinyong mga sweldo? Ay kahapon pitsakin si sweldo. Nakarapit sa 16 daw, pitsa peligro, tagagi. May nabilin man nagagi K5 nerd ay dito tama na nahad to sa London. Mga London, loan dito, London. Sige gang, ah, importante, nakamat-amat. Ah. Well, siyempre mga K5, sa nakaangdan, inyong karang anchorman, K5 Leonard Viray.
4: Leonard Viray.
5: Puro de los Pueblos.
7: Maga ililiba kita, daywang oras sa gatunga. Sa pagatod kinyo, pila naton ka mga nagapanguna ng mga balita. Mga balita nga tawa na totora siya sa ton ka nga pag ililiba. Balita lokal, balita nasional, isyo lokal, isyo nasional. Aga siyempre partner ko makaroon niya sa technical side, diya sa studio, sa K5 JR Unayan. O nasa tala, nagapabot na kami pagabiyabi, pagpanamyaw, pagwelcome. Sa ton ka nga mga suki, nga mga listeners. Kaya nagatutok makaroon sa ton nga pag ililiba. Hoy, good morning anay sa mga ka-K5 na ton nga nagapupamati sa makaroon ka nga pangurason. O nasa ton ka nga mga tsindahan sa mga public market sa bilog nga probinsya Itaclan. Aton nga mga negosyante, ha? Good morning kinyag sa mga bolantero-bolantera. Sa aton nga mga listeners man na sa may shopping center, una sa mga talipapa nagapamati sa Libo Public Market at dikara sa may Juliana Market na nagapinamati man sa aton nga pag-ililiba.
4: Foro de los Pueblos.
7: Good morning sa mga chupel, sa mga driver, sweet lover. Na sa mga terminal nagamatamat unit pila. Aton nga mga amigo nga mga drivers, mga L300 van drivers nga nagabiyahe kalibo katiklan vice versa. Ag sa mga nagabiyahe gon makaron ha. Na sa mga karsadahon hagong kita. Tumata sa karsada lima sa Manibela para iwas git kita sa disgrasya. Good morning sa mga listeners naton nga mga ginikanan. O agahon pa nagbugtaw, agahon pa nagpreparar. Ay may klase, may klase, may klase, may klase, may klase, may sugod sa opisina. Sa mga nagabalik eskwela, tapos yun do ay ma'am, ag ay anak ko mga sir naton, ag anak ko mga estudyante, o nga mga wellness break na ginatawag. Pero anak ko mga teachers, bitin-bitin doon ay from Monday to Tuesday kahapon, 14-15. Importante riba, nakapakalibog, nakaparibad. Ana? Nakita ko mga maestra ko siyang adlaw, halin ko Lunes, ang kahapon, Ayun na sa mga pagwapo pagwapa nga mga kwan asalon ah. Nagapa retouch kahit papaano. Ako dro mga stress agkon ano nga mga problema maduga anay. Mabalik trabaho naman man nakita by Wednesday ay. Riba nang paburakay, riba konsensya na nito nagbubanding kay bana nang mga pamilya. Grabe man nalang yung oportunidad para nga mas magid ma-enjoy nanda. Back to work anay ha sa mga nagapreparat pampamahaw. Good morning dina. Sa aton nga mga listeners man abroad nga nagasubaybay pagi sa aton karang Facebook Live. Eh. Sa mga gusto magkomento sa aton nga maginatalakay nga mga topiko makarang adlaw it Miyerkules. Please search sa Facebook long live programs dash K5 News Kalibo. Nasa comment section ilatag ro mga mensahe kung ano pa nga mga greetings din na mga K5. Good morning sa mga mangunguma naton sa kabukiran. Aton man nga mga mangingisda nga nagamonitor naman sa makaroon nga pangunason. Aga siyempre sa aton nga mga kusinero-kusinera na sa mga bukas nga restaurant makaroon ha. Good morning kinyo tanan-tanan. Kandi karon sa may shopping center nagapamati. Good morning. Sa dyan si Catering and Services kay Ma'am Honey, kay Sir Ryan. Good morning kinyo tanan-tanan. Sa may CEO listansya aton nga mga duty na nga mga pump boy ang kasheron duty. Sa mga nagapamati diya sa may Pastrana Ubos. O na kay Daddy Harley. Good morning. Ag sa tanan nga kutob kamabutan katon nga signal ang makaroon nga adlaw ita Miyerkules. Welcome ngon sa ton nga Wednesday edition. Ita ton nga palatuntunan.
3: Puro Delos Pueblos.
7: Ano raton mga nagapanguna nga mga balita? Aton tawan it oras sa ton nga pag-ililiba. Balita lokal, balita nasyonal, isyu lokal, isyu nasyonal. Welcome kita sa ton nga mga headlines. Headlines naton balita lokal. Katon nga mga headlines sa balita lokal. Oy, ginapahayag mga kakipay. Masugusadya guman raton nga lang adlaw it Miyerkules. Oh, masadya riba masubo ay ang gasilinangag tamana ro barangay K5 na. Ano man ro butambagon ko rin yung mga BBMP nang ginatawag. Ay BBM, BBMP, bawat barangay makikinabang program kunta. Ay kabaliktaran taro na tabo. Bawat barangay magpaparadyo ta. Ay nagapinaradyo tamatod ribagon ay sa pagpati nanda nga sa lima nga to man siya may questionable gidaan nga haman it nakasugod ra. Ay amunay mo to kung bukot ungat kagawad mismong mga unga it government officials nga may mga regular tamana nga trabaho. O kasi rin na nga gumakaroon ibang mga barangay. Yan ay unahan na naton ay rong implementation it presidential scanner nga ra sa may barangay Vintoranza. Ang mga K5 na sa Banwait Banga, gin-question ay o nga it-kagawad, ang incumbent SK kagawad, nakabaton it-20K. Nalikan tamandaya sa tonyo pag-ililiba kung ano man do istorya man baga ita barangay Vintoranza o parte sa distribution kung mga ayudang ra. Ito naton pamatian o interview naton with the Miss Taugunanda, si Kiyot Kunerema eh, no? Nasa Vintoranza. Alaw sa bilog man sa nag-apply kontar, kaso nagang-agangan. Eh, may mga ginbasihan no barangay. O, si Miss Okendo. No, nabalikan na doon no. Aton nga interview ka na. Iyan sa aton nga pag-ililiba. Samtang sa piyak ka nga parte. Mga estudyante nga nag-baton ita 20,000 pesos sa barangay Hulita to sa Libaca. Huwag in question man. It pila ka mga residente. May aton ka lang nga makamanumano nga isagang kaginikanan na daw dayar gusto nga magpaabot it pagklaro ag pag-question. No? Klarohon nanay ko naman it nagpa-interview mao ag anaman ko nung gina-question rin nga ron nga limang bilog ng mga ginpang listag nga nakabato 20K. Ay madyabukon tama na kap it tama ra according ka na. Ito naman doon, pamatian taro sa hulita version man nga rama, K5. Samtang sa piyak ka nga parte, sa dugang pagid naton nga mga balita, mga ka-K5, may karaman nga payag ko DILG ay sinana, unahon anay, ro ibang mas nagakinahanggan, bago ro unga it mga barangay officials, suno sa aton nga DILG province. Long full interview man naton with Sir Raimundo Palanog. Pamatian ta ay karanyo masairan halin sa DILG. kung ano randang sarang pwede maibulig kinyo. Aga kung ano randa karang sarang mailatag nga advice sa kung halimbawa may padayon si Gapon nga naga silinangag nga nga barangay pag-abot sa implementation kuray nga nga BBMP program, no? Ay may ginabasiyaw niya ni mana nga guidelines ay kung ginsunod tama na to tamang insakto o tama na nalikawan tama na rusangag nga ron ay may mga barangay maniyasaklan nga nauna pa nga ni it post alin pa ko first week it day nga September until now at may sangag ay baton tako pumuyo nanda nga rin nga mga tawo nga ginpang post aga una klaro sa listahan nga nagbato 20k ay deserving talon deserve kita nanda nga mabaton maruwat at sangag o diba nagasangag malang matod kun may unang kita nga matukiban nga kamangamangahan daton nga mga pumuguyo mo balikante no na restatement kung ato mismong DIG province mga K5 standby samtang sa dugang nga balita lokal oy kanamiton nga balita o 2.19 million pesos nga financial assistance agin panagtag sa pamilya ita kapin sa 69 o ka mga OFW iya sa aton sa probinsya Itaclan. Last Monday ra makumunok kahaba ro pila sa kapitol 1,000 katawa estudyante tupad beneficiaries mga nag-avail ikon ano nga mga may una nga assistance daton kana nga nagasarisari nga opisina ta gobyerno NBI may una nga DFA Department of Foreign Affairs may una nga taga DA naton kung ano nga mga kuan mga may problema na ginatag na kung last Monday pinakanamit anan at uwang ra nagbaton ta nay ta maurong kabahoro pamilya gitong atunga ko 69 2.19 million pesos makin mo man yan. Tama na kami karon kay Pipeline kay sayon ana ni budlay katong gunamat umabot ang ayuda ginapanagtag og government ay ambato kay bay wat tama na kami karon kay sayon automatic ikaw mo sa K5 ay iyaro mabatian ng mga priskag nang pisik-pisik pa nga mga balita ay. Kapitan it MV June Aster nakita gon mga ka K5 nabuan yung bagay mo ra ka statement it PCG kung ano gidmando natabo sinampi naghupok o nagumpisa ro kagayo ba nga to man ita natabo ro niya trahedya sa may Coron Palawan una standby kamo mga dugang updates kira ha rong K5 News FM Palawan
0: Istasyon K5 News FM.
7: Kay tanan daton yung mga nagapanguna nga mga balita. Aton tawon ito oras aton nga pag ililiba. Pag check it at duga nga mga reports salin sa aton nga mga K5 patrol reporters nga naka standby. Una sanda nga mga areas of responsibility. Kalibo PNP pag check dugang sa pila naton nga mga PNP stations. Aga balita sa aton kanang patrol nga nagalibot na sa makaron kanang pangunason mga ka K5. Oy before naton i-check ro pag-asa DOST higop anay kamo ita kape makarang nga gahon ay may higopon kuman nga ni rakon nga nga kape ho magaman rakon nga nga puwak man namatay nagataot energy ring kape nga ray no? Long DTX coffee mix free bio coffee ag DTX premium coffee kanamiton kanamiton mainit-init ay nami ro lasa ita DTX coffee mix nabus-bugos ko sandara pili ang kulamat pre-bio coffee or DTX premium coffee nabus-bugos tayo mga kanamiton yung mga kapira nagapalikaw kung kamo may mga bagatian diabetes aron do solusyon kita kamot kape nga nagabulig nga mapamayad or mapalikaw kamo sa mga masakit libang kape baliktad bis makaparelax relax king gataw tagalit bagatian kasi nga ni una ra nang mga ingrediente makita mo sa mutsari nga mga chemical o mga K5 ag kun ano puro sugar pa o, imbis nga matabangan ka sa bagatian mong diabetes mas pagid nga maglala bil puro sugar mo tapos ginaatake ka pat hyperacidity budlay nga mga kape ro mga 1-1 ba budlay ro laan yun sa bintanag mag-switch ka mo sa pinakasikat nga kape sa clan ang pinakabarato kape rong DTX Coffee Mix Pre-Bio Coffee ag DTX Premium Coffee. Said ka mo nga man it gina-endorse at mga doktor yas aklanda at may mga pasyente sanda katry nyo man na rong kape nga rong DTX Coffee Mix mga gina-endorse at taga K5 News FM ay the best naman na nga mat the best ayun na makita sa ingredientes sa likod na what kung anong halong kemikal or sugar. Anang ingrediente ka simple, may ampalaya. Kasi mapait man man aron kay 5 natin dia. Dahil nga ning aro pait na sampalaya nga makabig naton may contain si tatsarantin, ay isang ka bioactive compound yung nagabulig likaw kung kamo may mga diabetes, ma-prevent hindi maglala. Pamanan pa chia seeds nga nagapaniwang kinyo. Yes, tama nyo nabatihan mapaniwang because arong chia seeds may abilidad nga ma-burn dong mga extra fats sa inyong kanangagawas. Plus DSE pagil or desugard sugared cane extract powder rong mapait nga parte tubo nga ginbutang sa DTX Coffee Mix para nga mas makatabang sa may mga bagatian nga diabetes. Asin pa kamo, nga ni kapita sa gahaw na gasapon, mag-inom kita, DTX Coffee Mix, may kape ka na, naka-detox ka pa.
5: Yonar Viray, Puro Delos Puros.
7: Nilanggit, i-check ta na, ito niya dagaga ni Chimpo, makarang adlaw it Miyerkules with Ma'am Chinel Dominguez. O mga kaki-5, ay sa yuron tabi ro dagaga ni Chimpo nga ra, ay daw based sanda karang pag-usisa makaron daw ITC Zingara or Intertropical Convergence Zone ay ratanan ang panagasa sa may part it Mindanao. Kamusta ro adlaw naton makarang nga Miyerkules? O ganun ba kita? Arat na partner, no? I-check naton si Ma'am Chinel Dominguez. Ma'am, kamusta po ang lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules? Good morning!
1: Magiging maulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ngayong araw. Magandang umaga po, narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, September 16, 2026. Nasa monsoon break pa rin tayo at sa ngayon Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakakaapekto dito sa may Visayas at Mindanao. Ito rin yung rason kung bakit makakaranas ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ngayong araw. Meron tayong minomonitor na bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan sa lang 2,970 kilometers east ng southeastern Luzon. Sa ngayon, patuloy na bumababa yung chance nito na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At hindi rin naman natin ito nakikita na magkakaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Pero dahil dito sa bagyong ito, sa paglapit nito sa ating corner ng ating Philippine Area of Responsibility, inaasahan natin muling magbabalik ang habagat at magdadala muli ng mga pag-ulan sa western section ng ating bansa sa mga susunod na araw. So tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng PAGASA. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, buong Luzon ang makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga panandali ang buhos na malalakas na pag-ulan sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorm. So ugaliin po natin i-check ang social media pages ng PAGASA at ang ating panahon app hinggil sa mga thunderstorm advisory na ating ilalim. Para sa magiging temperatura natin dito sa Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius, Lawag 26 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao at Legazpi, 25 to 33 degrees Celsius, Baguio 17 to 24 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 31 degrees Celsius. Ngayong araw, inaasahan natin makakaranas ng mga pag-ulan dito sa may Masbate, Eastern Visayas, Negros Island Region, Central Luzon, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Oriental at sa may Lanao del Sur. Dulot po ito ng Intertropical Convergence Zone or ng ITCC. Dito naman sa may Palawan, nalalabing bahagi ng Visayas or dito sa may Western Visayas at dito sa nalalabing bahagi ng Mindanao, inaasahan naman natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated rain showers at mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Pinapalalahanan natin mga kababayan natin na makakaranas ng mga pag-ulan ngayon ay mag-ingat din po dahil mataas ang tsansa ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Ugaliin po natin makipag-ugnayan sa ating mga local government units hinggil po sa mga paglikas na kailangan po natin gawin. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 33 degrees Celsius. Sa Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius. For Zamboanga, Cebu at Tacloban, 26 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro at Davao, 25 to 33 degrees Celsius. wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:45 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:57 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
8: Ang kampyon na istasyon.
7: Thank you so much sa kampyon na weather forecast, Ma'am Chanel Dominguez. Ha? Pati nyo man, do part it Visayas at Mindanao. Ay sarang nga mag-experience at mauganon nga dawit Miyerkules. Daga kong ginatawag ka nga ITCZ or the Intertropical Convergence Zone. O mga kakifay, maniro mga banwa nga pag-uganon, ay makarang oras, balik klase, balik opisina. Kapin sa mga teachers naton, ti dagi kamot payong pananggasugan ang good, hindi kita magkabagatian. Para mas sure bola, inom kamot mighty C, wrong alkaline vitamin C.
8: Yonor, July, puro, Carlos Pobos.
7: Alas 6:58 segundo aton nga oras, aton ka nga pagbalik. Maton ni kita't mga kabaranggayan, yes, aklan, mga musta kita kung ano natabo, kung andang nga implementation kung bawat barangay makikinabang program. Nga rong BBMP ay rin tarubutang bagon. Ribat ang makon, bawat barangay magpaparadyo. Bawat barangay, ano pa rin ba, mamanda ko iba kapon sa Facebook ko. Bawat barangay magpaparadyo, bawat barangay magsinangag. Imbis man na pasyamatan kay Presidente Marcos tay, andalat ako nung ane na nga ginkaugot ko iba ay ano tamano na itong sistema nga ra. And alinon, mananamon naman ko iba nga mga kapitan ay lima malang ane ay sa kababo ko pwede nga maka-avail. Kinrapol man mananamon. O ay gid-digid mawaga nga nagmas otro buot itiba. Jesus, Ginoo ko patawarin kita. Ano na, balikan na itong mga balita nga ra. I-plastar ta. Matapos siya mga importante nga mga panomdom. Stand by!
8: D3Bio Health News. D3Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio.
10: So, makadto na ito sa extra benefits ng D3Bio.
11: Pinaka-nabis din basta extra ng extra benefits. Take note ha, ang D3Bio, gitawag ni your extra immune system na wala gadipindi sa imo built-in immune system.
10: Correct.
11: Gamatumato na lang siya.
10: Tumato na siya. Extra standby. No?
11: Oh.
10: Well, sila, but kung may comorbidities ka, may hypertension ka, diabetes ko, kanga nubo ang imo immune system.
11: Amon ni kanami kung nakainom ka D3Bio. Sang una sir boy, permi na to, ipastrong na imo immune system. Why not take D3Bio to have your second immune system?
10: Wow!
11: Nga pag-agi niya, patay tanan ng kagaw sir boy. No? Permi na to, ginabalik-balik, nga ang D3Bio is best known to be an antiviral and antibacterial. Permi na to, balik-balik diri nga, kung mag-inom ka D3Bio, tanan nga kagaw, ma-virus man, ma-bacteria, patyo ni D3Bio. Kung kay siyempre sir boy, adlaw-adlaw gasulod ang kagaw, adlaw-adlaw gasulod ang virus, dapat adlaw-adlaw man tayo inong D3Bio.
10: Exactly.
11: Amo nang pinaka-importante. Pero huwag kakabalo nga ang D3Bio sir boy is also anti-protozoa.
10: Uy! Manugay yun da ha?
11: Manugay ha? Mga ginikanan nga may mga kabataan, amo gining bantayan nyo. Tingala ka kabataan nyo, ni huwag mong yapon, ni huwag mong nigatambok, ni sustansyado, palang sa balati anon man, basi may kapuyo na sa sulod, paim na inyo kabataan sang ano, sang D3Bio para mapatay na sila. Para wala kompetensyang lawas ang bata mo sa mga nagatinerda sa ilang atiyan, sa ilang atinae. Amo na ka-importante ha, kung pala inom ka D3Bio, hindi lang ha, pati yung kagaw nga virus, kagaw nga bakterya, pati ang mga lugay da or mga gitawag gatinerda sa imutyan, amat-amat patay na sila, sir boy.
10: Ang inyo na Candida albicans, kag mga lugay, hindi nakasarang sa problema pag ikaw maiksima ka?
12: Ay, kahit budlay na bundon.
10: Madiyos ko, katol-katol na, sir boy, kakatulog akong gabi, imagine na, bilog mga lawas, ga, may atopic dermatitis. Kagkabudlay niya bulngon. Kagway niya gani bulong.
12: Way niya bulong, no?
10: Ang nami sa D3Bio, pwede mo sa yapuson, ipahit ang oil niya sina. Because ina siya is made up of virgin coconut oil and vitamin D3.
12: Correct.
10: Directly applied sa skin mo. Imagine na, gakrak ang skin mo. Gakrak, gakatol, gasakit, gadugo. Pero kung butangan mo na sa D3Bio, kanami. Good oil, no? Ang iya sina nga lauric acid.
11: Kung na-try na nila, no? Yung tanan nga with Ben, itry mo man ang D3Bio.
10: Oh,
13: grabe, correct. Epektibo. Epektibo.
14: D3 Bio.
15: Ako si Borz, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
14: Yung may Visio.
16: Ang Visio.
14: Yung may D3.
16: Mabuti ka.
17: Ang topical ability sang D3 Bio, di mo makita sa eksema, makita mo minin sa mga tawag ng mga nails mo nga may fungi, kayang-kaya na ni D3 Bio. Intra mo na na ang tawag nga kagat sa mga sapat-sapat.
11: Sir Boy, kabalon ako. Pwede mo na dots.
17: Dots
11: sa mga vaginal dots.
13: Pwede.
11: Kung medyo kakatolbi ang mga flower.
17: Uy, kabalo ha, basi fungal na.
11: Oo, pwede mo yan, ipahid na.
13: Yes, infection na.
17: Fungal infection. Don't you worry, because extra virgin coconut oil is even used in HIV treatment. Paano lang ginaputanggin nila sa kinatawon. So, amo nang epektibo sa ano, no? Kung ikaw gin sa kagat sang sapat, nangabi, ini sa gulpi, mag-inflame, kuha ka isa ka D3 Bio, kuha ka dagom, o puson mo gamay, i-apply mo ni sa imo skin. It will protect your skin from inflammation caused by the insect bite. Tapos, kung may mga infection manggit nga cause na kay may mga dalitan kis ang mga sapat-sapat, mabatuan sang ginatawag nga lauric acid, caprylic acid or MCT sang D3 Bio.
11: Wow. So sa mga gaplano nga magpa-vaccine, Sir Boy,
17: ay, importante gini ya.
11: Importante gini ya.
13: Before magpa-vaccine,
11: at least one day or two days before, balbalon mo na inom at least 3 days sang D3 Bio.
17: Correct.
11: During or after nga ma-vaccine ka na, inom ka man.
17: Was.
11: At least 2 days every 8 hours.
13: Oh, before
11: ini makabulig ni para mag-less ang simptoma.
14: D3 Bio with Visio.
18: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
14: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
14: Yung may Visio.
16: Ang Visio.
14: Yung may D3.
16: Mga butika.
14: D3 Bio.

0: Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Malakas mga butika.
0: D3 Bio.
2: Health News.
3: K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa pagkita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM.
4: Kampiyon. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
5: Yonar Viray.
6: Puro de los Pueblos.
7: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Puro de los Pueblos. On the spot.
8: Alas 7:04 gon, daton karang oras ag balik kita sa aton karang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo karang anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba mga K5, unahon anay naton na it plastar ray nga nga taga barangay Hulita. Unahon tanay ro sa Hulita nga ra ay magayo-gayo bago kita mag balik riya sa Kalibo, mahapit kita't banga dayon. No, di ka na kita sa part na yun it barangay Vinturanza. No, nahon tanay rin nga sa part it Libakaw. No, para nga maplastar na ton dong mga information man. About man sa day nga reklamo it isayang ka nanay. No? Nga kung sa siin ay para ka na ay madya hindi baga kuno tama nga rupila ka mga nakapag-avail it 20,000 pesos nga na una sa may barangay Hulita ay may mga kwanta kuno nakasugod unga ta it maestra man nga daw may isang bilog unga nga nakapagtapos it ang anit college ag iba pagid no nga mga information. Hay imaw kuno wat trabaho. Ara nang asawa kun may maextrahan makaubra kun wa mat kwarta. Oh, pero nang unga gi eskwela iya sa Kalibo. Hay gusto nang dakunta nga kahit papaano din 20k himabawt akunta man naron nga assistance kanda. No? Hay matuwat man na kami nga naka. So lang dato tang maestra man nga may regular tanga trabaho, may regular nga sweldo. Hay nakasugod ta man, ari malang manara mong gusto ipabot ag dugang pa nga mga information. No? Iblar mo andain partner doon nga rin maliban kay Kapitano, taglima nga rin estudyante, ako nga ginapablar di tsura ita mga beneficiaryo matanat para matasaan daron nga, para masunod matanaton do data privacy nga ginatawag. No? Ay siyempre, sanda nga rin, pili, malamat ang aniron, gawat at may kasaganan yung kandaman hiad to. Ay dahil sa pag-usisat at council, sanda man doon dapat matawaan. O, ay, may ginpost sa Facebook nga sa bilog ron sa guidance ng ginsunod danda, so gin buo na tono picture ag iblar lang gid anay no para sa andamat ang sarili nga protection no privacy. No, atong point abi kana kay kapitan. No, may nagapamangkot party karon ti gusto man ton masabat ni kapitan para masayra naton kun nga haman. Ka? Ay kahapon di ba do barangay Albasan nagsabat si kapitan. Unga ay kontraktor, di ba? Unga it kontraktor. And then may mga igmanghod nga daw mga successful yon sa pagpangabuhi, may engineer, etc., may abroad, no. So king klaro ni Kapitan Matatokapon ri din, i-recap at makadali. Muna mo to, no, nga bukod tagalit contractor kundi na something sa construction yang nga ruin na ng business dahil nga ni engineer da nang unga. But siyempre may mga tagsa-tagsa ang galiman ko pamilya. Hey, may mga kita nga siyempre kan daulat aron nga mingid pero may ikabulig kahit papano pero hindi man na makonsider naton nga hindi gid karapat dapat dahil nga ni nga ginakugang man manasanda o, mga mauron taan na explanation man kahapon di ba daw daya man nga nasa Hulita ay ano man bagaro natabo ano ro ginbasihan ay, kasi I believe may mga rason man doon ro council especially kapitan kung naman it nakasugod raya no, nga tawo aton doon nga ilatag no? Aton unahon kada partner it bugan ita daya karang pahayag rong sang kananay no anang istorya kon ano ron nagkananabo man rin na sa barangay Hulita pakion partner iya mo maagi sa special communication si Ma'am Era nga ra Buan tang imot mga background ko rin nga nga mga nakapag-avail ag ano ro natabok nag-apply ka and then ano gin kan ba kamo gin validate gid ba tusto nga man it ikaw ro nakakast ro datot ang nabilin datot ro nakapag-avail ano din mga pangutana naton kana no aton i-connect yemo ipaagi naton sa special communication ay mga yugayura eh no barangay hulita to sa Libakaw eh. So may mga nagapamati makaron nga gusto man nga magkomento, hey okay feel free kamo nga mag-comment ha. I-search lang ninyo rong live programs -K5 news kalibo para makita naton nga Facebook live again ha, live programs -K5 news kalibo wala maka-comment kamo sa comment section mga K5. Alright, ara na partner sa Piyakalinya, si Ma'am Era Bardulasa, live makaon ito sa Barangay Hulita, no, sa Banwa Itay, Karanga Libakaw. May anang gusto nga klarohon, gusto ihaboy nga pangutana sa Council Ita Hulita. No? Ma'am Era, live kita sa K5 News FM Kalibo with K5 Leonard. Good morning!
0: Morning, sir!
8: Yan, guwapo partner itong signal, no? Okay, ma'am, akong signal o naki mo?
0: Okay, ma'am, sir.
8: Oo. Ma'am, pakistorya bi kung ano rin gusto ipabot sa dengarang implementation ita Barangay Hulita kung council, no? Sa rin nga nga BBMP o nasin yung barangay. Ano natabo nga man ita daw gina-question mo ro rin nga nga hugag kato niya council sa pagpili nanda?
0: Ako mo lang nga, sir, abi ay parang medyo nag-aibot ko kay Kap.
8: Hmm.
0: Dahil sa pagkasayod, abin namun sir nga may ginatao nga sa barangay na student nga nga 20K.
8: Mm.
0: Hay, nag-apply. Bali, nag-apply kami ka na kagunga. Siyempre, sa nga gano'ng problema kami, makasawad din imaw kung isip-isipon di karon sir.
8: Mm.
0: Hay, yung balibaran na ako dahil, hambay abin na na, hay, nakapul ko no it. Oo na abi, hay, nakapul ko no it scholar daang unga sa, ano, sa karaya abi may kabuhay ko ato ba 3 years yun siguro abi nangyari to sir kay sa kay pag ano pat ato di ba kay juju ang pat ato pag election ato abi po
8: kay na avail na ron hasta makara o tapos yun to nagpundogon
0: one time lang ato sir nangyari
8: hindi mo scholar nga from first year to fourth year. So one time malat ato one time grant nga provide nga assistance imaw educational assistance.
0: Well, sir, pag okay. Election na to, one time na to. Hay,
8: okay.
0: 3 years yun. Oo, 3 years yun nangyari, abi ka raro. May wata, pero wata na imaw, sir, it's scholar hasta ko, ano imaw, sa makaraon.
8: Mm. So, why mo't scholar, makara?
0: Wata rin, sir, imaw.
8: Okay. Hay, now, ano di, tabo?
0: Oo, hay. Siyempre, nga lo, wake up. Siyempre, ma ko na, ano man doon nga, ano, makasawad may unga ko. Siyempre, nag-unga ko, abi, nagsogo ka ako nga, pa-apply yun ako, sir, kay Kap, dahil siyempre si Asip naman ay makasuod din imaw man karon ko may ton o na imbalibara na ako sir eh. Hambay ko man nga ni kana ay ako hambay ako sa kamatoran makarabi sir sa ginhambay ko kana ay ko pa nga ni imaw sir karon ka kusod laman makon kap ang ungalak man makon makulig ka mon nakon kana ay kasi ano man kami gid abi medyo parang dipit gid kami man don sir ay hambay nga ni makon kap makon ka iba ay hambang makon nanda ka pa, pwede makon ko no, ro, napuwo ka no, estudyante man, sinabat ko man abe ma, okay. Hindi naman ko siro, nambay nana, dahil nga, ro, do, ano at amana kararo, kamusoran nga, ano makasood man ang beneficiary, ay, 5 at amana, nambay nana kang, ay, pwede man na, sinana, ay, tanamunta, ilista ko man ay pangalan nana, ilista man na nakon, kung makasood mo sa ibaba.
8: 5 lang kuno, matuod ro, makapag-abe, which is tama man, that time, gipangutan okay. Naman kung puno on the slot. Ngayon, kung uwa pa?
0: Ay, amboy na na, ay. Doon hong, mas na kuno ron kung makasawad o nga ako. Pero 5 ay makasawad, abe. Doon abe, amboy na, ay. Kabala nga, abo man, abe, sir, sa iran ko mga message man na nga ron nga. Pwede man nakasawad po, 10, 20, doon abe. Eko na yung naghambay, sir.
8: Okay.
0: Pwede man makon kuno ka, pero makasawad makon kuno mas kinapuwo. Doon abe, amboy ka na. Ano pwede ron, sinana, ay. No nakabutang tama na sa guideline man ay 5 at tama na abi na nakakon.
8: Which is tama matamam dahil may guidelines matuod sa memorandum circular number 038 una nakabutang tabi matuod nga 5 at ag dapat tig 20 mil aro mabaton hindi pwede mo tunga-tungaon sa kumpilangan numero it estudyante. Which is tama man ikap nga punto.
0: Oh sir, tama ni punto ni Kap. Okay. Pero, uy mo kung po, uy mo nagsunod sa among anang inistorya nga lima rubo na.
8: Okay. Paano sa point uy mo nagsunod? Sa anong bagay, ma'am?
0: Hindi ako pasayod, sir, nga uy mo nagsunod sa inistoryahan nga lima dahil doha sa ilan kot akara, sir, nga binbuo na na. Hayro estudyante na na nakahambal abi sa belog estudyante nga ro nakasuod nga ro naghuway sa nasa 20 apat, nga 20 mil.
8: Ginhuway nan daro 20 do 20 mil sa
0: apat nga ka student.
8: So pila tatanan gin paabil ni Kap?
0: Eh sa 20,000 nga ron sir nga kwarta nga para gat akunta ron sa sambilong estudyante. Hay apat ak estudyante kuno naghuway.
8: Okay. Wala
0: man ako nga isip na nga hamat ginobra na yung makaroyon nga.
8: Ay saan na ginpost ma'am? Saan na ginpost sa barangay? Kita mo to? Saan na Facebook page? Sa barangay Hulita Libakaw Aklanya page?

0: white asanda.
1: So, butambagon mo nga hindi ang gali lima ron nakapag-avail, kundi mabo pa.
0: Oh, sir. May ona pa sa may lista ko no sanda pero sa barangay. Yung lista nga ron ka nakasood nga ron iba.
1: Okay. Hay,
0: hindi mo nakasumbay, sir, at makaroyon kon uwa, uwa et sigurado, raya nga rang estudyante nga nakasood. Dahil nakasugid, abirero, sa bilong rang estudyante, saan ang mismo man nga ka? Barkada. Barkada, sir.
1: Mm.
0: Kung usutan ko na, na may konboro.
1: Ay, sa isang nasanda rin nag-istoryahan, ay mo?
0: Oo, sanda nga. Do, estudyante, abing nga rin, parang nagmumurong imaw. Dahil, simpre, sa ngagan nga, na, ano, lima sanda dapat. Tig 20 ke.
1: Oo.
0: Hay, pag-abot na, hay, sumugid na yung mga, bukong man naman nakamit paldo, ay, limang, 5K, malang rin tao kamon.
1: So, sa kada binipisyaryo, may apat tagaling kahugay ra.
0: Oo, oh, sir. Hay, wa ko masay, pero...
1: Nganin, tig 5 mil at akandara. Tig 5 mil.
0: Tig 5, oo, oh, tig 5 mil at akandaron, sir. Pero rolista nga ron, ang kakita ka ron, ay waman din, di man na danon, sir. Pag ipakita,
1: ay, siyempre, pero ron. Sa listahan ko, lima malang gito na, doon sa guidelines, ay.
0: Oo, sir.
1: So, kasalig-salig ka din mo, nga... Sa bilog gihapon ring unga nga makasugod gali karabisan sa 5 milya ta gali wagit ing gali makasugod man.
0: What akon abi sir nga way mo kamot ano nga akong mga abingin pasugod na pwede aron dahil bukod marumin pasugod na. Aron medyo medyo nag ano man sa isip ko nga medyo ay labot na akon obra ni Kap. Dahil ginpura na yung ako nga pangaywa sa nag-apply tapos kat pinakauling apply wat ang aron nga naya nga may mga una-una tangani ron sir kung minatod on. Do yun pat ay naka-avail.
1: Nga man it may una-una. Ano ro background ko mga nakabaton nga rabi? Pakilata gabi?
0: Hay, ro naka-avail lagi saan ng lima nga to sir. Hay, ro ay nakaroong ginikanan. Hay, teacher.
1: Mm-hmm. Tapos? Retired or active pa nga teacher?
0: May schooler pa gani. Gali ron imaw. Agro ay nakaroong igmanghod. Hay, nakagraduate yun ah. At dayang accountancy.
1: Mm-hmm.
0: Ay, doyan man man aron medyo nag-aibot ko dahil huwag mo nang tupad sa legal ba nga policy ko daya nga ra nga natawa nga student nga na-assistant sa barangay.
1: Mm-hmm.
0: Dapat abi karon, di ba, ro, do legal na karong kuan nga, hindi kasuod, ro, nagatrabahong ginikanan sa government.
1: Mm.
0: Ay, may ginpasuod, imaw eh.
1: May kaya-kayat ah, may mga kaya-kayat na naka-avail galing ra.
0: Ayo taron sir, ay mistrat abi ma, may simple may sildo taron.
1: Hay do kuan, isyo sa kun amat abi ibang barangay, andang unga it kagawad nakasugod or mismo ungat kapitan wa matat may mauron sa ulita.
0: Wala ako sir kasayon abi kara ko lista nang dagit tanan, basta ron nakita ko ang abi daya ng lista dahil sa nga di ko masayran basit aron dahil naya nga may lista pat ang sobra karon eh sa lima.
1: Mhm. Mm-hmm.
0: Di kung may nakalista ay do.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa lima, nga ra nga, di ka ra sa lima nga nang ginpost nga ra, sambilog ka ra ro teacher anang parent.
1: Sana lang nakatindog sa anang likod niya ra sa post nanda. Sambilog, nang ginikanan ka ni teacher.
0: Oo, sir. Sambilog, ron yake ron.
1: Oo. Now, kung kapamatebe si kapitan, ro kapitan yung ano, sino ron? Si Kapitan Louie, ano ang pilido na karon?
0: Almero, sir.
1: Louie Almero, no? So, ano rin mong gustong maipabot kay Kapitan Gapamati kung ano yung magkara?
0: Ay, ro, ginapabot ko ang kanaron, sir, ay hamanit na yan nga. Kapasuod mo lang imaw it na yan nga. Abong estudyante, ako ro pangayawang nag-apply, mag binalibara na ako. Parehos mo lang kami nga. Kung minatod on, manahay, ana, anang kaapin.
1: Kaapin, kagaling ni Kapitan, seleksyon.
0: Oo, oh, sir, karaya ron, kaapin kami karaya ron. Ay, siyempre, dapat man kontag. Man ako ka na nga. Pasodlo naman doon nga ako mana. Ay, siyempre, qualified may unga ko. Ah, kung buka ka na nga, kapangayon man ako ka na it. O, siyempre, kapangayon man nga naman, bully ka man mag-eleksyon eh.
1: Oo.
0: Ay, dahil malay akong ka nang ginaano nga. Dapat punta, nagsunod mo sa among kasultanan nga, doon yung buo na.
1: Oo.
0: Agudwat ka, ba? Di ka ibot ko ka na, dahil nagsunod mo sa kasultanan namon, nga doon yung mabuo nga, estudyante.
1: Ah, may internal agreement akunta kaso wat agali matupad din yung mga allegation.
0: Uy, mo nagtupad sa ana nga inistorya nga hindi mo mag-boot ano nga amboy kong pangani ka na ka to basi makon ka pwede man buo may napuho hindi ko na pwede. Tapos nahabatian kong puha sobrang napuho
1: sobrang napuho na ikon magkwan na bimaw mag sa 20 ngaling limang arang nakabato yung tig 20 kung may, may tatlo patagaling kahugay ra si 4, 8, 12

0: 16, 20 tagalit estudyante nakapag-abel kung sumasumahon naton ba kung tig 5 mil talo pa nagtaganay gali.
1: Oh, Zeray, doon mo lang akong ika, ano ka, ano, ibutan ko magain mo't ibuot na akon baga sa kamotooran yung Zeray. Di man nga ako kamad makaroyon, sir, kung uwa na akon hibiripay royon nga ron, estudyante nga nag-chat sa ana bala nga ra nga barkada ay ginko tanay mo ka barkada na kon doyon abi pa ito sempre 20k ay sinabat ana kon kono 12 sanda dahil 5k man lang ang nang ha claim
0: sa deng lima galing ara tig 5k tagali ra picture tagali ra nga ra nga kwan compliance sa taro pagpa picture gali.
1: Horan sir ay sempre nagsugedro sambelong estudyante sa anang barkada nga
0: sino sa lima nga ra yakin nagsuged o baye.
1: Yake ron do yon naron nga.
0: Ilin pag i-mention do pangalan ha. Ilin pag i-mention do pangalan basta yake ay tatlo yake daywa bayo ay.
1: Do nagsugid abi karon sir wa. Wa adi karon yon siguro di karon sa lima wa adi karon do nagsugid di ba?
0: Sa picture nga ra wa tadi ka ra.
1: Nagsugid nga ron ha di karon yon sa nakapost sa lima. Di ka do nagsugid if dato ha di karon nakapost sa lima. Oh, di karon kuno sir nakapos sa lima.
0: Okay. Una oh, ya gali ya. So imo.
1: Eh ako lang sir mag-mention kun sino basta
0: oh, ayaw pag i-mention. Oh, iwas ipe what imo kinalaman day nagbaton mo lamat imo ko ayuda nga re. Do nagpilit karon ro may kasaganan.
1: Ay what a sir it sa garo may estudyante. Dahil sanda abi ron. Hay, siyempre do ako estudyante ma-apply man ako. Depende kay mo nga nagbuol kun buon mo ako kun qualified or hindi. What a estudyante.
0: Oo. Eh, so paalin ay nataot aro kwarta nga rawag itagali ikaw ni Kapitan gininforma nga wawa tari mo ginhinay hugay na tagali ra?
1: Ginhambay naman niya di ako sir na hindi kasuhod unga ako dahil sa ngalan ko nung nga nakabawit scholar. Pero wawa taron sir one time malakaroon ko.
0: Hagin-explain mo man ka na nga one time malang matundo assistance na to ni Jojo ang tapos ito ubos ito matundo.
1: Ayaw nga ni sir ginhambay ko ay sinabat na na ako nga. Diyon ro iba man ko ni pasodlo nana ay din hong gamuwo man ko ni iba. Oh. Pero ro iba nga ron sir, nakabuhat skala don subsidy ron kay mayor sa Libakaw.
0: Libakaw, oh. So pareho man lang man dili nga nagbatot assistance man.
1: So sanda nga ron may mga scholar pa nga ni makarako ro sa Belog karon man, sa ron nga nakat sa lima nga ron eh.
0: Okay.
1: May scholar ron do sa Belog sa lima.
0: Hey, palin ron
1: nga nakasugod.
0: Hey, palin ron sini mo kay inay apin kamo ni Kapitan kontra ta kamo ron nakig katinggali ka na.
1: Hay, di ta masayran don sir. Ay, no. Wa man.
0: Oo, na makaron ano ro imo nga kuan plano no ay daw sa pagpatanaw mo madyasagat ay Kapitan nga lang implementation may balak ka nga ikuan di mao ireklamo rito sa MLGOO sa munisipyo sa DLG?
1: Ayro ako nyo't abaga ay depende ko't aron sa nakasayo dahil doyan dogen sumid ko it, nga ro akong na sayrang iya ka na lahat doyan at isayrang mahala o takaron do ro iba mataron na kung ano ro andang comment kasi ito ko nyo't ako wang man.
0: Haman do iba una nga sa pagpati mo nga mga residente ginikanan, estudyante, may mga dapat pagit ang maka-avail aside sa mga napilian nga ra, nga limang bilog, nga sa picture makarong ginapakita ta?
1: May iya ko taron sir, ay abo man nga ni mga estudyante karagagi nga nagkuhan nga nag-apply mo kung saan daid to nga binpapasa at yung form nga waman na kasunod ko yung nakasugod.
0: Mm-mm. Okay. So, sa pagpati mo ay kapitan nga ra, may ginpili, ginaimaw?
1: May iging pabor imaw, sir. May iging paboran imaw.
0: May iging paboran kita. Ag, daya nga rang, kwan nga rang, programa ni BBM, before nagpang-identify imaw sa lima nga rang, ginkwan kita ron, ginabisuhan ka mo nga may mga unga nga nasa college, nga rang, may aton nga marang programa nga ginapa-implement da sa rin nga mga masunyabugan, apply ka mo, amunin mo to, ginpahisayod mata ka mo karon.
1: Uwa nga ni sir, imaw ko ng pisayod. Harap, ero ko matuoran. Gid karon bahala, imaw ko makikig mo pa. Kundi lang ito na kami. Nag-apply kami. Mag-apply ko karon ka na, hay. May ginrakat ako karong sa Belog estudyante nga nakasuod makaroon-karoon sa rayong ikalima nga ron. Naghambay ko nga ni mapakon, human ko no, et naghinambay ko na ako sa mga estudyante nga ron nga, naya nga, di karon adiron ay doyon nga kawa man nga ni bahala aron man isa lang man ako di man nakasayod sanda tamat ako pa tamay nagapit kanda labi nambay na sinabat ko nga ni mau ka makon ka pay igbata muraya nga lang sambilog ang pobre man da diyong sambilog ang studente masudla lang ma ko na isinabat na ako nga diyon ang maron ko nga wade kaya yun may kusugod man ako nga mo ang banana ay abutin mo abin man at gina kusugod man ang banana ka ko na ay nambay ko ay qualified naman akong nakasuod. Makasuod yung kasuod ko kay Mose ng cuts na akong toka ng kagukoy man. Ay kung makarot naman akong di matakasuod o nga ako, okay lang. Nakon ka na.
0: Naman, abo ka timot ginarito, galik ka na, manikapitan?
1: May gin, sambilog ako ka ng classmate ko nga ako, nga pobre man, nga gin, kasuod ka na.
0: Ay, siyempre, Rimo, gakabaga ka ka malang man nga ni, concern malang ikaw. Maroon may gina...
1: Concern malang ako.
0: Maroon may ginatugyan ka ka ng mga pangagan?
1: Oo, sir, sayod ko, pero... Ro mga buhi abi iyaron ko mga iba man nga residente siyempre sayod ko eh haruyaman ka akon nga ni nga nagkakaano man kami problema kon mag-exam
0: okay
1: kaya ano ko din ano ko yon narong estudyante nga uwa-uwa man doon
0: hello kuno sinikap
1: qualified aron ko kon tulog qualified sa bilog sa lima nga ron sa kalima may unang sa bilog ako karong din repair nga nakasawod makaron na kana hay kamatoran ko break aron sanda classmate o nga ko ron.
0: Hay ko, basi kung may una-una ka timo, marung wat ikaw ni Kap anagin listahan?
1: Wa, sir. Sayon man iya tawo kara nga. Construction malay sawa ko nga ni. Ako, wamat obra.
0: Wa, ikaw at obra. Tapos pilay mong unga. Pilay mong unga.
1: Tatlo.
0: Tatlo. Pang pilaro nag-eskwela sa college nga na ni mo?
1: Daya ro kamanguran, sir. Daya imam lang nag-eskwela. Oh,
0: so, dahil ba itong magugang aga pangaywa, nakagraduate yun?
1: Uwa, ano, malang ron, sir, sa 12 malang aron ag high school, ay nagtrabaho, tadayan imo
0: sa mga. Sa K-12 at agalihasta, sa grade 12, agawot ang magpadayan sa college. So, suluhanon yung gidkunta gali imong unga nga sa college man, in kamanghuran.
1: Oo, daya nga rang kamanghuran ko nga raron, mo nang ginabulig-buligan man doon kamagugang na, kung may sobra man na imaw saan ang sweldo nga raron, ay pila malay sweldo na, doon yun man doon, nabulig kami ko mag-exam.
0: Pero ikaw, wag itigal ikot may, kung doon, trabaho si mister mo, kung may bakanting masudlan, may kwarta, kung wa man.
1: Oo, sir, simple, construction man lang, ay kung may masudlan, wa man.
0: Okay. So, para kimo, mas karapat dapat katimo compared sa ungat may struggling ato?
1: Ayot, aron sir, doa na nga rong uwa nga rong ay abo pat aman do, uwa kasuod nga rong pwede ang makasuod kaysa din pasuod na nga rong.
0: So, after ka rin, nagkita ka mo ni Kapitan, eh, siyempre sa kabarangay malang ka mo. Basi mamba si Kap, kung kapamating nga, kung may reklamo, adto ka mo sa barangay. Maroon nabi kung randang sabat malang kung gisa eh. Nagatubang ka mo to sa barangay or bisan konsiyan ka mo nila nga dagan ng subang para maklaruhan pag idikaw?
1: Ay, wawo na ko sir, nagreklamo ka na sa barangay dahil ginhamba noon nga ni, nga, doon nga ni nga ron ko, ane, wawon, doon kami kaso. Wawo na ako, naging, una ko reklamo. Ay. E pagkakita ko sir sa kahapon, de, kita ta nga di kahapon kapos nga ro yun, abitin nyo nga doon, kung sino ay pwedeng interview. Kaya ano man ako, comment man ako, interview man ako, sa akon ba nga, sa kikot-bot ka na, sa, nga lang nga nasungid ko yung kamatuoran.
0: Doon yung imong gusto ipaabot ka na.
1: Doon okay. Yung ako ka na ni ano. Doon muli na paabot ko ka na nga. Na doon nga man it. Na buong matabo nga. May nagbalibad imo sa turmero ka na nga. Ano? Hindi balibara na.
0: About evaluation ni Kap Galik. Kung matod imong ginambal. Kaya kasi una bi sa guidelines. Nga ginpagwat DILG. Hindi pwede mauhugay-hugay yun. Dapat kita sa lima, no? Lima tagitig 20,000 pesos ay finisher fund imo kung taugon. So, ginhuway-huway. Rin mong ginaalis ka na ginhuway-huway tagali ni Kap. Sa kada 20 mil, tig 5 mil tagali ginbaton kung may estudyante ra una sinyo sa ulita, ma'am?
1: Oh, sir. Depende ron sa estudyante nga ron kung hindi mag-ako. Pero hindi imaw, sir, kalikaw nga. Hindi mag-ako. Dahil may konbo nga gin-screenshot doon nga ako. Oh. Saan na ginsuryahan?
0: Maybe din siya ikaw, ha? Maybe din siya gin-screenshot nyo.
1: Alam sir.
0: Maybe din sa ikaw nga una ro conversation tigin screenshot nyo. Basi uso yan kat ebidensya ni Kapitan.
1: Oh sir, gin screenshot aron na ro yung konbo nga ron.
0: So ginhuway-huway tagali sadya ta rin na si Ulita man gali ah. So ma'am, imong kwan lang last ang gid nga mensahe sa mga nagapamati kato na solita kay kapitan ag sa mga nakapag-avail nga lang daw sa pamatsagan na siyempre may una-una tagal isandara ay kunta nagpa-iway-iway man ay mas abo lang nga mas ga nagakinahanggan makarangat simpo gali.
1: Ay, oh, uwa man ako mensure it ano sa mga estudyante nga ra dahil siyempre kwartat abiron. Oh. Dong estudyante abi nga nakasuot siyempre sanda nga ra. Gusto mo tabi hindi kwarta. Ro, ako niya't akarasir, hay. Do, may sala at akararo ng pasuod. Dahil sanda nga rong estudyante, wakong sir, sanda kasayod nga. Makasuod sanda or hindi.
0: Sino nagpili ko, no? Si Kapatagid or do council? Ay, may kwan na bira, may committee nga nagkakwan, eh. Buyot, ay.
1: Uwa, ro, paghibate ko, abi, karasir, wak sa kasayod, rukong sihal, eh.
0: Wak kasayod, rukong sihal?
1: Wa sa nakasayod ko ay kap mara namin pinasugod eh dahil dumakonsel ngay babi nagkuta na ako kung ano wa sa nakasayod ko no so min update nga ni kapitan nga mga ano
0: gisulo-sulo tagali ni kapitan da
1: ay do yun na akuan ko sa Sambilog nga kuan eh Sambilog konsel nga wa sa nakasayod ko
0: ah wat sa nakasayod ko nga mat nakasugod si Maura mat nakasugod si Rato.
1: Eh, oray, siyempre, kung nakasayod man ni mga konsihal, saan na dapat man ako yung nag-uso? Ikaw mga kaangay nga ibinipisyari dyan sa...
0: Agod ko na siguro. Abir, imong nasakupan di karon kung sing ka naka-assign nga sityo rin nabi, umusay ka una kung may una, no? Mag-submit ka mo, i-validate at tanan-tanan rag. Kung sino rin mabilin, hey, daya lang gin siguro atong ipa-avail. Mauron siguro, no?
1: Oo, doon ang baon, abi ka na, kunta, ay haragong mga pamatay man si Kap Makara. Hindi ka lang Kap ka kung mapamatay ka. Do akong kutambayon, kung aburo nag-apply dapat ng estudyante nga ra, pwede mag-irapol na. Agad wa ba buong do mga requirement nga ron, tapos kung baga sa kuhan, agad parihas na what at ano, hey, irapol na akong tipangagan.
0: Sige.
1: Lat, ah.
0: Sige. Ma'am Era, thank you gid, ha? Tatubong hulita gid, ikaw, una ka nag-gagko, una ikaw nag-bilog ko pamilya mo.
1: Oh, sir, iya, gitang ka naging umani nanay sa, di ka sa, obo sa among nistaran, makara, sir.
0: Sige. Ma'am, thank you, ma'am. Good morning, Kimo. Thank you, Gid.
1: Good morning, ma'am, sir. Salamat.
0: Okay. Si Ma'am Era Ibardula sama kay Five pa kasadyaman resolita. Gali. No? depende kay Kapitan na kung paano na ram explicar. Again, kung tagali, again, ideyahan ta naman kunta, which is, do kung naton isipon, okay man. Pero siyempre, may guidance ginasunod. Ang ano ka matuod yung watakasayod na ng council? Balikan tara, 7:33 na itong oras. Balikan ta para, matapos siya may importante. Nga panomdom, standby!
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kaliwa Clan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye? Pirmig katol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule. May ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa

0: Ethel Pio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: 500 ang GTX 500 ang may mataas ka antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay basta tindo atay happy kanunay GTX 500 masalikat epektibo GTX 500
1: ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako simple lang nakakapi ka na nakadetox ka pa
2: DTX Coffee Mix mabakal sa mga butika DTX Coffee Mix.

0: si Efektibo Gift.
1: My DC!
2: Mabakal sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Efektibo Gift.
1: Extend Food Supplement for Men.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
5: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum

0: talaga itong memoria
1: ng Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DDX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mamakang sa mga butika.
4: DTX.

0: Coffee Mix.
1: TGX Coffee Mix.
2: Mga butika.
1: Nagpakita ko pala sang food supplement nga barato, de kalidad, gag aprobado sa mga eksperto. Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty

0: sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: You're listening to 94.5. 94.5. K5 News FM. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon. K5 News FM. Yonar Viray. Foro de los Pueblos.
3: Alas 7:41 daton nga oras ag balik kita sa aton kanang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo karang anchorman K5 Leonard Viray. Ag dengar oras ag balita tod katon ite kanang deep tree bayo. So, basi ro mga kapitan din nga mag waslik poder basi ang bagon yung wa tama na kami ka sayod nalipat man ako. Inom kamot ni Tribayo ay may ketones kasangkap nga nagapahealthy katon nga brain. Ay ro ketones doon do kaserbing nga pagkaon na good nga ro brain naton mas nga maka mangin active no sa mga nag-studies rin na mga nag-take balak na mag-take it kung ano nga mga examination abo nga nakapasar sa kwa no sa criminology no agree ba manog take ko man makarat na pulkom no ay nagainom ko di Tribayo kasi nga ni tested and proven. Di ko pagsambiton kung ano nga mga review center iya sa Kalibo, eh isang bilog sa gina-endorso ng daro yun. Saan nga mga estudyante, nga mana, para mas maka-focus ka mo sa aton nga gina-review nga lang mga topics, di dapat inom kamot di Tribayo. No? Ay, manami kita man ng food supplement. Kasi saan naman mismo kapatunay, kampiyon dong di Tribayo, ay may MCT or medium chain triglyceride, nga bulig protektar sa itong ikayong gawas. Di kita mangin ko na, malipaton. Oh, agod, kamo pa nga bata, siyempre, gastadi ka mo, pugaw. Eh, bulok man na, Biron, hambal ko mga eksperto. Ila ka man mato, nagastadi ka, pugaw ka. Pagabot agahon, lapyo ka man. Eh, sige, wakat enerhiya. Baldado ro brain. Eh, siyempre, wat bastanting tugog. Eh, kung wat bastanting tugog, blanco rin piniino. Useless man rin mong pag-review. Diba? So, sabayan it manaming pagkaon. Manami nga pagkatugog, mas ganami rutog bag kon kamo naginom di Tribayo. Bugtaw sa kun anong oras nila kamo magstudy sa agahon, kun sa gabi man may limit kita nga astang kita't mga maurong oras, no? Di gyud makalipatan inop di Tribayo. Antiviral, antibacterial, ag antifungal specialist mga kaki-5.
0: Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
3: Sa aton nga pag ililiba, sadya tagali sa may barangay Hulita, no? Ngawa kumakon it maabo ron nag-share kung atong atong postman it barangay. So kapukas raton nga linyada, sa mga barangay officials din na, kablitan nyo abis si Kapitan na maton ay gusto mo may istorya ni K5 Leonard, no? Ay kung ano ranang mairibat man, anong reaksyon, kung rin nga nga mambay naton mag K5, pangutana ka na ko sa bilog sa mga ginikanan, nga man it, huwag kita pagpasudla. Then, again, kahapon ito ako sa DILG, sa province. No? Sa province. Ag, ginlatag ka ton it, uman, habang ko na kay PD Raimundo Palanog, nga una man makun sir kathag sa memorandum circular 2026-038 no nga wa man tat may nakabutang abi kun unga kat siman unga ka it maestra or let's say para sa tanan yon unga ka it isang ka government employee or government officials no nagatrabaho sa gobyerno. Wa man na sa guidelines na kabutang. Basta dapat, hambal ko aton nga taga DILG, imo lang man manaron nga konsensya ag imo lang man manaron nga kapal muka nga butang mo paring unga, re-re mo nga unga ko imong kagawad, kung sino na nga magapit kinyo. Dahil man kamo aware kamo kung ginatawag naton sa ginatawag batas no nga pag-abot sa Grab nga daw paghambay naton ayuda kung ano nga mga programa una ro gobyerno hay unahon ta naton do mga pumuguyo sa idagom pasaka kung medyo won gid it may dapat nga makapag-avail ay okay na no tanan-tanan everybody is tanan okay na what may kun anong nagasungaw nga reklamo ag may sobra man ti kano siguro pwede naton ihatag sa mga pamilya nimo or miyembro kay imong pamilya nga daw magapit sa si imong asawa ko imong pamilya kay asawa or imong gid nga kwan igmanghot parang kitaw ngin siguro sa ulihi kon madya sobra may sobra no iwa man eh lindog ginambay ko ato nya taga DLG nga sa lima bi nga ron sa imong kita nga hindi kita maton mag-igo ron sa kada barangay mayon nga barangay nga kulang but majority hay may barangay nga majority kulang but ro ibagit ang mga case mga siguro pilang percent pa lang man hay tatlo apat kung naman tayo na nag-uusay pa sa ndait sang bilog. That's why ro iba nga ron ay ginapasudan daro bisan ungaon lang it kagawad or ranang ginikana na isayang ka government employee dahil ginakulang man. Okay ta rin niya senaryo dahil wawit may makita eh. So, ginpasood yun lang dato. Ag which is doon man nakabutang sa dekara nga memorandum circular na ginpagwa o DILG. Hey, sa case abi ko ibang arang barangay, sa kabuabo patagali dapat rung makapag-avail. Diba? Bisa nga ni may kuan ka pa, may taga-tesda ka pa, sa tesda ka pa, pwede ka tayong makapag-avail. Kung wo, tagidit may makita din na, halimbawa, fourth year student, graduating, problema sa ginatawag financial nga what ikabayad to sa anang mga kautangan sa eskwelahan ay promissory note haraw ang bilog nga 2026-2027 nga school year ay bayriyagit na paagi sa 20 mil kabubahaw taron nga magmauta nga tuition doon kung maubos pag inimor 20k diba? Haraw yun doon ibagsak mo ito sa eskwelahan tanan pati rin ginahanganon. Ay gaban OGT lang gid man manaron. No? So do yun don do plastada mga K5. Ginapabot ko taga DILG ta. What at problema ro no matulwa mata sa guidelines? Pas syempre rimong huya un lang gid. Dahil may mga una pa si dago mo nga mas need ring kwarta. Butang mo taring unga bilang kapitan. No? Ibutang mo tarimong unga rin na bilang kagawad. Ay sinta matod yung huya. Dahil remember nag panumpa kamo karon no nga publiko anay bago kamo ay baliktad ta makaron bawat pamilya sa barangay it mga officials makikinabang rentar iba nang natabo no nga sanda-sandat anaro na kinabang bawat barangay officials makikinabang no, bukod ta nata mga pumuyo nga dapat makikinabang ta kuroy nga dapat makinabang kuroy nga yung programa nga pobre kita kunta. Ay, klaro-klaro bi sa guidelines. Pili o tosto, agul wat sangad. O, di ba? Vulnerable household. Mga mauron baga nga, pes ko kaina nga tong na-interview ta, nga si Ma'am Ere Baldulasa baga, wat trabaho ko na imaw. Construction worker da asawa. Kasi ibang kita ko construction worker, nga kon may una nga mga masudlan ikaw, nga ginapatawag kabi ko imo tong nga mga foreman, maton may aton tong project wa, sa sin nga manwa. Ito sa naroon ga star ko na matriba ulian. Di ba? Eh malisod ron. Kapapilagi na swildo ko construction worker ay compared mo sa government employee nga may ginabaton ta ng monthly nga salary. Di ba? O matod, gani ga kinahanggan man ka mo, kapati kita karon. Ay bisan nga ni ro, aton yung mga negosyante nga negosyante yung gin nga puno ko kwarta, randa nga mga bangko. Ga kinahanggan man kapot kwarta. Di ba? Ya kinahanggan niya nita kwarta si Romualdez nga to, skulungan yun. Hamad ya kinahanggan kwarta. Or no, iba nga rin mga nakulungan sa pag-abot sa mga korupsyon. Diba? Ya kinahanggan kwarta rin. Kung waga kinahanggan, huwag man sana nanakaw kwarta ko gobyerno. Tangan kita ya kinahanggan kwarta. Pero siyempre, ginapaagi na to sa pagtimakas. Diba? O, tama mataron na tanang kita ginakugang kamo man sa halimbawa sa teachers gato or sa mga nagatrabaho may pulis ganin kuno to sa may makatuhong nga nakabaton ngani unga kuno pulis pulis mataron ungat pulis nakabaton apa malaki pa man pila gris ko pulis ay depende man sa rang kunon oh pero kun mga patrolman ka ti mga limpyo mo mga butang ta 39 o 40 oh di ba hay kay ibutang mo sa mga construction worker nga sus kun amat dili pa di ba. Kurang pa sa bisyo ng Daro Swildon da. May dapat kita, ang karapat dapat nga makapag-avail. No? Di Daro Punto ko DILG. Para kung tayo na naiwasan no sangag garon. Hey, kamo abi pamangkuton ko nga nagapamati. Nagapati kamo kung mga ginatawag ginyaktan tagapot isyo politika ra. Ro bagong Pilipinas barangay scholars nga ginatawag. Nagapati ba kamo sinyong barangay ginyaktat politika ra? Babutay sa napunoon ramon nga inbox o kamon nga page may mga taga Burwanga nga to nga mismong SK kita nga nakasugod etc. Babuta. So mao sa to nga pagbalik mapakuan kita mapapabanga no iwa to gaton ko anay linyada ni kapitan mga ka K5 it aton kara mismo nga barangay Hulita. Ay try ko gid mao nga makontak sa makaron karang pangorason para nga malatagro ray nga ranga detalye no dahil gusto man naton mapasabat si Kap kun ano ra nang reaksyon natong ginhaboy kana nga gintunga-tunga tagali na naro kwarta nga ron sa pila ta ka estudyante ay kun basihan ko noro comment it sa bilog nga to nga nakapag-avail hitig 5 ta kuno kandagali hindi 20. Oh. Ay sa bilog kuno nga sa nagahambang on tag una sa likod nakapapicture man eh. Meaning sa bilog imo sa main beneficiary kuray nga nga program. Di ba? Ano ka matuod ron? Ag nga man daw kap ikaw ta kuno nakasayod or iba nimong mga kapartidong kagawad. Daron dalang akusasyon ay. E may kinkutanaan ko ni mga itong sambilong nga kagawad, gabalibad na lang, watakaman na kami kasayod. Nga ron, tama na nakapag-avail ka ron. Kasi mabubugat rin ang mga akusasyon kay Kapitan Louie. Eh, no? At doon hinunay mo nga balikan, but siyempre, inomanay ka mo, itay ka na nga, power duo combination, dong may kapit kay Kapitan, kaya kapit lang. Baka na mito. May kapit kay Kapitan, kaya kapit lang. Hey, med, ano kung nagkakapyot ka pati mo, makabuog lati mo tayo dahil kung mga paano riba nga lang nakakapyot ko una, eh, tapos nakabuhi. o ta pagbalik na. Tapos yung kita, manakarama K5.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. For all, Delos Problem on the spot.
3: O, aton nga, paim nun anay, raton yung mga kapitan, ang mga kwanuna, ginahay blood, kuno ribang kapitan, makong ki-issue nga ra. Ito man ay kamot, power duo combination, DTX 500, ag Mighty Zero Alkaline Vitamin C. Labas ko na ton yung immune system, pagi sa pag-inom, itay nga nga power duo, suporta na ito nga ra. Ito man ay kamot, power duo combination, DTX 500, ag Mighty Zero Alkaline Vitamin C. Labas ko na ton yung immune system, pagi sa pag-inom, itay nga nga power duo, suporta na ton yung respiratory system, aton ka rang, liver maprotektahan no raton karang pagkatugog ma-improve kun nagiinom kamot DTX pa banay nag numero 1 kun hadlok kamo magkabagatian ni diabetes inom kita kamot DTX 500 no ginakabig nga the superior antioxidant nga nagasukaw sa bagatian nga diabetes ginabuligan pa ma-regulate ng blood sugar levels aton karang nga gawas ginaprevent ro mga oxidative stress ag anti-cancer pa mga ka K5. Ag ipares si Mighty C. Na, kung may vitamin C ka sa gawas, hindi ka basta-basta tablan ni sipon, trangkaso, ubo. O, ag mga stress nga nun, protektahan ka kung nag-inom ka at Mighty C, raw alkaline vitamin C.
1: Yonar Viray, Foro, Delos Pueblos.
3: Sa ito niya pagbalik, ha, balikan taro taga Vinturan sa nga rin, mabahaba rin ang paglaro to kahapon. Ay, sambilog man kung taimaw, anong, pito sanda actually. Sambilog ay nag- what ang magpadayon nga makapag gusto nga makapag-avail because nga may anaw matabi nga scholar no may scholarship po ni Mao and then do anom sandalog yung pilian eh kaso ray nga lang na interview naton nga si Miss Okendo ay daw na kwant aron na disappoint aron imaw sa barangay ay nga man it gin prefer patamana ro o nga it kagawad no aga incumbent SK kagawad ag odo nga matod si man rang tatay ay may problema big man kami sir hindi man labi porke hambawon niya si man. Doon na biro ato na binakangdan niya sa aklan nga pag hinambaw mo si man, kwartahan. No? Hindi tama na. Sir, may problema man kami sa pamilya. E kung wama na kami ka problema, bastante kami sa kwarta. Tinga man na it, maglinagas pa ko sa scholar kung mana to sa ibang sa ched ko, no? No? Or kung ano pa. No? Ag tatlo sa nang magmaganghod nga nag-eskwela man. E mako mo man ang gastusan doon. Actually, makarang month man na September.

0: Wong kapag si Papa, dahil may problema nga isa ng pamilya. So need na narin man kung tanga kwarta. Oh. Ay ano man natabo sa Vinturansa sa Banga. Balikan tamanda matapos siya mga importante nga pahanomdom. Stand by!
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto.
3: Kanus ani mo na ibawaan na kay diabetes?
2: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
3: Kung sabi mong dosage sa DTX 500, kapila ka mong inom?
2: Kabuntag na o gabi.
3: O, nakaroon pila naman yung sugar?
2: 136 na lang akong sugar.
1: TTX 500.
4: Kaupod naton sa diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Nga abala, kinanglano naton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka ingrediente ang DTX 500. Sa una nga mga panahon, why pa man ini nila matunan ang mga synthetic drugs, bulong sa taas, sugar, natunan na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sang amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang, bulong bangod sa kapa. Now, ini siya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso? Nga amo ini nga itong ginpili as prime ingredient. Isa sa active compounds ang DTX 500.
5: Siya ang ginpili para iupod ni sugar cane. Or in short, polyphenols extract.
4: Usto. Nga ang nga ginpili naton. Bangod ang siarantin. Kung kis agambal kami diri, nagamimix ang function sang insulin. May kataas kilay? Ha? Pwede yabla nga ang insulin. Na rin sa amarguso. No, it's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ah, ang amarguso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amarguso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makitaan sa duga sang amarguso. Meaning, kung ginapugaan mong amarguso para hindi magpait, ang ginakaon mo na fiber na lang. Why na tong charantin? Oh, kaya ara sa pait.
1: TTX 500.
6: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, gason sa isa ka adlaw, two times ko, tagda dua-dua ka kapsol, inang pagkaubos ko sir, may alibyo git, subong gimintinans ko, nag-sir ka namin namin, nag-itsakon nga mata.
1: TTX 500.
4: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ini ka natural, steroidal, meaning steroidal kapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why, kung tigaw na ang imo insulin, as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo, kabilog, amarguso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini, ang pamangkot kaya mo.
5: Yawan ka kao ng puso.
4: Barato ba lang amarguso? Baka mahal sa amarguso?
5: No, pa na lang DTX 500. In-extract, in-sulod sa kapsula.
4: Amo ini karon ang aton nga DTX 500.
5: Isa sa madugang ko na, Sir JP, ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols, amo na yung pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kagulay, kaya especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols ang DTX 500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imo nga blood pressure.
4: Husto.
5: Para ma-stay healthy kag flexible ang imo nga ugat, imo blood vessels. So kung flexible, healthy ang imo ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood because of polyphenols.
4: Polyphenols.
5: Isa pa sa mga makabulig sa DTX 500 ang polyphenols nga ara na sa iya para nga mag-regulate sang inflammation because antioxidant it will work as anti-inflammatory.
4: Husto.
5: Tikurason subong isa sa mga rason nga aga kapatayan tao. Balatian sa kurason.
4: Isagid.
5: Para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart, isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard sugared cane.
4: Correct.
5: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manaming selula sa imo atay nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya ba? Pagwahig ko, i-self-regenerate niyang atay. atay. Hindi lang atay, tanan nga selula.
1: Gusto. TTX 500.
7: Ako si Herminia Titong, 53.
8: Pila ang imo blood sugar sa una?
7: Sobra 300.
8: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
7: Nagainom ako agad.